Wabona sebeletso ya lesedi pina ke bona tia go tank maybe I deserve me tlhano metsotso ka bra ra ya bobedi. Ke dumela se hantle. Go ya popchane tlhano matsatsi ya mabedi le monsena sa dikete tse pedi mashobedi ya metsu e me e tseletseng. O re bolisa ke seponono e motsumo ra tua tole batate o tsuka mmala tlo sang go me kile sara. Ke moshana bitwang motseneng wa fast race sa botonki high tobe. Re boela hape ka jeno. Ke le borra ba sedi mpatlalatsani na lady miso ra ba sa feeling mogena wa gotswe. Ya go etseng re fa monyetla. Le mo hawo hayo re tlotla re tiana re go kangwe mo go ke maqhubu a gaso ke boela ke go reka tiba ke be fubensa ka hlompho kananelo teboho yona ke tle ke le biso ba sebetse mo go bohle ba ntse mo sebetse gabane tsholetso ngena maneleng o hle a senga fitile pitso wa hatsumane ke a leboa kweto sebeditse RQB ya o qala letsatsi ya monate la bobedi Tuesday e ya tshwara tabatse matla gagolo tsa godiso ya ngwana gagolo jwang ha di ntho dintse di fetoa dikamanong tsa marato mona le manyalong mo batswadi ka nako tse dingwe ba arohanang motho a iphumanela motho e mong a tswele pele ka bophelo tswele taba tsena ka nako tse dingwe di ama bana kapa di ama ngwana jwale ke tsela e feng e nepahetseng ya sebedisano mmogo godisong ya ngwana ha re sheba dintho tse ntse di etsagala nakong e segele go yona taba tse bohlokwa gagolo mamedi ya tshebeletso ya lesedi tse o tla di fumana fela go lesedi FM gagolo jwang sena station se keteka jalo dilemo tse 60 a e nag le metso e tsheletse rere ga le gole lesedi FM ga le gole mme ke a tshepa re goletse tse molemo mme re tlang ka diqeto tse e nepaetseng go tloa mona go ya pele ke ye ke re ka metlhala matsatsi ke re wa tsebale ga le ka

0: o bana ga ba itlisa lefatsheng mona ba tlisitswe ke rona batswadi. Dikato tse re di nkang ga re se di nkeng ka tlasa go laolwa kapa motlhomong o susumetswa ke maikutlo eo qetelelong a ka bakang kgatlhamelo e mpe ngwaneng. Ka nako tse dingwe ge re nagane gore bana ga bana maikutlo kapa ga ba utlwisise, empa go na le bana bekeng e fetileng go na le ngwana e kileng ka utlwa taba tsa gae ya nkatametseng gagolo. Gagolo ke mo atametseng, mo rata ka pelo wa ka ka tseleng e kgethileng. Jwale o ne a tlhalosa ditaba tsa ga a na dilemo tse tharo tsa dintho tsa ntsa di gopola tse e tsaleletse mme wa gae. Jwale batswadi ba re kapa batho ba golo ba ne ba re o di gopola jwang dintho tse nao dilemo di tharo, ga ba utlwisise o ne a ngwanna o di gopola jwang, o di ntsha ka mogodi ne di etsala ka teng, ore ke gopola gantle ga mme a ne a etsa tjena go etsala tjena go etsa tjena. Batswadi ba ne ba tshwile gore ga o nna dilemo tse tharo o tla jwang gore o tsebe taba tse tjena. Jwale goo ke sesupo se nepaeseng sa goreng bana le ga ba ka thola, le ga ba ka ba bannyane, kelelo tsa bona di na le kgonagalo le na le maatla a o ka ngodisa dintho kelelong. Le ga ba sa tlo kgona ditoloka ka tsela e nepaetseng, fela ntho tseo tsona di a kgona gore ga ba di bona di dule dikelelong tsa bona. Jwale bana ka nako tse dingwe ga ba ke ba fu monyetla o ntsha maikutlo a bona, ke re nna ka metlha le matsatsi ke re go na le batswadi ba lemaditseng bana ba bona dikelelo, maikutlo le meya, go bana ba bona ba seng ba sa kgone go ka ikemela ka baka la dintho tsena tse re di bitsang di-past trauma, childhood trauma, tlhekefetso le kgatelelo ya maikutlo eo bana ba ileng ba ba le yona ba sa le banyane gagolo. Go ne go botlhokwa ke nnete, go boima go etsa ngwana motswalle wa gago le motswadi, fela atamela ngwana ga gore ngwana o atla o tshepe le ditaba tsena tsa ditlhalano dikarogano tse teng dikamanong tsa magato le manyalo, go bobebe o ditoloka baneng ga fela motswadi le ngwana ba na le dikamano tse nepaetseng. Ngwana wa kgona o modudisa fatshe o mo tlhalosetse gore ngwanaka sena se etsagalang ka lapeng ka mona ga se etsagale gobane re rata re le batswadi, empa nna le ntate nna le mme ge le kile go reetsa dintho di sebetse empa ga o loke. Ba bangwe ba bana e be bona ba eletsang batswadi gore mama ga o tlwelele papa ke eng, papa o shapa jena, kapo mama papa ga o tlwelele mama ke eng, mama a o roa ka metlha ena. Bana ba kgona go bona dintho tse tsena di a ba ama, goo ba yang leng tsona dikolong o bone le dikolong ba sa kgone le go sebetsa gantle ka lebaka la dintho tse tsalang ka malapeng. Jale ge le watshebeletso ya lesedi ge le bonane la re qhoba bosiu ka taba tsena tse botlhokwa gagolo tse thusang mamedi wa tshebeletso ya lesedi, ge le bua pitso wa tsumane, ge le bua botlhophisi botlhe bo bo entseng bonnete ba gore ka nnete sealemoya se tswela pele go fetola bophelo ba gago jalo ka mamedi wa lesedi FM. E le shometsotso ka moraora ya bobedi re thoba dikalaneng ka jeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi kofi ntse le yona e ntse e tshwana, gompa fela o tla fetwa kopi. Kofi yona ntse tshwana mamedi wa tshebeletso ya lesedi o tla fetwa fela kopi. Ke tla ba lwena ka jeno ke be lona osane la boraro bekeng athe velu hamoloi tla ba lwena ka labone le labohlano ge ntse ge di tshwere ka mokgwa o le mong fela. Tla le metsotsong e masomedi la metso mehlano ka ge lebile gorenya ya boraro ke tla ke ko watamela go le jwa la bobedi tjena bekeng o kore go nna seponono ke la bobedi ka jeno nna ke nka qeto ya go kgetha ntho itseng ga ke tsebe o na wena o kgetha eng ka jeno. O kgetha thabo ya gago, o kgetha kgotso ya go kgetha lapa la gago, o kgetha mosebetsi wa gago, o kgetha koloi ya gago, o kgetha ntlo ya gago, o sa kgathaletse go tswa go wena o tla nkokela gore e motshomogadio nna ke la bobedi ka jeno ke kgetha sena le sale ke enyedutseng pelo ya gago e goreng seponono nna ka jeno ke nka qeto ya o e kgetha. Kgetlhetshebona le tseno he metsotsonyane masomebedina metsometlhano ga lebelo reng ya boraro ka nkano ra ya boraro tla nne ge dikotsi tse ntse di etsagala ge di tshware mona le mane Aforika Borwa, Aforika lefatshe ka bophara. Athe goreng ya bone mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke o fa monyetla o etsetse motho letsatsi ka jeno. Wena o mogani wa nthorontoro o molebedi o tshebetsong kana motsotso o iketlile o lapeng ha re tlo tsamaga mmogo ka jeno. Athe wena moithuti ya tlo ngwala diteko ka jeno kapa ya tlo ngwala diteko kgweding ena mahlonolo ke ao tlo sebetse gantle o tlo o bale o sebetse gantle o tlo bale e motsho moratuwa go lesedi FM gotlhe mo tswang o mametse o le teng ke rata go dumedisa ke re o botlhokwa o molemo wa ratwa wa lelo kgotso.
1: Aforika Borwa ga re a salela morago dipapading tsa mogope wa lefatshe tsa FIFA 2026 World Cup. Mamela kgaso ya dipapadi tsena go lesedi FM ke molelo.
0: ha o nete feta nyene o tlo re fumana ka gotlolo wa sebeletsongena ya lesedi mima nane o abusiwa go rona kontsena a tloa a me a holo ka papaditse.

la bongata ba tsona di tle bapala ka nako ena, mme Mamelodi o hloile hloko tshebeletso ena ya lesedi tla o fa dipapadi tsena ka kotloloho tsa mohope wa lefatshe. Ba se ba o ruile bashanyana ba se ba le ka mane ka Mexico, ke bolela ka hlopha sa rona sa naga sa Bafana Bafana se ba ile ka mane, mme ke utlwile gore go na le ba bangwe ba sehlopha ba ntse ba seletse morago jalo ka motlatsa mokwetlisi ntate Helman Mokhelele o ntse a setse mpa o tla nyoloa ka morago gore ka nne tube le mathata le diphepetso tabeng tsena tsa di-visa. Hei! Ee, Aforika Borwa re tshwanetse go etsa dintho ka tsela e nepagetseng, ge e tshwanela go etsa dintho ka tsela e nepagetseng ka nnete. Kore e se ka Aforika Borwa re tsejwa ka dintho tse e sa loka mehla ena, ga re tlameye re tse dintho tse e nepagetseng go dula ntse la le diphepetso tse ngata. Ga re dithagole seponono mmino batho ntse ba di fela, jale ke tla dihaka tse tharo ka tsona, ke tle ke re nkadime pelo nkadime ditsebe ge tle ke tsamaya le yona ga monate sealemoyeng. Langa Mavuso, Love Lost, Yolanda Adams, Still Rise, Jennifer Hudson, Giving Myself, ka pina tsena tse tharo ke rata gore fela dumelela seponono, dumelele mosomogatua ntate majabajaba disamentšhise ntho tse monate ga o le mateletle le mpitse ketola maketola ee tsetsepela kwete fele ke tla kena a dibakeng tse fapafapane diprovense ka go fapana sealemoya setle se lle ga monate ka tsela le mofuta o jena.

0: Eh mushane no mawelele e guna le talente na le talente na le talente na la pinyana haile Romeo le Juliet na ibina le ntuna le di apiwe a ona le talente mawelele o ikgethile na le talente ya haika nnete o ngopotsa mashala bana ba enkhobana ba tla be ba le kamane ka kanyeng kamane ka Sun City Ziyakhala ba tla be ba le kamane ka Ziyakhala ka Sun City kamane ai wa bina mawelele ba tla pile monate ba le all my life freshly crowned but a do le shumele metsoro bo metsotso ka morara ya boraro hey na ko ine tsa makapelo re motse moratuwa e tsa makapelo gona ha isale ka nnete mabedi wa tsebeletswa le sedi ke hopotsa molomo ditaba ka gore mabedi ke bona wa ngola re monna iso ka nnete ge le bole sedi FM ka wena ge le bole sedi FM kana ne o lena ka mehla yo hle motho o metse tsebeletswa le sedi wa hlabollo bona dintho ka tsela engwe la ha o ntse o ditseba fela ha di sele di bua le dihlalose ka tsela e tjena ke a hlakelwa ke nna mhloka le biso motho mo gatuwa ke a bona ngwana se mona le pesa o mona ke a tseba Hey, how lucky! Lucky, the Havanese who could some peel, could some peel at your honor. I'm not to my like about one of my china can nitty and another hole. Maybe that's a little so yellow city. Can nitty to climb your words in talk at their own way or not? How would no law in about to climb your words in to focus a little work about the parcel? Half it's a work at the parcel. Kgwedi le kgwedi yela o nka dintho ka sekoloto o tlo tlameya o lwane ka thata gore o fokotse ntho tseo ga re tseteleng ga re rekeng di-asset rekeng di-property reke dintho tsena le boleng tseo sassa ga re phirimelelwa dintho di fetoa re tla kgona go supa gore ee re na le sena le sane jle se ka kgona go retsetsa bophelo ntho botlhokwa ke bokamoso ba gago le bana ba gago gona jale go monate o phela ga monate mme ke rate batho ba phelang ga monate o je ntho e batlang ka nako e batlang o ye mo o batlang ka nako o batlang fela ke re gona fela o tlo batlale re sebedise botlhale o etsa dintho ga tlo tlameya gore re utlwane ga o le mmeleng tate e monana le mogolo wa gae le tlo tlameya le dule fatshe le utlwane le buisane ka go nna ke dumelang a bona ke moshengana ngena monyane jwa fela ke monyane di lemong ka bophelo teng ke moholo ke di lemong ke monyane fela ka bophelo ke moholo ka bophelo ke le kana le tsebeletso na le sedi fela di lemong ke monyane ha ke dumele batho ba dikamanong tsa marato ka poma nyalaneng mo ho thweng tjhelete ya hao ke ya hao ha ke dumele ntho eo nna le tjhelete ena ntho ena o bomme ba re tjhelete ya ntate ke ya rona ya mme ke ya mme ga ke dumele ntho tse ke dumela ntho ya gore ga re sebetsa re le babedi re na le kgwebo re na le lekeno re le babedi re dula fatshe re shemana le ditaba ntho eno ga e tlhalose letho ka gore monna ke motlhokomedi ke provider a ke boitaba tsa di-provider mo le shebisa ke re le tlo aga mophelo mmoo ga o ne te motho wa mme ke mo thuse o ne teng jele o thusa kae gaebe ga re tatebeng ya ditšhelete fela ga thuse a o tomotho wa mme ke mothusi mothusi o re mmela dipeelo go go tla thusa mona le mane le mane ha e seleteng ga thusi ge a e fosa mme le batho bae tapele ba bangata ba e fosa mono sempa re thola fela re thola ba e fosa o tlilwa tabeng eo tate modimo o file mme botlhale le ntate botlhale ba le babedi ba file botlhale botlhale ba o phela botlhale ba o phela ga e ne ke tla e toloka ke e qale tshimong mane wa efana fitlha tshimong a ntshwa gopong ya monna o la fitlha e tsang tshimong ke tla e toloka ka tsatsi leleng ke tla e tlhalosa ka tsatsi leleng gore saga o ne a etsa eng ga abrahama ena a etsa eng gona jale re na le bomme ba nkelang ka totlwe motho a re nna bana he ke ne ke sebeletse podcast engwe mo ba mo ona ne mong a re ena o batla ba housewife a ga nna ke batla ka ga moruo tsena manana ka ga moruo tsele diphepetso tse teng tsela fatshe o batla ba housewife yo ye o sebete hona jo lo tlamea le ba metswalle ya ha o ba juetse re banna ha ebe re etswa re tla tswa hongwe ka kgwedi kore ntho tse valo tlamea o di lepe hantle o dige fetola bophelo ba ha hona jwale di shebe hantle bana beno he no ka lapeng ba fetswa ga a re tlo tlamea o ka nnete mme ntate wa ka batswadi ba rona le bona ba rata gore ba tla sa gatellwa ke re mme ga o sena nnete le batswadi ba gago tlhompha batswadi ba gago fela o seka tshaba go tloka le bona taba tsa bophelo o ba jetse batswadi ba na le o beale bana tlasa gatelelo ka tseleng e kgethileng go tseba go boimo na le bana ba tshabang o fetsa mme wa ntate wa fela gore ga ke sa gona mama ga ke gone go na le batswadi ba phelelang go kgotsofatsa batho le go tlodisana metseng le metsaneng e ba dulang go yone ngwana ga wa sebetsa o batla go bontsha bagaisane le motse ka go fela ngwana wa sebetsa o tla batla ngwana o nthuna le yane ga sa etse mofadi ana thema o mo betse mantshe ya botlhoko mo mamedi wa tse mmenta te dintho di fetoile gona jwale wa etse ba tax wa tseba gore ba ba le kgetho ba nka tšhelete ka megolong ya bana ba batho tšhelete e ngata golo ga tla bua ka tatle le mona ge botse gona ke setla mona gore motswadi wa tsebe mogolo wa gago ga tla e bua ka tsatsi dileng nna ke setlamo gore motswadi a tsebe mogolo wa ngwana gawa ke kopena ke yaka ke ya sebogodi ke ya motse moratu ga o tswala ngwana lefatsheng ga o tswalele ngwana o ga tlo o sebeletsa ngwana gago o tseba boleng ba gago jalo ka motswadi o tla o hlonolofatsa a o tlhokomele go latela ditabatabelo tsa pelo ya gae jalo ka ga a tseba molemo wa motswadi ga o ise ngwana yunibesithi gore o sana tlo o tlhokomela re tla itoloka le yone ka tsatsi lele e motshomoradi a dumela o bua nnete kopano ke maatla nna ke kgotsofaleletse dintho tsohle jwale he bomme ba kgetholla tsa bona ke a leboa mafifi ntate tiisetso tekete ke a leboa ntate ka mono ka meya 10 mafifi go thata ke bona gore le mafu mona re tla pata ntle le diphoofolo eo yona re iketseditse yona ga ona motho a re qobeleletseng ge la ga fitlha ga ikgethela gore ka mafu le mapato gona re tla etsa mokete o mogolo re hlabe re tsamaise ngwana a buti hantle gobane ngwana a buti a re sa tlhabang kutse 4 ga ana tsama hantle wa ratwa wa lelwa
1: ntate taba tsao akone ntate dilelere ga o ba le molekana o tla a go bana le mme wa gago le ntate wa gago o kgomagala le molekano wa gago
0: ntate
1: e le gore ga o etse phoso ga o tla bo o sa tse mme motswadi tšhelete ka tsela ya lebeletseng ya kgwedi le kgwedi o tla bona gore tlhoko tsa dilo di antle mara ga go tsamaya dintse tsa gago kaofela dilo molekano wa gago le ena monna wa gae e le ntate motsadi a motho sa pela batswadi ba gae a kgomagelana le ene
0: e jalo
1: batswadi ba bangwe ba batsoosilanteno sa bapeka tšhelete yaga dientseng ka etsa motsadi tsentse ntho tseile
0: moetapile
1: go tshwana le ga ka kwata ga kere mme wa ka gaebe ke ngwetsi mosadi yaka ke ngwetsi yeka ke ngwetsi yo golo a kere lapelo fa ke
0: ngwetsi ua taba tse thata nnete e botlhoko yona je moetapele re ja dijo tsa monate masiuana ntate wa di utlwa a le ngwanate
1: pi
0: lebile o sebetsantle ntate
1: se
0: a lesedi a fam dumela kgotso phela moeta pele ka mogau ntate nka utlwa wena dabole date
1: a tsana ngwana mme ke tshwana le mokana la ntle ba ngwana mme ke ikgethela go amogela go na le ntho tseo keeng a ditšhentšha e motho mogatu jale ntho tseo keeng wa ditšhentšha di amogele gape nna ke motho a dumelang go taba ya gore mathata a seka ba a ka dumelelwa go a ntloseo seo ke leng sona
0: ntate
2: ee modimo se ba ditlobang keleng sona ha se ka dumela mathata hore a ntlose nthong yeno batho ba bangwe tse yone motho mogatiwa motho a ntse a timana o ka ipata ka morago ntho di a tura a ntse a timana a ntse a se le motho e leng gore o ntale le gonatha a ntse sa kgone go thusa bane o sa ipata ka maga petrolo ore e ya e kgona petrolo ya e kgona
0: e o boima ntate le di-lift tsene tla ba leqeme
2: o ka ba leqeme wena o thata fela kele mongotse ore le yona lift mono ga isa ko gata
0: ngwaneso
2: ngwana mme a le dijo tse monate tsa oseng
0: ee motogo lešhelešhele
2: ngwaneso
0: lesedi FM
3: alo mafisi
0: ga o natele ke ya mogatiwa
3: teng re tse wena ntate
0: a monate
3: ee go tlabolola monate ntate mafisi a go mametse mantsibo ya tena
0: ngwaneso
3: ke nkgono matlhatse o na le dimona ke ntse ke o mametse go beya taba tse monate go ikelelelo re eme gantle ntate
0: ke a leboa tlengkgono
3: ee a lebokeng ke nna sebetsa monate ntate nne go tshetse
0: ke a leboa lesedi dumela
4: e moso moratiwa
0: popi
4: popi nyanaka a ntate wa re eletsa
0: ee
4: go boima ntate go boima jale rona ba tsekere ke mathata re ja kgafetsa o ka ya ga mangwe le jalo
0: a bona jalo lo tlhophala le batho
4: ga o emele lewane o kata o ja wa ja jale o bo tlo setisa bana a ntate nna tšhelete ya bana ga ke batle re ja ya monna mogolo wa ka re le babedi re itulela re le babedi
0: o je na monna mogolo
4: hantle ntate o ba le nna ga o na motho a lang setisa ka yone
0: a otlhe rato laka
4: kannete hayo kapo ke kwatele ore kgwedi le kgwedi ke tla fua yena o tlo lokisa lapa la gae neneng ntate a etsetse bana ba gae neneng wa bona le dikolo tsa nneo di a tura di-transport-o o ntse ore he a ke na phofo ga o na phofo baneng maga mmuso o ntse o agelela
0: ke a leboa ga tolaka
4: a ke nkgoloma mabele ke a leboa tle re itulela le motho wa ka fela re a ja re ituletse ntlong mona le nna o tšhaka wa sekodisa
0: ee itulele motho wa gao nne leje le phee mono
4: gantle gantle
0: jalo mophela maria je mophela eng
4: ke etsa disopo ke mo etsetse tee re babedi
0: wa ka o phele yena wa ka o phele
4: ya o ntsebele di tsa ke na pila e
0: a o hlegato laka ke thabile
4: a
0: o a o ntate modimo a letsa ntle mogatu
4: thank you ntate ke mama bebe nya ka long
0: ke a lebo a o hle
4: a o hle
0: le seri
5: sebona no dumela tlhe
0: a mo ratile ka gatolaka
5: ao mamo ya fa wa phila wena
0: mogatiwa ke phetse
5: ye le nna ke phetse ngwanese
0: o utlwa sebokolola monate jwang
5: yei ntse ko mametse ka taba tseno tse monate nna ke ba jetse ke ra moso mpha tšhelete a ke na stress
0: o iphelela ga monate
5: ke ijelela ntho e ke e ratang ka nako e ke e batlang
0: o utlwana e monate jwang mogatiwa
5: a ebile ngwaneso wa ka matsatsi ana teng ae ke a hlehleana
0: wa tshitshitheya
5: a ngwaneso koo motho o hlehleane o santse o kgona o se ka nna go shebile motho e mong
0: ke a leboa mogatiwa
5: a lebileng ke nna sponono tanki
0: leseri
6: batisa ke dumela se molone
0: a mo ratile ka ntate
6: wa phela molone
0: ke phetse mo hawo mo hlompeng ka utlwa wena
6: a ila le a ila le ntse a batisa ke ke hona le tshomo se le ntse se tsama mo gaena ya re a tlo a le tlokomelo re ba ile no mo le khalo go matsatsi a mo fedo ke se se re le tsala ene go nna tsa da ba teng mo kana la ntse ntse le ke go pa engwe le khwatse ga 2030 ena wa re 2030 go re fika o le thata go feta mona abunza ke tsakola ba ta ba bona ho itlala ne fasting o be
0: ntate
6: matsatsi ane mo dimela la bolela ba ile nga ngwala la batho ba ngata ba sa dimela ba ile ba dimela technology ne ke botha ba technology ke yona ya ke la hlanga no jeno go go ntse di di batwat
0: artificial intelligence
6: agentat ke tene go khalo go tsetsa ntle tsa ha ba re ka bone batwala ba rute ya holo tla ba go tiga holo ba ya di tiga le abasa di nna ba e bele ba dumela di ya di artificial intelligence ntse re bua tseo ke se se go bua ke ya
0: AI
6: wa na go ba go bo molwana ga go ya pele ha sa tla mna tlo ana ba re tsene go pa eng le fa tsene ka ngopola ke a le bo go mo ka mona ka le hai le nna dia season ke a le bo
0: Lesedi?
7: Hulang popinyan.
0: Kamala tele ga mogatua.
7: Amnati. E di ntodi tlile. Ma ba di rekile litha ya parafini ka 32.
0: Wena o betire, ngono. O na la ba reka ka 40 rand.
7: Ai ai kona man.
0: Ha ri ipoloke.
7: Kintel te ke rena jole ke kwikela. Di su, kintel kharinyana. Le mokotla
0: ke na go a se bota ena
7: eya
0: ke a le bua ga tolaka
7: thank you ngwana go nna
0: le seri khotso dumela
8: hela ndade pondo
0: a ndade bua le mzwake ka tshela
8: o a fikisi ndade mzwake o lukile ndade ke se kupiwa sarelo
0: ngwaneso
8: ke mo la hlo mo la mmalo kwa re tsengwe
0: Ntate
8: taba ya gago e monate bona bona bona ebile e tlo thusa malapa a mangata ntate
0: motlhompei
8: ntho ena ntate o ne a e buedile mo ntsa gane nako nne re santsane ge le bana a bua le abutiage a re are mogolo a re se ka dula o bokane le bana ba gago nka e le nngwe e tla re nako o sole pension o tlo hula ka thata e tsa o batlele bana bodulo nako e sale teng ba phele mane ba tsebe mona ga gago ke ago bona wena o le ausi le teletse ba o phela gantle ka tšhelete ya mona ape iketse molo go le feleletsa ntho eno ntate ga ba ka ba mo mamela ena o le a e lokisa gana wele kena ka mantswe ya monna molo re fetse re phela ge le jalo e mong le e mong o na le gagae o phela le bana ba gae le nna bophelong ba matsatsing ana bo batla re ntshe bana metseng a rona bana ba be le maga bona ba kgone go iphedisa ga kgone go phela a ge le makau ka tšhelete tsa bo tsa diteng ge a setwa ntate o phela bitso nna o bane ge batla go dula ge bokane ga re aroganeng ga o bolele go ga bana ba dula kwana ga o ba batlo ba tibisa o a itekanya o etsa go le bona ba tsebe go ijara ntate
0: ba ikemele
8: ba ikemele ntate bale ge a ipokeletsa umana motho ge jare te tletse batho ba fetang lesome ntate mona e le gore ba ntsa ba bale bana le bona bana bana ba rune magaruna mo
0: moetapele ke ya kokobela
8: tanki ntate
0: ai ke rata keletso ene monna mogolela e fa ngwana a bo a tseba tse ding tsa dibini e mong wa bahale dikwa dikwa nsena sa mmin imarata golo ha o tlapine o thenke tonkana vusi mahlasela a re hwipe amela mmino a ntatenwa a utlwisa hantle re mmino a se mmino fela ke molaetsa.

0: bile ke bonate Zahara umthwalo go le Sedi FM ya renka e motshomoratuwa la bobedi bekeng tsatsi leo motho ka nnete o tshwanetseng wetse qeto babile sebeletswa le sedula re nna ke tsa qeto ya gore ke thabe ke nyakalela ka nako tsotlhe ke dule ke thabile. Dumela mafifi, ke rata go tsosa ba latelang morning re morena Rantheba Skwima Tumani qetelele ka Makabelo Velkomo ba tsoswa ke Anna Motsiri Bloemfontein ka mosebetsi lapeng ke phomolong Heuningman. Ke tsosa motho wa ka eo ke mo ratang haholo ke mamohlolo Julia petsana gitsi o tsoswa ke Bongani petsana gitsi tanki motshomogatiwa ke leboile e motshomogatiwa ke tsosa bana ba latelang Thabang Mokwena Sello Rabasotho Moeketsi Tlhapi bona ba kamane ka kanana Orkney ba tsoswa ke mme dikgatlhi Tshabedi kanana Orkney ke a leboa gatlhi ha re leboele Sedi FM motshomogatiwa le ya gola ka jeno ha le re golele le Sedi ngendate mafube ka Lesotho tsosa ba ha mafube ka Lesotho botabothe ke le buile mongaka gotse mo zwake ke kopela ba latelang a usiwa ka eleng anna mile Jack mile Ponso mile Manese Solberg ke Charles Tsotso ya ba tsusang hey tsebeletswena ka nete etswa hole le Sedi FM letswa hole le ya hole ke tlotla e kgolo ka nnete dilemong tseo motho o leng go tsona ka mogau wa Jehova go iphumana o le mona motsotso le motsotso gora le gora letsatsi le letsatsi ga ke itukisa o tlase le moyeng kwano ga ke kena jarateng ya gasong mona ka nako tse ding e ka nka go eletsa gagolo ka lla go ba letlatsi le letsatsi ke bona e le mogau o na go tshabeyang go bo gore motho o mona sebetsa le dikakapa o sebetsa le baetapele o sebetsa le bagale o sebetsa le batho beo o kadileng go ba mamela o le grade 1 grade 2 taba eo mamedi ya tshebeletswa lesedi ke annela ka tseleng o e kgethileng ke ka gona ke rata gore ka mehla yohle tate modimo mphe mogau wa go ananela wa go leboa wa go ikokobetsa wa go hlompha ka nako tsotlhe hlompha mosebetsi ona go hlompha microphone ona hlompha baetapele ba tshebeletso ena go hlompha basebetsi mmogo o sa gateletse go nna motho na le talente e le kae talente ka bo yona bonngweng ba yona ga ya lekana gore motho a tla fumane katle o ene paetseng tlhoka boikokobetso golo jwang mosebetsing ona bo bohudi ntho e bolokang motho ka moramaikona ke tlhokometsoro ya se talente ke hlompho ke boikokobetso bo bolokang motho ka moratshepieng o bona ga o se o fitlheletse boemo ba gore wa tseba o sa ntse a nna le leeto le letelele tla ba le mathata mme a ona motlhang ke tlatla tshebeletsong ena ke re ke a tseba ke tshwanetse ke dule ntse ke tla ke gasa jalo ka lesea ebe ke iphamisitse tlhoena ka ke shebile godimo mane go na le batho ba fetileng mone go na le batho ba ntseng ba le teng tshebeletsong ena beo motho o sa ntse a no batla ithutha ntho tse ngata gagolo go tswa go bona la motho ka ba le talente ena ya mehloro empa ke dumela gore go na le ntho tse basebetsi mmogo ba fitlhileng mona le pele go nna ba di tsebang tse ke sa di tsebeng ga o na le ka motlha moo ke tla itshwantsha le bone gobane ka tsebo ena e re bitsang experience ba moo nna ke sokang ke ba teng ke ile ka fumana keletsoengwe ka tsatsi leleng ke e fiwa ke ntate Makgethare monna o bona ha o batla wa tle bophelong a re o seka nyenyefatsa o seka nyefola boemo bo ntse o bolabalabela go fitlha go bona a re do not despise the level that you desire ska nyenye fatsa ska rohaka ska hlompolla motho ka pa boemo bontso la balabela u fumana ka pa ofihla go bona ho sa gathaletsehing jole tsebeletsona ga ihola tjena motho hetla morao o sheba mo tsebeletsone tswanteng ha o mamela nalane o bala nalane ya tsebeletso ya lesedi o tibisa maikutlo o ipotsa dipotso gore hei wa tseba mogena e ka o ka mpha matla gore le mo ba robetseng teng bagale ba seng ba fetile ka moratshepina le ba ntseng ba phela ba fetileng ka moratshepina ga ba mametse sebohodi kapa ba mametse ke le motsho mogatua ba ope diatla ba re tšhe lesokwana ga le a wela fatshe ka mehla yotlhe ba re tataisa ba re bontsha tsela mme ke a ananela ka nako tsotlhe tshebeletso na lesedi ga e gola tjena ga e golele tšhaba sa gantsho fela ga e golele mabedi a tshebeletso ena fela e golela le go nage le dibogodi goba ka mehla le matsatsi re ikotla sefuba ka nnete go ba sea le moyeng kwano ke mohau ona o tshabeyang ke ka gona motho o tlameya ngwetse bonnete ba gore pele o tla mo o gopole sephio le morero wa gore o beye ka moratshepie
1: oaratwa lesedi FM.

0: Leo B o baba ke lo sedia family show metso hlalo metso tsura re bile o renya mohlano le sedia family bile khotso.
1: Good morning, Sponky Ponky.
0: Hi, hi.
1: Hi, Sponky no sala sedia FM wa bua mantswe a mata tlhompile go go be se dikapile mo seleng Sponono.
0: Maneso.
1: Erike se se batho bana ba latelang letsatsi, Mistress Montana ka sekolong sa Manyatseng ka moleka le diprente, Mistress Mamukemane Tumeng ka sekolong sa St. Joseph ka 6 peke, ke qetelle ka tshehla mogaudi ka sekolong sa Zastron hona ka moka Zastron, ke moleka le Tumeng ka mona ka Tumolo Parisi, e ba letsatsi le mna di Sponono.
0: Ke lebohile ngwana eso le sedia FM dumela.
2: Ee, re mo se bogadi wa kgotsotlhe.
0: Monate mongaka.
2: Ntate, o bujane wa gago, o budi Wenge Foundation, bo go fela motho a iphetela go aga.
0: Ntate.
2: Ke ba consultante bo jivao. Ge ke re motho a ne a gola le lesedi, ke mogadi wa boreki e leng mme Sophie, ba mo ipone kwa o nyetswa ga matala. Nna go latsatsi le maobane tle ntate wa ka. Ke ke ntate go bareya bajwang ba Richpark, e ke qetelela ka na nishi ba hola botabile ha o file di el ke tshini leo ke he ba dinga ga khona ga pomolo ha o file ke na ma na go
0: zeri
3: khotsa ntate le kae
0: a mo ratile ga mme wa ga
3: ha monna da motshumo ga tuwa hle
0: ngwaneso
3: e ha nke ke ba tso senta te ba ga tuwa pele wa ka ke tso sampulo ke eng ke ya no manu la blom fanteng ke ntate modimo a mpolokela ena a tsoe ke tso sofie nga mani o la mani go tshabelo ke ketelle ka mogaka le monga ga banana ba ba ga u panki ano mo sebetseng ka mani ga u teng ke ga ba tswe batho ntate modimo ke eo
0: ke le buile ka tolaka
3: thank you dad
0: ke le bua mme
4: good morning mo sokeke ma binta ka mo ke mo sa ke re happy birthday le ho smatlele ka mani ka paneng ke re es happy birthday ho smani ni jokong hona le sedi fm mono ke mane fana bidi ke tso se o se motlhagodi mothibedi ke ka deloswa ke tso se o busi ke ketelle ka o se motshidisi mofutsana ka mane ka dinweng ke re wakey ha batswe batho thank you botikile buile
5: good morning Sponky Ponky Sponono sa lesedi FM wa bua mantswe a matla tlhompho le boikokobetso ke kopa ho tsetsa batho bana ba latelang letsatsi Mistress Motanka mole ka sekolong sa Manyatseng Lady Brente Mistress Mamukemane Tumeng ka sekolong sa St. Joseph Fixpeke tsehla mogaudi ka sekolong sa Zastron ka moka Zastron ke moleboeng Tumeng ka Tumolo Paris ke a leboha bye
6: mela fitebele a kontumeleng ke ke re mema morena maloka se ka tsoe ke re mema mahlatsi ya ka tsoe ke ketelle ka ausi wa ka ke re maletsatsi male a gongwa dipholo a tsoe makopelo ke mema le bitsa ka mokrestenery ya semonge ke a leboa mapifi
7: ntate tsholole ka oke ore gopotsa batho ba gona ntate jane ntate tsholo
6: e motshomoratuwa ke tsosa ntate wa ka ntate Herbert Makau kgaitsedi ya ka Kgothala Makau le Mathibedi Makau batsoswa ke ausi wa bona a ba ratang ntshwareleng Makau Thaba Chicha matate ya ka
8: dumela e motshomoratuwa dumela kgaitsedi ya ka ke kopa go tsosa bathwana ba latelang ke kopa go tsosa Pierre Makau ke malome wa bana ba ka ke tsose motswalle wa ka Celeste Chupesi yena o ka mona ka Maluti matatiele ke ketelle ka go tsosa ausi wa ka Ntshikolo Makau yena o Kwebumane ke ausi wa ka ke re ke a ba rata go le ba tsosiwa ke Tselane Makau Thaba Chicha Fateng.

0: Soyo.
1: Oh, ke a leboha hle, ke a leboha hle, ke a
0: Mme
1: leboha. Ebile ho na le
0: Mahlonolo,
1: bothata. Ao, ke leboha haholo hle motswadi,
0: re
1: ke a
0: leboga
1: leboha
0: ntate
1: hle.
0: Modimo ka wena, re leboga ntate Modimo ka nnete. Jwalo ka moetapele wa rona, ke rata hore na ne le na la ditheo dikalaneng, jwalo ka letsatsi leo la tswalo ka jeno, ke tsatsi leo la tlholo la bophelo bo botle, la katleho, la ntho tsohle tse labalabelang ke pelo ya hao. Mme re rata hore Modimo o hlonolofatse, a wetse hantle, le mamamedi ba romeletse melaetsa ka kwano, ka nnete ba re happy happy happy birthday, re
1: Ao,
0: a
1: ke lebohile
0: leboha.
1: haholo ka nnete Mzakelo, ba mamedi ba Lesedi FM, ke ntho kgolo haholo ho nna ka nnete. Ke rata letsatsi la bo ibeng ka yena, ha se tsatsi la ka la tswalo, ke tsatsi la thuno. Se ke shono le fetse. Ke a
0: Mme
1: leboha.
0: o keteke ha monate, o thabe, o nyaka lero, lakaletsa mahlonolo ohle, re a leboha. Ha o re etelletse pele re le tshebeletso ya lesedi, re a leboha ka nnete, ka dintho tsohle, ka tshehetso, ka lerato la hao, re lebohile ho menahane mme.
1: A le bileng ke nna ka nnete, le nna mo kana modimo a ntlhalofaletse le ona, ke sebetsa le batho ba monate ka tsela e makatsang. Ke
0: Ntho
1: a
0: monate
1: leboha.
0: hakalo, o hola le tshebeletso ya lesedi kgweding ya lesedi FM, kgweding ya nkgono meiki, o re o hlohonolofetse.
1: A ke lebohile haholo.
0: Nne ke lebohile haholo. Tanki.
1: Thank
0: Ke lebohile haholo mme. Mabidi wa tshebeletso ya lesedi ke mookamedi wa mananeo tshebeletsong ya lesedi, mme manini nyokong wa hola ka jeno, mme re le tshebeletso ya lesedi re re happy happy happy birthday. Ha ke tshwa malo ya mpya metso singe mara shume robedi mo tsoma gatua a re bile goreng ya bohlano ntumele ke tle ke re hore re isora tole na le lena re kopanya ga mmogo le ha re ka arwana pelo tsona di letsa tiana tsa go ka ngwa mmogo ke maqhubu a gaso go fitlhela re tiana ape na go nyetlang na tefelo ke manane o hle tshebeletso ya lesedi a tla latela ka morago mono re ya bohlano o tengetsela motho ba ntse ba mafoke le moifo le nana wa ke makumani a mona le mane o re ke motshelela o tiana le moifo wa thekgwa breakfast show ke o sia matleng ke tshepa o tena le wena o ntse o dutse matleng ka latsatsi le hao la labobedi ka mantswe a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsohle ya bitua motsaneng wa fast se ge se moshemane o re ya kgaola yaya.

0: mo mamedi a ke utumedise ke morutinga ka mshwa di ba ya utumedisa are titimele ho seng hona epistoli ke a mo apostola paulo se puputheo ya bagalata gaolo ke a botshelela re nka temana ya leshomele metso e mene ha ile nna ho ithorisa we hole le nna ha se ka se fapano sa morena wa rona jesu kriste e o ka yena le fatse le thagisitsweng ka nqenyaka le nna ke thagisitsweng ka nqenya le fatse o mamedi ke o se re kopana le paulo se mohlanka wa modimo a tadima putheo ya bagalata e o boikgomoso bo neng bo atile ka hare ho bona a tadima putheo ya bagalata e o ba neng ba ikgomosa bosiu le motsheare ka hore ba tseba molao wa modimo a tadima putheo ya bagalata ba neng ba ikgomosa bosiu le motsheare ka hore bona ba boloditse batho ba bakae o kopana le putheo ya bagalata e neng e ikgomosa ka hore yona e tseba tumelo ya sejuda utlwa moapostola paulose ha bua le bona ha se hore nna nka hloka seo nka ithorisang ka sona nameng ke boloditse ka letsatsi la boroba meno e le mobedi ke wa mofuta wa iseraele ke wa leloko la benjamine ke moheberu wa baheberu ke mofarisi ka nqenya molao ha e le ka tshisewo ke hlorisitswe ke hlorisetswa kereke ya modimo ha e le ka ho loka ha molao ke ne ke sa nyatsuwe empa tse neng e le moruo ho nna ke di entse tshenyeho ka lebaka la kreste ke fela ke lekanya hobane ntho tsohle ke tshenyeho ha di bapiswa le boholo ba ho tseba jesu kreste morena wa rona eo ke lahlileng tsohle ka lebaka la hae ke di entseng dithwele ka lebaka la kreste o mamedi ke o seng re tadima lefatshe le kulang ka lebaka la boikgomoso re tadima lefatshe le tletseng ditlhekefetso ka lebaka la boikgomoso re tadima lefatshe leo batho ba ikgomosang ba ba ikgomosetse le balekani bao ba dulang le bona re tadima lefatshe le kulang leo batho ba ikgomosang ba ba ikgomosetse le bana ba ba tswetseng re tadima lefatshe le kulang leo batho ba ikgomosang ka matlotlo wa lefatshe lena re tadima lefatshe le kulang leo batho ba ikgomosang ka maruo wa lefatshe lena empa utlwa seo paulose mohlanka wa modimo a se buang ha e le nna ho ithorisa ho be hole le nna ha e se ka sefapano sa morena wa rona jesu kriste eo ka yena lefatshe le thagisitsweng ka lebaka la hae mamedi o re paulos dintho tsa lefatshe lena ke maruo a nakwana a ko feta a sale mpa ha e le sefapano sa morena wa rona jesu kriste a se ke ke sa fela le ka mohla o le mong diteng dintho tseo re tshwanetseng o ikgomotsa ka tsona a re tadima jesu ya re swetseng sefapanong ra phamiswa ka lebaka la hae re ka ikgomotsa ka yena qala letsatsi lena o ikgomotsa ka maqeba a jesu le jesu ya tswileng bafung ka kriste morena wa rona amen
1: a ke leboge moruti wa ka ka mantswe a maatla mabedi a tshebeletso ya lesedi gantle o dumatlhogo ra ke ya bohlano ra bosana madi e le moifo makumane a mona le mane ke tseo

Mamedi hari di phethele tsena tse qalanga letsatsi le ntsa ora ya bohlano ka lokola tsa mananga le boemo ba le hodimo bo ka lebelwang ka jeno ho potolo ha alena hari qala jolo ka province ya Gauteng mo teno di moletla kwa le ka khata di ba ka me o phole a thimpumalanga le di moletla hla ka o phole a fela o futhumaleka lo feld a le province ya North West le di moletla hla ka o phole ntle le mona ha le tla kwa le ka khata di ba ka thapa ma Free State ditenga le di moletla hla ka o phole ntle le mona le tla kwa le ka khata di ba ka thapa ma profenseng ya no friend ke buta thiba ga mohudi o seng hona di ka go longa tse gohlileng le lebopo ntle le mona lo dumela tla kwa la ka go khathadi ba ka me go phole western cape le tla kwa la ka go khathadi ba ka o phole ka mafafatsane a itjetileng a dia duma ka bogwa ka go lo e ga botshabela profense ya eastern cape lo dumela tla hlaka o phole o fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itjetileng a dia duma ka bogwa re phethele jwala ka profense ya kwazulu natal mo tele lo dumela tla hlaka o futhumale ntle le mona ho tla pholwa ka bogwa bophirima Mamedi di fella mona tsena tse qalanga letsatsi le ntsa hora ya bohlano ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena ka bosana madiehe ha mmoho le moifo.

Kole bile holo mosiwa tshe o ka tsaba tshe o tsa karetsang tsa o ra ya bohlano tla boela gutla hape o reng ya botselela o tata ga tlhaba malotsana ka tsentseng di etsa la gutlong tsenne tsa lefatshe ke la bobedi ka jeno bekeng go di o di mo phupchane e tlhola jalo matsatsi a mabedi mo tlhopiso le nanego ke se gametsi mo ilwa ba tlaitsi ba lona ke rape o mokwena mmoho le naka moloi Stanley mosimane gape motsaathebe ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka botlolowa nna yo ke tlang go ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe ga ra tse dinge mamedi o seng a ka jeno bagalapa la maria sa van der merwe ba moetse ka diatla tse pedi kgetlo ya lekgotla la dinyewe la magistrata wa brakpan ya o gana o lokolola mmelalo wa polao ya gae ka beili Ditho tsa mokga wa ANC le batueng la Mangaung profenseng ya Free State di ile tsa bokana mmogo kantorong tsa mokga tsa profense o bontsha go se kgotsofale ga tsona ka go kgutlisetswa morago ga o tshwarwa ga seboka sa mokga wa lebatowa ka magatlo a mabedi. Re boela re lekola gape ntlha e amanang le metšha e lokelang go latelwa bakeng sa go etsa kopo ya visa e bangwe etela dinaga tseo go tlhokeyang gore o be le visa go tsona tsena le tse dinge mamedi. Ke tsona tse o ka atamelang go imamelela tsona ga di feleletse o seng a ka jeno dipapadi le moruo le tsona re ke ke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le rona o go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: News, Haena Kabelo.
1: El shebele mse robedi mamedi le Scott Mesotso ka morara ena botseler ya bahlano re nke ntate Mphore yena o letsa le ka khutlo tharo ntate Mphore khotso
2: e dumela ntate tsara fano le tsamo nam
1: go tle ga mhlophe wa ka
2: re tswile man ke ba ka ke na le kgolo nya na holo nna meta ba petrol nga nam in tshira bhloko bana se khalo ho polere le ka taunyelo wa ke na hape ya nyelo e batla e re fa botsakanya no bana yona ya nyelo wa ka mona mara tshelte ka rona ka mo rena tsa mogolo tsa eng a dinyelo e ke ka re muso ka re thusa ho lo tabeng ya petrol o bana ho polere le dipalangwa hape ho tshwara ka teng hape le nyelo e le ntse e tla netsa e tsa gatello jwa lo malapa le rona a sokolo e ka re ka thola thuso mona me mara fela ya tlo re muso ka ka plan ke le buile ntate rabo sa
1: ka le buile ho lo ntate wa ka re fete lo ntate le mako yena o le tsale ka ho se ndal ntate le mako ho tso
3: se buile se mo le ka
1: mo se mphe wa ka
3: okay a ntate ya le bo muso ho thola mafura a re utlile ntate ka diesel e di tsang bo ma 34 mamang e tla thusa batho ba bangata ha ho le taba di jo a se buile se e tsang thunata so ke na neta thusa ho le ke re imolle hanyane so taba ka bo be dikena ya mapitse re ana o thu isin kipe a bola a ka ke ntwa ntle ho bola ya wa kurung tsa ba ba suka pa ke ba batho ba re ne ga be me di South Africa
1: a ke metsing ya mahae ngwana me ba he ka le bakala nako re re fitise mabenkele
4: samente ya ne chipi ne ka ke ya magonthe ha o jwalo ho fihlela mapatso a bona hala pele mafelo a beke a feta ba re ha ho tse fumana ditunusitse mme ba ne pele ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha o bane ntotse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem e tseditse maemo a Afrika Borwa hore e tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice
5: hela bomme ke la le konotu
6: Buela tlase.
5: Reka di super soft fleece baby grows di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Tsa go tloa ho 0 go ya ho 18 months. O boloka 39 rand 90.
6: Di taba tse monate.
5: Ha ho se bonojana ho feta Ackermans super soft fleece baby grows. Reka se pedi ka 200 rand. O boloka 39 rand 90.
6: Haibo, butle. O re ke boloke 39 rand 90.
5: Shhh, buela fatshe.
6: Oh, tshwarelo.
5: Reka ka account ka paka lay-by. Ha Ackermans fela. Ho di thosa plus more fela.
7: O batla ntlo ena le thepa e felletseng ka theko e tlase. Hashima Tet Invest ena le tharollo. Fumana le haela ditoro tsa hao ka 40% ka tlase ho ditheko tse tlwaelehileng tsa ntlo. Re thusa motho e mong le e mong le bareki ba blacklisted. Re ngodisitswe ka tlasa NHBRC le NRSB. O tseba haholwanyane. Mamela lesedi FM ka la di-4 tsa Phupjane 2026 quarter to 9 bosiu. Kapa letsetsa 087-0126-743. Kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 062-027. 2652 Hashima Tet Invest building your future faster and smarter.
1: Ema shime ma be dia mse medisa la mama di mse otso ka morara ena ya botshelelo ntate le makonsulting
3: the new terms we would
1: ehe o no botsa gona ke tsalo se di etsa la kolon di finga ke
3: e ne ke botsa go tsoa batho ka papa ba se
1: tlalo ntsa morao tsena tse di etsa la ke di bakeng tsa mahaeng ka re ho province ya ne ya Eastern Cape
3: ya le tate ne ke botsa go re hantle ntse batho bana ba le tlalo lena la gona le Lesotho ba batho go na le onde te mudimo ona motho ka ngolla mona ke bufutsana bo gona ke diplano go gona ho le tsoa batho ba gona ke ntho ya batho ba batho akana kana go hotle o tlo bolawa ma tshe ma tshe ke batho ba tlhoko hampe e bo tlo tsala jwang ka tsaba se tshuse ba
1: mhm ah re le boya ha ho lo ntate le mako re fete le kimba le re kopane le ntate ranthe ba ntate ranthe ba khotsa
8: a ke le tanda ra tsala
1: ba tle ga mhlompi wa ka
8: ha mona ke ntina ya go bolawa ma teacher ka re di kolo ka rona a hona ka re ma jeshi ka mona e ba tla ikutsa botlo la professor o bana a sigo le rilla rilla ba tswa re le ma Afrika Borwa gone bo nyane mme se ke bona o dikile ka o tsa bo di camera ba kentse ke ke le tsenya bo di camera di tie empa ha o ke ho be le ba le bidi ba ba lata ba tshe tone ba jeta ha iyo tshele ka iyo empa ma teacher na ka bla o be le le bidi mo ke ke bana ba ba kena kidi ba search ka michini ile e kidi ya sebele jalo ke nana hantle ne ka ba tie ya bana bana ba search ka michini di dikile ka ofela lo yena ma search ke nana ntle ne ka fukute bana ha o ke ka ngone o kine ka ka tshuya o tla yo ka tshika empa ba le bidi ba di timo ke nna ke ka se ka ke ho fotse ntra sa ke a le buka
1: go le bile ha lo ntate rantse ba re fetele ho di voice note tsa rona
9: Tate my dear, khotso tate khotso. Na go bona ka government rona tate as dia ba itse le ka ne o lantsa trucks tse di tla le qeta le fase lena tate my dear ba jwa ba tsana trucks tse na na ke tsi burkin fitle ke. Ke mo ntse go sa mo di kolon tsa rona ba ina le mathata ya di trucks tate my dear. A ke tla e o di diesel le petrol e bohloko ntate my dear because wa le rona ba palana di taxi taxi e ka nyo lo ha tsena di theo di tsang tsona go hanga di sa theo di emedi emmo. Ona mathata a maholo a ntate madi a re le bo ntate ke tshaba ka bofante ka taflaut ka motangi ntate
10: mala ntate mkwena ke andres ka na madi frankfurt a ntate mkwena na ke na o ye ya nyolo ya mafura e a ikona ho bi ma south africa ka nnete ai musa ke ke ba shebe ntate a batho ba imela ntate thank you ke a le bo ke andres ka na madi frankfurt
11: tata ga bsana go tswela kae monate mosebetsi ya mjojo plus tsebetle tata ga bsana ga sa tsebe ga tlhokete tse ke ntse wa batho ding dimphete kwa mafura dilo ya nyolo wa itho sa mtlhaena a nyolo ya nyolo wa ho la itho sa itho sa nyana ngwana mme fela ka mogogola moputso ka temo na South Africa ga le ba sebetse gola moputso e tla se dintho di a tuwa ga tlhokong tata Rocha nna ke tse o tlhantso itse wa ka nnete ke se tsantse mo so skopanye ka pogona ba a ire skopanye ngwana mme go tlhokela bana petrol ke le tata ga bsana
12: Moifo dumela ke thusa motshare ka Mpumalanga province ya ke manyetse le Durban ke rata go bekena ya security dikolong tsa rona mo South Africa government a rona tshwanetse tse ka ho hlohotlo go maybe ho be le ma security lo rang akata dikolong mo ntle ke papa ke ne khale itse ha ba tumuso wa rona ntso thutsa a ke tsena o batla gona ho itse ha le eng o ba batla maybe o ho ndo be le dipolai wana tse ngata kone ba tlang ka ntho di further step a muso wa rona ka neta ya khona ha o tsotelle matishere dikolo mo le ntse ba bona gore nthwela ke kodu ya South Africa ka ofela mara ba itholetse miliso wa rona wa education yena o reng ka tabeni tango
1: ere re fitele ho ntate pule mabena yena o letsa le ka botshabelo ntate mabena khotso
13: re tele ka rabo
1: re tele ka mfempe waka
13: ha re teng ege ere ke bua ka ena ya o thuwa ka pa ho be le phapa pa ke tsa diesel le petrol wa tswa erabo ntwena ke tshwanetswani ya tshwana o tshwana fela ka nete wa bona motho e mo ha bua o re cost of living is too high ka nete mara ha ri ke tse ka nete ho thuwa lo nyu la ka ndo tshwana fela ka nete e ntse ko phila ka thata e ho ya hwile e ka re ntate modimo ka tshwa a ke fase bona a re parafatse gore a ke re thusa ka ntate a re bona re ka nete e re sokhile jwa ka ntate nna ka ofela se Africa bro fela ke le fase ka ofela ke le bile rabo
1: go le bile ho lo ntate mabena re fetela welcome ka Prontville re kopana le ntate Wiseman ntate Wiseman khotso
14: a bo tiro ja di muipo
1: mo hlomphei
14: wa bona ntate wa ka ntse ya ma tshe rabo ntate wa ai muso wa rona is and club Tango tewa za maburu, za makuwa nga namne, kuzina zilotewa. Ba maburu mare leke, mabashu komete naka, patuka felba sebeza. Chore mchua ki nkile siye ntate, utame kwa bitwe nga wana mtu bole yue, ma akuna machaba kinya kore, kuna lu isi chudu zili fasta nga namne, amutu wana uchuga mboro kwa utu wame kalebo.
1: Kale wila holo ntate Wiseman, rebo elere khutlele di voice note nsa runa.
15: Mui fo khotso ke a dumedisa mafahlong wa ne mama fubise a se budisa ka tabena petrol ena ke bona ka tlo go tshwagisa dihloi ya thiwa ya nyuluwa diesel ne nyulula ho lu ho thiwa diesel ho thiwa paraffin ho nyuluwa petrol ha ti mo ke ke di o etsa ntho tse ha se o tshwanana a khona ya le ya go bola ya lona ke di o se ntata me go tletsa
16: ntate ba bo sana se buitse ga jo dumedise a tswanne o bua nnete le wa lefapha la thuto matitšhere ke sono ka ona ebile matitšhere a tsietse ka ditabo tsohle gobane a tlhoka tshetso ya batswadi ka gotlhegotlhe le ntho ya dithithifatsi dikolong ke mathata ntate ba bo sana ke ntate tšhabala le ka refeng kgotso ee matitšhere a dikeise
15: le takoja a kodumedisa molona ke josua ke mona ka captain park re ke ne tabeng ena petrol he taba petrol ke mathata o mbotsa ebe dintho di tla fetwa mohlang o le ntwana hona mohlang o le o ithiwa na petrol tse di tlothiwa pricing yo hona di joteng hape tse sentse di turuna di tla be di thewa di price mohlatsa tsiliwa
17: Obane ma obane ane ki sheba barele neta 93.4 barele. Jwale ke ipotsa gore ha ka ya theoha hape hape na ho tlo tlo etsela ho. Mara he ha ke re shebile re tla bona ba di le tshelete ke tene na di nyolo le mesebetsi mona. He ke mathata fela. Se re tla boka fela go ruile mo go tsa thank you ngwaneso.
18: Ntate Roger Madume ke wena ya letona la thuto. Ntate Roger dikolo mo ha o go ntlafatse ma security ba lebedi ba tshireletso. Ho ke ho hire batho ba nang le tsebo ya mosebetsi ho tlwele ho nkela batho fela strateng hore ba tlokata bana ba sekolo ba ka nnete re a bona hore bana ba sekolo ba hlaha ha o hire ma security permanent dikolong mona athe le na ya diesel ya petrol mmuso wa ka bo le alternative plan hore petrol e ke tlwele ho nyolwa tjena ke a le bona ntate Roja a fuse maphadisa botshabelo
19: kgotso ntate Rabosana le Mifo. Ke ne ke kena ho ena dipolao tsena tsa haholo le ho bolao matitjere dikolong mona. Ka nnete ho ntse ho bonahala ga tshireletso ntse le siyo dikolong mona. Mme mmuso o ko eme ka thata. Lefapha le ke le emela ka matota ba matitjere ba se ba tshwana le mahlasipa ba dulang jwale ba hlasela ba bona ho tshireletso ha ke be teng. Batho la moloi ka kwakwa monontsha.
1: Ba lebohile haholo he mamedi ka maikutlo ao le nehelaneng ka ona.
0: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Ke nako jala gore ke suthele rape o Mokwena gore fatshe ntseng di etsala moruong.
0: Re o beha sehlohlolong ka tsa moruo lenaneng la Makumane.

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Haebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha disilifatsi tse re kudisang. Bahale bohle ba hloka tshireletso. Dicapsule tsa Prosaidene ke tshoseletso eo botle re e hlokang. Dicapsule tsa Prosaidene ke dihlwekisi tse re rotsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Dicapsule tsa Prosaidene ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona, se ntshang ditjhefo tse re kudisang le hore fokodisa. Ithekele dicapsule tsa hao tsa Prosaiden. O boloke lapa la hao lotle le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa Prosaiden. Batjha le maqheku. Efa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5, Prosaiden Junior ya jelly ya masea. E fumaneha dikhemising tsotlhe. Bakeng sa lesedi le eketsehileng, etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re Prosaiden, ha se Prosaiden.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Leshemele metsisupileng jwalo mamedi metsotso pele re fitlha reng ya botshelela ho tswa mametsong lenaneo la makumane monalemane tshebeletso ke ya lesedi FM. Diesel tsamaya ha setlhopha sa naga sa Bafana Bafana ho leba dipapading tsa mohobe ya lefatshe tse bapalwang ka kopanelo naheng ya Mexico, Canada le America. Ka lebaka la ho se fumane divisa ka nako, ho tsositse dipuo di hana ho fela setjhabeng ka setana le mmusong. Potsong e neng e le melomong ya ba bangata ke gore ke ka lebaka la eng di sa etswa ka nako ho latela gore di nka nako amohelwa ka setana le ho ananela. Haholo hape ka e salo tsebahala ka nako re sehlopha se ile ho bapala tournamenteng eo ya mohope ya lefatshe. Re buisana ha jwale le modiplomati wa mehleng wa Afrika Borwa dinaheng tsa Mozambique, Botswana le Germany ebile e le mongodi wa dibuka yena ke ntate Moses Kau. Ntate Kau o amohetswe tshebeletsong ya lesedi FM.
4: Madume ntate Rabusana le moifo wa hao wa makumane. Ke dumedise le bamamedi ba lesedi FM.
3: Ha ke re ka le mona ka ho tlisa kutlwisiso ho momamedi ka ha taba ena e amanang le visa hore hantle e sebetsa jwang le hore ke mefuta e mekae ya yona le phapang ya yona pakeng tsa visa le passport.
4: Ke ka qala ka passport ntate Rabusana. Passport ke tika e mmuso wa rona Afrika Borwa o fang yona o le maAfrika mo Afrika Borwa hore o kgone ho etela mafatsheng a mang a ka ntle. Mona Afrika Borwa re na le mefuta e meraro ya di-passport. Ke e ba e bitsang diplomatic passport e kgubedu tjena ka mmala. Le e bitsang official passport e putswa yona. E be ba private passport ke ya rona he batho fela e tala ka mmala. Ena ya diplomatic passport e sebediswa ke moporesidente le matona a kabinete le tonakgolo ka diprofensi le bo MEC jalo jalo le marena a teng diprofensing le badiplomati. Ena ya official passport ke se di tsang ke ba tsebe di ba mmuso go gareng ba tsebe di ba mmuso di province mo na di masipale e le ya ya o ketela ke bileng ka yona empa visa yona visa ke ntwe ka reng stamp se ke nwa mo mo passport mo visa ena ke eng visa ena ke tumelo ya le fatshe le ya ngulona gore o ka kena le fatshe leo ka pa wa fita jalo ka bafana ba le ba tsamaya tsena ba ya Mexico, Canada le America. Mafatshe ao a tlhoka go bo bana le visa mo passportong ya gago gore ba o dumeletse go ka kena mafatsheng ao. E na le mefuta e tsheletseng kaofela. Wa pele ke ba bitsang tourist visa ya motho a tsamayang fela a etang a tšhakang go ya koo. E ne le ena ya bo ra di-business le bo ma-di-business ba e bitsa business visa. Go bene le work visa e sa ke ya motho a yang mafatsheng ao e le gore o tlo sebetsa moo. E be le student visa ke ya bana ba yang e le go ba ya dikolong koo kapa ba ya di-universityng. Transit visa e teng le yona. Transit visa ke ya o feta lefatsheng ko ga o ya mafatsheng a mang jalo ka ga o tloa Aforika Borwa mo ya Cuba ga o kgone go kena sefofane mona se yang straight Cuba o tlameya o ye Spain, Madrid, kapa o ye France pele kapa o ye America pele o ya Cuba. So ke yona ba e bitsang transit visa. Go na le e leng gore he gantlentle yona ga se visa mare nako nngwe ga re bua re fela ke free visa tshwana le batho ba tlang Lesotho ba ka Aforika Borwa mona ba tla fela moo ba tla fiwa matsatsi mohlomong matsatsi a 60 kapa 90 ka mora matsatsi ao ba kgutlela gape Lesotho. Bafana mo ba leng teng mona visa ene ba tlameha ba be le yona ke visa e bitswang B1 kapa B2 visa ke ya baeti kapa batho ba nkang karolo di-sport-ong kapa tabeng tsa entertainment kapa ntho tsa tourism.
3: Jale ga ke re lekole gape gore na metšha ya go etsa tsona kopo tsena tsa visa ke e tlamehang go latelwa ke metšha e jwang le gorena go ka onka nako e kae gore o e fumane visa.
4: Wa bua go na le metšha mono e batla e le script yaholo le nako e ba e nkang gore go tloga ga o qala o etsa kopo ya visa go fitlhela ba re dumetse ka nnete visa ga o ke e nka go fitlhela dikgweding tse tsheletseng go tshong gore bafana ba ba sebetsang ka di-visa tsa bone ba ne ba tlameile gore ba qadile go etsa di-application tsa di-visa ka December ya 2025 already ka baka la gore ke mosebetsi o motelele o wa o etsa visa oo tlameha o kgethe gore na o batla mofuta o feng wa visa o etse ntho ba bitsang online application o kene moo and then o patale tšhelete e kana ka 3500 ka mora moo ke gona ba ka o fa date ya appointment ba tlo etsa interview ba itshwa re santseng ka nako matsatsi kapa tsona dibeke go tloga moo o tlameha o thuse ka fela ditokomane tse ba di tlhokang tse tshwanang le bo passport ya gago tse tshwanang le mangolo a mangwe o nang le ona taba tsa ntho tse kareng di-bank statement tsa gago ba di batla le tsona ga o le motho a sebetsang ba batla mangolo a tlhang go mohiri wa gago le gore na o na le property kapa o na le naana kapa jang ke nthonyana tse ngata tse ba di batlang ke e leng gore ga o sa dintlha kaofela go ntse o tla ba le mathata gore o ka fumana visa empa ga o di entse kaofela ntho tseo ketelong he ba tla be ba e dumetse visa ya gago ba o file yona empa ga se gore ke right ya gago o nagane gore ga o applyse visa o tla e fumana go na le mabaka a iteng a ka etsang o seka tlea ga o applyse visa nka nna ka bua ntate ka bosana e be nako e le teng
3: ke ne ke kopa fela re fetise mabenkele re tlo tla re tlhalosa gore na ke a fe mabaka a ka baka ntshita gore motho a qetelele kopo ya gae ya visa e sa ananeleng tshwarelanyane fela ntate ka o re fetise mabenkele.
5: Halala! E ka rotla bonolo wina.
6: Eh Thabo, tsela ya wina se le bonolo jwale. Bula FNB Aspire Premier kapa Prime Life account. Ebe o deposita 500 rand. Wi phumelela Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala. Swipe karte ya hao makgetlo a 10 ka kgwedi, dikgwedi tse 12 ka tatellano. O gutlisetse 500 rand. Wina bonolo ka nnete.
0: kena game le FNB. Bula FNB Aspire Premier kapa Prime Life account le kalele haufika jene. Se solo se fela ka la 30 June 2026. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho la le dipehelo. FNB, le kala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
7: E fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flex Job. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone etla o sebeletse.
2: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha o lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: O batla ntlo e nang le thepa e felletseng ka theko e tlase. Hashima Tet Invest e na le tharollo. Fumana lehae la ditoro tsa hao ka 40% ka tlase ho ditheko tse tlwaelehileng tsa ntlo. Re thusa motho e mong le e mong le bareki ba blacklisted. Re ngodisitswe ka tlasa NHBRC le NRSB. Ho tseba haholwanyane, mamela lesedi FM ka la di-4 tsa Phupjane 2026 quarter to 9 bosiu. Kapa letsetsa 087-0126-743. Kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 062-027. 2652 Hashima Tech Investor building your future faster and smarter.
3: Ke robedi jalo mo medimitso tso pele re fitla re nyane ya botshelela re ntse re buisana jalo le ntate Moses Kau ke mo diplomat wa mihleng wa Afrika Borwana ya Mozambique Botswana le Germany bi etse ke mongodi wa dibuka ntate ka uno sa hlalosa go se seng se ka tloang sa baka tshita go le hoja motho entse kopo ya kumantsa visa re fumane e chilelwa ka thoko ka po e sana ne le rona mabaka e ka bafe
4: mabaka a teng a mmalonyana ntate ka botsana empa ha ke tlile ho re ntate Herman Khelele e leng yena mokati wa trainer ya bafana le ngaka ya sekopo e ka re ke ba bang ba sa kang ba fumana di visa mohlomong he ba ntse ba tla di fumana ha ke fana ka mabaka ana ha ke batle mo mantsi ya nahane e ka reng ke re ha ba fumana di-visa tsa bona ka baka la mabaka. Ha o batla visa jwalo, o etsa application ya teng. Ba ntse ba batla ntho tse ngata-ngata jwalo ka fela mohlomong o ya o lo bula account ya mokikane. Ba batla hore na o sebetsa kae, o be le mangolo ao. Ha o na le lelapa, ho be le ditokomane tse bontshang lelapa. Ha o na le thepa kapa yona ntlo, ho be le ditokomane tseo. Ha ditokomane tseo di sa fella, ba ka nna ba seke ba o fa visa eo. O entse dintho tse ding kaofela tse tlhokahalang. Ka nako nngwe ba kgona fela hore ha ntse ba sheba dintho tsa hao mona ba re emang re bona ka kau ha tlo kguka ha ya America kwana. Lebaka leo fela le etsa hore ba kgone hore ba hane ho fa visa. Ke kgona re fela re ntse re bona hangata ha o na le dihlopha le ha e le ka mafatshe a mang di ile mafatsheng a mang di le bapala. O fumana ba se ba sa kgupi ba nyamelletse hona moo. Ke lona lebaka leo le ba le tshabang. Nako nngwe diforomo tsena tsa teng tsena ha o sa di tlatsa ka botlalo le yona e ntse etsa hore ba re fela ona yona ha re mofe yona le ditokomane tsa teng ba tla batla passport empa ba batla passport jwalo ba batle le tse ding kore motho a tshwanang le nna tjena o na le di-passport tse 6 tse dilemong tseo kaofela jaanong ha system ya bona e ba bontsha hore o na le passport tse ding ka ntle ho ena e e tlisitseng ba batla kaofela le tsona di-passport tseo o di tlise ba kgone ho bona hore na ka lemotho itseng o la nna ya mafatsheng a feng ka lemotho itseng o la nna ya mafatsheng a feng ba batle le ntho e ka reng bank statement ba batle le di-payslip ba tla le hore na ba shebe hore na nakong tse fetileng ho etsahetseng ka wena. Ba sheba ntho tse ka reng bo criminal history, mohlomong kile ka shapa motho, kile kae kae China kapa kile kae kae bo Europa kwana. Ntho tseo ha di hlahella tseo di kgona hore di affecte outcome ya teng hore ba seke ba o fa visa. Kapa mohlomong empa wa dula ho feta matsatsi o ne wa fuwe ha o le koo. So ke a mang a mabakanyana a itseng he ao a etsang hore hangata di-application tsa batho tsa visa di seke tsa dumellwa. Empa he jwalo ka se ke tsholwa ha ke bolele hore bafana bana ba sa fumanang di-visa tsa bona ke mabaka ao a entseng. Hobane le ha embassy ya lefatshe leo yang ho lona kapa le la America ba sa dumella ho fa visa, ha ba o fe mabaka hobaneng ba sa o fa visa.
3: Ntate Kau, re re leboha haholo ka nako le motsotso tso re kadimileng tsona o seng a kajeno.
4: Ke lebohile haholo, ke lebohetse bamamedi ba lesedi ba mphile nako. Empa ha nka ka bua ka potlakonyana ntate ka botswana, mohlomong ba bangata ha ba no e rata. Ke ne ke re bafana re ke re tlohelleng ntho ena ya ho keteka maemo a bohareng ka sekgowa ho thuto celebrate mediocrity. Afrika Borwa e kutetse dipapading tse tsa lefatshe ka bolo ya maoto le crickete le rugby le di-atletic ka 1992. Wa utlwisa hona jwale ke lemo tse 34 ka mora moo. Re ka se re reya re lo bapala dipapadi tsa FIFA tsa World Cup, re be ntse re re takatso ya rona ko re re fete mokgatlhelong wa dihlopha group stage. Ha mafatshe a mang ba ya koo ba ipoleletse hore takatso ya bona kore ba win-e cup. Ebile le dipapadi tsa rona tsa ba lo bapala di-game tsa bona, ha ba he ba batla ho feta di-stage difeng ba ya moo ba ipoleletse hore ba batla win-a cup ba kgutle ka yona.
3: Re lebohile haholo ntate Kau ka kgothatso eno so e file setlhopha sena sa naga sa bafana e ka setana le yona maAforika Borwa gore tshehetso ya bona e be eno kapo tabatabelo e be yona eno ya go batla go bona setlhopha sa naga sa bafana se gutla le yona mogope ono wa lefatshe. Re lebohile haholo ntate Kau. Eo mamedi ke ntate Moses Kau, modiplomati wa metlheng wa Aforika Borwa naheng ya Mozambique, Botswana le Germany, ebile e le mongoli wa dibuka e meraro. Metsotso pele re fitlha goreng ya botshelela.
9: Mananeo a ditaba lesedi FM a utlwisetsa ditaba di le jwalo.
10: Whatever language that is used, whether it's facilitation or assistance, this is what you get.
11: Yes, it's facilitation, yes. Facilitation is saving.
10: To fight about this.
11: Facilitation is saving prison. Commissioners, you are there, man. I can't agree to leave my kids and go to jail for something that I didn't do. I didn't put blue lights. I must say, I can't. This is a commission of inquiry. You will be making recommendation. I will be sitting somewhere. And I won't see you that. I will see you after 10 years or 50 years.
9: Dita kabem batona.
12: I thought I'm coming back again on Tuesday.
13: Your legal representatives will clarify to you, Mr. Mkhotsi.
12: Oh,
9: thank you.
3: Athetse dintsa ditaba mamedi ke tse tlhalosang ga ditho tsa mokga wa ANC le batuweng la Mangaung Provenceng ya Free State di ile tsa bokana kantorong tsa mokga tsa Provence tsa Kaizer Botola House e le go bontsha go se kgotsofale ga tsona ka go godisetswa morago ga o tshwarwa seboka sa mokga sa lebatowa ka makgetlo a mabedi. Seboka sa pele sa mokga se ile sa ginwa pele se phethelwa ka lebaka la tse dingwe tsa dintho tse ileng tsa tlhagisiwa ga di yaka tsa tsamaya hantle, mme tebelelo go tshwara seboka sa bobedi sa go kgetha boetapele bo botšha ba lebatowa le sona se ile sa bonagala se gotlisetswa morago. Ke tse dingwe mamedi tsa dintlha tse ntseng di tlhaelela. Se gabola jalo kgetho la bobedi la salosa ka nnete moifo o ntse o le kano o seng a ka jeno e le la bobedi bekeng kgwedi eno odimo ya Phupjane tlhola jalo matsatsi a mabedi. Motlhophiso wa lona ebile se gametse moilwa ba tla itse ebile rape o mo kwena mmogo le na ka moloi Stanley Motsathebe ke yena leng a tshwere ga a swetsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botlolo wa nna yo ke bileng molomo moifo la ka lebitso ke rrabosana madiege mme sentse ke re o fitlhelela re kopana nakong e tlang hyperpartway. Primahlogo horra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM ho SABC tsa horra ena o dubelelwa ke mosiwa tshweu.

Steady FM ke molelwa. Tahoha. Breakfast.

0: le letlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thabogo go Lesedi FM. Ke molelwa. Hashtag kgwatha motho.
1: Ke tlele ka o dumedisa. Ke kope go kgwatha mme a ntswalang. Ke kgwatha motho. Ke kgwatha mme a ntswalang. Mme a nghodisitseng ka lerato. Mme a nghodisitseng ka mofuthu. Ke sielipina e reng Methodist Melody. Ke kgwatha yena mme a ntswalang Mosele Elizabeth Phadi. O kgwatha ke moradi wa hae Manana.
2: Thank you Manana. Ntle re batle. Ntle re letse re utlwe. Yo.
3: Mohala ke o walla gaitsedi ya ka Usmanana. Usmanana. Yeah. Kgwatha mme wa hae Manana.
4: Hallo, tsheli ba
3: tsheli. Mme wa Manana.
2: Hai mme wa Manana.
3: O thabile go na mme wa Manana.
2: Jo. Ka ske ka o thabela.
3: O so tswile.
4: Ausi, ke so ha botsile.
3: Yo, rona re a tswa.
4: Ah, le ke le mo sebetsi.
3: Hey, hey, hey, rona re a ipanela.
2: Hele, hele, hele, hele.
3: Hey, Manana
2: o Manana.
3: Re o jwetse go rata ha holo fela.
4: Eya ke thosa le batho phele ke a leboga.
3: Manana a re Afrika Borwa o tshwantse utlwa taba tsa ikitse.
1: Ke tsale ka o dumedisa. Ke kope go kgwatha mme a ntswalang. Ke kgwatha motho. Ke kgwatha mme a ntswalang. Mme a nghodisitseng ka lerato. Mme a nghodisitseng ka mofuthu. Ke sielipina e reng Methodist Melody. Ke kgwatha yena mme a ntswalang Mosele Elizabeth Phadi. O kgwatha ke moradi wa hae. Manana.
4: Oh, o thwasa ke thabile, ke thabile.
3: Ho thabile rona mama.
4: Yeah,
3: ke
2: o sebetsa o kae?
4: Ke sebetsa mona Frerena gen taxi rank di le mole mole mo. Wa tseba ha ke le mo ke fitse ka nako e. Ke lebetse hore ke ne ke tsohe ka tla mosebetsing. Thwasa ke tsoha ka 3 ka half past 4, 20 past 4 ke mona mosebetsing.
3: Anna.
4: Wa tseba ha nka o jetsa ntho e monate. Ke yena Manana. Ha ne a etsa a ya sekolo ka ke mo tsebe hore ha na hlapile ke hana le jwa.
2: Ha ke tsoka
4: ke mo bona ha ya sekolo. O na hlapiswa ke mme wa hae. Ho fihlela ke mangwane wa hae. O fihlela dilemong tsena e sale ke tshwere ka thata.
3: Ee, o etsa eng mo taxi renkeng?
4: Ngwana, batho kana, ke etsa breakfast fela. Ha nka o jwetsa hore ke na le 27 years ke le Frerena gen taxi rank.
2: Jo, jo, jo.
4: Ai, ke tu ha kana gwe o ke fihla mona kana kweo.
3: Mme wa Manana.
2: Ha nka o tswa kana ko mamo. O tloha kana ko mang a o so qetile. Oh, ai tla ra re fita taxi reng ke mono ke re kene re tlo dumedisa.
3: He batle mme wa Manana.
4: O ka thaba.
3: Re a leboa letsatsi le monate mama.
4: Ke lebui.

0: le bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.
2: Bafana bafana is back.
3: Re motlotlo ka sena re le tshaba. Re eme mmoho re ba sihetse. Re kotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla.

0: this.
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: Saka di bombo. I say you love me. Ke om ale khaudi. Sebele tsaka mantlha se ya fama. Shoma mabedi ba semene fela betse se khore so ra borobedi. The biggest one in drive. Saka saka saka saka di bombo. Om ale khaudi and radio. Say you love me. Mashoma mabedi ba semene fela betse se khore so ra ya borobedi. Bo tsho rona sa tsa le teng twas. Ona hana monghadi ro ri sa makwele ha araba mohala wa rabile a ring. Ha o sonana fela wa motseba wena twasa. Se re sebeditse le ye. O so gona ho nana fela o le si.
1: A le so mphena sebaka sa o moletse. Le moletsetsa le le ba.
0: Ona hana wa ro. E ntate.
1: Le kwaletse ka o moletse.
0: Twasa re kwaletse ka o letse. Ha o wa ga ba u tse mo nna ntate. Ntate ba kole ke moye. Rudo a re siwelele ho ha
1: hey siwelele ho hey o santsane hore o re siwelele ho ha hey kada motsamaisi wa mananeo kwano hloho ya mananeo ke bua jwalo ka manini nyokong o keteka tsatsi la ela tswalo ka jeno
0: happy happy
1: happy happy maobane ne le lesedi ka jeno ke programs manager ya rona a o ka nnete go laka letsa mahlonolo o tla tsena tsa ho tle ke jubilee ei tsa ke go yena e se kae ka re ka nnete ho ile sekoloto o hlapulwe bophelo ba
0: hao
1: are hey hey ka thaba fela ka nnete re tshujwa lo re mahlonolo mahlonolo ke tike ha monate re o thabetse ka nnete morena go tswa o etse hanne
0: o tlile a hlaka lona letsatsi la lesedi e
1: ampor ma ni stamp
0: ampor ampor mahlonolo mahlonolo me manyokong jolo ka ke tika lona mamedi a bo a ke tika ka jelo hle sentse ge tshojolo ga ma mahlonolo ao mamedi re tshogele kotla la rona ro ri sa makwele wa tseba he ke moeti wa rona ha holo dikeletso tsa boqwetha mahala o le lape mmone baking ft le ne re bua jolo ka metswalle ya rona e sebetsang jwalo di garage mola ba tshelang di petrolo ba bua le ka mathata mangate ba kopana le ona thwasa ba ba bankelwa di chelete ba ba mballa ka di hora tse ba sebetsang ka di hora tse ba di sebetsang ba ba mballa ka yona nthweni e re ba etsang yona rona thwasa ba re re a tshela mono re ba leye
1: ha re dumedise le o dumedisa fela ntho ke e ratileng ka bona kada ha ne ba letsa kore boholo ba bona ne kutlwa le batho ba thabileng le batho ba phuthullohetseng batho mme o thola o sheba gore Afrika Borwa mmamedi e na le basebeletsi bana ba tshelang petrolo kapa ba bitswang forecourt workers ba 140,000 ke batho ba bangata ka tsela e makatsang mme ba sebetsa ba ho dula ona le motho mosebetsing hangata dihora tse 20 a na le metso mene matsatsi a supileng a beke jwale re tlo utlwa ho ntate makwele o na le nngwe la ya hlaya ntula bohloko jwalo ka khadantsatsho yena ya ho lefiswa ha batho ba baleile ka petrol ke re tlo utlwa hantle ka ditokelo tsa basebetsi bana ke a leboha hore re na le wena kajeno ke a kgola re hle re qale ka yona yeno bothata bo ba hore ebe ha nna ke le moreki ke baleile ka petrolo jwale e sala e batlwa ho motho ona a neng a etshela nna ntho e jwalo e molaong ka nnete ntate makwele
2: ke a leboha kara se le thwasa ke le dumedise le ba bamedi bohle ba lesedi FM le ba le disupportara tsa sewele le kaofela ke a leboha hle ngwaneso nkabene o buang ka yona e re tlebe kena molaong hantle legal principles molao o hlakile tabeng e kena karolo ya 34 ya molao wena wa basic conditions of employment act e hlalositse hantle gore ga mosebetsi ha ana tokelo ya gore a ka hula mogolong wa mosebetsi o feng kapa o feng ntle fela le ha e le tumellano eo ramosebetsi a keneng ho yona le mosebetsi e ngotseng mo e leng hore mosebetsi wa mosebetsing wa dumela gore ka nako e itseng kapa ga o etsagetse go itseng ke a dumela gore ramosebetsi a ka e hula mogolong wa ka empa le teng ha e le jwalo molao o tswela pele gore le ha e ba go na le ditumellano tse jwalo go na le dintho tse pedi tse lokelang gore di etsagale ya pele ke ya gore mosebetsi o lokela gore a fuwe monyetla wa gore a fane ka mabaka a gore na go baneng ga mosebetsi a sa lokela gore a e hule mogolong wae ka mantswe a mang o tshwantse a tshoge wa tshika nnete sene le phoso ya ka ngwe le mabaka ga ka nnete ne le phoso ya ka ke bile bohlaswa mona ka poga mosebetsi yena go o bile bohlaswa mona le mona le mona ebe yena wa tshoge ka nnete ke bile bohlaswa mona le mona ka poga ene se bohlaswa ba ka ka mabaka a itseng mme ha e ba mabaka a ga mosebetsi a utlwagala ke gona mohloko a ka hulang empa ha e ba sa utlwagale e se mabaka a utlwagalang a keke a e hula le teng ya bobedi ke ya gore le ga ditumelano tse jalo di le teng ga mosebetsi ga a na tokelo a keke a hula tšhelete e fetang 25% ke kopa gore ke kadime seka tlhadimo 25% ya mogolo ona o o tlang ka pokothong e seng e ne e leng gore company ya e patala ka o fela e kenyeleditse le ya lekgetho ena e kenang ka pokothong net pay ga a lokela gore ga a hula e o hula tšhelete e fetang 25% ya mogolo wa motho
0: wa tseba mongadi makwele ga re ditlhalosa tjena re utlwa ga le ditlhalosa tjena re utlwa hantle fela hey motho o lo batla mosebetsi wena mongadi makwele re tswa makation mona mosebetsi ha iyo motho dutsi fela bo di thotse jwalo nenneng ha o di sign tseno no me ka pala ba o signisa tsona wa dumelana le bona o bane ke wena bothateng mohlomo ba o signisa yona e jwalo e reng ha batho ba ka tshela petrol mona ba ba le ya re tlang ka mogolong wa hao jwalo maemong a jwalo re sebetsa ba
2: o bua nnete karase itlhia go na le megwaene bedi ya gore e ga mosebetsi a ka kenang tumelanong e jalo le mosebetsi jalo ka o se o tlhakile ntle le one o tlwaeleileng wa go dumele ke qatang go tlhalosa e nngwe ke yone ya gore motlhang o kenang lengwelo la gao la khibo ditumelanong tsa gaomane go dula go ba le karolo e reng jalo e leng gore ka bomadimabe ka lebaka la gobane ga mosebetsi o batla a na le letsogonyana le maatla go feta la gago ka lebaka la gobane wena wena e leng gore o tlhoka mosebetsi ka bomadimabe bo bogolo o qeteletse e le gore gangata o kena tumelanong e jalo empa jalo ka se ke tsholo kere lesogonolo la teng ke lena la goreng le ga e ba o se o kene go yona o ntse o tshireletsegile gobane e lokela ko re ebe phoso ya gago jala motho a baleile nna ke phoso ya gago phoso ya gago ye nngwe ya bobedi gape e leng gore na ka bomadimabe na le go etsagala ke ya gore go na le ditumelelano tsena tse go kenang go tsona jalo ke etsa motlhala industry-ng ya radio kao fela Aforika Borwa mona e tsamaisiwa ke main collective agreement e leng gore e tlabe e re dibogodi kao fela di lokela go patala ka tšhelete itseng di lokela go sebetsa go digoga tse itseng go na le tse dingwe tse e leng gore di tlabe di kobelela industry eo kaofela e re ramosebetsi o na le gona tokelo ya gore a ka hula mogolong wa gago mme ga e le jalo le yona e ya o tlama ka bomadimabe gore o peteletse o ramosebetsi a hutse tšhelete eo empa boitshireletso ke boloba gore e ke ke a etsagala ga phoso e se ya gago
1: ntate re a bona gore dikaratšhe tse ngata di ntse di fetoa ka mabitso di a fetoa di-uniformo dintho tse ngata fela e nngwe ya dintlha e nang le go tlhagela gagolo jalo ka e le maria jena ke taba ya uniform batho bana ba sebetsa maemong a thata go bata pula dina ba tshwanela ba tle ka ntle ba tshwanela ba sebetse maemong a no a boima boikarabelo ba diaparo ke tlhokomele gore e ka re tle bokgwebo mona go etsa bonnete ba gore batho ba apere ka nepo boemo bo e leng gore motho ga o apare ka tsela e mofuthu kapa tlhile feme ga e le sebeletse gantle nna go na le moo ba kgonang go tletle ba teng ore a e kgona jale mona ga bula iswa segame motho dula o tshwere ke sefuba metlha ena go na le mo ba ka tlalegang kgwebo tse jalo teng ntle le gore ba pepese ore ke bomang bane re a tseba gore batho ba ba qala ba tlaleya dintho tsa mofuta ona o jena gangata ba ba le tsietsi ya gore ba ka nna ba tejelo
2: ya pele ke aba yone ya ha o ke kopa go ke fakise mona gore nako ye nngwe taba yeo ya di-uniform ha se re bua nnete go na le maemo e leng gore e etswa ke bona ba sebetsa ke go tla gopola go gangata bogakgwebo ba bangata ba tlabe ba re ka lebaka la bane gore o file uniform ena mme uniform ena e etsa 10 ranta re kopa re tshware 10 ranta go wena motlhang o e gotlisang e ntse e le gantle ke gona re tla go fae 10 ranta eo ya gago e ga motlhang o se o beyane ja fale jalo ka bomadimabe phasa o batla go ga bonagale gore yena o na le uniform ya lesedi fm mme o dula a e apara le mo go sa tlhokagaleng mme gantse-gantse ka molao e tshwantse e balelwa nako ya gore ka nako uniforma e kgona gore ga o e apara tsatsi le letsatsi le leng e fitlhele bonnyane nako e itseng mme go ra mosebetsi gore a o lokisetse gore ga nako eo e fitlha e be go fana ka tlale gore wa e tseba gore e fedi le pele e fela ebe yena o santse a le lokisetse mme ha e ba ho le jalo ka go lo ye jalo ke ka go lo ya boemo ba mosebetsi conditions of employment ke sena se bolela gore so fa tokelo matla le ho o ka tlalea nye ho jalo wa ba batlalea labor department gore re sebetsa ka tlasa maemo a sa ne pahala jalo ka ho se utholo gore ka bolawa ke segane ha holo ebe a o khona ga tlale ile mo hloka lebitso wa khona o tlale ya o le mo hloka lebitso ebe bona ha batla ba fisha ba futhutsa taba yena na mme ha ba ile ga lo bakang ka bohato ba khalemo khahlano le ga mosebetsi nako ba ba mo kobella gore a ba mo fana go ka nako itseng ha ka fika o lokela go o mo so lokisi tse ntse na ho sa di lokisi se tla ya ile yena ya rona re tla e fetola taelo ya le gotla re tla le gotleng le gotla la dinyao le e fetole taelo ya le gotla mme ba kang ka bohato ba gore ba o fine o le ga mosebetsi ka pano go ngwe qetelletso se bile o le tshankaneng
0: Mongadi makwele ke kopare di bemo na o fitlhelana nako ke tlamboso wa ka fela re lebuile a golo kana kwa o ka jeno
2: ke lebuile a golo bana ba se tatile monate hela yalo siwe
0: hela yalo papa ke ro risa makwele le go tla gona a tsebeletseng ena ya mantla le sedi fm chapati ke na kwa hao
3: ke papa le sedi fm la ditse ya pa cha
4: Akolebuwe Karamena, akolebuwe DJ Twasalwena, comrade Jonito. Mamele ke la bobedi bekeng ka jeno me wa tswa ila re bekeng tsena tsentse di feta ntse re shebile ka mona ka papading yana ya netball or na ntse di tsama jwang ile Telkom Netball League. Me tsire na le mokwetlisi wa sehlopha se sebetsang. Antle ho lo bana sa di Crynam se sa Free State kwano ile nga usilwane. Coach Silwane le kae ka jeno?
5: E tene ke ntse
4: I'm not mkotlise se le gotlile.
5: Se gotlile ntate re go phomola beke se pedile re ya di playoff race.
4: Beke nyena power week nyena ne le lo yona mkotlise. Le sebeditse jwang o bone hlopa sa so khotsa faditse ka mo go sebeditseng ka teng.
5: Se khotsa faditse ha ho fela ntate. Ha ho le ho le fela jo lo khau bona re tsapa ding ke trap. Le se mele metse maybe re di batetse ka fela re di hlopa ka fela. O motho a ka re ya top 4 ya di semi final re le se shop se le seng tsela se leng and the a ga hlolwa ho ha se tsaya bo se la tsaga di bontsha poko legging ya pele le legging ena bo be di tate re tsetse ka bona jwa ke thabile ha ho ka mo khola bana ba ba tseng ka teng ba nnete ba bona la go mo tsena ga ba tsa mo ho
4: so so pensane sa Gauteng se ke a tse ba ile a sugudisana le sona ghetlolle le bapetse jwa
5: a re ba tsatsileng ka tsene le papa di gona o qetela ya league ena ya bobedi ba pete hantla holo re ba hlotse le ho yona re ba hlotse ka mona re ba hlotse leading ya pele leading ya bobedi ntate tselo kha ke tshoga a re so hlole seasoning ena ho ha ya di semi final re so ka re hlola ho ha jwa ke motlotlo ho le ka banana ba Free State ba bontshitse ka nnete ra team tsena tsa Gauteng ga sa di bona di Gauteng ja kwa tsela hlaga ding ka ga di lahlela kwa na fela ra tsanela ho le ho tsona ntate jwa ke mokgwa ho le ntate Gauteng Fireball Gauteng ja kwa ka nnete re ba sapile le ding ya pele ya bobedi jwa bana ba Free State ba ntlhakitse pele ntate ba bontshitse re ka nnete ba ikemiseditse
4: a le coach le tsa mosebetsi o tsuleng matsoho ka nnete mme re o lakaletsa mahlono ona re tla ke re bue le lona pele le tsamaya le ya papadintsane tsa di-semi final he e ke re utlwa gona e be le itukisitsa gona ba tsuleng dikotsi ntho ngwe le ngwe e hantle na
5: ke lebile ha go le ntate
4: thank you coach
5: thank you
4: ke mokwetlisi mamedu ka gopola go se le wane mosoatle o kotlisa tsona tlhopha sena sa Free State Crynams a boela a kotlise setlhopha sane sa naga ya Botswana ke ka mogo ntho tsa di sebetsang ka teng o sebetsa hantle ke mokotlise sa le dintse ke tshwe ke ha re men le ihlo re bona o tla sebetsa jwang ka mora hore Bulls mamedi papa nyana ya rugby e kumise jwa le khonate le role ka mane ka Pretoria jwale e re latal tailana ka Glasgow mo ba ile kopana le Glasgow Warriors mokapteni wa Bulls ha le bala ke tsalo ya dilimo tse pedi tse fitile mo yona khonate ena ila ba kumisa mobu e le dipapa dintsane tsa
6: challenging going away, but I think we kind of found a mojo with the troubles, you know, it pulls the group tighter, but Glasgow, no easy task, you know, so we'll have to do our homework.
4: What's up, my medical nature, get to Melana, and I say, Papa, dear, Tabba, Bunolo, you know. Intsegalona papa ding ya rugby ha kirele kole ka mona ka 7 so world champs e tla be le ka mana ka France la Bordeaux mo teng di Blessbok ba re ba batla go kena jwa le ba hape mo hopeng ga tlo la botshelela impala ha le jwa ba lokela ba tshwara ka thata ka ha bana le tlhopha tse matla mono setlhopheng sa bona. Bana le Fiji ho group A, ba be le naha ya Kenya, ba be le Great Britain. Mokotlisi wa tlhopha sena sa naha ke Philip Snyman.
7: Audit ourselves, it starts with me as a coach, see where I can be better, look at the game plan, see how we can get the guys up, and then everybody take responsibility for their own actions and make sure we get back better and stronger next weekend.
4: A re sheba ka tlhopheng sa lehae leng Siwelele, re fumana gore se saenne jwalo sebapadi se senyane monena moshimane ona le motse 22 yena ke abetswe tisha gonyane ke kontraka ya pele ya go gonyana a be le yona hem mamedi wa ka ya professionale, mme o sebetsa ka thata ile nna ka mmona ga ntse a kena mona a bapala gore ke sebapadi se bapetseng gantle agolo ka bogabane le boitelo bona ba gae sale. A the setlhopha sa makgosi sona se fumane mokwetlise e leng monane Fernando de Cruz, ke monna a kileng nna a tsamaya mona empa ga o sheba nalane ya gae bokwetlising e batla che e teng empa ga se motho ono e lebeleletse empa ga re tshepe go tlatlhe a sebetse ka thata. Mamedi wa sebeletswa le Sedio FM ke tsona tse ne konjagetse tsona he tsatsi lena nna le wena re boela re kopana gape o sane re tshepana ona o dumela gomo ga o tla re jara ga e le ga jwa lejana ntumelele ke gotlele dipopsing tsa gaso Auckland Park.
8: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Ke bana ba se roba fela metsotso ga le bile jalo re ga borobong chepata o sobetse ya ke
4: kimeno cheme
0: makhosi se le jwalo e jwalo e jwalo chepata
4: ntate ke bone le di video mona ba molatile poto mona monna enwa ha re tsebe gona ebe ka nne ke yona ka pokiane yana go e fitile
0: ba tlabe ba mpotli ai ke santsane ke hana
4: o no batla balate ma
0: wa tsiba chepata re nna ke dutse ka e tlabe ba mphoqile
4: mara ono batla ba fumane manje
0: number one coach Chepate Africa tloke ga Africa bo o teng
4: nna
0: ke batla ba thuse Chepate bane ka nnete ke ditse segeo se pakeng sa makhosi le Sundowns le Pirates se seholo haholo
4: ke lo nana ke mokwetlisi o finye o tshaba o mmitsa ka lebitso
0: Dr. Pitso Musima.
4: Mara ha o mmamele wena wa tsa ha o nkutlwe ha ke bua
0: ke batla o
1: na le mamele
0: nna ke le mong ke batla go e hana ena na makhosi ya le ha le katla le yena enwa ha ke na le ka ya hana ke a hana
4: ga dira ka o re o ga go mamele ha o re
1: a le mamele nna nna ke itse ba tlotla ka motho e le sa motsebeng
0: ya hana
4: he ena o le bu
1: tsola ha le tlo le sokola e ba mo rata
4: ai we wile wa tsama ka ditu
1: ai
4: na
0: ja ai tsela
1: ka ke tshlo ra
0: ai khona ka ena ke ai hana
4: mme ke u tla wa hana jwale motho yo o mmatlang ha ha o sa gona ha le ka yena ge tla etsa go
0: wa tsiba hore boleng ba bolo ya rona bonyulo e chepat makhosi ka nnete makhosi a ntsa ya hole o teng pitso mosimane
4: a wa bona ho nore makhosi a ntsa ya hole bana o teng eng khadoso ne ke tla utlwisisa
0: ai nna ke a hana hai ai khona
4: ga o thuso le ngwana mme khadoso teng ha ba nke khadoso qeta winner champions league ha ba moleke
0: ai no ba pala bolo entle o bone ntla e Sundowns e korileng ba bapala le sehlopha setswang Bundesliga
4: go khalemetse ka ha o bapala o se ka tla sa gatelelo o tsa ntse ke go
0: ai o mobini hai nna kutla ke se ke morata
4: e wena wena ga o tloetse wena o mo nke o tsamaya le
0: kutla se ke morata se ke morata ha o go tsimene mo ne o la hloka nako fela
4: ya eng ya eng cheme
0: mme ne o go tsutlo nka league le champions league ape baking sehleng setla
4: ntate sehlopha sa boemo ba Mamelodi Sundowns ha se a tlameha o hapa mohope o lengwe ka selemo ha se a tlameha
1: nna ke dumela gore dipeelo tsa gae di tlo ya ka megatlhelo ga e benyaneng a fumana mosebetsi o gape ga a ka tlholwa ke mogope wa pele wa
0: tsamaya
4: ke a utlwa ga le bua ka ga a ka tlholwa ke mogope le gopolo gore go tswa ga moya wa monameng ya motho ke ntho e seng a monate
0: a ele ya makgosi ya ka bake nnete e tla ba sefapanoa
1: nna nna ke re makgosi ga e ka bataba e ke nnete le makgosi se ke tseba mokgwa wa
4: bona a wena o nepi
0: a le nna e ka bake nnete
1: makgosi nabi o no motseba wena nabi nabi o no motseba nabi o motseba nabi
0: tatla matso
1: ke gopola ge moamogela o la fitlhela matsong a rona mona ntate nabi
4: hi what is cooking nabi is cooking nabi e pitsa yena ile ba ya
0: tetela ishe ola mona jwa nthwasane ge qala mmo e ka mosheba ka re nie man
4: mari yena ke yona nako go ba bang yena ke nako ya 089
0: 112 001
4: ke yona e
0: le mona jwa a tsama ai tsego ya pa tsaro go pa lo sa di
4: yota
0: se bele metse metlhale metse tso re le bile jwa lo re ga borobong ha yo ga itse ya ka tholwana boletsane ka jeno ke a gola o tla ba teng o sane thwase wa inonosa e phile long weekend ai ke tsetse
9: o reng ka nna o reng ka batho
0: o o teng
9: Ne ke mo ringa bat.
0: Oh. Ke hiso.
9: Eh, ke teng mo ne ke hiso.
0: Ke re ha o yo mma.
9: Mm, ke hiso.
0: Hai, bona ntse ke utlwa thotsena tsa bo chips tholo. Ai. Ke ntodi ngata mantholwa.
9: Mm, ke uka.
0: Mm, ntodi ngata wena gaitsedi.
9: Mo re ile na ntse o haya haya.
0: Ai. Ene ya le hangata motho ha o ya bo World Cup ga o hloki utlwa ntho tsengata tjena tse teng.
9: Tsasa, aga le bona.
0: Ho motho ya World Cup.
9: Ee, aga le bona.
0: Ha o ya bo World Cup kwa na o utlwa ntho tse tjena.
9: Ai. Lo shebella tse ka e batho aga le bona shemtu.
0: Hey, tholana ke tla ba tse ba betu se ke tholana ke ka ke tla laolwa ke nako.
9: Okay.
0: Ke tla laolwa ke nako ga itse di aka. Fela he. Ha ke ba tlhoka. Ba tsama motho wa World Cup tlhulana ho ba tlhoka.
9: Yo we.
1: Ke ne ke mo shebile ntse re World Cup ka re ke tla ya le yena ke lo mokata.
9: Hey ntate. Ke tsama ntse tsenga dampi ke bone video ma setsa a etsa buff and shine manana.
1: Ya, ke ba tla lo mokata. Ba tle motho a lo lahle a Mexico.
0: Ba ne motho ya World Cup ga ba tlhoka tshotse.
9: Jo. Ai ha re le bona ma. E wa o khutla mo ntlo go qoqa ge ba re tla be re sena content re emetse ya hao.
0: Ke tlo le yetsa.
9: Tla tle re hleke re hleke.
0: Tsholwana.
9: O kenya go kenya.
0: Ke ke tsa thwasa ke ga ba tloele sipati ka content. Ke tlo ba yetsa.
9: A re tabula le gona manane o mona ka nete.
0: Ke ba yetsa.
9: No re ge kenya ha o content.
0: O so go tlo ntho tse tsena o ya World Cup. Ha o fikanga mo.
9: Ai go na ga le bona se. Yo.
0: No, ke ne ke shebe re tla tsa mali bo mang. Wei. Di tla re tla tla o yengwe hape tla tla hape mantle.
9: Mm.
0: E tla tla kre. Re ka tsa mai ka ofela radio e tla thola ba bang ha ba sala.
9: Eh ba bang ka ntse ba tla sala.
0: Mm. Tsebe ga le ke a World Cup November ana ke re ya kae hape thwasa.
9: Re ya ba.
1: Bali.
0: Bali.
1: Eh.
0: Ai Peter.
1: Ren thodi ngata selemon sena passport o di tlatla.
0: For fun
9: that. Ke tsitsi wa bo bali.
0: Joina.
9: Eh.
0: Umere hela.
9: Ke mo
0: irele. Ke mo irele.
1: Ke di
9: I'm going to go to the station. I'm going to go to the next one. Ha se khahla sa tswala ka 7% re tlatle re tlo sheba taba tseno ho kgwebo le moruo ke tsona bana be sekile bile hole
0: are le boya holo wena tlo lana bletsa le babedi ke le shomela botsobo betsotso ibile se ba le shome pele ho ra ya borobong e ra ntso ntso buletse go dumela re tsena re ya gotle
10: e bang ona na ho ruke ke wa khona ho lefella leqwetha na ana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele legal eo fakeletso ya molao ka mohala hora tsa 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Mamedi ke metsotso e leshome le metso e robong ka mora hora ena ya borobong. Tshebeletso ke hao ya lesedi. O ntse mametse lenaneo la itlhabolle ke la bobedi bekeng re iketlile. Ha ona mo re tatetseng teng. Langa Mavuso, best friend. Athe jwale he o ntse mametse Maxwell Pretty Wins. Mamedi motle, hey, o na le bobamedi a re a o tholwana, a o tholwana. A re wa nkotla ka kebidi tla e kana kana ya taba. A re empa he ngwaneso ke nahana gore ke tla leka. A re ke dilemo ntho enao e o e buileng ha o bula lenaneo lena la itlhabolle ke dilemo ke e leka. Empa ha ke tshepe gore tsatsing le ha ke etsa e tla phethagala jalo ka gore ke phephetso e o e latlhelang go rona re le bamamedi. Me ke me. Ditshito ke meditshito meditshito ka mana ka Pretoria a re jo wa tla lahlela taba ra ditaba ngwaneso empa ke na le dilemo ke batla ho ile ka nthweu e o ibuang enthotse empa ha ke be letshepo ya hore ka genuine ha ke ile ka hape e tla phethahala e ya hle wa tseba bophelo bona bo bogutshwenyana ha o ka wa sehella mantsoa wa ka mola mo mamete motle ha ke re ho wena bophelo bo bogutshwanyane hore o ka dula o ntse o na le batho bao o qabaneng le bona lokisa ditaba ha holo holo ngongwereo ya ka e ho batho bao e leng bana ba motho empa ba sa utlwane ba sa ratane ba sa tsotellane ka mehla ke re tsotella batho bao o ba ratang tsotella batho bao o ba ratang ke lahletse phepetso ho wena hore na o etsang ka yena hona tsatsing lena lukisa ditaba tsa hao hona tsatsing lena nka mohala fela o kope tshwarelo ngwane se ke kopa o ntshwarele ha re se ke ra hlola re bua tsengata ke kopa fela hore o ntshwarele tsengata ha re ditloele bophelo bo bogutshwanyane ke batla ka jeno le ke re sehella mantsu yao aka a sehelle mola nka rula o nkepene ha o sehelle mantsu yao aka ka rula ha ke re ho wena bophelo bo bogutshwanyane re teng ka jeno ha o tsebetsa o sane ha o tsebetsa o sane mo mametse motle bophelo bona ha se ba rona re bokadingwe ho tla ba bohloko ha kakang ha o se ile hore ka nnete o arohana le ngwaneno kapa le bana beno le sa buisane le sa utlwane le sa ratane le sa tsotellane wa e utlwa e tla ba bohloko ha kakang e tla ba bohloko ke phephetso ya kaka jenuleng ha ke tšhetše o yona ha ke tšhetše mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e bedi ka mora hora ena ya borobong ke itlhabolle go pelatlhe metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya borobong re tabe re kena senelong sa tumelo mme sona he o seke wa fetwa ke tlo famolaetsa wa sona re se tlisetswa ke ntate moruti di utlwileng ke ena ya re tlisetsang senelo sa tumelo ka jeno mme he o tlo seke wa fetwa ke molaetsa wa hai ntle le mono he re tla ba le dikapulelo ka jeno re tla ba le dikapulelo ka jeno mme wena mo mamede motle ke re ho wena ka mehla hona le dintho tsa bohlokwa tseo re di arolelanang le wena jwale ka nako nngwe re batla re ke re tšhetšhele morago hanyanengana fela re bone gore na ha re ntse re fana ka dithuto mona re ithuta ka sesotho sa rona na o ntse o na le dintho tseo o di ngolang fatshe gore ba ile ba re tjena tsatsing lane ba ile ba re tjena tsatsing lane ba ile ba re karabo ke ena haiba o botlhale ho fihlela bo ba bede botle ntho ya rona ka jeno e keke ya o thatafalla dikapolelo tsana dikeke tsa o thatafalla le gale haiba ka nnete ka mehla ha re ntse re bua mona o ntse o na le bukanyana ya hao o ntseng o ngola ho yona hore ba itse ena karabo ya teng ke ena ena ba itse karabo ya teng ke ena ntho di tla ba bonolo fela o tla mathabola cha fela ka jeno mme he metsotsong e leshome le metse mehlano pele hora ya leshome metsole rona ya tsohang le bona mateng mme ke tla o fa rona ba bua ka eng ka jeno e re ke nke pina mo mamete motle ke ya senelong sa tumelo ke pina e tlang jalo ka Elevation Worship Jireh.

0: Amedi ke metsotso e mashume a mararo ka mara hora ena ya borobong ha re fetele senwelong sa tumelo ka jeno he re setlisetswa ke ntate moruti morapedi dutlileng me yena ka jeno he o bala pesaleme ya legolo mashume a mabedi le metse supileng o bala temana ya pele le ya bobedi ntate moruti re hle re mo fe sebaka mo mamedi motle sebaka ke sa ha ntate moruti
1: bane lentswela Jehova le lukile wa tshepe ha diketsong tsohle tsa hae o rata tokelo le holoka lefatsheng le tletse mehauhelo ya Jehova ntumelle mo mamedi ke dumedise le bitsong le kgethehileng le hlomphe halla morena le mmoloki Jesu Kriste o dumediswa ke ngwane no morapedi di utuleng re bala bukeng ya dipesalema pesalema ya lekgolo mashoma mabedi a metso e supileng ditemana tse peditse qalang a re fumane ka thuso ya modimo e ka re ha se Jehova ya ha hantlo ba ha hang ba sebeletsa lefela e ka re ha se Jehova ya boloka motse mo lebedi o fadimehela lefela ha ho thuso le ha letsoha le mafube le ha le robala e se e le ka phirimana le ha lentse le ja bohobe ba khothatso Jehova o fa yeo a moratang antse a robetse lena ke lentsela morena re boka le hutumisa morena ka lona e leng ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona amen mo mamedi wa ka ya ratehang khutswafatso le motlolithero wa go seng hona ke o reng modimo ke motshehetsi wa basebetsi mo mamedi wa ka ya ratehang ngwaneso le wena kgaitsedi pesalema ya lekgolo mashoma mabedi a metso e supileng ke engwe ya dipesalema kapa sefela se ngotsweng ke morena Solomoni, mora wa Tafita, monna ya neng a phaheletswe ke modimo ka bohlale bo hlollang. Ke se seng sa difela tse tsejwang ka gore ke sefela sa nyolohelo. Difela tse neng di binwa ke Iseraele ha go nyolohelwa tempeleng eo e neng ha go wehloreng ya thaba ya Moria kapa Sioni motseng wa Jerusalema. E ka re ha se Jehova ya ha hantlo ba ha hang ba sebeletsa lefela. Ngwaneso ya rateha modimo ke motshehetsi wa basebetsi. Tempele ya pele e nkile Solomon dilemo tse supa ho haha. Buka ya pele ya marena kgaolong ya botshelela e re jwetsa ka ho otloloha hore kaho ya tempele e qadilwe ka selemo sa bone sa ho busa ha morena Solomoni mme ya qetwa ka selemo sa bo 11 sa puso ya hae. Empa ha e le palace ntlo ya borena, Solomoni o nkile dilemo tse 13 a ntse a e haha. Mahong le dipatsi tsa Kedare di ne di latwa lefatsheng la Libanone. Majwe a maholo a ne a tshekwa a be a betlwa a ntse a le kwaring pele ha a ka tliswa sebakeng sa kago. E ka re ha se Jehova ya boloka motse molemedi o fadimehela lefela. Solomoni o ngolla Iseraele wa kgale sefela sena gore ba se bine ka nako eo ba nyolohelang tempeleng ya Modimo. E le tsela ya go ba gopotsa gore Modimo ke karolo ya bohlokwa ya mesebetsi yohle ya bona ya matsogo. Katleho le tswelopele ya bona dinthong tsohle tsa bophelo e itshitlegile go beng teng ga Modimo diprojekeng le ditabatabelong tsa dipelo tsa bona. Morena ena ya bohlale ka o fetisisa o re hlaba malotsana ka tse leng malebana le mesebetsi le katlego le tswelopele ya rona bophelong. O re go rona ha ho thuso, ha ho thuso, ha ho thuso mo mamedi le ha le tsoha le mafube le ha le robala e se e le ka phirimana. Jehova o fa yeo a ratang a ntse a robetse. Basebetsi, bomme le bontate, Modimo ke motshehetsi wa ba sebetsang. Le ha e ka re mosebetsi wa hao ke o nyatsehang, o sena moputso, o bonahalang. Empa Modimo yeo yena e leng mosebetsi ka sebele, o tshehetsa bohle ba kgothetseng ba sebetsang. E se e ka re Modimo a ka le hlohonolofatsa mesebetsing ya lona ka Jesu Kriste morena le mophulutsi wa rona. Amen. Tlhono lo fatso ya modimo e fetang kutlisiso yohle e boloka mehopolo le menahano ya lona tse bonle le ratong la modimo le lantate mora wa ona e leng Jesu Kriste. Mohagwa morena wa rona Jesu Kriste le ratong la modimo ntate kopano le matshidiswa moya wo halalelang dibelle lona botlhe jwa le le ka o saeng kae. Amen.
0: Re le bohle ntate muruti murapedi di utlwileng re le bo hantate me hopola hle wena mo mamete motle palo ya hai ya lentswe re ne re bala bukeng dipesalemeng pesaleme ya legolo mashume a mabedi le metse supileng o badile timana ya pele le ya bobedi re le bo hantate muruti o re be hantle metse sungwe mashume a mabedi le metse emene pele horra ena ya le shume mamete motle ntse se hle rena le dikapolelo ka jeno 0860003084 ka jeno tlo mathabulacha fela ka jeno tlo mathabulacha ke batla o bona hore na u ithuta hakakang mona sekutlaneng sena mo re reng ha re ntlafatseng puo ya rona ya Sesotho sikapulelo sa pele ho sua rapo la puleng sikapulelo sa bobedi ho ema le monna matene ari he mo ba medimotle ari e ngwanese le sedi FM dimel
2: khotso le ga ise
0: ke a phela ntate o phela jang
2: ha bona di ege ke pile mabenda ka mona ka botshabelo he
0: ntate
2: wa bona e ho sua rapo la puleng ho sebetsa mosebetsi o sa feleng sebetsa waya ya bobedi kana iri
0: ya bobedi re ho ema le monna mateneng
2: ke ho makala bona mose ke ho makala o maketse go mene ha o tswetse o ka fitsang wa bona mme le monna mateng ha o tswetse o ka fitsang wa bona mose
0: ka tsira ka kelebo
2: ege
0: ka sima he le sa di FM dimel
3: le la thuni
0: le ka engwanese
3: a di la ka thuni
0: ke teng
3: ho tshwana le rapo la tlile tse se le kala le ntho e ba le mhlomo a fitile tharo lo yona kana ho bile ke
0: ho ye ma le monna mateng
3: o ko makala wena le makala we ba re kina ke tshifela ka yena le monana ke dile ka makala fela ke o ene le makala thuli
0: ka itse da ka ke le bo
3: ja ke thuli
0: sharp le sedi dimela
4: ke le thuli
0: dimela ntate
4: ke ga ema
0: ke phetse o phetse hantle
4: ke phetse ma bua le ke tshwalipe ya pele ke go se ba gara le ntse esa khono lo tsara pe
0: ntlo
4: go tshwara o e bua o eme nga ilo ya o bidi ko makana le yeme tshu
0: ntate ke le bile
4: thank you mami
0: thank you papa le sa di FM dimela le sa di dimela hello hello me
5: ho tswa le ga pala puleng
0: eh
5: ko ya mangqalo mo tso tapatapa ha o ipile ha o imrang then ya bobedi ke
0: homakala ae ke le buile ngwaneso
5: thank you school for that
0: thank you my darling le sedi FM mo mabedi khotso khotso
5: hi hi chuli
0: dimela me
5: ha mna tle kae
0: ha mna ha mna ti
5: ya tele ko makala
0: ya pele butla butla ya pele ko makala ya bobedi ho makala ho ema le monna matineng a kere o batla hore ke mo ho ema le monna matineng ko makala
5: ema le monna mateleng ke o makala
0: ehe ho sua rapo la puleng
5: ko yetsa ntho e sa seleng thuli
0: okay my darling
5: ke Paulina ntshihlele ka mona ka Bloemfontein hospital park
0: ah us Paulina thank you maneso mabedi hello
6: ke tele ka tshini
0: ke tengwe ka me
6: mo sebetsa o sna ntima le ho makala ke khono scout tsa tsone mona thank you ba
0: scout ke le buila ho le re keng ke o qetela fela hello
7: Hello Thuli baby.
0: Ah ntate.
7: Ala siapulo sa pele siri.
0: Ho sua rapo la puleng.
7: Okay, go ya tsa mosebetsi o sa feeling. Sabobedi.
0: Sabobedi ho ema le monna mateneng.
7: Go makala hlele.
0: Go makala ntate.
7: Ke le ya ka tene ke.
0: Ntate wa ka ke le buile utla.
7: Okay Thuli baby.
0: Thank you bye bye. Mamedi re bona hore na o ne pile ka patshe o itswa ye lweda nna ke tla o fa dikarabo re ketse tsena fela ke a gutla
8: Johannesburg midi Lesedi FM le le fumana le kubula 88.4 kabaho SABC Plus A. Kimule.
0: Ha se mo he di karabo ke tsena he mo mamedi se kapolelo sa pele ho sua rapo la puleng ke ho sebeletsa lefela che ba banka netse le hlalositse hantle ka tsela entseng e bulela hona ho ke qetang ho fa hona ho sebeletsa lefela se kapolelo sa bobedi ho ema le monna matineng ke ho qakeha ho tsieleha ka pa ho makala jale ke boholo ba lona ka nete le nepile he bathong le nepile wa tseba ke tlo rekela e molemo ke mo rekele chalete ke le bile ha holo hle mo babete motle me re tlo kena metsoleng ya rona ya tsuhang le bona mateng re kenke pina ya Zahara Impilo.

0: ene le pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mo wa rona.
0: Ah le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he hona le pale e monate e o ke tla ngwe le phetela yona. Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang seo mofumahadi taleng a se buileng.
2: Ke gola ho mofumahadi taleng o ne a galemela ditlokotsebe mme Mathepi.
0: Hey. Ai shone le nna he ha ke na bonnete ngwana ka hore na ebe o ne a reng empa ha re mamele mpale yona ke yone tla re jwetsa hore na hantle ntle mofuma ha ditale o ne a reng mamelang ka hloko ho ba ya qala khale kwana ho ne ho ina le bashanyana ba bararo bao ineng e le ba aisa ine ile metswalle ya hloya go le ha fela ba ne ba sa lekane ka dilemo moshanyana ya bitswang Sekgopi e ne e le yena ya moholo leema yena e le ya monyana mme Masilo yena e le ya mahareng mantsiboa a mang le a mang ba ne ba bapala mmoho ka mora hore ba kgutle sekolong mantsiboeng a mang tjena a ho neng o foka moya Masilo o ile a re
3: ana ke maemo a matle a le hodimo hore ga ka fufisa dikhaete.
4: Ee, ha ke na bonnete ba hore khaete ya ka e ka. Empa ke tla leka ho e fumana.
2: Nna nka o etsetsa e nngwe ya ho sa fumane eo ya hao ya kgale. Ke nako jwale ya hore re dilate. Re tla kopana mane heso ka mora metsotso e leshome.
0: Sekgopi o ile a fumana khaete ya hae e mmala o mosehla ka mohatla o mmala wa lamunu. Mme le yema yena o ne a thabile haholo ka hobane le yena o ne a fumane ya hae e mmala o benyang o perese le botala ka tlasa moalo wa hae metsotso e leshome ka moramo metswalle ena ke ha e kopana ha bo Sekgopi Masilo o ile a re
2: ha re fufisetse dikhaete tsa rona mane mabaleng a ho bapala mme Masilo
0: e hlole
2: le rona re rata ho bapala ka dikhaete tsa rona ha hona le moya o mongata
0: o lokile hlole ngwanaka empa ke a kgona hore le di bapalla mo ho bolokeileng le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona e se neng ke ha Sekgopi Masilo le leema ba ile le monnate wa ho fufisa dikaete tsa bona dikaete tsena tsa bona di ne di fofela hodimo marung bana bana ba ne ba tsheha ha ba ntse ba matha jwalo ba tshwere dikgwele tsa dikaete tsena tsa bona ka opanya ha leihlo ke ha setsokotsane se feta mona lebaleng la dipapadi moya o mmatla wa setsokotsane o ile wa harela kaete tsena tsa bona wa hula dikgwele matsohong a bona mme wa fufisetsa dikaete hole kwana dikaete tsena di ile tsa fihla tsa wela ka hara seratswana se seng se haufi le mona moo ba neng ba ntse ba bapalla teng
3: tjhebo dikhaete tsa rona di wetse ka ga seratswana sa mofumane taleng.
4: O reng? Mofumane taleng? Tshetshetshebo. Kutlwa tse kae? Ehlile o thwe ke moloi ya etsang methogo le dintho tse ding tsa baloi. Nna ke a tshaba. Ha ke no e lata.
2: Le nna ke utlwetse ka se. Ha re le keng ho fumana dikhaete tsa rona ntle le hore re kene ka ga seratswana seo sa hae.
4: Wena o tla di lata o le
2: moo. Ke ke kena ka moo.
4: Wena o tla nna ke no kena ka moo.
0: Jane ke ha bana bana ba e maqetellong ya seratswana sena sa mofumahadi taleng.
2: Bana. Ka nnete nna ke tshaba ho kena ka ga se.
4: Le nna ke a tshaba.
1: Mema Tshepi. Ke ipotsa hore na ke o badeng ha bana bana ba rata ho etsa botlokotsebe. Ebe ha ba qeta ba bolela ka mo batho ba loyang ka teng.
0: Sena se o se bua ngwana ka ke nnete. Hangata ha bana ba fositse ba hloleya ho kopa tshwarelo ebe ba qetella ba se ba etsa dipuopuo tse hloka moyelelo ka batho ba baholo la o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona engwe ya dikhaete tsena e ne tshwatlile fenstere ya mofumahadi taleng
2: ga ke ke ga khona ho fumana dikhaete tsena ntle le ho rekene ka ga swatsona sena
4: ai ai a ha ba o khinne o tla re fana theme ka ka bakala fenstere ne ha e tshwatlile
2: Eh bana. Ke na mo ha mfuba ditale. Le kope tshware.
0: O bua nnete. Ka mehla nnete ya pholosa. Bana ba ka, ha re tswele mpile ka pale ya rona.
2: empa banna mona re lokela ho ba sebete ke nna e moholo ke tla kokota monyako ka pele
4: ei kwena moholo
0: bana bana ba ile ba tsamaya ka tselana ya maoto ho leba monyako wa mofumahadi Taleng sekgopi o ne a ba eteletse pele ka mora hae e le masilo mme le ema a qetella Monyako o ile wa etsa lerata ha mofumahadi Taleng a bula. O ne a tshwere thupa ka hara letsola hae. A shebile bana bana ba tshohileng. Sekgopi o ile a re.
2: Re kopa tshwarelo. Re maswabi. Sesokotsane se fofiseditse dikhaete tsa rona ka mona ka hara sera tsona sa hao. Mme jwale di tshwatlile difenstere tsa hao.
0: Se ileng sa makatsa bana bana le ho feta ke ha mofumahadi Taleng a bososela mme a re
5: le se ke la tshwenyeha baratuwa ba ka dikotsi di etsahala mme le tsona difenstere di a lokiswa ha re lateng dikaete tsa lona he ntate le
1: tlhono na bua nnete ka sekgopi le metswalle ya hae ke mona sekgopi le metswalle ya hae ba kopile tshwarelo Mme jwale mofumahadi Taleng wa utlwisisa hore ha ba etsa ka bomo.
0: Kani ngwana ka ho kopa tshwarelo ho kgaola ditaba tse ngata. Ke a leboha ha sekgopi le metswalle ena ya hae ba bone bohlokwa ba ho kopa tshwarelo. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale. Sekgopi masilo le leema ba ile ba bososela. Haholoholo ha ba bona hore thupa yane e kgolo ke molamu wa mofumahadi Taleng e ne e se moloi e ne le qhakwana le mosa e le ka nnete ha ba latela mofumahadi Taleng ba kenella ka hara ntlo bana bana ba ile ba bona ka moo ho leng bohlaswa ka teng ka mona ka tlong bana bana ba ile ba nka dikaete tsena tsa bona mme ba tsamaya empa masilo o ne a qeaqea
2: mofumahadi Taleng
5: we masilo
2: Ana etla ba ntho empe ha re ka khutlatsa tsile letelang motla o thusa ho hlokisa ntlo ya ho le segatsona sa ho.
5: He ngwanaka.
0: Jale ene ele motsotso wa mofumahadi Taleng wa ho makala. O ile a bososela ya ba ore.
5: E hlile ba ratuwa baka. La mohele ile nako engwe le engwe ha le batla ho tla mona.
0: Mantsi bua letsatsi le latelang se khupi masilo le leema. Ba ile ba khutlela ha mofumahadi Taleng. O ne a thabile ho ba bona. Le ya mawile are.
4: Nna ke ipabola ka ho phela. Ke tla hlokisa ka mane ka phaposing ya ho phela. Ebe ke ho phela dijo tse monate nkgong.
2: Nna ke ipabola ka ho hlokisa sogatsana. Jwale he, nna ke tla hlokisa sogatsana sa nkgong. Nna ke kgona ho etsa dinthonyana tse ngata. Ke tla lokisa fenster ena e shwatlile le dintho tse ding tse hlokang ho lokisa.
1: Ke rata sena seo sekgopi le metswalle ya hae ba se etsang. Ho a bonahala hore ke bana ba hodisitsweng hantle.
0: Ho jwalo kananelo. Le nna ke thabile e le ka nnete ke sena seo ba se etsang. Le ha o le jwalo he rona ha re neng re tswele pele ka pale ya rona. Jwale bana bana ba ne ba phathahane. Le ema o ile a pheha dijo tse monate haholo bakeng sa mofumahadi Taleng. Masilo ena a faola difate le hona ho fiela mahlaku a omelletseng a neng a wetse fatshe. Sekgopi a lokisa fenstere monyako o swahlamaneng le tafole e ranthaneng. Yaba ha ba se ba qetile, mofumahadi Taleng o ile a ema ka pele ho ngwana e mong le e mong ka ho latellana ha bona. O ile a qala ka sekgopi a re.
5: Sekgopi, ke lakatsa hore tsatsi le leng. Lefatshe le o rorise bakeng sa mosebetsi ona wa diatla tsa hao. Masilo, matsoho a hao a tlotsitse dimela tsa ka ka lerato. Ke lakatsa eka lefatshe le ka o putsa bakeng sa mosebetsi wa diatla tsa hao. Wena hele ya mangwanaka, o na le pelo e ntle e le ka nnete. Ke lakatsa eka batho ba ka latswa dijo tseo o di entseng.
0: Jwale hlathe e ne le lekisa tsebe ho bashanyana bana ba bararo. Ho tloha tsatsing leo. Bana bana ba bararo ba ne ba etela mofumahadi Taleng kgafetsa. ba ile ba boela ba thusa o hlokomela le lapala hae le seratswana sa hae jwale ba ne ba qeta bogolo ba nako ya bona ba ntse ba xoxa le hona o tsheya mo le yena mme ba ile ba ithuta tse ngata ka bohlale ba hae ha bana bana ba se ba hodile segopi ile ba setsebisa mosebetsi ya matsoho se hlwahlwa masilo yena ya e ba setsebisa dimela se tsebahalang lefatshe ka bophara ha le yema yena e ne e le seapei se hlwahlwa ditakatso tsa mofumahadi taleng jwale di ne di phethahetse
2: ditlhonolofatso tsa mofumahadi taleng ne di phethahetse e le ka nnete mme matshelo
0: ke nnete hloni ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo le hloni mabitso a bashanyana ba bararo bao ho buang ka bona moo paleng ke boma
1: ke segopi masilo le leema mme matshelo
0: ke papadi ya mofuta ofe eo bana ba ba neng ba ntse ba e bapala
2: ba ne ba ntse ba fofisa dikaete tsa bona mme matshelo
0: ho ile a etsahala eng ha ba sa fofisa dikaete tseo tsa bona
1: ho ile a hlaha setsokotsane mme matshepe ya ba senka dikaete tseo tsa bona sa di lahlela ka seratswaneng sa mofumahadi taleng mme matshepe
0: na mofumahadi taleng o ile a kgentshwa ke seo
2: tjhe mme matshepe
0: ha bashanyana ba ba se ba hodile ho ile ha etsahala eng bophelong ba bona
1: ba ile ba atleha le hona ho tsebahala ka dinewo tseo ba neng ba na le tsona mme matshepe
0: ke a leboha metswalle ho fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle mme matshepe
0: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale o ba le di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
6: tsamaya hantle mme matshepe
7: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: If tomorrow never comes, it'll be a misasung el shume le metumine kamara hora ina ya le shume me e kineki le kaukopana le aus enimu kwena rutor na li shola se chaba le karefa in busumba kajenu mpa hei akitibu heta langa mahala wahai aus eni mahala akitibu mpa utata man hake khuni hore go fihlelle o tsebe hore fa rona re ka lebellang ho lihlo la setšhaba ka jeno re he wena mo mamedi motle o rinele matsometsi nhle re fetela jole he mane se khutlaneng sa dikoloi mo ka jeno he re tlo bua ka buka ena e wefuang ha o qeta ho reka koloi e le buka e o tla nne o tle ka yona ha o tlisa koloi servicing mangole ka hare ka mono ba itempe jole buka ena e bohlokwa ha e ba o no sa tsebe o tlotse ba ka jeno hore buka e bohlokwa ka tsela e makatsang motho ya tla re fa ditaba tsena ke ntate Tumelo Maketikete ke setsebi ditabeng tsena tse amanang le dikoloi ntate Maketikete dumela ntate
1: Metulwana dumela motswadi wa ka le kae
0: ke a phela o phela hantle ntate
1: ke phela la hantle Metulwana
0: re le bo ke ntse
1: ke hana re ka hara naa re tlo fana ka dieta go bona ba dikotswana di mahetseng
0: Ee ke a utlwa gore o tshwere ka thata jwale ka rapela ka re mohala o sekampa re poqempa ke mona o hlakile o tswa hantle o hlakile ntate
1: yona ka metsi ya sedi
0: re le bahle ntate Tumelo Maketikete ka jeno re bua ka taba ya bohlokwa o tsebe bukana ena e dulang ka koloing e wefuwa mane ha o qeta o reka koloi ho thwe ke buka e o tla nne o tle ka yona ha o tlisa koloi servicing Jwale o tla fumana batho ba banka nnete neng ha isaliwa ka koloing ka mona ha sa tsebana o e beile kae ha re ke re bua ka bukana ena ntate Maketikete o ko e hlalosa hore na ha re bua ka buka ena ya e re bitsang service book o ko e hlalosa ke buka ya eng mme bohlokwa ba yona ke bofeng mohlomong ha o reka koloi kapa o rekisa koloi
1: service book matulana e tsana le re ka re ke lengolo la boitsibiso la koloi yao e fana ka wena o le monga koloi o kgona gore o ga koloi ya gago ile servicing ka tempa mono ba nnetefatsa gore ke na le kena re ile ra sheba ke na le kena go hantle hangata batho ba tempang ke beng ba koloi mo koloing e ntseng teng empa molao o ntse o dumela gore o ye workshopong e leng gore e ngodisitswe le bana ba RMI gore le bona ba ka kgona go sebisetsa koloi ya gago jale bohlokwa

0: ba bukana ena ya koloi ke e bontsha motho e leng gore o na le takatso ya gore a ka batla go reka koloi eo e bontsha motho e leng gore koloi e nentse e tlhokometswe e ntse e sediswa go ya ka nako e tlamayang gore e sediswe ka yona pele ke botlhokwa bone ke boitsebiso ba koloi gape-gape ke e bontsha gore koloi e tlhokometswe
1: ka mantswe a mang ke tsona dintlha tsa botlhokwa tse e bang motlhomong di ba rekotong ka gara buka ena
0: ee empa gwa e tsagala gape gore meetso e meng ya dikoloi information eno ba online kapa komporong kapa e se mokgwa wa buka so ka nako nngwe gwa e tsagala gore ga se buka e kgonang go tshwarega ke ntlo e leng gore e mathamarangwang empa ga e le jalo ke se e utlobelela gore wena jale ka moreki ka monga koloi ke utlobelela gore o ise koloi mono gabo yona fela ga e ope kgetho e nngwe ya gore o ka isa ntleng
1: a e tlhakile ntate maketekete jale ha o ka etsagala gore ka phoso ke iphumane bukana ena ke sa tsebe na e kae e latlhegile kapa ke sa tsebe gore na kile ka e beya kae ke sa e fumane e be go na le seo motlhomong ba ka nthusang ka sona beng ba mona moo ke fumaneng koloi teng
0: ga e ba o ntse o koloi e ya servicing nka e le nngwe go na le mokgwa wa gore ba ka o thusa e go a kgonagala empa ga se ka metlhamo e leng gore o a kgonagala gore koloi e ye nka e le nngwe ka nako nngwe onke nngwe o Cape Town koloi tlhoka gore ye servicing wa o thusisa gore motlhang o batlang ditaba tseno tsa service ya motlhang ono ga o tlo ditlhola gobane nke nngwe e ne e le Cape Town nke nngwe e ne e le mo itlwaetseng go ya teng go botlhokwa empa go botlhokwa gore bukana eno ya koloi e dule e tsamaya le koloi ke boitsebiso ba koloi
1: ke bone nthwena ya go isa koloi servicing that maketekete e le botlhokwa gagolo jwale ka nako nngwe o fumana gore motho o bona a gaelelwa ke tšhelete ya gore a kaya a lo lefelela koloi ya high servicing e be o tlodisa service e le nngwe kapa tse pedi re ke re tlo sheba gore na e be seo motlhomong se ka ama maemo jwang nakong eo motlhomong o nkang qeto ya gore o batla go rekisa koloi ena ga nnyane fela re fete mabenkeleng ke a gutlha
2: lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos Tea ka tsela tse fapaneng pale o e batla e le tswekere ka lebese le lengata lerato o e batla e loile e tšhisa thabo o iphoka ka kopi ya tonanagadi e na le tea bag nna he ke e nwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse go sa kgatha le gore o e nwa jwang Carmen Pure Rooibos Tea e dula e lelemela nna tefelwa ke tea mankgonthe ya Aforika Borwa e fumaneha disupermarketeng tse ngata le go carmentea.co.za Carmen Pure Rooibos Tea From our soil to your soul.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela uto bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di-plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Wa ratwa. Wale. Sedi FM.
1: Ke leboga hle ntate maketekete re ne re bua ntlha ya gore go isa koloi servicing ke ntho ya bohlokwa. Mme ka nako nngwe motho a gaelelwe ke tšhelete ya gore a ise koloi gore o tla e lefelela jwang jwale. Ha eba mohlomong o ile wa tlodisa service ya pele mohlomong hape wa ba tlodisa le ya bobedi na sena sekekeng sa ama boemo ba koloi ya gao nakong eo o batlang go e rekisa
0: metolwana le ntle le hore mohlang o so batlang ho irekisa. Re hopotse ba mamedi hohwe. Ha ho thwe koloi ya hao e servicing ka mora kilometara tse itseng, e ne e le ha baetsi ba koloi eno ba tseba hore oli kapa di-spark plug kapa eng eng e hlokahalang hore e etse service, e kgona hore e bophelo ba yona bo tlo fa kilometara tseng. Jwale hwa etsahala hore ha ntse o sa ise koloi ya hao servicing ka nako e tlamehang hore e ye servicing ka teng, ho ntse ho na le dintho tse e leng hore leihlo ha le no bona, empa di ntse di senyeha ka koloing. Ke ka hoo ho leng bohlokwa ha o rekisa koloi ya hao, bana ba batlang ho e reka kapa the resale value ya teng e manahane le hore na wena o ntse o hlokomela jwang, hobane ha hona motho a batlang ho reka koloi e leng hore neng kapa neng ha tsebe hore na eng e tlo senyega. Ke bohlokwa ba hore koloi ya hao jwang kapa jwang ebile ntse e ya servicing. Oli ka boyona ho na le ntho o thweng ke viscosity. Viscosity ke tshireletso e leng hore oli e fana ka engine ya hao ho dikarolo tsa engine tse e leng hore di ya hodimo le tlase di a tsamaya. Jwale ka mora kilometer ya tse itseng, viscosity eno ha e sa leyo, ho bolelang hore engine ya hao ha e sana tshireletso le hoja oli eno sa qhaleha.
1: Ntate, jale, ke diphoso difeng tse tlwaelehileng tseo o yeng o bone batho ba bangata ba nang le dikoloi ba di etsa, ntate Maketekete, ha o tlowa tabeng ya ho boloka direkoto tsa koloi ya hao?
0: E nngwe e batho ba rona ba sa etseng, ho na le dintho tse e leng hore ga di yo ka hara bukana ena ya service. Re hopole gape hore tsebane ha ho ha re bua dintlheng tsa bo engine, empa le ka hara engine ho ntse ho na le dintho tse kang bo timing belt. Moetso ofe le ofe wa koloi wa fapana hore timing belt eno o hloka o e change ka mora kilometara tse kae. Ba bang ke tlo ka mora kilometara tse lekgolo, tse dikete le lekgolo, go a fapafapana. Jwale motho o thola hore ha o reka koloi kapa o le monga koloi, dintho tseno ga o di tseba. E bang o di tseba, ga o be o baki kapa sleepy sa gore no koloi itse ga e fitlha go 50,000 ka ba re change timing belt, bopaki ke bona gobane bopaki bono le service eno e changeang timing belt ga e tlo tlhaga ka gara bukana ya service ya koloi. Jwale batho ba bangata bopaki bono ga ba bobege, ebe jwale motho a batlang go reka koloi o tla re go wena, empa ke tlo tseba jang gore na timing belt e ya change room. Gobane re gopotse mo mamedi gape, timing belt ga e ka gaoga go lokisa engine eno ke dikete-kete 40, 50, 60,000, e ka nna fitlha le magolong a dikete go ya go ka gore na ke moetso wa koloi. Bongata ba rona re tsamaya ka dikoloi tsa di-automatic, e ntse e tlhoka gore ke box eno oli eno e change-uwe. Bukana yona eno ya service tlo bolelela gore ka mora kilometer ya tekana oli ya gearbox ya change-uwe. Dintho tseno ke diphoso tse e leng gore batho ha ba kile ba diphoso tse e leng gore batho ba di etsa, ha ba kile ba etsa serviceng e be ga ba bege bopaki ba gore diilaetsiwa ka mora bukana eno.
1: Ha re qetele fela, ntate Maketekete, keng ntho o ka lakatsang hore batho ba e hlokomele haholo ka yona service book e re buang ka yona kajeno?
0: Ntho ya pele, ntho ya bohlokwa, service book e dula e le ka hara koloi e leng hore ke ya yona. Netefatsa ka dinako tsotlhe gore ka mokgwa o ka kgonagalang koloi ya hao ha e etsile service. Ha e ba go thwe o hlolehile, tshintsha oli, tshintsha oil fluid, haeba ho hlolehile. Empa ka moo o ka kgonang le ka gohle-gohle gore o seke wa feta service ya koloi.
1: Ntate Maketekete, ha re o lebohetle ke taba tsa bohlokwa tsena tseo o re rutang tsona kajeno. Jwale ka ha ke tjho, ka nako nngwe o fumane e se e tswile e bolokehile ha e le ka hara koloi, ke tlatsana le wena ntate Maketekete. Ntho ya hore o e ntshe ka hara koloi ha o sa tseba na o e beile kae, e baka bothata jwale ha ba diboloke di le ka dikolweng tsa bona jwale ka o so hlalositse ndai
0: ne ne be di ditharo ga ha sa tiba hore ya ya kolo ya
1: ke le bile hlanta twak tsatsi le monate
0: modima mpolokelo wena metlwana le motlhaiso le naneo
1: re ya le bohantate
0: thank you
1: asimo him mamedi o ikutlwetse he ke ditaba tsa bohlokwa tsena hle mo mamedi motla rena le sona se kgutlana sena ha o batla ho ithuta ka kolo ya gao o ske wa suta re dula re bua ka tsona ha ditaba tsena mona ho itlhabolle ke metsotso e mashima mabedi le metsotso pileng ka mora hora ena ya le shume
4: ba a hi bakatle ho ngetheola meya le sedi fm le ho 88.4 ka pa kenang ho sabc plus m ke molelwa

0: Ho felo le jalo ha re tlhabolleng baheso ha re tlhabolleng e nthuna ya dithunya ha ke tsebe na Afrika Borwa e tletse jang ka bothata bona ba dithunya tse tletseng hohle mona batho ba bolawa ka dithunya hona le taba e qetang ho kena mona batho ba bane ba bolawe ba babedi ba ntshwa dikotsi ntweng e bonahalang e le ya ditekesi ka mona ka Nyanga jale ho bonala e hlile ho sa tsejwa hantle hore na sesosa sa ketsahalo ena ke sefeng mme ba ne ba tswileng dikotsi ba se ba potlakisitswe ba isitswe bookelong ka nnete taba ena ya dithunya ke nnete sepolesa sa Afrika Borwa ba eme ka maoto ka nnete ho hapa dithunya tse seng molaong empa ho bonahala e hlile taba ena ya batho ba tshwereng dithunya hohle mona metseng ya rona e hlile e le bothata bo boholo ka hara naha ena ya Afrika Borwa mona tabeng ya ditlolo tsa molao jwale re tla hle re bone hore na ho tsamaya jwang o bona mehlena le mehlena ka bana ka provinceng ya KwaZulu-Natal provinceng ya Western Cape jwang kapa jwang ho ba le ditlaleo tsa batho ba bolaweng ka uthunwa e bonala e hlile e le taba e hlokolosi eo mohlomong sepolesa sa naha sentseng se lokela hore se tswele pele ho lwantsha bothata bona ba ditlolo tsa molao tsa hore batho ba tshwere dithunya metseng ya rona mona le ba sa tlamehang hore e be bana le dibetsa tsa mofuta ono ba di tshwere. Jwale ke bothata bo boholo empa re a bona ka nnete sepolesa sa Afrika Borwa se sebetsa ka thata ho etsa bonnete ba hore ba lwantsha bothata bona. Rehe rutlo rona ke mang ya ketekang le tsatsi la haila tsolo ka jeno haiba wa ketika mo mamedi motle ka jeno re ntse re tsola pele rona re ketika re le tshebeletso ya lesedi a se mao bane fela ke kgwedi ena ka ofela re tla be re ntse re ketika wena dula fela o le malala laotswe re tla ne re bua le wena ka o ketika ha rona kgwedi ena ka ofela ka jeno he ke le tsatsi la tsolo la mo kamedi wa manane o kwano tshebeletso ya lesedi me manini nyokong o ketika tsatsi la haila tsolo ka jeno mekanete re le basebetsi mmoho ka ofela re le lelapa la sebeletso ena ya lesedi re sentse re happy happy happy happy hle me manini nyokong keteka tsatsi la haula tsolo ha monate me me re sentse re gapu gapu ya mahlonolo kiu molaetsa ona o tswa ho basebetsi mmoho le lelapa ka ofela la lesedi FM re re o ketike ha monate re re rutlo rena ke mang ya ketekang le yena me le ka mana ka lesotho he la basotho ba batle dumelang hle dumelang hle ka lesotho ke letsatsi le leholo ke letsatsi le leholo la mabasotho ka jenu lena wa ketika le yena letsatsi la hae la tswalo ke mofumahadi masinati wa ketika ka jenu me re molakaletsa sentle tse molemo re le station sena sa lesedi FM re re me me wa rona basuthu ka ofela ketika letsatsi la hao la tswalo ha monati nati nati molaetsa ona o tswa go basuthu bohle me re re haibe letsatsi le monati le senang tshitiso ketika ha monati me re ya leboha lesedi FM mo mamedi dumela.
1: Hello Tulana.
0: Hello me.
1: I'm not a guy.
0: Ke phela me o phela hantle.
1: Ke tsitse hantle ga tulaka.
0: Eh yeah me.
1: Tulana ke kopa ho ka monyetla ona hlaga tulaka. Ke la ka letse ngwana ngwana e swi. Yena ke khoni kana nne le senatse. Ke tsatilela tswa lo tsatilena. O lana la kwa kwa Bukambushu. Ke ngkhono ha e mari thabile ma misinatse a re ho yena. Ngwana na ho la bone tse ding tseng a tangata o be le chelete ga te modimo o ekelletse.
0: Ke le bile hle mogatiwa sa tsile mona tshotla.
1: Okay, lana le mme tuli.
0: Thank you mme, bye bye.
1: Bye bye tulana.
0: Bye bye mami. Le sa di FM dumela.
2: Tulana le kae?
0: Ke te mme o kae?
2: Ke te tulana ke ile lena mo midstream.
0: Ei.
2: Ka ke no vula kolane sekolo sa gaitedi yaka. Ena o mane talent le ke kolane Rosina Radebe.
0: Mm.
2: Ke re a hole a bone tse dintsengata ke tlo hlupa tholana kgweding ena na ke ya bana ba etse ba gatebe ba ya hola
0: ba hola ka ofela ha bone
2: ba hola ka ofela o tlo mo ba ne le no dikela kwae
0: eh ya hle moratu
2: ke hlupa ke re a hola le te modimo mo ikeletse tholana be letsatsi le monate ke re
0: ke lebile hle mme tsatsi le monate ngwanese thank you me bye bye ba me di dumela
3: mo di tuli
0: dumela mme le kae
3: ha mo latu kae baby
0: ke teng
3: I'm not going to let my team that's okay.
0: Eh,
3: Mamma, Ricky Ramani Capani, Baki Capani Camo.
0: Eh,
3: who can pick up to come with two smacky, two smacky, happy birthday baby, give a couple of scoop. Just around cool Osmandi and now who lives in now and I make a talk on a bushman, make it up a mask and pick it to a couple of scoop.
0: Well, Bindas.
3: I don't believe in your goal.
0: Thank you, Wanda. So, bye bye.
3: Thank you, baby.
0: Mama, say, let's say, FM, Mama, did you meet?
4: Hello, Tuli, baby, my sweetie pie.
0: Who's your, my darling?
4: Shut up, my sweetie, sweetie.
0: Ah, yeah, le bois, some ratua.
4: Ubuele, my channel, Gashe, of Tulana, say.
0: Eh,
4: Ugola, no bantu panty. Come on, I got blue fontaine, say. Gerade, little Tazile Monade, le matri, so damasane, le anna, hola. Le bue lo a me so se ke rentate modimo a nke tsetse bona ka mahau ke ba gata ka love
0: ao re le bo hlemo ga tsiwa sa tsile mona tsho tla
4: sa tsile mona te my darling
0: bye bye bye le se di FM dumele
5: sis tuli le kae
0: ke teng date o phela jang wena
5: hey sis tuli kuri mokholo kana na o khlo bua ka dithunya le mo kana na e re wetse ke kodiwa weekend of fita
0: go
5: tlokaetse batho wena sis tuli empa ke mo tsa tsela ka jeno ke kopela motswalle wa ka kana ka re ke former colleague e dilang ko mafikeng ko ke ko Lichtenburg ba fana so itse ba he ntwana kasi the former colleague ha nne re re o dimo le class mo Northwestern monana really one of the best but ke le ba sebeletsa company kgolo ya mafaratlhatlha a kwano a tena tsa mehala sisitoli ke re ba fanasi wa tseba he ke kudu mogolo Dr. Bekelebeke ntwana ka si ko ena o tsebang segotse gore ke na le wena ka dinako tsotlhe hola hola fandaga ha re tlo le mojwala re ke re pheleng hantle sisitoli ke a leboga
0: ke le bile kgaitsedi ya ka ba ba yotla le sa di dimela ano me ke tengo ka engwe nes Hey.
6: Ba ke di se ke a bitse tshima ka mang ka botsa bidi ke go yena go la bona tsengata ngata. Ke di se le mani ni yoko. Le le se di a lo go le le go le thuli hlentse ge le gata tsela jwalo.
0: Ao. Re ite bo hela. Re ite bo hela mogatu ha se mo hela. Le se di FM hello.
7: Le ka thuli.
0: Ke teng me o kae?
7: Amna ke thuli.
0: Hey.
7: Thuli hle e ke matla ka mang ka story domo. Go no hola mogadi wa go itse tengiwe. Sa tsena ho hola nyakallo marema ka mana ka Bergman o kena sekolo ka re gonne ke re di birthday boy o hole hole ba go tla ke go le lizi ka blue fountain se ke tebe tsi thuli le se dia le ho tla thuli le ho le sedi
0: thank you hle ngone lizi
7: thank you thuli
0: bye bye my darling le se dia FM mo mamedi dumela
8: ke mera ke di be di le kae
0: ke phela o phela hantle me
8: ke phela hantle me ke go pela mongati wa ka ke thatse mo tawo mo go la ka deno mo tsa dilo tse tsene tsa ntse tsene dimo a mo ye tse le tse ka tse se tantse na e ke la ke di ra e ma tsi di so mo tawo ka mona ka deno di
0: ke le bile hlamaga tso tsa sile mona tsho tla
8: tsale bo wa ke baby
0: thank you bye
8: bye
0: hello
9: hello matuli
0: hello me
9: ni ka mwana
0: ke a phila o phila jang
9: ah mamtena o iphila ka nna tlo ka motshiso ka mo
0: eh
9: a go ba ke go kopela sekolo sa ka se ka mona ka ha motena se ke ya motena se ke re a hola a hola a hola bona le moteng teng a ta ke yena o go bala leng gona e se ka mona ka nna ya tone tle
0: ao re le bile mema motena tsa sile mona tsho ngwanese
9: thank you bena mwana o fel thank you happy birthday
0: bye
9: bye ele
0: hello
10: Jules.
0: Hi.
10: O pedi ga jere ka.
0: Ke monat.
10: A go re ke ba tsena Jules. O tsere sekolo nyane ke lokolana. O go re ke re le ne mo shone ka mane ka blue site ke re tsare tse cheba ka go tombo sa zil be si tsholo ka blue sa zil ka tele ka tshikisa sekola nyana ka rasende ke re gapu gapu ya mahlono lo tso tsentse di batele ke le boa tools
0: ko le bile gaitse da motho
10: tanko
0: thank you bye bye mami di dumela
11: me tshulile kae ngwane
0: ke a phela mogati o phetse jwa ngwana
11: re teng a ke salwanela dikhalendara ke mona ke a hula ka letsatsi lena ke kopa tate modimo a nkekeletse tse fetang tse ke leng ho tsona tse ke leng ho tsona ke sa tlholo ke a leboa tholwana ke kopelele mapitso ndlovu ma lesosolo le karabo rantlane o konstata male le mamu re mmitsa mamu ke mamkhwana zimale sosolbeke ke a leboa tholwana a ke salwanela dikhalendara obane o itshepisise ke a leboa lerato laka
0: ao my darling ore o gokae
11: ke tuma o le pareisi ke nkgone mamkhwanae
0: o tuma go le pareisi
11: a se bli
0: ao ande mafelo ngwana beke ke a kgola ke tlabe ke le teng sosolo mo watsheng
11: ga ke sosolo nna ke pareisi
0: a ke re ke tlabe ke le gaufinyana le wena ke se ke o etsetsa molemo fela ke tlabe se ke le gaufi le wena kore ke le ka o nagana ona nka o thusa jwang mogotsi ke tloetsa plan ke tloetsa plan ke nagana mo ke tlabeng ke le teng ke tla kopana le batho ba parisi ke re mphe le bitso gape ke mang
11: ke nkgone mamkhwanazi tuma o le parisi
0: mamkhwanazi o dula pela kae he mogotsi
11: ke dula pela sekolo sa phielang
0: pela sekolo sa phielang
11: ya lerato laka
0: okay mogotsi
11: ke kopelele nnen tshohle nnenyokong ha hole le le sedi hlera le rata
0: o ratwa ke rona ke tloetsa plan wena mogotsi ya ka ke rata o ntse o lla jena ebile o kete ka tsatsi la gao la tswalo ke tlo ofa birthday present o tlo gutle he o ba jetse o thule o mphile
11: ka ba bolella le rata la
0: thank you mme ke lebile ha holo o tla
11: Bye bye,
0: bye bye, my darling. Bye bye. Aho, kisona, kisona. Kiti ka hamuna ati shembe waka. Kitu eza mahubu nchiti ka neti. Kia kula kitabi kilisa solbeke mafeli ngana beke. Jale, kitabi kikopa na leba tuwa zambo Paris. Ita fitla kalendara ya mkono mamkonasi. Pela skolo sa piela. Patla mata babiba mufumane ka kalendara ya. Ke sono ke neng nna ke ao ke beseso e ba shebe a mararo ka bra hora ena ya le shume le motsumong re kong ke le pina ya Tony Braxton long as I live kamora mona he hopola hle wena mo mamedi motle banka ya reserve ya Africa Borwa ile ya phatlalatsa ho nyolwa ha segahla sa tswalo ka di percent tse supileng jwale ke yona taba e o re tla ngwetsohla lenaneong la rona la kgwebo le moruo le o le tlisa tswang ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le sedi FM me lona le hlophisitswe ke Thandi Chabalala ha re nke pina ka maramona hem re tla berekena ditemeng tseo ka botlalo

0: Mesoso e mashima mabedi le metse mehlane pele ho rra ya le shemele metsimedi re tla bua le ntate Pule Moekwa yena o tla re qhaqhollela taba ena ya ho phama ha sekgatla sa tswala me yena he ke setsebi ditabentsena tsa moruo ya hlophisitseng lenaneo lena ke ile ka hlalosa hore ke Thandi Tshabalala mme ke lenaneo leo le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwano ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives. Beking e fitileng mafelong a kgwedi ya motsheanong ha e ne e hlola matsatsi a 20 le metso e 8 Banka ya Resefe ya Afrika Borwa ile ya phatlalatsa hore repo rate e tlo phahama ka diperesente tse supileng. Mme ke yona taba ya bohlokwa eo re tlang ho shebana le yona kajeno. O sa ntse a le teng mohaleng kwano Ntate Pule Moekwa. Ntate Moekwa, dumela ntate.
1: Ha ko dumedise hle tholana moletsane ke dumedise le ba mamedi ba Lesedi FM letsatsing la kajeno.
0: Re ya leboha ntate. Wa tseba hona le mantswe a monate a ole a sebedisang dimmarakeng mona. Repo rate a ko hlalosetse mo mamedi a holwanyane ka yona hore na ke eng le hore e sebetsa jwang.
1: Ha ke leboha kgitsedi. Repo rate mona he re bua ka sekgahla sa tswala se leng hore se sebetsana haholo le tsamaisong ya ditjhelete mane dibankeng kgaitsedi ya motho, mme e leng gore hangata o tla thola gore ke ha Reserve Bank e leng yona banka e kgolo ka gare o naga ga e tlabe e ntsha tšhelete e fa dibanka tse nyane tse e leng gore ke tsa mmuso le tse e leng gore ke tsa private ka gare go naga ya Aforika Borwa. Mme sekgatlha se sebediswang makeng sa ditšhelete tse ntshiwang moo ga di tle di gotla se bitswa repo rate, mme re a tseba go na le ene o teng ke interest rate yona e fapana ka gore ena ke e leng gore sekgatlha tseo dibanka tsena di fanang ka tšhelete go batsetedi kapa go batho ba sebedisang tšhelete e leng ba mamedi mohlomong mo gae ga ba ya dibankeng bona ba sebedisa interest rate ya ha ba kgodisetsa tšhelete go banka ya bona, empa banka yona ha e nka tšhelete go Reserve Bank yona e sebedisa repo rate. Mme re tla tlhokomela gore phapang fela ke gore tsena tse pedi di fapana ka gore ke ditšhelete tse e leng gore di ntshetswa pakeng tsa tshebediso ya go nyolola ga moruo ka gare go naga efe kapa efe, mme lefatshe ka bophara di sebediswa ka bobedi ka tsela e tshwanang.
0: Re bua ka repo rate jwale go na le prime lending rate a go hlalose yona e sebetsa jwang ke eng.
1: Prime lending rate mona he kgaitsedi ke mo e leng gore Reserve Bank ha e ntsha tšhelete ke tšhelete e leng gore e tlabe qala pele e sentse ya bankeng ka tlasa sekgatlha se e leng gore se beilwe kapo se a laolwa, mme yona he ke prime rate e leng sekgatlha jalo ka ga ba nyolotse ka diperesente tse supileng gono ke yona prime rate e leng gore ba e beile, mme ba bolela gore sekgatlha sena se bolela gore tšhelete eo ba e fuwang ga e gotle e gotlela go Reserve Bank ke ke ke ya khutla e se feta 7%, mme sena se bolela gore e bang ile gore e ka tlase ho di percent tse netse supileng selemo ka ofela. Seno se bolela re moruo o tla tlame o itshetle ho dima sona yona prime rate e leng hore ha di peto di ntshiwa mane marakeng kapo di ntshiwa mane musong ha ba etsa ditjhelete jwalo ba etsa diabo tsa ditjhelete, mme ke mo ba sa aba ditjhelete tsena ho ya ka prime rate yena, mme yona he e itshetlele hore ke seabo se leng hore se ka tshintsha kapo se ka nna sa fapana nako le nako ya nna ya nyolwa ya theoha go tswa ka gore na boemo bo Reserve Bank e fanang ka tšhelete go bona le boemo ba matšhaba mo e leng gore sekgatlha sa moruo ka ntle go lefatshe la Aforika Borwa se eme jwang, mme eo e bitswa prime rate.
0: Ga re ke re fete mabenkeleng ntate re tlo tswela pele gang fela ka moramona.
2: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta o tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale Ziyakhala mo San City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi re ntse re bua le setsebi ditabeng tsa moruo yena ke ntate Pule Moekwa. Re bua ka ho phahama ha sekgahla sa tswalwa. Jale, ha re ke re shebe ntate Moekwa hore na ho phahama hona ho susumeditswe ke eng hantlentle?
1: Kgaitsedi ya motho, ho phahama hona ho susumeditswe haholo ke ditaba tsa ka ntle ho lefatshe lena la Afrika Borwa tse hlayang mane dinaheng tse kopaneng tsa America, moo le rena re utlwa hantle mola monghadi Donald Trump a susumeletsa boemo ba hore ho tlobe le moferefere mane dinaheng tse kopaneng tsa UA. Mme o tla utlwisisa kgaitsedi ya motho hore naha ena ya America ke yona e laolang moruo wa lefatshe, mme diketso tsohle tseo ba di nkang ha e le boemong bona di ama dinaha tse nyane jwalo ka Afrika Borwa. Borwa kapa dinaha tse ithuthuang jwalo ka Afrika Borwa le dinaha tse ngata tse ekletseng ka hare ho Afrika le lefatshe lohle ka bophara. Mme sena se susumeditse boemo ba dintwa. Ha re tla hlokomela hape hore naha yane ya Russia le yona ka hore ke yona e leng hore e laola mona na ditabeng tsa oli e tala, mme ra ukwisisa hape hore le dinaha tsena tsa EUA ke tsona tse leng hore di sebedisana haholo naha ya Russia. Jwale monghadi Donald Trump bakeng sa ho susumeletsa hono kapa diputseng tsa hae tse ileng tsa etsa bonnete ba hore di ile tsa susumetsa boemo ba hore oli e tala e tle nyolohe, mme ya ba jwale e ba mathata ka hare ho dinaha tse tshwanang le Afrika Borwa. Hobane monghadi Cyril Ramaphosa le kabinete ya hae ba ile ba tlameha hore ba buisane boemong ba hore ba tle ba nyolle yona repo rate, ka lebaka la hore jwale ba ke ke ba kgona hore bona ba tle ba kgutlise tjhelete e ba e nkang mane ho World Bank, ka hobane Afrika Borwa ra tseba hore le yona e tse ka ditjhelete tse ka dingwe mane ho World Bank. Jwale ke ka hona hore ba tle ba kgone hore ba kgutlise tjhelete eno, mme ba lapatlamea hore ba tle ba nyolle interest rate le yona repo rate ka tsela e tshwanang hono kgaitsedi ya motho. Mme tse ngata tse ama moruo o nyolohileng ka hare ho Afrika Borwa di angwe ke puo eno ka ho kotloloha ya monghadi Donald Trump, ntle le tse ding tse ne se ntse di teng ka hare ho lefatshe. Empa eno ke yona e susumeditseng boemo ba hore ho tlobe le dintwa ka hare ho lefatshe. Mme sena re tlhokomela hore ha re tla ho ntho e re thong ke 5D, ke 5 dimension, motho a ka e hlalosa ka puo utswitseng, mo e leng hore lefatshe le batla le fetola boemo bo e leng gore o ne o sebetsiwa ka lona nakong e fetileng. Mme sena se ama moruo le ha e le gore batho ba bangata ba batla ba sena tsebo e kalo ha re tla ditabeng tsena tsa 5D. Empaneng he ke sona se seng se e leng gore monghadi Donald Trump o le a tlameha hore a etse qeto ya mofuta o tshwanang le ono bakeng sa ho tshireletsa naga tseno tsa America. Empa jwale a sa sa tlhokomele hore o hatella dinaga tse tshwanang le Afrika Borwa jwalo ka ha e le gore ke batsamaisi maqameng anana a ditšhelete.
0: Re tseba bothata boteng ba ditšhelete ho batho ba rona ntate Moekwa, mo o fumanang hore batho ba kadimile ditšhelete ditsing tse fapaneng tse kadimanang ka tšhelete. Batho ba bang ba ntse ba lefella matlo, dibonte tsa bona jwalo jwalo, thepa le dikgwebo tse nyane diteng. Batho bana kaofela ba tlo ameha jwang ke taba e ya ho phahama ha sekgahla sa tswala?
1: Ntlha ya pele e ka setlhong kgaitsedi ya motho ke tabeng ya moruo. Ha re tla go shebile lehlakoreng la ditšhelete naheng ya Afrika Borwa, o tlo tetebela haholo jwalo ka o ne o santse o hatelele. Ya bobedi e tlo ba hore dikgwebong tse nyanyana mona re tlo thola hore dikgwebo tse nyanyana di keke tsa tla kgona ho etsa lekuno kapa tsa etsa tshebetso e ntle bakeng tsa hore di ka etsa mosebetsi ka hare ho Afrika Borwa, ka lebaka lona leo la hore jwale ha o sa tla ba le bareki ba batle. Mme bareki bona ka wotloloha ba tlo ameya mo e leng hore dijo di tlo nyoloha ho bona, de transport jwalo jwalo le ditaba tse e leng gore ba di sebedisa bakeng sa ntse tsa maphelo a bona pele di tlo nyoloha kgaitsedi ya motho. Mme ho keke hwa tlo go ba le bophelo bo botle haholo ka hare ho Afrika Borwa. Ne ke shebile hona letsatsing la maoba le maobane lehlakoreng lena la health hore le diabo tse e leng gore di-service tse tswang ka hare ho health center ya Afrika Borwa di amehile haholo. Mme ne ho bolela hore meriana e leng gore e hlaya ka ntle ho dinaga tse ka ntle ho lefatshe e tlo ama naga ya Afrika Borwa, mme hona ho bolela hore bophelo wa ma Afrika borwa botlotla bo ba makaka betseng a maholo ha o sheba ka letla gore le leng hape o ithutse o shebisisa le boemong ba dijo gore dijo tse leng gore ma Afrika borwa a di sebedisa ona jwale ke dijo tse leng gore boholo a se dijo tse hlayang tlhaong mme sena se bolela gore ma Afrika borwa jela a tlo patala tšhelete e ngata haholo bakeng sa gore dijo tsena di fitlhe ka rona ga gobane tse ding tsa tsona ditswa dinagentse kantle mme senana se tlhoka transport re bone le petrol price e nyoloa mme ka totlolo ke ile ka elepa gore e tlatla e nyoloa gape mme e file le ga le gore ga ke na bonnete ba gore ka gatlha se se ka empa e tlo ama moruo sena se angwe ke yona taba ya gore reporate e tletle e nyoloe ka gare go Aforika Borwa mme ga ona monyetla ofe kapa ofe bakeng sa gore bophelo ba maAforika Borwa bo tlotla bo tetebela mme o tlo ba boima go batho ba tshwana le dikgwebo batho ba sebetsang gagolo basebetsi ba leng go ba gola tšhelete e nyenyana ga itse di yaka go tlo ba boima gagolo dikoloto tsa bona di tlo ba imela mme ga o tlo kgonagala gore batle ba kgone gore ba fitlhelele maphelo e leng gore ne ntse ba fitlhelela nakong e fetileng kapa batle ba patale gobane re a tseba gore ne ntse ba gateleile gagolo ga re tla moruong matlo a bona a ka nna qetelela a nkuwe ba bang dikoloi di tlo qetelela di se di sa kgone go patala ditšhelete di se di tlotla di banyane lekeno le e leng teng ka tlong phedisa lelapa le tlo ba lenyane gagolo kgaitsedi ke ka tsela eo ba tla ameya ka yona kgaitsedi ya motho
0: Ire re kere gefutse renke pina ntate moekwa ka moramona he re tla boela hape re tsola pele le mumamedi haiba mohlomo mo mo dutseng teng o na le dipotso tse o lakatsang ho di botsa ntate moekwa re tla ofa monyetla o jwalo wa hore o re letsetse 0860003084 Jezel Brothers Promise

0: the reason. I know.
1: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Khabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme batlhodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 litre kapa 5 litre ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le sehlahiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
4: Erobong metso sepele hora ya le shimele metso medi repetela puisano ya rona le moeti wa rona mo mamedi motle ke tsapa re o ntse mametse ka hloko jalo ka ha antse a hlalosa hore na ho nyolwa hona ha se kgahlasa tswala ho tlo re a majwang le rona jalo ka bareki me o ntse a hlalosa tsona dintla tseno tsa bohlokwa jalo ka kitse ha ba mohlomong ona le potso e o lakatsang ho e botsa moeti wa rona a koreletse 086000300 086000 3084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano e bang mohlomong hona le seo o ntseng o simametse o lakatsa go botsa ntate Moekwa potso re teng ngwaneso etsa jwalo jale ntate Moekwa ha re ke re shebe hona le motho ya qetang rumela molaetsa mona ya ring a ko re ntate Moekwa a ka toboketse taba ya hore na rona ba di kgwebo tsenyane hantle ntle sena se tlo re amajwang ho ba le rona ka le hlakoreng le leng ho ntse hona le mo re ka mmikitlane teng hore kgwebo tsa rona di sebetse hantle letsatsi le letsatsi a ko re kene ntlheng eno mohlomong re ke re toboketse ntlhena ya batho ba nang le dikgwebo tse nyane ntate Moekwa
5: ga itsedi ya motho o tla hlokomela go dikgwebo tse nyane boholo ba tsona jalo ka e le gore di a thutiwa ka hare Afrika Borwa e tlile di tshepile boemo bone ba gore reporate jalo ka ha e nyoloiletse di tshepile gore di tla thola dithuso tsa ditšhelete bakeng sa gore jale moruo o tlo ba hatelela bakeng sa gore ba reke thipa mme sene se ba kobelela gore ba tle ba ye dibankeng ba lo kadima tšhelete jalo ka ke tlhalositse nako e fetileng gore ae le interest rate le yone e tla ba godimo sena se bolela gore le bona ba tlo ameya ka tsela e e tshwanang mme thipa eo ba e rekang gore ba tle ba etse ntho thing ke production jwalo ka ha re tseba circular flow ya Afrika Borwa go tlo ba boima gore ba e reke mme ba tle ba beye dithepa tsa bona mmarakeng ka o le leng letlhakore gore ba tle ba patale mesebetsi kapa ba patale basebeletsi ba bona go tlo ba boima gape gore ditšhelete tseo di tle di kgone gore di fitlhelele batho bao jalo ka ha ke se ke hlalositse ka o le leng letlhakore dikgwebo tse nyanyana ka hare Afrika Borwa re a tseba gore boholo ba tsona di na le go thuswa ka ditšhelete ke mmuso mme le ha e le gore ditšhelete tseo di lokela go di kgutlele morago mmuso o nka ntsa tlo ba tshala aba o tla ka segahla sena sa repo rate le ka segahla sa interest rate ka segahla tsa bobedi mme o tla hlokomela hore VAT le yona e tlo ba boemong bo boima haholo ba hore jwale e ka nna ho etsala hore e tle be boemong ba adjustment ha re ya re shebile le hlakore leo la dikgwebo tse nyanyana mme ka o le leng le hlakore hape mafura e leng hore ba sebedisa thepa tse ba hore dikgwebo tse nyanyana di lokela go di etse thepa e tsamaye ka hare ho naha bakeng sa hore ba tle ba kgone re ba sebedisane empa sena se tla ba boima haholo bona hobane jwale ba tla patala ditšhelete tseo dimo haholo bakeng sa transport mme ha o sheba ka le hlakoreng le bareki ba reka dikgwebo tse nyanyana ba tlo ba le letso le lenyanyana bakeng sa hore ba reke jwale ke mola melong hore lekeno le tlo ba lenyane haholo melong hore bareki ba nana jwale ha ba sa tla kgona hore ba reke dikgwebo tse nyane ha ba qeta be ba reke le dikgwebo tse kgolo hobane jwale o tla hlokomela hore competition bakeng tsa dikgwebo tse kgolo le tse nyane e batla e le kgolo haholo mme ha motho a kgetha reka dikgwebo tse nyanyana e be le gobane a na le lekeno le ntseng le saleletse morago dikgwebo tse nyanyana di tlo ameya haholo kgaitsedi ya motho mme moruo wa rona wa Afrika Borwa jalo ka o itshitlile go bona tje ko ona o tlo bang ka lefifing le o fetisisa gobane jwale ke tsona tse e leng gore mmuso o tshepile tsona bakeng sa gore di tle di thusete bakeng sa go nyolola ga segatlha sa mesebetsi se e leng gore ra tseba ro ka Afrika Borwa se batla se le segolo gagolo kgaitsedi ya motho sena ka nnete ke lefifi le legolo le e leng gore ne re sa le lebelela golo jwang ka nako e leng gore dintwa tsene tsentseng di etsa halamane di naheng tse ka America e hlile di tswella pele ngwana kgaitsedi ya motho ga di sa tla ba le kgefutso mme sena se bolela gore kgatello e tlo ba boima gagolo nakong e kgutshwanyane le nakong e telele eo re tlabeng re e shebile. Government ya rona e tlolokela gore le yona e tletise letsoo bakeng sa gore e bone gore na e kopana jwang le dikgwebo tse nyenyana bakeng sa gore ba tle ba kopanye maano ba thusane ka gore na ebe ba ka etsa jwang gore dikgwebo tsena di seke tsa ithola di tswile mmarakeng kapo di shwile kgaitsedi ya motho.
4: Ntate Pule Moekwa, re a leboga tle e wa tla tlhalosa monate mane wa tseba ke mametsi mane. Wa tseba ke mametsi o hlalosa dintlha tsena hantle ka bobatsi bona bo haisale ka bogele ke bona bo haisale ka nnete re lebuile haholo re lebuile haholo re tla boela re tiana hape le wena kana kwetla ntsatsi le monate ntate Moekwa.
5: A ke leboe kgaitsedi ya motho tle ge ke teboele ke re hai le ne le gapelele bophelo bo be botlhe kgaitsedi ya motho mothatla gotlhele bophelong ke a leboa.
4: Ee yahle ao ntate fola man fola re a leboa. Re a leboga ntate ga se mohem mamedi motlhe e metlhano metsotso pele gorra ya lesome le metsomedi lenaneo lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwana go lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives le ne le tlhophisitswe ke Thandi Tšhabalala e mene metsotso pele gorra ya lesome le metsomedi nna ke tholwana moletsane Maletsa Sisijake ebile motlhophisi wa lona ga DJ Lovers e ne e le yena ya tlhophisitseng mmino re boela re teana gape gosane mo mamedi motlhe nna tefelwa ke mananeo otlhe a tla latela kwano tshebeletsong ya lesedi. Reko sieka nati imibuzo.

Etsile se metsotso ka morao hora ya leshome le metsemedi ere ke lebohetse etse mohaladi ka ditabatseo tsa hora ya leshome le metsemedi o boela gutla horeng ya pele ka tse akaretsang. Ke labobedi ka jeno kgwedi ya Phupjane hlola matsatsi a mabedi selemo ke sa 2026. Lenaneo le kenang hajwale ke la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsheare. Ha re lekola tse itlhommeng pele go lena la ka jeno, ga ona batho ba seng ba tshwerwe polaong ya moitseki wa baagi le dipolotiki Mokoena Letsie e ileng a bolawa ka uthungwa ikageng gaufi le Potchefstroom profenseng yane ya Northwest. O ile a thungwa ka magetlo go se belaelwang e le ketsalo e e tlhotlheleditsweng ke dipolotiki. Mokgatlho wa naga wa Marena Contra le Saufane ka tlhokomediso go beng ba mephato ba kwetelang bana ba bašwanyana ba tlase dilemong go ba isa mephatong ya bona ntle le tumelelo ya batswadi. Re tlo buisana ka taba ena le moporesidente wa Contra le sa re shebile gagologolo nakong ena ya setlha sa lebollo. Re tla boela re leba komišeneng ya matlang ka go utlwa gore ke di fetse e tsaetseng ka jeno. Motlhophisi wa lena la ka jeno ke morapedi Segwane Siya Malaku ya tsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo. Nna lebitso la ka ke Diangwane Moeti ke sentse ke re ha re be mmogo go tloga ga jale go fitlhelela metsotsonyane e mashome a mararo ka morago hora ena ya leshome le metsomedi. Gopola gore lenaneo la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ga re kgethe nku ka pere. E sa bonnete ba gore ga o tlowe gaufi le sealemo ya sa gao. Momamedi, dumelang.

Mocha mutle tsebo re ke sekelete nga ke thuso mo down le thaba mo robane ha o shabana ko metsotso ke ma shoma ma bedile metso e supile ngwana tshalo le ba horenga ye ya pele motse kapa saduma tshunya industry nya ditekesi u hlokaitse batho ba bane baba bedi ba tule dikotsi ya ba bane bona ba hlokahetse a theba ba bedi ba tule dikotsi ya ena industry ke nwe di industry tse sugulisang a holo ka merusu empa he o bo hlokwa holo ha le mona banna bantse ba tsola pele o thunyana tsena di etsala ka mane ka nyanga hona teng ka kapa ba re hona teng mono sethunya se ile sa kgabola sa kgabola sa beela sa kgabola itsa ba phamisa ditlhoo ba utlwantse se kgabola fela ga ba sheba ba bane kha ba wele ba babedi ba tswile kotsi fela bana ba bane bona ba tlokaetse ba babedi ba isitswe sepetlele kgotso momamedi lenaneo ke le matla golo lenaneo la jole ke nako ha ke tsamaye ke le mong a ke tsamaya le thabang morobane re tla o tlwela mane horeng ya boraro horeng ya boraro re tla o tlwela potso ya kakena mme ke kopa o tlo nkarabe moshaneswa ko atametse metšhini ya rona ke ya atamele mona momamedi a tseba o tlankaraba le ka mona ka facebookong a tseba o tlankaraba ke mmotsitse le mane facebookong yaka ga ke kena kwano mona e kgolo ya maloma mafatlha tampona mono ke ngotse ka MALOMA maloma ke ngotse jwalo e ke ibutsitse potswena me wena momamedi ga ke tseba ke kena fela he ke mmona mme o theola meokgo walla ntate o hana go nkela ngwana ID o hana go nkela ngwana ID ngwana hana ID jwale keng a re qabane ga re sa utlwana ke nako re sa utlwane ntate ore ga a dikene tseno tsa gore yena o tla monkela bukana ya boitsebiso mo mamedi re etsa jwang a ko nkeletse a ko bue le nna kwano mona nomorong ya 086 000 3084 jwalo kga re bua gore batho ga bana mangolo kwano lapeng mona Aforika Borwa go ya bonala ro le ba bangata bao e leng bang ba Aforika Borwa ga bana mangolo go tho ke bana ba ka bang 600,000 tabang o mmametse go tho ke bana ba ka bang 600,000 ba mona Aforika Borwa ba teng ba kwana Aforika Borwa ba re ga bana mangolo ba re ga bana mangolo mo mamedi a ko nkeletse re etsa jwang ga o le tjena ntate a gana go nkela ngwana gae mangolo dumela e re ke kopane le press

0: ke mofumane motsadi wa makontento jaana a thesele ke press mametsele sedi FM re ya mabenkeleng he gona jwala ke kgutla mabenkeleng ke go na le mo ke tlameng la gore ke pote teng empa potso ya ka ntse emele jwalo re etsa jwang mo mamedi gantate a gana a re nna ngwaneno wa ga ke mothusi ka gore a fumane idea mo mamedi o moyeng o le sedi FM dumela ke temme o yo tla ka pele
1: ke ne ke re ha ile tsenana ntate tso motong ke nagana e tlhoka di social worker ne because le nne ke bile ke aba le situation ya bana ba banyenyane ka phomolong ka mosti
0: e matshwana jwa lo ska la tla phone
2: nsantsi re o khisisa ka mo o sebetsang ka thata ka teng ka ho hobaneng o sa iphumana le ditharolo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwa lo ka wena ka 15 rand ka ka kgwedi o ka gona o tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o pays business account ya rona mme wa finyella ho banka online o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo tsena tsohle ke mahala jwale he upgrade la ho maemo o pays business account ya rona kajeno mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo ka bohlale le ka potlako lekola Standard Bank maemo o pays ho qalella Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng ho na le melawana le dipehelo
0: tle ausi e hlalose mama
1: ke ne ke re ntate tso motlong ha ile tsenana e tlhoka di social worker kgang eno no mme a dula le bana o tlotla me ya gore a ye di social working a fitlhe a ba bolele gore if a sena ditokomane a ba tlhalosetse go di social worker gore ga ke na ditokomane ntate ke ene a na le ditokomane gore a kgone go direla bana dintho if ever e le motho wa Bloemfontein re kopa a ye ka di social working ke le momolo ke lebetse floor number ya teng because le nna ke bile ke a ba le situation e jwalo ya bana ba ba jwalo ba teng go nwa bona ba re o tla ba etsetsa kganye nonong e be tlholeya so a currently motswadi o tlotla meya gore a ye di social working mo limomolo after a kopane le social worker or if ever a sa kgone go ya limomolo re kopa gore a ye kae mo tshepong ko mo tshireletso ke temo e le gore o tla kry-a thuso teng di social worker will take it from there
0: jwale mpolele wena o ile wa tsamaya jwang ba ile ba o thusa
1: e nna ke le ke a fumana thuso ntate thuso motaung and then nkgono a ba le go bona o tla etsa leano la gore a kgone go direla bana di birth certificate a currently nkgono o ntse a dutse but he ke sa teng ke ntse ke tsamaya
0: gore ngwana a jere bana ba sobe le tsona
1: le no le bana ha soba le tsona because of ke delaylwe ke nkgono because of wile a dumela di social working gore o tla tsamaya a go etsetsa bana bangwele jalo ka nkgono a bona
0: le hona mona ke mobutsitse ausi ona ka re ausi a re ntate o itse ha ke tla e bona ntho eno ke tla e bona nna ke tla e bona ngwana wa sokola gona jwale ha tsebore na a etse jwang go tsho ntate wa hana re etsa jwang mo mogotsi
1: ke kopa nne ha ile tsenana because like le CPS ka mogotsong ke kopa nne go mosiela dinomoro tsa ka a gone go mphounela ke kopane le yena ke monje ka letsogo ke ye le yena di social weekend re gone go e tlhalosa kgang eno nko hantsi ha ile gore dintho tsa itena batho ba tswa di ha ba dinkelle hlong rona jalo ka ma CPF a kopaneng gore wherever mo re ka be re le teng re gona go nka yona responsibility re nke bogato bo bontseng jalo re gona go thusa batho ba jwa
0: ke kopa thabang a konke nomoro ya private mona hobane e tla ho di million tse ngata ola ano robala bosiu ha re nke privateing ke o he re a leboa mme re a leboa a ko utlo monate jwang ho fumana mo mamedi ya re arabang ha monate ya kana bile a re fa le di nomoro tsa hae tsa bohlokwa ntate o ya hana mme o ya lla mona ke re jwale a re ka ai ho ya hana hei ke mathata ore re koretsang jwang ha monna a hana monna o ya hana jwale ke mona le nkgono ho tlhaela le nkgono ha ke mona he ga itsedi wa ka le CPF a re le nkgono ga e sale a re ke tla bona ke a ba thutsa bana ga so ba thutse le ka jeno re etsa jwang ga re dula le bana ba jwalo kwano mona Aforika Borwa ke bana ba mona Aforika Borwa empa rona re le mo Aforika Borwa re be re ba ganela go bankela dintho ditokomane tsa bone o moye ngwe le sedi FM kgotso
3: ntate motaung ko tlhomphile motswadi
0: ko tlhomphile ntate kakata
3: mamela ntate wa ka o ntate ebilane wa tsaona ntho e kutlwisang botlhoko jalo ka ntate ka furalela bana ba gae ga qeta ba rakeqe ke ba tlhile ka baka lae ntate a jalo o tshwarwa fela ka letsofe o sebetsana molao o sebetse o dimang tateno ntate a jalo o tlame a fumane kotlo ga tekoe motshasi wa ka ga ke re wa gane ga gana jalo o kwalela bana ba e ka ntle ke bona bana ba e bana ditokelo motho onkua fela ka letsogo wasiwa mane kapa ntho dipedi fela ntlwana tshwana kapa o dumela fela ngwana a fumane fela mangwele a tlhaobane ke bokamoso ba bana ke ra tlotseka ka bontate bana ba tswileng selengbana go senya lebitso la bontate ebile ntate ya senyang bana le nne ke ile ampe ntate wa ka ke maswadi o tshojwa
0: ntate ke mantsi ntate ke mo sa be ile mo mamedi sotho a stoloki sotho a stoloka re ntate a ska hlola ntse a qekwa a re nthwena hore ho qekwe kwano mona ke engwe di ntho tse tsinga nako o hana motho ka ngwana ha ya hane a hane a etse batunga emana ke a botsa mphemba nna hore ke etse jwa go ba ke fumana batho ba bangata ba tla mmona le bana ba ya tla ntate wa hana ntate wa hana o re ke tsa maike ho mme ke lo batla mme o re ke tsa maike ho mme eno a nthuse le ntate wa seng a ratana le yena ke etse jwa mo mame di dumela khotso
4: era masututa
0: ntate ke na tabe mkhotsi
4: era o gwa re skeme ke ne e ntate mka ho ntse ka se betsa fela ke vele vene ya sepolisa ntate a fostuwe fela a nkuwe ka vene a yetse ntho ya tlamela dietse ke tukelo ya ngwana gore ngwana a be le ditokomane ntate mtau vene ka bokhutshwane ke yona e tla mo etsa gore ntate a bule tlhogo a tsamaye lonkela ngwana ntho tsa botlhokwa vene ntate tau
0: jwale wena sekemekeme motswalle wa ka monna ga motho a le mangang a gana o thusa ngwanae re etse jwang skeme man re etse jwang sekemekeme man
4: ntate mtau ka seka ke etse gore a ke re aforika borwa e re na le ditokelo mpa so tlola ditokelo tsa gobane ntho e ntata etsa ke go tlola ditokelo tsa ngwana go nkuwa ka vene a tlango ka rihana boi a nkuwe mono a le o gadisa menwanae ngwana a thole ditokomane ntate nto a fostuwe a seka qekwa
0: go seka ba le nako ya gore a qekwe sekemekeme
4: ee antate mtau ezale yone a seka qekwa a fostuwe fela gore a tlango ka rihana boi fela a ise mono a ise menwanae and then a ba tlata go etsa ntho eno ba be ba mtlamolaya gae ntate mtaung
0: wena o nana gore ba molokolola e gae a lo etsang o bano manganga
4: se re se tlhokang wena ko o phusa ngwana fela re tlamotlamola sa tsetileng tate tau ka mengwana ene ya gae
0: ga o nane gape ke re mo bedi dikgwedinyana
4: ga o tlhokagala tau ga o kgonagala tse pedi ompo beke tse pedi ompo dikgwedi ga o kgonagala tao o manganga tau
0: ke lebo a sekemekeme ka mane ka motseng wa tueleng a ke lebo a golo ke monna a tshetsang lesedi fm le mekete mo re tsamayang teng o tla fumana a le teng re a leboa mo mamedintho ene mmakaditseago lebile ke botsitse gore banna re etsa jwang kore ke fumane keletso re etsa jwang a usiwa cpf a re ntate motaung di-social working ntate hahana nkgono ke eno a o sukodisa bana jwale re bua ka nkgono he nkgono wa bana ba so fumane dipampiri tsa bona le gona jwale le ena nkgono o ke bona gore re tlameya re monke a be ka veneng kapa banna ke reng sekemekeme banna e mo mamedi mo yeng kgotso hai
5: taunge
0: ntate
5: ntaunge tsa bothata ba bontate keng ga o ka wa ba le tamanya le mme wa bana mme wa bana fela and bana na ba lesiwa dilakene motaung bontate ba malemi a matelele ba o ka thola wa bontate bana ba se ba thwetse basadi ba swetsa bana ka o kabana le batswadi ba bana re le batswadi
0: re le batswadi re ya qabana ore malemi a matelele hai nna ntho ena e yankaka e thabang e yankaka e yankaka kore ga ke tsebo re na ebile ke a botsa kore jalo o molemo ga setšhaba le sona se reng ntate eno a tshwarwe a ile o thusa ngwana ka gang a re iketlile a golo kwano lapeng mona aforika borwa re iketlile bona ona jwale maemo a jwang bathong bona maemo a jwang ka bothata bona ba gore batho ga bana mangolo a go ba teng kwano aforika borwa ga bana mangolo a gore bonang bona re bothateng bo bokakang ke nka momamedi wa go ketela ke a kgolwa he momamedi dumela hi
6: hello
0: dumela ntate
6: re ka ntate wa ka
0: re a phela ntate
6: na re a phela
0: re a leboa ntate re a leboa ntate a re o a phela mme yaba o a kgutsa jwale ga a kgutsa jwalo ke ena e tlola ba go kena megala e mengata e mengata gona gona ebile re tloya mabenkeleng gona jwale mo momedi re saleletse fela ke metsotswane se mme kae re tlabe re ya mabenkeleng bo ntate sekemekeme mane ba itse ha vene ga e fitlhe me wa CPF re ntate Motaung ha reng o di social worker tsa rona re a le kopa le a bona mathata makeisheneng a rona le a bona mathata metseng ya rona re a le kopa o na le nthotse jwalo e mang ka maoto jwalo ka basebeletsi ba thekolohelo le thuse emang le thuse re tloa mabenkeleng hona jwale he mo mamedi ka nakonyane sa fedi simpelo e re tsike ka tlola ke tsena nako he re tle re tshware mabenkele
7: eTopis is the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katsurisana ya rona ya sefoto ya Season of Champions. Besha ka 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Besha hona jwale, o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa besha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
10: Ya empa, haeba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dang bucket for 1. Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
11: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang. E khetsela site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
0: Mo mamedi mo tlem hona le tlaleo e o ile nga fanwa ka yona ka jeno me mo premier ke na o saleteng re shebile di bazari ire ke mo fe sebaka re ke re bua mo premier dumela hle me ma queen
12: ya dumela hle ke ke so ke di medisa le ba mamedi ba le sedi
0: ka ke le bo hle ke le bo a holo mme ha re ke re shebe ka jeno le la fuwa di tlaleo tsa di bazari ho ye me jwang ba re mbana ba molao ha ba bua ka di bazaritse
12: ka tsile nante ke tshe me le letsatsile e leng hore special investigating unit jalo ka mo ya makala a sebediswang ha ho le hore a fukise tse ding tsa dintho tse leng hore di etsa le ka tsela e nepahetseng mme ha re di tshwaile dintho tseo di president ke yena a etsang proclamation o ka re a saina ha re ke le fa maatla jalo ka special investigating unit hore le sepute taba tse latelang mme taba ena ya dibazari ga se yona fela ka ra Freistata ho na le tse ding tsa mesebetsi re ba fileng yona jalo ka mmuso wa Freistata le diprojecte tse sa felang mane ho National Hospital jalo ha ntse ba sebetsana le tseo empa ena he e ne amana fela le dibazari hona jalo ka bakgola bekeng tse fitileng la la bona ba la bantsha tsena tsa bo di-ambulance jalo-jalo ena ne le direct ofising ena ya rona ya di-bazari mme di ntshiwa ofising ena gore mme seo ba se tlhaisitseng fela se sa kgotsofatsang kore tsela yeo di-bazari tsena ne di etswa ka tentatekiso ga ba gokola batho ba mona go no ya ka gore na o kopana le mang ya o tsebang ka mantswe a mang ga o ne ke le premier kapa ke le letona ke ne ke tla mesomo le batho be ke reng ba tlhoka dibazari go tswa constituency e itseng e mong le ene a tse a ke nna tlhoo ya lefapha a kgethe batho mono mme se re tlhokomeleileng kore tsela yo yona ka bo yona e ne sa loka ya pele ba fumane gore bo ba le basebeletsi ba mmuso ba e leng gore bona ga menyetsa e tlhaa ba la banka bona
13: ba ikenya di bazaring tseo o thole motho wa sebetsa ke mosebeletsi wa mmuso o full time abanka bazari ya full time jale poso gore na o no ya sekolo ne o bo ya mosebetsi ne ha re ofile bazari ya motho a full time sekolong kapa university ne ha ba tsata ba kenye le bana ba bona hona mono ebe re fa bana ba bona tšhelete e nngwe gape ra itsimaneng kore ba yona basebetsing ba mmuso mo go be le mongwe ga o sa fumane le gore tšhelete re ntsitseng mona ke re gopola leaufinyana go laba le mo NSFAS go ne gote tšhelete digutle e patetseng ke mmuso mo tse sa sebetsang e be bona ga o na le the surplus e leng gore e patetse ga o fana ka akhaonto ga ba sa fane ka akhaonto ya treasury kapa ya e karekaa ya lefapa ya mmuso ga ba fana ka akhaonto e sejwang ke yena fela tšheleteng eo e be tšhelete ena e transferelwa mono mo e leng gore ga re tsebe e nngwe gape ga fumaneya gore go na le bana ba neng ba sa tshwanele be ba thotse dibazare empa he nomore e nesi e nnyane ya gola ke about 887 e leng gore ke bana ba county e ka ntle ke ka re the foreign county ke thole o latile bana motlhomong ba lesotho bana bao gantsantle ba ba sa latele le tsona diprocesse tsena bana ga re ba sheba in the national population register ga bayo batho bano that's how they were tracked bana ba trackiwe but ga bana le di-ID tsa South Africa empa ba fumane dibazare ga molao wa rona ore policy e re tšhelete ena e tshwantse e fiwe bana ba Freistata go na le batho ba leng ba kenywa e se bana ba mona Freistata ga se nomoro e golo empa e na le ntshakebane ke tšhelete ya mmuso e ileng ya sebetsa mono jalo ke dintho tse e leng gore di fumanele ya o qetela ke ya motho e leng gore ke ba beneficiary ke maqueen in the process ke tlhokagale e le gore ke beneficiary ya bazari bazari e be yona e ntse e tswelela go patala le ga ke se ke tlhokagetse jalo e re bontshitse gore kannete ntho ena ya o kopanya di-system tsa mmuso e sebetsa gagolo bane ga ka nako eo home affairs ne kopane le rona e kare e bone di sa qala mme se ke se thabelang tate thuso se positive out of report ena kore ga ke ena ofisi mona re entse bonnete ba gore ga ona motho a tla thusang batho ba high for bazari re tlameya gore re advertise di-bazari tsena ba tla bua batho ba tsebang re lekile ka gotlhe ga ba ka kopa gore le mesa yatho ya kwalwa kare ae ga re itseng di-district one ga ke bona advert ke fumana gore advert e re batho ba tlise di-application di-incenteng ka re no re na le di-district offices re na le di-maspala why re sa etse gore go be le maboxi either di-library kapa maboxi ana a be di-officing tsa gona tsa mafapa e bang re na le tsona di-district gore information ena e fitlhele batho kao fela mme kela ga e tsenya di-facebook le nna ka e tsamaisa di-whatsappo ga kopa le basebeletsi ba mmuso ba e phatlhaleseoso re bule re outline gore batho ba qualifyang ka dibazari tsa rona ke bana ke baleka e ne le gona o lokisa bohlhatswa bona bo seng bo etsaetseng ka tetsi mme lemong sena re sebeditse gantle gagolo bane re entseng keo ga ba le selection panele e selectang batho go ya ka go qualifya ga bona e seng ka gobane mang o tsebana le mang ngwana premier a thole bazari e le gore mmuso bona tšhelete ena ya di-taxpayer ya e ntseng patala empa tšhelete e leng gore nka kenya ngwana ka bazari mme yona jale tsena re sebeditse gantle gagolo ntate thusong re lokise ntho tse jalo mme le official ena e ne se e ipile e se le ka ntle o system e leletsi ba bannye ntate thuso go lekwa ka tsela tse ngata e nngwe thole gore e se le motswadi motswadi ga kgone gore tšhelete e ka gutha re tlo tshwanela go dile fatsegere aa ke tsela e jang e le gore re fedisa jalo ka eno a seng a tlhokaetse ke mo thole gore tšhelete e la tsena ya ba ba bangwe ba lelapa ntse ba na le access ditlhomong tšheleteng tsena and so jalo ke dintho tse re di lokisitseng bona mo ke leng teng ka ke thuso ke kgotsofetse gagolo ka gore gona jale tsena ga di-advertiser and re ntse re gobe le transfer ke bone tswanaletso ena ena ene re e butse e ye di-districting e ye gotlhe batho kao fela ba thole menyetla mme ba thole menyetla e tshwanang
0: ke lebo mme ke lebo gagolo a o tsebe ke thabile jwang jwale he wa bua ka dintho tsa botlhokwa jwale tse positive gore ke mona bothate mbono le bono re a ira ha u ile a hla bothata botjena re tle re lukise ka tsela e itseng ke yona ntwe hlokeyang ke yona ntwe hlokeyang wa latela di district ngwa latela kwana me sebeditse hantla go lo bana bantse ba fumana di bazari bana ba thuswa ka di ka di bazari ke yona ntwe ntle eno
13: le tsone tsa mose o mawatle ke te mo fumana ileng gore le tsona di a tsaba le mathata dikolo tse dingwe ne di sena maatla kapa ntho re e bitsang ke gore accreditation dibana ba batho ba ile sekolong ga ba gutla mona di-qualifications tseno ga di sebetse mona South Africa empa re le mmuso re na ra etsa go be le programme re sebetse le university ya Freistata re nke bana bana bale ka nnete ga se phoso ya bona gore ebe ba kene dikolong tse jalo ke rona re ba isitseng re le mmuso ka nako eo jale ba sebeditse New York ba bangwe ba se ba qala ba graduata gona mono re ba file monyetlao mme mmuso o ne a wa second administration ape re nkile qeto ya gore ga o sa tlhola go ba le motho yo re mofang bazar a tswela ka ntle go mawatle re na le capacity ka ra South Africa.
0: Ke le boa mme re le boa tle mo premiere tanki ke o taba mo mamedi di mahlo nako ke hora ya pele tsietse mo hala di utenga me di taba tsena le khoteng la khatso la Africa borwa o le sedi FM o tla di ballwa ke tsietse mo hala di impapele o tla o balla di hlotsa tsona.
14: Komishini ya naga di tokelo tsa botho e hlaitse ngongorego ka mathata di tokelo tsa botho na konya matsula bi pelaetso gahlano le melata batho ba bane ba bolailwe renkeng ya ditekesi Cape Town go tsa machaba di bamale ka botlalo le bolipi di latela hang ka moramona

0: Hila, ngege, ba ipata jolo kamion wa khutse monna, molatuke. Na motho ka nnete o tsamile hore a lefe pele ka o bona.
1: Motho go police a hlogo monna mpholo. Ntshina ka nnete ya go fumane re tletse tletse ka ga motse monna. Ke khathatsa moya wa motho.
0: Ah, chika nnete, go thaba wena ya gona go phumola go nna tefelo ke ntlo ya gao le bethe ya gao monna. Wa tsaya, a di rona ba ba monna ba kolantsi yalo. Oh, mathata.
1: O thata. Hey, bana.
0: Ke ke be monna ke hlasetse. Bo nkutwa.
1: Okay.
0: Ke a o hlapanyetsa. Ke ile be ka ba patla ke ke be ha ba ba matso go monna. Go ba le wa ntse ba hore nna ke thana mae. Mba ila ka tlohella taba tseno ka re ke tlo pota mona go wena pele.
1: Wa tsaba bile ke ipotsa wena ha o sotle hle ba ke o tlo ntlhola ka pa o tlile mo kansela.
0: Ka bobedi ba tsone.
1: Oh, he ba.
0: Eya. Ya pele. Ke ne ke batla o kore na o ntse ya jwa mo. O bue. La ya bobedi. Ke batla hore o ntlhahe tshu mo shang tshu batla o ntuse ka kopa. Wa ngutlwa.
1: Ke a ngutlwa de. Yona e fitlile tletse bo ya hao. Ne se chaba se tshepisitswe hore ke hona ba molao ba tla tla ba o phallela pele be ke ena e fela e ha letsa ka sa bophelo ga nnete ke phetse hantle ga nne
0: o
1: ke motsu nda
0: pele ke o komshane iso monna go na le taba nyane e mokina ha ke sa o bona sa kuri nna fane monna ntse ile ya jwang hona go etsa lang kwa la pe mo fuma di lengwana ba jwa
1: ha bona ba hanne
0: o
1: hantle monna mo
0: e mpitele he
1: ba lo khoya ya ka go ke tshepa o ha wa tlela mona ho tla nkena tsebe tsebe ka ngwane
0: ke ingwa le ngikipe mona be le wetse le ka bana wela bo fana
1: yei o ke neng a tla ke ba ku ntate a ntweletse ka mina a kena ka dikapa ga sala palaga wa ne fela ke hanana le tsela e o a sebetsang dithotsa ka yo
0: e la
1: ba hulu jang o twa le ka ga dita o to
0: a tshimane o ho ste mo ke kenang teng go tshabitso le na man
1: wa
0: a le wa go di supile o tlo kwa bisole
1: o tlo ape
0: empa monga lona monna ke se khone ke se batalatse se sa ponwe e ka ntwa tshumongwa
1: ke se kwa motho ke tsela e o tlo se bitsang ka yona he ke tlo go bulela ho tle mo a fetante o sia pa o etla ba mahlatsi o tlo a ba tang ka mela tu ha e ba lo mo hla go o empa ba ni ganti bi ke ntse se tholo ka paswana se po
0: wa tsiba ke ha o motho a pili wa o tla khonna ka tabena wa tsiba le ka mokete wane go ne o le golong mane motseng wa e bona gore ya motse mane ake mane mo ne re ketekela tsatsi la aforika teng
1: exactly
0: fane o na sa tshwarege gohang gohang
1: ke a utlwa wena o bua ka o sa tshwarege hagae then monna ke tswa polasing ya opo
0: o re nna wena monna
1: e then monna eno ke tswa le ena ka ntle empa o na le mafatshe monna naeng ya ona ke bile motseng mo o ana wa gona wa busa wa laela o buetse ko sebele ena oto e le letswantle wa
0: wa tseba ile go na le mphengwe ke utlwetseng ka ene le go tho o nyalane le Cynthia
1: wa
0: utlwa mohlomong ke yona tsela yeo a kgonang go owna di-property tsena
1: wa utlwa
0: ee wa tseba
1: ga o le yalo he then ka ko fetise mona njetse he na seo se mo fa monyetla kapa menyetla go gweba na a ithuise ka bana ba gore jabo tsa dire
0: ntle
1: jabo
0: o itshwere ka yone nna mona
1: mwanu
0: o ka so o reng
1: mwanu no o na shibile ho ka chelete ka ga a itopela me kutli di di sarasare me a se to bona a se to bona mo ne re le nte e no e tletse bana ba panyenyane ba thongwetse ka tata empa e ka du ha buima
0: o bolela gore bana ba entse magoba hona mo tla sa nkotsa rona
1: ke bua ka e
0: bana o ha tsheng ke ke bo ntlo ring hantle ntse mo shumantu o ntlo ring ya bona tebe bana ka ba ka fufule ha ke khobetse letsa ka kannete ke a hlapa
1: nna mo holo go fata
0: a
1: ke tshecheletse magao ke emeletse thoko ke thoko le fane bana se tlang ka magao se buima se a tabea ha se nna te bana ka tla ela motho shankali

0: Ke a leboga tle mamokwena ga o phakiseditse kwa ga o tsebetsitsipane e tletseng go nna mo
1: ke utlwile polelong ya gago gore tsietsego e ga e golo fela golo ga golo e o leng ka gara yo maybe seweo a re ke ne ke le bolele gore na bothata e be e le bofe bua
0: atšhe le wena mamokwena le ipata nako e telele se e tsagetseng mamokwena
1: e
0: sale ko qetela motlhamonene motlhangwane o ne o bonagala e ka o tshile gagolo
1: ga re tloeletse ke rena wa tlatlamagotse molato keng
0: mamokwena wa gopola banana bane bo ne o thubela keile le motse phitileng
1: ke gopola gantle
2: nka lebala fa
1: empa gopola a ke re taba eo e feletse fela e feletse moyeng mo ka bare qeteletse re tsebile gona banana bao ba batho bana ba nyamelele kae e nte nang ka go fetisisa mapodisa keana le bona ba ikoetse fela e ka ga wa e tsala leto
0: mamokwena
1: banana ba batho ba batle jalo
0: mamokwena tlogelela mapodisa a batho a itse mosebetsi wa bona mo nateng mapodisa a bana phoso ya leto
1: o tlampolelo ntse ba tswela pele
0: mamela banana bao ga ba latlhea jwale ka ga ke ba bone ga fane ke re ke iponetse ka ana a ka matlho a mabedi
1: helang o ne o le kaya go bona ka matlho a mabedi
0: ga ranting
1: o ne o ile etsang a ranting wena
0: amokwele ka go ntlwisa botlhoko a komphe metsi ke otlhwe ke bone ausiwe kere
1: a ko boemeke setlwele o tlhatlha matlho o tsena o melela kaanong
0: o mamela ke tshoile mamokwene wa tseba ke ke utlwile fane a bua lenkekebe ebile a mo tshosetsa ebile a mo tshepisa ntho tse ngata tsenya go tsang
1: oreng
0: ke sa mametse seo ka bona ngwanana yane e ke ne ke mo ruta ka tlatseng yo ntse o tho o nyametse ka mona ofising tseo tsa bane
1: helang mabese
3: le tlola ntho se tatakanakana
1: ngwana tue oreng o nna e se kampa go wanthetsa tseetso na wa dipheta e se go ntse o batla go boelana le fani ka ga ekile a ba motšhaufa wa gago
0: mmamokwele a ko tloeletsa botšhaufa ba ka lefane mamela ko bolele ntho ke e bone ke re yare ke re ke bua le ngwanana eo bane a mphoka jalo ka tshintshi e tala a nkgalemela mpe manyeo ebile a ntlosa mono gogang kore ga ke tsebe a ntlosa jalo ka eng ka ntša e bodileng
1: tšhetlhe basadi ore ga bo fano ranteng ebo ga se le mothong ka monaganang ka tseo maybese ke sa pheta gape ke re na e se ntse o batla go boelana le fane
0: ka mojolo a ko eme pele ka fane re bua mathata a na e ke a boneng e ka ba ke ne ke yo batlang ofising ya fane
1: ke gona ga ketswe ke rena e se ntse o batla le boelane le fane na
0: mamokwedi ke a kopatlhe wa tseba go na le ntho e le ngwentse ke ipotsa yone gona jwane
1: o ipotsa
0: gore na ebe tsholwane o sebetsa le ena na
1: o ntse o ipotsa gore na tsholwane o sebetsa le ena gobane
0: o sebetsa le fane
1: ke rena
0: mamela mo ne ko o bolelele se ka ntakela wa tseba ke maoba mona ke ne ke bua le tsholwane ka banana bane ke rere ke re o bolelela maponesa
1: yaba
0: tsholwane a ema godima tafole a rotse dieta ya ka tsholwane o galefile tsholwane wa ngwalefela a ntse a betsa helang mamokwene
1: ga o dieketse
0: ke maketse go tsholwane go etsagala eng ke re fane a re fane ke re o mo tloele le maponisa o a tloela nna tsholwane and the principal ye ke nna ke tla bua le fane wena o tswetebenyena
1: mebise mamokwene ga di tloele gona mone fela o nthothele tsona o di tlise yona ngwaneso
0: ngwana
1: ke thabile gampe o poleletsitseng
0: ke re ena taba e kgwadi e kgwatshana ga re di tlogele di gole ga mmogo re tla di bona motlhao
1: ke gona ga ke ithotile mo nontlisetse tsona ke tla di boloka ka fubeng sena sa
0: o qeta bo yo mo bolelela tsholwane gore ke ne ke na le wena leleme la gago le letelele gore o a tena mamokwene
1: ke
0: ka rata
1: a ke natlola ke re fela tebo tsotlha
0: mmare tse tsona ke a o kopa mamokwene o thole o re tu o se ka ba dipo
1: zip
0: a tse blip

0: Afrika Borwa re santsane re tsa bo meskite ya Joe Fabond Vach Excel Joe Kreya ere ke tloela ona temono ke tla go wena jalo ka motho mo tsa ona jwale mathapelo a ileng sekolong a ithuta thuta o le me ithuta ka ditšhelete kgweding ena ya batšha e o rileng go yona gona jwale ke di ntlha difeng tse pedi tse tharo tse nne tse o ka di rutang motšha tsa bohlokwa haholo ga re tla tšheleteng.
1: Ntate Thuso, ke a leboga ka o bua taba ya bohlokwa haholo e re bitsang ka sekgowa ka gore ke money management. Ga re tla tabeng ena ya ditšhelete, nka re ntho ya pele e batšha ba tlameya gore ba shebane le yona ke gore ga o kgathalatse gore o etsa tšhelete e kae, empa e ke se re ga o thotse motlhomong 1,000 randa o batla go sebedisa 1,000 randa eno kaofela ga yona o sa naganele ka moso gobane bokamoso ga re a botshepitswa gogang. Jale re tlameya go etsa bonnete ba gore re na le ntshe e re ka e bitsang kore ke di-savings. So di-savings ke hek mo ntate Thuso ke mo beyang tšhelete, ebile ntlhe e re e sebedisang gagolo mo na lefatsheng la ditšhelete e leng lefatsheng la finance ke re bitsa ka gore ke the 80-20 rule. 80-20 rule ena ntate Thuso e bolela gore 20% bonnyane ba tšhelete o e tholang e tlame e be yona o e begang. So ga se re ntse jale currency mošala ona wa 1,000 randa re bolela ka 20% ya teng e leng 200. So re bolela gore ga o etsa mabaka a gago a ditšhelete jwalo jwalo bonnyane 200 randa e be le tšhelete o tsebang gore ena yona a ke no itshwara gogang. Mosomo ntlha ya bobedi ntate Thuso e nka falang ka yona ke gore jwale ka motšha o tseba gore kelello ya gago ke ya batšha rile sekolong ra rutwa dintho tse re di rutiweng sekolong dula o naganne ka ditsela tse ntšha tsa go eketsa tšhelete o nang le yone. Mosala ke gore dintho tse ka reng bo entrepreneurship e leng bo go kala dikgwebo jalo jalo wa sheba mo o dulang mono o bone gore hei e ka re go na le ntse re bitsang ka gap in the market e le request of tankara community ya gago gore ke eng e ka lethutang jale ka community. Ntho o ka qalang ka yona e nyane fela o ka qala ka go rekisa dintho tse ka reng di-vegetables le di-fruit jalo jalo go le ditamating o le di-eyeng mare o bo tseba gore wena gantle gantle o batla go atisa tšhelete ena e e le goreng o na le yone. Mohlomong ya boraro ntate Thuso e nka buang ka yona ke gore jwale kha re tseba gore re banka bo ditšhelete jwalo jwalo go na le ntho e re ka e bitsang ka gore ke akhaonto e bitswang tax free savings account e leng akhaonto e government e re fileng yona gore re le government mmuso wa lona re batla go etsa bonnete ba gore re ofa ntho e re bitsang ka gore ke incentive e leng go kgothaletsa gore o boloke tšhelete gore go sasa o seke wa tlo ba bothata ba mmuso ba gore jale ba tlameya ba ofe tšhelete. Jale ka tax free savings account ena ntate Thuso ke teng mo o kgonang go beya tšhelete teng mo e leng goreng ga o tlo pata ga o tlo lefa tax go gang go yone. Mmuso o re ena ke ya gago re ke kebe ra e tshwara wa re ke kebe ra e tshwara ke kgothaletsa bašwa botlhe jale ka minister a ile a bua gore se ba ekeditse gore ka selemo o ka kgona go kenya tšhelete e kana ka 46,000. So ke ba kgothaletsa batho ba batšha gore ba e sebedisa account eno ntate Thuso ba kenye di-200 randa tsa bona tse se re buile ka tsona ga ne lenaneo le qala ba senne ba qale ganyane ka selemo limit ya teng yona e ke yona 46,000 randa empa ba seke ba fela maatla gore laebe ga ba e fitlhelela 46,000 randa eno le selemo se tlang ba ka e eketsa.
0: O ena ke account ya tax free mono ga ba patale tax moo.
1: Go hang.
0: A go mpolelele jwalo ka wena o ithutile monna o sebetsa le dibanka tse kgolo tsena tse tshabeng nna batšha ba rona ba na le sebete sa gore nakong ba ke ba ye bankeng ba ile o botsa gore na re ka etsa tšhelete jwang ke dife ntho tse o re ka di etsang gape le gore re boloke tšhelete nna le ya ba bona batšha ba ya mono ba ya ba le sebete sa go kokota dibankeng.
1: Re a ba bona ntate Thuso empa dinomoro tsa teng ga di so kgothakgothatse re bona batho ba bagolo agolo e leng bona ba nang le thafelelo ya gore ba ka batla go tseba gore tšhelete ya bona e ka gola ga ba e kentse kae ba shebane le gore e ka ba ngata ga ba entse jwang empa ke rata go kgothaletsa batho ba batšha gore dibanka di teng ka baka la ona mabaka a tshwanang le ano ntate Thuso gore o kgona go fitlha ke tokelo ya gago ya o rupitle banking o botse gore tšhelete ena yaka e

0: ka hula haholo ha ke kentse accounting ya mofuta o jwang ebile batho ba di banking ba tla se ba o jetse hore account e itseng e na le 5% e ka o etsetsang tjheleteng ya gago ga o ka eketsa tšhelete bonyane wa e fitlhisa go bo ntho e ka etsang bo 10,000 ha e fele jalo e ka gola ka bo 6% ka selemo so ke rata go kgothaleletsa batho ona jale ntate ke gore ba ye dibankeng ba be
1: letshwara ganyane fela ngwanangkate ganyane fela tshwara jalo
2: Lodu ma million sa Shoprite e ba monyetleng o ikgapela seabo go 30 million rand ya tšhelete le meputso gape boloka diselong tse jalo ka 2.5 kg ya tswekere tshweu ya Hewlett ka 56.99 le 10 kg ya Longgrain Parboiled White Rice ya Tastic ka 139.99 di fumane mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata go fitlhela ka di 7 tsa June go na le melawana le dipeelo ha Shoprite fela
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa masidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ba re ntho tse ntle di tla ka boraro. Empa ntho tse kgolo tsona. Eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang. Chicken thigh e bonojana. Le 125 gram ya vores. Mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse qollehileng tsa Spur. Tsohle ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela. Ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur. People with a taste for life. Kuna le melao na le dipelo.
1: He metsotso ke mashoma mabedi le metso medi ka morao ra bobedi. Ke bua le moradi ya nkate mona. Ngwanana a ithutile mathapelo a ya sekolong. Ngwanana a botla mmetse. Ba ke bana he ke ba mmetse ke ba tshaba mpe bana ba shapa mmetse. Wena a u mathapelo. Ko botsa potso na qetile bile ke a kwala bana ke tlo nka hape. Na ko nge tlang ke tlo bua le wena. O re bue le batjha ka chalet. O reng o batjha ka di shortcut. Kore ya reng nna ke tla nka shortcut ke be ke tšhelete ke etse jwang ke etse tsena ke etse o reng go batjha ka di shortcuts
0: di shortcut ka ke thuso I highly ha ke di kgothaletse ho hang ha o ka etsa di shortcuts ha o ka tseletse pa metla o tla hapa moputso wa tsela e ene ya hao go bane a hore o tlo tsena ke ntse tse batho ba di etsang ka ntle ka mona ba lotla bo tse ba hore engwe le engwe ntho o yentseng ona di recipe ya teng ona le bo kore kufi ya hore ntho tsa hao di tswa kae so nke se kgothaletse ya di shortcut ho hang o kampa wa dula mo ono se o feng wa ka inagana beterenyana hore ke eng o ka etsang e le horeng e ka thusa o aga bokamoso ba gago gobane ga letsatsi le dikela ga se gore ke bo mang ba di shortcut bo o tla bo go bua ka bona mafatsheng mona go ya ka gore wena o ikemiseditse go o kae se nka batlang o se kgothaleletsa batho ba ba tlhalekate thuso gagolo-golo ke gore ba itshwarelele dibukeng ba etse bonnete ba gore motho ga ebe ko grade 12 a tla etse research a tla tsebe gore o ya universityng e seng ga selemo se fela a sa qetile di-results tsa gae di tseditsile a nke nako eno ya o fuputsa ka gore dibasari tse teng ke tsefe le government ebile ya re thusa gagolo ka diprograme tse kareng bo NSFAS di thusa gore o kgone go kena sekolo seo ke batla gore ba itshwareletse ka thuto gobane mona dibankeng re tlhoka batho ba tshwanang le bona le e le goreng ba tlo thusa o aga setšhaba sena sa rona sa South African ka the thuso
1: ke leba o menagane ngwanana ke a leboa tlhe ngwana ka o ne o sebetse ka matlhatso a lota dulang tse re bua le wena lenanong le naga e le la bobedi goba ke kgwedi ya batšha ena re tlo bua ka tšhelete fela re tlo bua ka tšhelete fela le batšha bana mme gape tabe ngwe tla kopare o ko e lokise o ko e shebe mo ga ntse o etsa gore batšha bana le bona e ka nna ya ba di-millionaires goba e mongwe wampotsa gore ntate motaong how can I be a millionaire jale ke tlo bua le wena o ba jwetse batšha bana gore ee a so gore ga le le batšha ba batho ba batsholo ke ekela ba bomma dimilione le bo ra dimilione le ka nna la kgona empa le tlameya gore le etse tsena le tsena le tsena le tsena le tsena mme e tlabe le potso ke tlang wena ka yona bekeng yane la bobedi a ke tlo bua le wena motšha ya reng go nna gona jale ntate motaung I want to be a millionaire ga nthuse a bule tlho ena yaka a bule boko bona baka tata ngwanankate ke a leboa ke a feta mo ge mo mamedi ke kgwedi ya lona e batšha re tla ke re bue tšhelete jwale mone tla ke re bue tšhelete le banana ba ileng dikolong ba ithutileng banana ba na leng koloi tsa bona ba tsamayng ka makoloi ya bona ba ithutile ba tseba gore tšhelete ke eng mme ba tseba gore ga o batla o etsa tšhelete tshwantse etse jwang ga o fumana 900 rand o ke se spente 950 o enka kae 50 rand o enka kae o yawa o yawa o tla bontsha bana makesi tla bontsha bana makesi o tla bontsha bana makesi jale re tlabe re bua yona tšhelete na kgweding ena batšha re bua le batšha ka tšhelete 5 and 20 minutes ka morago gora ya bobedi president Ramaphosa o tla semane palamenteng motsekapa o bea budget ya kantoro ya gae jale o bea budget ya kantoro ya gae gore kantoro ya ka budget e tla tsamaya tsena e tsamaye tsena e tsamaye tsena mme ntho engwe a buileng ka yona e kgolo e ba buang ka yona gore batho bana ba sebetsang pusong ba sebetsang dimasepaleng ba nkang tšhelete ya setšhaba ba tsebe gore ba utswa tšhelete ya bafutsana mme ga ba etsa jalo ba utlwisa bafutsana botlhoko ke mantswe a buileng gona jalo gore ba kgawane le nka tšhelete ya bafutsana gobane tšhelete eno ya mafutsana e ba sono ka batho ba rona ditshebeletso ga di fitlhe setšhabeng ke mantswe a buileng thabang a kore ko bolelele taba nngwe ga ke tsebe ga ebe o tseba sebaka se bitswang El Salvador se America mane mme moporesidente wa mono Donald Trump o mo rata gagolo ebile Donald Trump ha a o leleka e le gore o e mongwe wa digenge America o isa El Salvador ore o kenya sefofaneng ba o ise El Salvador. El Salvador ena le tronko e bitswang Sekoto. Tronko ena e kgona go amogela batshwaruwa ba 40,000 ya tsama ditse amela batho ba ka bang 40,000 ha ina bethe le robala o dima ditshepe ha ona mosamo ha ba le kwaletse ba le robatsa mo dima ditshepe tseno mme ha o fitlha ba o kwaletse ba o kuta go tlwa mono o apara short pan mabone a tronko eno ha tingwe gobaneng ke bua jalo ke opotswa ke ntate Ramaphosa ha ba o fumana o utswitse diesel ya masepala ere ke phete mhlomong ke miscall ha ba fumana mono El Salvador o utswitse diesel ya dilori tsa masepala sehlose o batlo o etsa sona o ke ke wa kgolwa ba o kwalla ka hara cage e le ka reng ya ditshwene ba o kwalla ka mono ba e kwale cage ena go tlwa mono ba be ba e phahamisa he ka ditraka tsena tse e phahamisa ba e beye hodimo mono o tla robala mono e le odimo moo o otlwa ke letsatsi e le odimo motho e ka e tsang beke mme o tse gore ga o sa kgutla mamela ga o sa kgutla ka diesel ya lori tsa masepala fela ka petrol ya dikoloi tsa masepala ke tla o fa lebitso la president ya mono batho ba motshabatshabanyane ya maobale maobale ba re ga e sale a fitlha El Salvador monnenwa ebile a nka setulo sena sa boporesidente a ke e bee jalo a nka setulo sa boporesidente El Salvador yane e betere gagolo ka letsatsi no bola wa batho ba 62 letsatsi le letsatsi jwale ha itsale a kena a bile a bula tronko yeo ai ba ra ka ba re ho khutsitse ka re salva ho shapa moya ba re ho shapa moya shapa moya jwale ke o putswa ke ntate Ramaphosa ha bua ka bothata bona bo etsahalang mo areng o a kopa hore ha batho ba sebetsa e ka ba masipaleng e ka ba mmuso ba hlokomele hle hore tšheletena e thuse mafutsana ba hlokomele hore tšheletena e sebeletse mafutsana 29 minute ka mora hora ya bobedi o mametse le CDFM Jeffrey Osborne you should be mine.

0: Le tsadi FM ke nete ke molelwa ke tshabeletso e kholo ke rata o leboa hle ke fumane molaetsa monne mong wa itseba El Salvador wa itseba monne nwa ya bua mona ntate motaung president ateng ke bukei o kene mono ka 2019 ar ke a tseba ka tsela yenu le ntweo ya dipetrol tse ke ba di sathabang mo ba mongkang ba o kenya ka ra KG ena ha o tswitse petrol ya masipala ka petrol o fela kenya ka ra KG aba a ba iphamisa ba be udimo ma wo tloke letsatsi wo tloke moya o le mo o ina hane petrol e tswitseng diesel o ina hane o le spark up again hore diesel ne ke butswela ka le thopo ke utswa ke kenya koloing e nngwe mane o tla e butswela o le udimo mano ka hara KG ena mono a sina nako mme ha ba o tshwere jwalo thabang ha o sa khutla gore tshwantse hae ha ba umkile tshwantse hae mane ba re go wena tsama hantle tsela tshweu a nyale mosadi e ya tswele pele ka bophelo gore mosadi wa o tlaetsa lenyalo o le ka ra cage mane ba bina sewelele fatshe mona ba re tla bina sewelele ke tla o nyala ka dikgom re tla bina sewelele o tla ba mosadi wa ka ba tla be ba tshwarwa o mo shebile mane caging ba mo hakiletse a tsama le monna e mong gobane ba tseba gore ha wa ipalama cage eo ga o sa khutla ga o sa khutla ga o sa khutla jwale mono ga o inagane ntho eno ya gore o ka nka petrol ya setšhaba ga o inagane gore o ka nka petrolo ya mmuso ga o inagane ntho eo gore go ka thwe ga ona petrolo e thusang ga ona koloi ga ena petrolo bukele ke ena ya tshwereng monong go tlhoa 2019 e re gona jwale ke kopane le ndate Khalipa ke majoro ka mona ka Welkom ere ke etse tsena ke etsa jwa nna e ya mo o leng phoso teng ke a motshwara ndate Khalipa ile kae banna ke eno Khalipa mono ye monna Khalipa ke a o letsetsa gona jwale ke a o letsetsa ntate Khalipa ke a o tshwara founu ena ke yona e etsang ditaba tsa yona fela mona tsadi ke mo letseditse he ke tlo bua le ena a ke re mabeleng he ka mona ka Welkom ditaba tsa ntate Khalipa o rena o re tshwaretseng ka jeno Ntate Khalipa majoro o moyeng o le sedi FM dumela majoro
1: dumela ntate mtaung le mama medi ba le sedi
0: ka lebo majoro re fe ditaba ka mono ha o ka etsala re ya mabenkeleng ke tla o jwetsa re ya mabenkeleng ho etsala jwang ka Welkom
1: no ntate mtaung re batla re informe sechaba sa machabeng hore maobane yo ba leketso ya di subcontractors sa thaba ka nnete ka gore ba tse sa patalwa ke di main contractors ya ba jwale ba ba pelo ya bona e ba bohloko jwale ba stopa di mosebetsi mo wa o lokisa disewa di pump station ya ba taba yeo e ba taba e re ba re ngola le lengolo ya ba entate ntile le Val Central ba theuwa ra ba le kopano le bona ka sheko ra buisana le di main contractor ntho ya pele tshwantse ke e hlalose ntate mtango ke ya gore Val Central or Department of Water and Sanitation ha e kolote di main contractors ha e ba kolote hohang e ba patala within 30 days di main contractors ke tsona tse kolota di subcontractor
0: mara majoro ema ona teng moo majoro wena ka bo wena majoro waka wena majoro waka majoro ke mohlomphang moetapele o ile wa re kopana le dikontraka tsena la bobedi le leng le leng e o fetile jwang taba e o kopana le bona every Tuesday hukom
1: ya ntho e tsaetseng ntate ntaoke a gore
0: etshwaranyane ke ya mabenkeleng tshwaranyane majoro e re tlo nkaraba e be e le gore re tswa mabenkeleng o tse o tla thatolowa gantle obane la bobedi le leng le le leng ntate o ile a ntsebisa gore o kopana le bona boradicontraka bane why ba kolota batho ba bang ba sebetsang fatshe nnyeneene majoro ne mabenkele
2: Gabola wa hape karolo ya 10 million rand ya metutso e netefaditsweng. Mme bahlodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energade. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tulisano e fela ka la 15 August. Bona le melawana le dipeelo.
3: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. O tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
5: Stop.
4: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
5: Stop it.
4: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
6: Stop it, I like it.
4: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Asimohe mo mamedi motle iri kopane hape le ntate e Khalipa ntate Khalipa
1: ntate mtao
0: jwale batho bana ba uthetsa he ha batla ho wena mo ke mba sa u jetse nnete hore ha ba patale batho bana ka di Tuesdays o aba bitsa majoro
1: no no ntate mtao o wa getswe ne tsa itse maobane ya ba he ka sheku nanda tentili Val Central re kopana le bona di subcontractors le bona ba tla ba kopana le rona ka batla ho tseba ho Val Central go sonse re u fisise ntate mtang hore le fapala Department of Water and Sanitation e kolota go ra contractor na jwale ya ba Val Central re ntate ba ibuelle aba bua ntate majoro mona ba ikarabela ba be ba bua he ba re ha re kolotwe le spend ya ba jwale ke fana ka taelo nna le ntate Ntini le office ya minister le Val Central ya hore pele ka labohlano ha re batle ho bona subcontractor e kolotwang re kopa hore ba ba patale le hore ha motho wa mo kolota ntate mtango ukolo motho o kolota 100,000 ebe jwale o etsa payment plan ya dikgwedi tse 5 ka mantswe o tla o patela 20,000
0: re no no no
1: batalamba to chelete ya bona ka ofela bontate ane ba kolota 100,000 ba patala chelete ya bona netse payment plan le bona hore ba patala ke na makolota jwale ba dumetse ntate mtang hore ba na le kopano le bona ka 2 o'clock ke na le tsepo ya hore se ba kopane ka 2 o'clock then before la bohlano ba ba patetse ke subcontract ka khalemela le ke subcontract le tsona hore ha le na le bothata bontate le bomme ane a tswana o kwala di site tong officing re kopane le office ya ntate Ntili re kopane le department Val Center re lukise then mosebetsi o tswele pele re kharemele batho ba a etsa diposo jwale ba kopile tshwarelo ntate mtang hore ha ba sa hlala ba etsa poso yeo ba tla onara di agreement tsa bona and re batla ntho tse ngotswe fatshe motho a kaltlo ba bang ba bua ka hore di-tear review dimo re dumelane ngole fatshe o be le memorandum of understanding o be le payment plan jwale ne patale batho ba kolota le bona batho bana ba sekebetsa start work ntate mtango ba etse mosebetsi wa bona and re thabile hore some of the contractors ntate mtango ba re ka bo June ba tla ba qetile mosebetsi wa bona ba bang ka bo July ba bang ka bo August ka bang ka bo November jwale ya matha mosebetsi ona wa o lukisa o kenya the line o lukisa the pump station le the sewer treatment plant. We are on the ground ka kopa hape hore the contractors tsena di re thuse ka di truck tsa bona di tipa lorry tsa bona ba dumela hore ba tla re fa matata mabedi re tlise bohlaswa ka ofela makation a rona re batla environment right re batla ho sebetsana le bothata bona ba tsiwa re tla ba monitor ka bua le minister hape mepe ni majogina are batho ba ndate Khalipa ha ba kenywe phafa ha re batle batho ba etsa ntho tse rongo le minister la o dumelana le rona ke buile le yena le ka sheku a rarese bonnete ba hore motho o molomo o etsa ntho e right re batla ho kgutlisa seriti sa batho ba rona re batla distrata sa rona di be dry re batla ho etsa bonnete ba hore sewa re a iqeta la re tseba hore mosebetsi ona ke mosebetsi wa dilemo tse tharo ntate mtao le mosebetso no tlatla hape wa 2.4 billion ya utlosa jwale di pipes tsa gale tsa metsi o kenya di pipes tsa le ona mosebetso o nda demtang o tla nka di le mose hlano a sentwe tla isa e tla isala ho sane ibe jwale mosebetso o ya isa planning that there hona le short plan hona le long plan a u busa tsa ntao
0: ke a leboga ntate Khalipa ke leboga haholo ha ile mona le buisane le radikonde le radikontraka bana ba baholo wa tswa hore ha ile nna ntate Khalipa ke bua mona taba ena ke sae kwana le kwana ha Val Central e ne impolella fela hore e ba patetse e ba koloti ka yona yona nako eo ne ke bile ke yema ka kopano yenu ya bona ke re patalang bo radikontraka bana ka ofela ka yona nako yona ye go bane abakolotwa ke
1: ya ke bua ka yona nako yenda ke mtao
0: mamela khali Leicester is was a belief majoro
1: yes that is down
0: lona le bontate ntidi lona le bontate ntidi jalo ka batho ba sebetsang ba sebeletsa mmuso ba sebetsa litse e re hanyane fela re ba fe letsatsi la laboraro la bone ba lukise ntho tsa bona la bohlano tshelete e be ikene ho lukile ntate wa ka empa ke a le kopa le bo Dr. Ntidi ke a le kopa
1: ntate
0: ka fana nka nako hore kana ko mang ka la bohlano tshelete e be ikene ka ofela mme di subcontractor di tsebo tla le reportela ka la bohlano
1: re ke ka 12 o'clock ka la bohlano ba dem down challenge weekend banking. That's why ne o tsane ya mokgwabong ka 4 half past 4 sekolo sa gago ke ba le kopano le setšhaba ka labo o neketsa puo ya setšhaba mane le motho ka half past 4 half past 2 jwale ke bolelela batho gore ga re sa batla masawana ntate mtaongwe re batla batho ba sebeletsa setšhaba ga o sa batle o sebeletsa setšhaba o le subcontractor or o le contractor o masong
0: tshwantse and gape ntho e nngwe gape ya setšhaba ga o seke ga thetswa setšhaba majoro gobane gona jale batho aba sa tshepa masipala batho aba sa tshepa masipala hona jwale ka bakala ntoto ba ai mtaung batho ana ba masipala ba bua maka radio mono ba tshojwalo batho ba re ba bua maka radio mono aba bui dithotsetsa la mfatsa akeletse uri dinthodi etsa hale man moeta pilwaka ntate ka akeletse dinthodi etsa le me hubele niti ditabentse u di buang as a belief to
1: ntate ka le ola niti ntate mtao a una muto na le niti o tswana le nna ke le ditshola ka le ntate mtao
0: as a belief ntate waka ha ke retse mosebetsi wa nnete ntate Khalipa re sebeletse tshaba ka nnete re dula makation mono re phela makationing batho ba kopana le switch tsenkhang ba kopana le metsi ba bonkhono le bontate moholo ba dula khara di switch happen thwengwe ntate Khalipa e ke ikopa mona ke a ikopa ibile ke thewile studio so ke dula ngo sona ke a kopa ka boikokobetso bo boholo sebedisana mmoho kopale ba sebetsi ba ba masipala kopale ba sebetsi ba ba masipala hore ba sebetse ka thata re ya kopa ka boikokobetso hore setšhaba sena se fumane ditshebeletso ke a leboga majoro Khalipa
1: ba tla ba kopa ntate mtaungo ba sebetsi ba masipala hona jwale ntate mtaungo ba tla hantle and ba ntshepisa hore ka nnete ntate mtaungo re tla hlola bothata bona ba ditshebeletso
0: re ya kopa ntate Khalipa ka boikokobetso ke ne ke bala buka e nngwe ya moruti e mo ntate Khalipa a re ntho engwe bohloko ya batho ba batsho re ya sabothojana batho ba batsho re na le ntho e bohloko e re etsang re sebedisa sabotasi ha ke sa batle thuso ke tla mo sabotaja ha ke sa batle Khalipa ke tla mo sabotaja ha ke sa batle Thabang ke tla mo sabotaja empa ka nako e ke utlwisa setšhaba bohloko re ya kopa lo baetapele ba rona ba tshwanang le lona ntate Khalipa sebedisanang mmoho le batho sebedisanang mmoho le setšhaba sebedisanang mmoho le baetapele ba bang gore katleho e be teng setšhaba se bone katleo se bone se tshaba se bone letswelo pile metseng ya bona ke leboa majoro kali
1: le bula ho lunda ke mtaung re le bula ho lunda re tla etsa jwalo ntate mtaung le re fa ditlo be di thapelo batho ba pata di shota rona ntate mtaung
0: mabenkela
5: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: A se mo motho motle e le shome motsotso pele o ra ya boraro ra bua taba tse matla le Majoro Khalipha. Re a leboha. Ntho ena e utlwisa bohloko jwa. Nana batho bana ba se ba patetswe ha ba patale batho ba bang. Hobaneng? Ba patetswe. Hobaneng ba sa patale di subcontractors? Ba se ba patetswe ha ba koloto. Empa ha ba e fetise tjhelete ena e fetele ho di subcontractors. Ka nako eo disuritše di ya matha makeišeneng. Ka nako eo ho wa nkga makeišeneng. Ba sebeditse tshwantse ba patalwe. Ke a le kopa le lona di subcontractor. Ka boikokobetso bo boholo. Ke a le kopa bana le sebeletsa batho ba batsho mo makeišeneng. Sebetsang hantle ka boitelo. Sebetsang ebile ho jala bua nthwena kgale kwana e tsatlwa le pele le kwala le emisa mesebetsi. Ho jala e bua nthwena le pele le kwala le emisa mesebetsi. Bua ntho ha e santsane le nyane. E buang ha e qala fatshe hle a ke a o kopa wena Mr. Subcontractor le wena Mrs. Subcontractor. Buang taba ya lona ha ntho e santsane e qala. Le se ke la yemela e be e bole. Ha e qala fela ha e qala. Tshwana le ngwana hatsha. Ngwana hatsha hore yo mme we. E be wa motshwara wa mofodisa ka nako yona eo. Le monwana ha o tsha. O tlosa ka pelenyana mollong. Lukisa ntaba ha e tloa fela fatshe. Immediately. On medelec. Ntshwarele ka o bua jwalo. Le se ke la yemela ba ba le kolote bo 1 million. Kapa 800,000. Ha ono e bona 800,000 en kapa 1 million o bana. O tlabolo lukisa di lori, o lo patala batho, o etsa. Ha ono e bona. Empa ha ba o patala ka nako. Lo wena o lla ka nako. O tlabona hore o sebeleditse kae. Ha re batle ka morao ba mosebetsi o fele mo Welkom batho ba aba le sheba strateng ba. Yo, o na sebetsa le subcontractor bona hana next. Yo, bona o na sebetsa bonana. No. Buang ha di tloa fela fatshe. Re a kopa. Mme re rata kopa la batho ba masepala. O tla o ba buella masepala. O tla o bo Majoro. Re fe nnete. Ha le tla moyeng mona. Le tla sea le moyeng. Re fe nnete. Pra divarate. Nnete. As a belief. Hobane nna ebile ke a ikisa dinthong tsena ke ilo sheba. Ke tlo fihla Welkom moo. Ke lo sheba. Ke batla utlwa o re ka labohlano 12 o'clock ba tla be ba patetswe. Ke batla utlwa taba eo. O re na ba patetswe 12 o'clock labohlano na. Tjhelete tsa bona di kene kaofela na. Ebile hle di kene le pele ho 10 o'clock. Phone tsa bona di re tsiring. Ke tla be ke le moo 12 o'clock.
7: Happy birthday Karedi. Happy birthday Karedi. Happy birthday Sergeant Karedi. Happy birthday to you.
0: Ra leboha hle ntate Karedi hola hola ngwana mme o bo hole. Ka kgwedi ya March monna ke le ka sebetsa le moruti Karedi ka kgola wa motseba. Mshana wa Karedi ah wa ntshile monnate a ntshile monnate mona mara Karedi moruti wa ka mona ka lentshile monnate nate
8: tabang mshane so re science o lekane mme nane o lena ke leno le joja le ba udimo a holo re utlile hona le batho hape ba hekileng phone ya ntate Saki Mokoena le hlokomele hle hona le batho ba hekileng phone ya monghadisa Saki Mokoena eleng la matlo mona provinceng ya Freestata ba hekile phone ya hae le hlokomela ba tla romela melaetsa ba ngole dintho tseo e sentsona re ya kopa letle le shebe e ntle ya o hekwa di phone tsa batho e bohloko man e bohloko o thaba le wena o thotse molaetsa motho a sa iketsa saki mkoena a re mosebetsi teng o mo fetchelete o yetseng a thi wena o sebetsa le saki a ke re ha tsebo wa motseba re ya kopa hle bathong hlokomelang go na le batho ba hekileng phone ya ntate saki he ba kopa ditšhelete ba etsang ba tla bua gore bona ba tshwere di-tender tse tjena-tjena re ya kopa hlokomelang ntho e kareng eo e nngwe gape ke mona bo di-social mediang batho ba bang ba tlaisa ditshwantsho tsa rona ba kope batho ditšhelete ka mabitso a rona ba hlokomeleng tle batho bana ba le kopang ditšhelete ba sebedisa mabitso ba le batla di-3000 di-2000 o se ka ntsha tšhelete o sa tsebe tle o e ntsha gobaneng re a kopa ba heka difounu ba sebedisa ditshwantsho tsa batho ba etsa re a kopa tle a se bliftogitogitogitogitogi re a kopa Leo B. Elikiz, Marimba, ke makhakla asimona batimuna, ke bona fela bare mna.

a se mo motho motle ke monna me ka mo ramona o tla kopana le lebo a tsama le thabo ba tsama le mora chabalala hona le monna ya fumaneng le motse hlano tshankaneng ka mane ka Peter Maritzburg Regional Court ka onka di hloho tsa batho le ba etapele a ba di kenya di tshwantsong tsa mapona pona ona nkile hloho ya mo president ya nkile ya bomong a di begi qele a di kentse di tshwantsong tsa mapona pona me le khotla ka di 23 tsa May le mofile dilemo dilemo tshankaneng ka wetsa ntho tse swabitsang jwalo ka ka ntho ka social media ibe ka bakae lo 20 years huri mahlona ko ke hora ya boraro o mametse le sedi FM ena ke na ka hore tsetse mohaladi a o balle ditaba.

0: bophelong le botshabeng ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molelwa mo bedi sentse le fela jalo ke la bobedi ra o dumedisa tlhe ke la bedi wa la pedi. Kupjane selemo ke tipedi mashobe le metsotsi letseng ntse re tswela pele fela o kitheka kwa le FM jalo ka o tseba go kgwedi ena nngwe mpho ke mo eleng hore re kitika jwalo le Lesedi FM molelwa o 66 go tle ke 36 ka pa ke a kae na le morial na le morial pele ena ka le bitse ke le mo wela topi topi wa FM re feletse ke le bui for a tell afternoon drive ke TLB ha go le bo a holo ta o mo jwalo le the sole provider ne le tsoga ha mo na tsana ka jwalo ke nako ya gona ga TLB ha lona hore nya botshelela ga feletse
2: ke ne tere feletse wa tsema mamedi kha ka pele boele kha ka morao re le buile se etse moholadi ka ditaba tsa hora ya boraro na ke thabo mokoni the bundle of joy re ka center re tshwara re happy birthday Lesedi FM happy birthday molelwa wa sechaba go mo ya se hangwa ke botle mamedi tlo ba monate ka jeno o fitlela ho renga ya botshelela o tshwara top la 7 a re kholea botshelela e hlola masatsi a mabedi ka jeno mme re a tsiba ke letsa sila o la tswalo ka jeno rula ka letsa ka tlhono mahlonolo ho re le nane o lele be monate re be ile bongane tshabalala tafleng ya dipapadi ra be ya wena ka mora radio tumela hle bongsetho
3: ke le bilang holo ngwana mme ke le bilang holo lwana topi topi mamedi wa sebeletso ya Lesedi re moho he ka dipapadi kwano hore ya thella re tla kopana mane metsotso nyo mashoma mararu ka mara hore ya boraru e mashoma mararu ka mara hore ya bone e be ra diphetela ho e mashoma mararu ka mara hore ya bohlano dingata tsho go tsaretseng tsona mifutenye fa pa nya dipapadi o ske wa fitwa jalo ka sa hlalositse ngwana mme le bitso la ka ke bongane tshabalala dumela
0: ha le tsatsi le rapama sa sanka le re ya thella afternoon drive show ho Lesedi

0: Etta dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse agang UK 49s, USA Powerball le tse dintse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Yakala Mosambiki e gotlile e tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Fuli Chana, Mko, Sanne, Kuzan, Youngstan, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Vishol, DJ Khotso, Bautisetsa Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa 2023 Supilem Bucha, San City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsia. Di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za. Le ticket pro ho ala ka 350 rand tsa so. Sefiti, ke siya ka la mo San City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siya ka la mo San City.
3: Tebeletso e ratwa le sedi FM.
4: Yo!
5: Mama ditshaba metsotso ya lopala ya mashoma mabedi le metse mararo ka mararo ra ya boraro. Ke re tell afternoon drive le ya matubatsana jwa le ke motshero wa mantsibua. Re sentse re kena le wena ho di highways le di byways. Ke a tseba mebile e meholo sentse e kala ka nako ena ho uwa mosebetsing. Re kene he rona ka le monate le re tell afternoon drive. Na ke the bundle of joy. Ke Thabo Mokone e bundle bundle.
4: O kunjetse Thabo. Ho ga khona la go o tsamae mosebetsing pele hona ko elong ya tlwaelo. O ga tsala wena ga ke go mosebetsing wona jalo tlwaetse o tlokile ka 2. O ga khona la go tsamae pele ho 6 nako ya tlwaelo.
5: Ke nka rata mpa mosebetsi ko etsang ha o dumele. Mosebetsi ko etsang o mpha nako e ke tshwantse ke tsamae ka yona mehlae. Jwale lenana le fela ka 6. Bunyane ha ne ke le kantoro. O thuke tshwantse ke tswe ka 6. Mohlomong ka bo 2-3 nka.
4: Ka bo sela khalosi.
5: Eh, ka bo hunzo thwe a ke re ke kantoro.
4: Nna ke a lunching ka bele khale ke ile.
5: Eh, ha o le kantoro. Jwale mona gasong ka 6 tshwantse bo re ba bae.
4: Joale, ke tina go botsa genetive le ho ba ka jeno ke national leave the office early day. Me ha ke sheba metso sona jale mashuma a bile metso mine ka mogao ho ra boraro.
5: So le late.
4: Jo ba?
5: Ne ga tsoga fo. Leave the office early. Ka mantsoba ka 12 phone o tla mele bo sobetsegile.
4: Ah na ke ga ke 12 ke kena ka 2.
5: Fela se ke bua ka motho ya ke neng ka 9 ka ntogo.
4: Ah khala batswe le batho ba no ka lunch ba tsama.
5: A bona la ntse ngama metsi a duty ana ja.
4: A duty ka office. Eh o sa ke ke leng ho go ana tefelo ba melala nna ne wa le a duty fa.
5: Ah na sa se bile ho ke national leave the office. Ke ona a putanga na ja. Ba reng?
4: Bae, nika itsona. Ai, ngwana se iplay le ka matso ho bane. Ka jenne le letsatsi la haola hore o putse me ha swana ha o ka mora o fela ho lunch. Ho ba nna bonneteng fela ha o ka be ka hai re lunch fela le ke sa tlo kgutla.
5: National leave the office early. Na ebe ba ba o ka medi ba rona ba di ananela ba di tseba nthotse moteng tla go sane ha ba o botsa bo ipuella ka yona o bo simolato na di kantoro ntse fapane mo ha o botsa o sane tlo ba ne mo ba no tsamae le ka 12 bo ga ene le national leave the office early day na ba tla o tshwarela
4: o tlo botsa rena kontraka ya ba di le handle ha o no kena tshepetsong mme hona le melao e jwa lelong ho re dumeletswe na kontrake mo leng ho go ka ba bitsa ka mogao ho phumulo ho o tswa phumulo wa ikwe
5: ah fela ba ba jetsa ga a be mba ka ga gemela dina ko lena le tsebeng thotse
4: a dilo
5: a le tsebeng thotse
4: he national leave the office early
5: a be mba ka
4: ei ga na difelo
5: ah na
4: le lana le se tlang hangwe fela
5: e ka ba ga thella tse ke ba metse ke le ha
4: ya
5: ana jwa le
4: je ne tloe mameletso ke maoba le nna ke motho eno wa gore ke itsamaela
5: ha o tlipele ke itse wena ka mosebetsi o etsang o hanana ha o dumele gore wena o ka
4: ba ono tla ha ke tsebe ono tloetsala jwa ba ke na le mosebetsi mmogo e mongwa gona ona ka ana dipelo gore a sebetsa tseba gore ke national leave the office
5: kamene ibe hona jwa le kantogo tsenga tantata akho
4: hona batho
5: ho ha
4: hona batho thutswitse tu shebile mama ona jwa la etse ke ka reng ka be ke mjotsa gore mama tsantsi be gale Hallo tsa maile mona. Ka
5: katella mona.
4: Tsa puta puta. Ko pitse ero ka ditsukutsa.
5: A mme re go rena botshelela tsara ba tsatsa mabedi ka jeno a ke national leave the office early day. Fela re tsa ba he wena ye o itse bang e tsala la bobedi le leng le leng e o irata ke hashtag
4: Mjolo Tuesday. Omeni utlagaletsa tsa sura 6000384 ka 079758506 ke tsa rona tsa WhatsApp. Tabe re buang ka yona ka jeno. Tabe re buang ka yona ka jeno mo wame
5: 90%.
4: Tabe re buang ka yona ka jeno.
5: Re 10% fela ba se yum.
4: Jo.
5: 90% re ke ni shit ka.
4: Ha.
5: Ke 10% ke nna fela le ba bang ba.
4: Ke teng mono.
5: Ah lwana.
4: Na ha ke motho a di gang. A ke motho a di gane.
5: Aw,
4: that dola.
5: Jana mo mamedi ke ke a tseba sontso go ba itlong le ona, tlo le ona. Jana ga botsa he.
4: Mm.
5: Pele ane la o motlhoetseng ye o wa ha e wa hana jwale.
4: Mm. Motsekisang.
5: O motsekisang o bana le tsokopane.
4: Mm.
5: Ha le tsokopane la dumedisa. O mokwateletse eng yeno wa ha e wa hana jwale.
4: Ja bala ba tsebana. O motsekisang.
5: O mohloetsi
4: ke inye kana kana
5: lwana wena wa haiwa hana jwale o mohloetsi wa ya pele ke ing
4: nganya nganya ka lo ke ing
5: ke ing
4: a ira ha sa jola jola le motho ona jwale ke mbotata
5: ha o matlile ngwana no
4: wena o jola wena wena o jola wena o tloeletse wa pele fela o nganya nganya o shebana le hore na mantho o bua le mang kana ko mang a ho baneng a ile a ema a dumedisa Ha se no bangwana ne no u jwang wa u nyatsa.
5: Ke mpile bo u motsekisang. A ke gene le motho wa o wa ka wa pele ne le
4: motho sa. Ah, a ntse ka bo.
5: Ntse kang.
4: Ntse kang.
5: Ke kwa tsana ne so inking.
4: Ntse kang. Hm?
5: Mwana ska ntse ka ngwana no wa ke mo patle le mo ha tlile.
4: Ana ngwana no ha o motse wa tsa hotselo. Ha o ha o so mo bone.
5: Mela le so kopa.
4: Fela ha o mutlwisisi.
5: A fa ska ntse ka u thia u thia ke ngane. Ke mbaka. A ke re yona e jola media ka yena. Le eh!
4: Kwentse.
5: Ke na ke ranke le mme wa bona.
4: A ona tlhabela itse ba go bana o no motlweletse. Wa tsa ndose ndi ndusa botlhoko bana. Hona le motho a o tlweletseng a tswela pele. Ha o so tswela pele, o kwatela dimane ona go bana dimane o a uki. Joang.
5: A ga se benke ba gotse. O mtlweletseng. You know why wa.
4: O sa mo tsisi, o sa mgati.
5: Go go ntse go le fela go go jwetse. Wataka jeno le ke batla mo le teng go itshwabela go mara tsa ka nnete. Go go itshwabela
4: le. E mong o swenya fela la utlwa le bitso la. Sa ba leka, sa ba leka.
5: Mona no ke yena ene le wa
4: go pele. Sa ba leka.
5: Mona no sa hlowe, o sa hlowe. O ntse.
4: Na go tsenya tso fumana hore.
5: Di meke ke gona ntate.
4: E tsama.
5: Bona re di meke.
4: Di meke le tsama.
5: Wo etsa shapulwang eh bra ya. Eh bana, ntse le shapula ya utsi.
4: Wena.
5: Okay. Eh wena. Ke shapo ja khonyana tsaba khodi blasa khodi ja.
4: O bo bogekela khodi.
5: Wena.
4: A dumele le.
5: Ke ke gona.
4: A dumele pa biki u ka teng tirante ya drink.
5: Ke mega ke.
4: Yo, a ga ikhama. Ah sa ke nge jo. Ah ah.
5: Kona ga di meke go.
4: Motho mong o nana hanore. Abuti yona. ha iba o no le a usia shebahalang ka tsela itseng o na nwa ga ke se fikelle ya shebahalang ho feta jwale ha sa fumane a 10
5: so hloile 10
4: o so hloile 10 ore o fikile jwang ho 10 ba ke ne ke tseba ba pala di 5 eng
5: hona le di current tse ngatana jwale tse hlohweng ke di ex tse sa batse a le batse
4: ha o di ha so bo e mong o qetella social media fela ha so bo ni kana
5: hona le di ex tse ngata tse hlohweng ke di current le lona di ke batla le skela gana na go le punyula
4: ah ba punyula
5: hona le di current tse ngata tse hlohleng di ex
4: a swenye fela a swenye fela ha bona le bitso le ka reng ke la ex phone
5: o
4: ene leng
5: yo
4: o tswa ai ha le re lebu le re le boga
5: ke mmatle le mohatile ngwana no
4: no malebu
5: ke mmatle le mohatile ha o se kopane lena o utlwela fela o tswa motho ene lebu wa sele mo ile thapo ene le yena motho wa bongane una bongane bile a ska nna tsamela a o tsake
4: o tla ba o isa ngo
5: bongane
4: e no na bone ke bo o na bone eng mo o na bone
6: ngalam
5: ntwe ya wa hana jwale wa ausi
6: mhm
5: wa ausi o kile ngwa phela le
6: eh
5: o mo kwatetse fo yini le lwane la mo lwantsetsa bo wa a tshwereng ausi wa wa mehlong hana jwale mfuthu le ntse ka le mfu
6: ah wa tseba bibi ya ke tsebe ya ke motsebe lo motheo
4: okay ka no a tswa ta lo motse
6: ah ke motsebe lo motse ba
5: mwana ka no ka motse ba la ba shapo eta la ba mnate fela nini la iphumana le le babedi
6: a ngwana me akina uri
5: ana majitana nthotse
6: ri fitile
5: majitana ditlagte man
6: ene le nako ya ka ifitile ke nako ya hao
5: ha tsona ngwana ga ba majita ga ba shapo
6: eya wa ke la bothata lo wena ha re metswalle ya ke go ba le yena motho wa ke ya rata go motswalle wa ke ya tsiba ntso tlo ba botata o sole motswalle wa ntho ka mabaka le bua ka e impana ha ke na ke la botata mona
5: a no stress
6: la nka se be le botata nka se be botata ho ha
5: ho ba le wena bongane ex ya ausi ono o phelang le nana jwa ntse o sheba mfana yana wa radio o ena o itse ba o thie
6: eh kana kwa ke motse bo le motse eh
5: ha o tsebe
6: eh
5: mfana yana wa ti boy awa etsa nix awa monka motho ya utsi
6: eh
5: mara dai mana o batle mo wa talent
4: na ke utlo sisi o ka nete ya go o senthati o santsebe
5: o tlile ke tsa gane
6: ha bo ausi moteng
5: bo ausi wo bo ausi e mona
4: ana tsa
6: ntse le number tsa ha
4: a ke na mutaja ke motho a sna mutaja ho hang
5: ka nete
4: ho hang fela
6: o ke bona tsela ho se bileng ka yona ha re kopana
4: o ha ke utse ntwa pile ha ke utse ebe wa ba
6: eh
4: le ha ba neng ke bona di marandrang mona e fella marandrang wa ba ga nge to ba go rena ha se no ba neng
5: ha se no ba neng
6: ao
5: ke eng tsalo romela molaetsa gatiso ha mo mabedi 0797585066 re tla bela reng ka mohala he 0863084 mo tsitsong re shumela metse mo hlalo pele ra ya bone o ko re jwetse nnete ko bo nnete fela nna tla ba nthwetsa ke mohloe go ule a ka pa o etsa tseng ka pa tsa bana ba se le bontsho ngwe ke hlokomelang ka mogana ka gona ke kwatetse
4: motho ke na le bothata
5: eh ke kwatetse motho a sna nna le nna ko bo nnete fela
4: eh o motlo mphetha ke tabeno
6: e motho wa change re kopane mekiti mona ne go di medisa fela hi bong so sharp ha ne go di medisa fela tla ke tabela a o se ke tabela o tsiba eh
4: o etsa jwang
6: o tla mo ya o wa fita ho ikela mo ikela
4: o etsa jwang
6: ka mora mo motho wa change
4: ah o na etsa
6: o tshwetse o tla mo ba nga tlile mo
4: eh ya ene
6: a khetha o tla mo
4: e tlile ene leng le mo tlamang ke nge mo tlamang e tlile o
6: a se
3: a tsadi papadi ho ria tella le bongane chabalala
6: ke le wili a hona bana beso ba bidiwa tsebeletso ya lesedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi ho re ya thella re kale ka tsa di athletiki ha ile hantle mpudi wa lebelo la 100 meter kwa no Africa Borwa gift le otlela o se antse a qalelletse ka ho itukisetsa mabelo a Diamond League a tla bengale mane Eugene dina hentse ko panetsa America ka la nne kgoding etlang ya phupu lotlela o le ba dipapadi ntseo ka moya o phaming ho latela tshebetso ya haetso tehang mane Shanghai kgoding e fitileng mo wa hapile lebelo ka nako ya metso tswana e robeng felona robong super Lucia Di Matti tse hlwahlwa tse kenyeletsang Ferdinand Omanyala ya tsweneng rekoto ya kwano kontinenteng ya Afrika e ka tsana le mo America Kenneth Betnarek ya ileng a hapa metale wa silvera dipapading tsa di Olympic le ka mora phihlello eo mokotlisi wa lotlela Thabo Matebedi o re ho ntse ho na le dinthonyana tse pedi tse tharo tseo ba lokelang ho sebetsana le tsona pele ba le ba mane USA. Ha re utlwa hore mokwetlisi Matebedi o di beile jwang?
7: I'm actually about that performance. I'm happy with the first race in Shanghai. The second one, there was a lot of mistakes he did. He did a lot of mistakes. I think the key needs to be consistent running top 10. It was not such a bad race, but my expectations was maybe 995, 994. So it didn't come because in terms of his execution in the middle part of the race, it was not such that good. The only part that was good was his top end speed. That was perfect. But the rest of the race, it was a little bit shady, so I hope that the next diamond league is going to Eugene. We can fix that.
6: Mo go tsutsa tsepile ka hore bo ikotla sifuba ka tshebetso ya le otlela ho sa tsotelle di phepetso tse wati yana le tsona na go nye fitileng o re le yana jalo ka mokotlisi ho na le di phepetso tse wa ileng nna ati yana le tsona tshebetso nya ha etse ya karetsang ho thusa smart se kileng sa hapa medal wa bronze 200 meter ho world championship eleng ana so jobodwana ho bela tswana mo re thito ka mora hore abele mathatanyana na go nye fitileng o re ka bobedi jobodwana le matebedi ha ba ka fumana tshehetso e hlokehang ba ka boela e ba
7: Yeah, Dick is the best one after Anaso Jobodwan, because Anaso was also on the almost similar situation. But if you look at the performance, Dick has much more performance than Anaso after I have revived them.
6: Ha re tsirela ho tsa bolo thapelo morena o tlo dula se tlase seng hape shopping sa masanda wana e tlabele selemo sa bolo shumela motso bonga le se shopping seo ka mora hore se hlopha se sebedise tokelo ya sona ya weketsa kontraka ya hae gala le na di le motse mashume a mararo ana le metso medi e sala a fihla shopping sa masanda wana ka selemo sa 2016 e le hane ya tswa shopping sa Blue Fountain Celtic ho fihlella ha kana he ya ba sebetsa hantle lo hlabela nka hlakare lo bapala dipapadi tse ka banga tse magolo a mararo le shuma mahlano ka ofela shopping seno me aba hapa liki magetlo a robedi ka ofela athi loja a sakenye letswa so shopping sa bafana bafana se yang tlhulisano nyamo hapo wa lefatshe ka lebaka la timalo mo kotlisi Miguel Cardoso o ntse a monka jwalo ka sebapadi se hlwahlwa holo se shopping jwalo ka se na le boiphihlello a bile a gona ka nnete bapala dikarolong tse fapaneng tsa lebala ntse ka lotse o tsa bolo ho fela ho le jwalo mamedi ke matsatsi a robong fela setseng pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di lebeleletse ka tšantšelelo bafana bafana ba gotlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgatlho la pele ha e sale o tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse 34 ka kotloloho ho tloa ka la 11 kgweding ena ya Phupjane ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Aforika Borwa ho SAB C Sport. O ka boha dikalane tsa televisione e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapo wa mamela dialemoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo ka ofela. Ka la leshome le motsomong kgweding ena ya Phupjane horeng ya borobong bosiu motsotso o molomong wa leeto lena o a qala re mmoho ho sena re pelo e nngwe tsena tsohle o di tlisetswa ke SABC Sport mohatsi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 a re dikwala ka tsa rugby hlopha sa Glasgow Warriors se qadile ka boitukisetsa papadi e matla ya di-semifinale mafelong a na a beke o se tloe bapala kgatlhano le tlhopha sa Bulls mane Murrayfield tlhopha seo sa naheng ya Scotland le se se se tlotse ebile a le hantle tlhopha sena sa kamana ka Pretoria makgetlho a mabedi ka ofela mokgatlhelong wa league motlatsi wa mokotlisi Nigel Carolan o re setlhopha sena sa Bulls ke setlhopha se sebedisang matla a maholo ka metlha a bateana le sona e leng se wa dumelang e ka nna ya ba phepetso kgetlho lena ga ba thulana mokgatlhelong wa di-semifinale athe a re shebahe le tlhakoreng la ditimalo shopping seo sa Glasgow se ka nna sa iphumana se bapala ntle le scrum half George Horn ntle le ya ba kannete ho na le diphetho tse ka bang teng pele go phatlhalatswa setlhopha sa moshwelella dibapadi tse ding tse lemetseng shopping seo ke Jamie Dobby e ka sana le Hugh Jones setlhopha seo he se tla phatlhalatsa banna ba tla le ba papading tsa papading ena e maatla bile ya le hantle ya di-semifinale ka labohlhalo lena le o reyang ho lona ha papadi yona e tla bapalwa ka moqebelo dibile yakalo tseo ke neng ko tshwarese tsona tsa pele tsa dipapadi tse ding hape di metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone bana beso
8: lebela ho lefela bongzito
6: ke o taba
8: Lapeng la rona renwa Carmen Pure Rooibos tea ka tseletse fapaneng. Pali o e batla ile tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla iloile e tshisa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonana hadi ina le tea bag. Nna he ke enwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sa kgatha le hore o enwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mangkgonthe ya Afrika Borwa. E fumaneha disupermarketeng tse ngata le ho kaminti.co.za. Come in pure rooibos tea. From our soil to your soul.
5: Mamedi le Sadia FM traffic ke le bile ho lefela bongane ke le bile top la 7 mamedi checka ne ditla le ho hadinga ta tse ke di tswereng ntle le ya ho refela pejana ho ine ho ina le kotse ya koloi N1 southbound mane mo re new route ho ne ho kwetse mela e meraro ho a bona hala mo mamedi ho re ka nnete molwanlo hla a sa phuthuwe jwale mela wa qala hore o tsamaye ka bolukuluhi jwale o ka lokoluwa fela ho ntse ho bona hala ho ntse na le ke kutlwa ka senyesimane ba bitswa di batho bana ho tiki di rubber necks ya ba tla fumana hore la koloi se fitile o tla a fukutse lebelo a batla o sheba jwa lo fumana so thamulala hitla mogao a sheba koloi ntse ya pele tsa mabutle jwa lo tsebe ha yena etsa mabutle le ka mogao yona etsa mabutle ka mogao yena le ka mogao jwa le diqale hape di etse hokaneng fela molono tsa ona phuthu fela ntse ona le batho ba ntse ba batla o sheba hore ho etsa hetse mo ene le kae ba bile ba bang ba bona ba lotho mohlomong ena ile a thula ena tjena ha e mohlomong ha ya etsa ba jwa le etsa tjena jwa le kana kweno e di isa sepetipeti jwa le wa kopetsa ro ba ile hloko ba batlang ho sheba kana kwe fela batho ba gothaletse hore ka nnete ba ganne ka bolukului ba lukuluile o feta mo sebakeng seo sa kotsi e re ke bone ntse le yona ena le ka mona ka moroka bypass le teng hona le kotsi a ibile ne se kotsi ne le koloi neng ithibile phalo ya sepetipeti le yona e ne eme hampe a e ne eme hampe le yona mmamedi ke shebile kwano setshwantsho sa yona fela e tlositswe sepetipeti se phalla monate tsela e buleile fela mmamedi a ke tsebe o kile a tlhokomela mo o kileng wa eba le kotsi kapa wa ba le ntho e sitisang sepetipeti molwanlo tlha a qetwa go tloswa ho ntse ho nka nako e telele hore sepetipeti se tsamaye ka kore se phuthulwe se tsamaye ae ntse o bona ntse di fitlha mono di fokotsa lebelo di eme di tsamaye ganyane jale ntse le yona ntho eo batho ntse ba kgothaletsa gore ba be le pelo le ga go sena malwanlwatlha fela o tlo fumana gore sepetipeti se ntse se tsamaya ganyane fela go na le tse di bonang rona re sa di bone go na le tse ntse di e tsala ka bothokotsa ka bo Vosloorus ka mone ka bo Palmridge di ntse di e tsala ka bo Sebokeng Soweto di a e tsala ana jwale momamedi wena e re fela Lesedi FM traffic bo re hashtag Lesedi FM traffic bo re at @tibos_mokone @limawela1 e tlo fitlha go nna kwana ga e fitlha jwang kapa jwang ke tlo itsebisa mokganni mongwe leng momamedi wa Lesedi FM.
9: Tebeletso e ratwa Lesedi FM.
5: Mamela ke batho tlo fetwa ke tabe re tshwereng re tshwere molaetsa o matla metsetsong ya mehlano hantle ka mora hora ya bone re tshwere tabe kgolo hampe
4: ha holo
5: tsebiso e kgolo
4: ha holo
5: hey
4: ho lla di wee wee hohle mona so lwena ha ba tlo fetwa ke wee wee
5: hantle fela taba tsa hora bone ha di fela metsetsong ya mehlano ho tlo fata ka letsoho.

0: Ngiyahluleka mongekho kidathi meke sobalem songi le Kaylee Botman para phela jolo ngiyahluleka mabini mitsusu ke le shumele mitsu imene pele go fitla go nyane ya bone American jolo hashtag mjalo Tuesday
1: ITLB ke la bobedi la mojolo e rentse le qoqela nna ke current e sa batlweng ke X pele ke batla go dumela lebaka kore X ne ntse na le tshepanyana gore dintho di tla loka jele ke nna ba ke emetseleng tsa bona ausi eno ga mpatle kore ga kgone le go iphapanya ga mpatle kore ga ntlho ya fa ga mpatle le re ka go kopana re le babedi tseleng a ka nna mmatha ka mabidi ya kolo e godimo mamongodi tamai Highlands North Johannesburg
2: mamongodi oke karente sa batleng ke ex
3: ai etio seboka ya ka nagana um ba onketse foo godi man o bontse bona a tsamaya le motho wa gago ai magodimane pelo ke pelo mas ene pele batla ntho e batla nna ke batle lo mmona motho nix ga le ke sega saka motho ke file kakare gala ntsa nda bolapa godimane ga ke bue kakareng ka thabela le o tseba le gona go phela kae kejabo ai annete godimane ke gape lo mmona baya nix
2: motlha mo ntaba ya ga e fapane mona moreng o nkelwa froo
0: ga utlwe ke batla go utlwisisa gore o
2: monkile go
0: fela ko ngwe motho ga a phamola ntho e ne go matsong a ga o bolela gone o sa e tshwara
2: gantleka
0: tshwana epa
4: hi asle we have the tours all right nna aa ka nete kwa tlo bua maaka ona ke ya di bona di ex tsa kae ne go tenyela a one shema ke mobatle ga ke mobatle le ena wa tseba ga mpatle le ena like ntho e tsaya ke se ka mobatla ke utlwe ke motswa fela ke mo bona sebe ko gore ne ke thole message ya hae a botsa kae gore na kae o boneng go nna a ka ba sa a downgrade ga ka kana yo ga ke mobatle shemle kore nalo ke etsa lotha o hata concert se kore ka ba go ntlha ta ga ta freka etsa la ka tseng sa batle ka teng go sa kutlwisise go why go se fitle ntlha bona ke a gane mo se why jwa lona se lana so le teng na rat ke mo yo a extreme ka mbatle ke mbatle ke tshibosi ke mbatle ke tshi mo matatien
0: ha tsa ha tsone lebe ha mmatle ha tsone lebe ha mmatle a ke o na le ka o nyahamisa motho e wa ba o na le ka gonya wona o tshwanetse e benong o latlhetshwaga mono gore a ke fitile ngwenyanaka je ke fitile
2: and gangata ke ntho e re shapang bophelo wa bona ntho ke bona go sesane gore shapang bophelong wa gore motho ga a latelela a bua ka wena a latelela a bua dintho ka wena utlwa dina ntho a
0: itlwa
2: sa mo fa ntho eo se ka ya moo bane wena ga o mo utlwa ke
0: kakaka
2: bona ga o mo utlwa ga o yemoo tla motlhoya ga a tla botsa gore o ne o bonang ona mo sna hona ra ka tsho go dai mana ge a e mona o tshwara mpheta
0: a a na sina na sina
2: na sna ene re mo jetse ho tsane mo sa metsini tsi na sa tlo bua na tlo thola fa
0: jalo mo tsitsing
2: jalo mo itse
0: ke ska mo hloya a tsanela mo hloya o ntse poso ntse poso ka mo hloya
5: a khona thaba a khona thaba na yo go pana le bona ntate ke a hema ja mo dumedisa e re ngwana mme o bua
2: yes
5: Eh. Yes. Albe tsinya tsara go. Ke mala straight. E re ngwana mme o lwa. O lwi kile o lwa. Eh, a ke ga ifitile tabe. A ifitile ifitile.
2: Thank you.
5: Eh, le ke modumele tsimo tsa ba le a o simo. Eh, e felletse mo ne ke ifete. Ke di so ba mona ka lang khala kbala khats. Ya
2: le se bo tsantsi ya jwa.
0: Eh, o ntse ya jwa la o simo. Ke a ikepile.
2: O se batla ditao.
0: A ju.
2: Na go mo tshwantse go gone fela go nke phone go moletsetse shapo ya Gebong Steman ka paise sa Spain mona ba re hona le announcement re tlo etsa ka 4 ke kopa o ntsetse bana da bonse a ke re ke bana ba
0: o se tshwere kae
2: a ke re a se ke tsa se ke jwa le ke palamise taba yo di mo jwa
0: e palamise o go etsa la jwa mpa palamise mo
2: bonse a ke re ke motho wa ex ya ka ke current ke tshwantse nene ke gone fela ke moletsetse bonse man ke kopa assistant braya ke tshwere ile mona Spain ke tshwere ntho jwale ke nako taua gone o kena ntho go pele fela bana ke sa tshwara jwale ke nako mona antropele bana ha e beneng a ntshasa petrolo o tla ntshasa ka pa le nna o sane ke tla e tla gare mona ke wa bana ai man ha o no khone
0: ke lo nwa metsi
6: thabolele thabolele bana le sekula hai so sa rona sa tsatsingi nna ex yaka o la ka beya ona wa hona jwa le status
2: yes
6: a re ona wa no ha ke so hloe motho jwa la ha ke mo batho e tsena wa kae dine re ma dula ha ona le botata dija ga ina le botata pompo ina le botata ka po mathata mang la mang a teng ja re tima so ka motho a ntate o na dula a bitsane jwa le ha sa mpitsa bana ona wa no sa le teng na ke ha ke mmatle ke sa motseng
2: o hloile thaka leo
6: sa motseng bana leso ke nna mhloka le bitso
0: ka ba ka go lukisa dipompo ka ba ka go lukisa dipompo ka ba ka go lukisa pompo fela ga o sa bitswa ha o mo enkhata that wise man
7: re bua ka nna bana ba ile go toma le tsosa no se botso
0: eh
7: wa tseba na go mara o tsamo ka mo batle a ndabula go papa ka ntlo ga re mphama tsa mang
0: Eh o no sa mo batle ho baneng?
7: A re ke motho a mo dimo ka pa. Eh o tsama bitwa mo a mang a ka ntwa nda bola. O na le motho ma kanjo. Ke ntse ka re ntse wa ke ha mo tsela ho tsela. Ha mo tsela ho tsela ka le tshe mo wa. Ke fuwa ma bitwa ho tle motho a mo dimo.
0: Hela motho a mo dimo le wena. Eh ya.
7: Ka re mo tsela ho tsela ya no a ke mo buitse le no ke ka tsene ka mo buitse ho tsela.
2: Yo, ask his wise man, man.
0: Yeah, that the wise man.
7: Yeah, man, we're coming close. We're going to go there, man. We're going to be back and we're going to be back.
2: Ask his man, Papa, man.
0: Ask his man, Tom, Tim, that the wise man. Bye, that the wise. My young hotel.
8: Hey, Leo.
0: Leo, I know
8: that. Hey, man, I'm going to ask you to ask me to ask you to ask me. I'm going to ask you to
0: Ei,
8: I'm going to go to the house. Ke
0: nna
8: na
0: ding
8: ja
0: tsela wa. Okay, ga le bo bona le tsela. Engine. Mohammed ke kopa redule slohong. Re kopa redule slohong ka nnete. Botso ya rona e bonolo a holo re. Ke eng se tsang hore o ske wa o ikutlo sa batlena wa hona jwale wa motho ao. Kapa motho a eleng hore o ile a utlwana le motho wa hao pele wena o fihle. E bonolo a holo.
2: O mohloetseng. Kapa ena o
0: mohloetseng le tsela. No, no, sutu. Moyeng khatso.
9: Letsa.
0: Le ga ngwane so.
9: Ao motho a modimo le kae?
0: Ke pedi.
9: Ke mo buitse ne, tumela le
0: eh. Jo jo ke mo.
9: Ai man, le so yo ke la eng re ka. Wa tsiba ntse ya di batlo di nke ka pelo.
2: Ja dihle.
9: Ao. Go fa fela motho o go latele bana mo. Gore wa tsiba le o ngudumedi tsa o kopana le ena molo mmane. Ha o hle le kae ngwane se bontse bo ya jwa mbophelo. I'm not le kae, I'm not.
0: Wa yetsa cable ntwe bua ngwana ba le sale moyo.
9: I'm not jwa.
2: Ha ona thathale.
9: Lebza, di nthotse na di batle o di nke ka pele ke wena yana, ho ntse ntwa wena bohloko ntse bona di status tsa bo you know one no. Ah eh man. Di nke easy fela. Le yena o tla bona hore ai motho eno wa tseba ka nnete hada. O tsitse ke ka bophelo ba hae.
2: Mm, wena di tla o le matsa
9: di ka. Ke ntse ke se bohloko bophelo ba motho yana bona bo ya pele.
2: Thank you Musi.
9: Ke o ta.
2: Thank you. O bo se lae ga re no wa no o kenye pelo go bile.
0: O ba lentse na le di nomoro tsa.
2: Ah tshe ya ke re hao. Ah jwa le nkila ka di delete.
0: Patong ta ba ho fela te a le hlakule.
2: Ah.
0: Hm?
2: Ah.
0: A le hlakule?
2: Ah ntho tse di a o monna. A ke re ke na le number tsa batho ba bambe be metswalle ka
0: papa. O tsalla o di hlakule. Ah tsalla o di hlakule. Le o sheba di status tsa tsalla o di share. Ah ha se boga ke hore ho bontsha hore nna le wena re na le moedi. Wa di puisano bye bye ntlompe ke hlompe sona le so
2: eh o bane nini nga ukwa ngotsi ka yena wano abuti sa bone ka go sa kwati e ka go kobisetsa wena
0: like
2: wa bane a iketsa ntse ya thabile
0: a iketsa ntse ya thabile na go ngwihlile wa bantsa go kobisa ka bomo wa tseba go se fela pelana o so limone
2: motho ka ya debe
0: Re sa buisi. Re mo foka mago ya di chips. Mo di prawn. A re ne re tla di jading.
2: Eh Thabo le lebo ke kopa ba anonymous. Ke na le 3 years ke nyetse le mofumadi wa ka. Yo, wa itse mofumadi wa ka a batle ex ya ka jwang. And a itse ba kopanile a one fell. Eh which what le buti mo na.
0: Mokeke. Ha mo o mohletseng. O bona le buthata ke bona bo. O ha nna nke ke be ka hloya motho ke sa motsebi.
2: Ne neng o hlalela bo ga ke batle le ngwana ka be pila msadi o.
0: Ah, la la jo lo tletsa jwang.
2: Ha ke batle ngwana ka mno ba neng ba ka o. Mno ba neng.
0: O tla bona ntse jwang skarabo. O ba ke o ke mjetsa go ke mama. A ke mama.
2: Jo jo ya bile o ba hlantsa. O ke mama.
0: Ha mo na ti jo a fitla mo ke re mama papa. A ke mama.
2: WhatsApp ye wena. Ngwana ka na bo mama ba bang.
0: Aire le nna ga na tsita go go go. Ke ha ke tsomile le mama ga ile kae kae. Wa ge.
2: Eh le nna ga ngwana fika o le tsamaile le papa. Papa wa eng we? Papa wa eng?
0: A ba ke papa wa hai.
2: Message is okay. Ngwana wa ka ska na papa o motho wa. Ke tsaka ma ntse mphofo. O nku.
0: Nku e la re tshego.
2: Ngwana ka ska papa o bue ya.
0: Ke tsona ntetsa ke ba.

0: ke her ha dame jo le se fm ba le mise se le shimele mise se le tseng ka mara ho ra ya bone ke ra tshela afternoon availability boss ra ho renyane ya abotsela ho pula he go tsa mali tlb
1: tlb kha ka pele bere khe ka mara ho rata jwa ba me hanga taka ra bo be dikana kwena re re bile khutlana se bitswang 30
0: under 30
1: fela ke ke ma metse tau ha tlokwana le naneo a bua ka hore kgwedi ena ke kgwedi ka ena re hopolang batjha ba 1976 mme ebile a hlalosa hore ke ba bang ba batho yena ntate Motaung ke ba bang ba batho ba ineng ba phela ba le teng ka diketsahalo tseo tsa 1976 mme a bua hore ho no ho lwanelwa nthwena ya ho rutwa ka puo ya Afrikaans mme batjha ba 1976 ba ile ba e lwana mme re a tseba hore mo mamedi re mona mo re leng teng ka jeno ka lebaka la ntwa e leng ya lona ke batjha ba 1976 mme re a leboa ka nnete home ka obere batho ba neng ba le teng fela motho wa potlaka nke nthwena o itobetse mathe o ise ho bo 2026 yes re na le mesebetsi mathata mangata a tlhokego ya mesebetsi ho di-graduates re na le mathata mangata e batjha ba tobaneng le ona hana jwale a fapafapaneng re boetse re na le mathata mangata hape ka hare ho dikolo mo teng o fumana gore go na le maqulwana a lwantshana go na le maqulwana a hlekefetsang bana go na le maqulwana a hlekefetsang baruta bana ke tse ding tsa dintho tse e leng gore batjha ba ka jeno ba shebane le tsona ba dikolong se ke nka re sheba batjha ba 1976 go boetse go na le bothata ba ntho ena ba e bitsa ke codini kapa ke lini mo teng re bonang bana ba banyane dilemong ba ya di-chemisting ba ile go reka meriane ena ya sefuba le dipidisi tse fapaneng tse ding tsa tsona ba bangwe ba bona ba re ba di reka bo bomme bana ba rekisang dikolong mme ba ditswa ke ntho tseo di etse mokedikedinyana ona o tayang
0: mme ho se go na le mo e leng gore dikolo di tlhokometse mme dikolo go tlhokomeleng go senkilwe kgato e itseng go ba go ile ga bala go se seng sa dikolo se e leng gore bana ba ile ba go a phenyokolola mekotlo ya bona mme go fumana ba tshwere e meng ya meriana kapa disebediswa tse e leng gore ba disebedisa go etseng mokedikedi o ne e leng gore wa tae
1: mamedi re ha re ntse re latela re sheba go na le mo jalo ka leboa re dikolo di se di tlhokometse dikolo di lekile go tla ka le di-farmers tse ngata di lekile go tla ka tsela tse itseng tsa gore ga re sa rekisetsa bana meriana ena ke di-bronchlier kapa ke
0: yes
1: fela bana bana ba ikarabela ka gore a re roma batho ba bagolo ba re rekele ntho tsena a kere lona le sa re rekisetse re roma batho ba bagolo ba re rekele ntho tsena di-chemisting ba re fe tsona dibotlolwana tsena e be re dikopanya ga le dinwa maphodi tsena jale potso e ke batlang re ke re qoqe re le batswadi le bona bana gana jwale batjha ba 2026 se re sheba 1976 ke a dirata di na le 6 dilepe re ka etsa jwang go lwantsha godumodumo e ne e lematsang bana ba tlo tlhokomelang ka mora dilemo tse mmalwa gore ntho ene re lemaditse gobane ya o lematsa fela gana jwale ga o ntse o le ka ro yona o etsa o bone
0: ga o e bone go a lemala ngwaneso mme ke cheo sentse o na le baleng gore ditlamorago di a iponagatsa motho ka tlong o sale jwang ga a sa mamela le ka phaposing ya borutelo jalo jalo mme re a gotlha mo mere retlotle etsa ntle
2: clientele e ngwana go o sireletsa le balelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ee re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: letsetse bo mamedi ha o le muruta bana hlomo muswe hloho o sitho sa SGB sekolong o motswadi motswadi a rekisetsa bana o rekisa dijo dikolong o rekisetsa bana o motswadi a nang le ngwana a kenang sekolo primary kapa higher primary re etsa jwang re le tshaba o ngwana a kenang higher primary wa ba bona ba khotsi ba ka break mihla ena ho sona le sekupusa sino a mapolice ena se ba sehlekehlang ba seno le after school wa e bona ntwe re ka etsa jwang ho thusa bana bana hana jwale ha ba no bona hore ba thuswa le bana na jwale ba bone ka hey ha ba bone ba thuswa empa motho o tlo hlokomela ka mora le motse supileng hona le batho ba bangata ba re ka ba qollang hana jwale ba ile ngore tshebediso ya nthotse e ba le maditse motion motho o sale ntho engwe le ngwe ha yo sale matepe
1: le ha bua
0: fela ha bua matepe ha gone o etsa dintho ya go o lemetse
1: me what's about nako eng re ntseng re tla re hola rona go nna le teacher eneng e tshwaja haholo sekolong me ke yena motho e leng gore o ne o kenya tseleng eno o ne o tshaba o ne o tseba fela gore ha e le ntate Kgoma Matodi hekeng ga o monate ga ntate Kgoma Matodi a tlo le thudisa ka phaposing ntate Ditedi a tla tlo le thudisa go a thola mme le majitane a tseba gore hei ha e le o le ha bapalelwe weban mme ke nnagana ntho ya ke tla matitšhereng gona jwale ho so na le ntho ya gore matitšhere a iphumana a tlhekefetso gagolo mesebetsing ya bona go ba bangwe ba bona ba reng ke tla bona ke ntse jwang ga fela ke fumana moputso mme gape e nngwe go na le matitšhere a ntseng a na le lerato la tshebetso le tšhisego eo ba ntseng ba le jwalo fela o fumana gore ga a le jwalo e ba e ka o iketsa eng wa utlwisisa mme le batswading re kenye le yona SGB gobaneng batswadi o fumana gore tshietso titšhere ena jwalo sekolong ga e fumane go latela ka tsela e leng gore o tshwanela e fumana ka yona mme re bua ka yone ya gore go na le bomme ba rekisang ba o tla fumana ba e rekisa dintho tsena moo ke bomme o ka fumana gore ke motswadi e leng gore le ngwana gae ga kene sekolong moo mme o sa itse goba wa ka gayo papi ke wa ntseba gore ke mme ya soft ke tlampe ke mofe mona
0: re ka etsa jwang mamedi ga re ke re nke mogala wa gagore ke re utlwe gore re ka sebedisana mmogo jwang ra thusana
2: ngwaneso blind sefapana upi ano yana ele mo mathateng o itsewa e kereyalo dilo tse le di buang gore o tlo lemoga o so le motona ora seseitsane ke le high school ke kabe ke dirile 1-2-3 because bona mo ke leng teng wane kabe go se yalo ifne ke dirile 1-2-3 so bano yana ga ke bone le ba ipha le monyetsa o wa o dipala ka dilo tse ba di dirang wa bone so I ke ba kwa mala go tsana manish go re motsa lo mo mo just for the sake of the deposit motsa lo mo mo a le ke go ga tlokomela ngwana ga ka tsela teng tse tsotlhe go ga make sure go go tsela ngwana ga go go ya shapo a nne le relationship le go patch ya a find out ngwana a yo shapo a ite nako le ngwana a e like a botse ngwana ga go tlhoka e a ka mo direla e stuff like that and then reminded me tsa bana ba go because bona re ka nna ka re go se mo pela go strateng mazali a sida ka wena ha ntse o bona ka no shapo ha itse go dira thing ka wena for the day and all that so the only thing re ka etsa no for being positive for now go rela batsadi re pia tension go heta e we re pia
0: a ta ukutlwile shapo ntaka
1: o moyang khatso
3: tsini netsa ke le hlomphile di buri tsaka tse khabane
1: ntate madoda
3: o bona o la ntse go tsamba go jolo ka karolo nya dene ka mara ya o tsatelele la ipua ya gore motswadi wa rekisa and then o rekisetsa bana ba batho ba bangwe eo bana bao ba sa ešeng and ontse o tseba ga ona bana sekolong seno kapa bana bao ga ba tle le o tla o tlo reka tsona ntho tseno empanego bo wa motho e mo ha re ka khutela fela morao hle motswadi o tutubala o shega ho bona ngwana motho mo a tsutlwe ke tsona ntshotse mo receipteng tsona ha sala motho ha sala bokamoso o tutubala o shega re ha ntshona ka itsala haka o tlo ba jwang empa ka ho ba pelo tsa rona di shole ke ra ke na taba tutubala fela hle motswadi ya itsa ntshetsena o tutubala fo motswana o nna no shegisise hantle o jikele rumo le no shebisa ha bo tshore ya khwella tsa tle no re tsang tshipeng ka fa re go khale melana ha re bona ntse seno ke se khwelle na motho ka mona re o re tsang tshipeng na mo ma di fetla ka mo jutsa straight ba ka ba ka mo kgwa se bontsha ke ke a bola bana ba ba tlhola ngwe pa ba ke ba ba je ntse seno ai tsale ka go raitse bana ba yona ke tshefia di tsintsa ka bona re na go khoko ba tla utlwa ga ka utlwa la palele go tlhoko ke le bua ba tswa
0: le bula ho lo fela ntate madoda ntse mo ntate madoda ai bua ngi kutisa bhloko le ke mametsi tseding tsa dialemo ya maobane bosio ba bua ka gore na e be di-activists di kotsi nna mo teng a ke re ra bona northwest gore di-activists tse pedi di bolawe ka setlhogo jale kore ke itlisa mona mo ntate madoda a re nna mona madikgetlha nka bona motho a etsang jalo nka bitsa sepolesa nka ema o lwanela o bua ka toka o bua ka gore go lokela gore o etsiwe ntho tse nepaetseng empa ke batho ba bakae ba ka reng ntate madoda ga re reporta ntho ena go bona ba ba etsa toka ba ba yema ba re o support re a yema re batho ba molao re lo e lwantsha ntwe o ka fumana se ba yena ba nka mosi ka mo lefatshe la rona le seng le le teng
1: gana jalo nnete fela
0: o ka fumana se ba yena a ba nka mosi o sa tsebe gore go tlile jwang batho ba lo ba tsebe gore ke ene re tshepa ma
1: o moyeng kgotso
4: kgotso kimme kae
1: re teng ma
4: sabo tse ke mama tuwe zelo nna ke sekolong ke a ruta e mo college-ing ga ke bona phoso mo ngwaneng nkisetsa ka thoko ke bua le ene ba bangwe ba bona ba utlwa ba bangwe ga ba utlwe o mongwe a banna a bolele gore mme ka nnete ke ntse ke leka gore ke lwantshane le taba ena empa go bima so ke dula le bona ba bisetsa ka thoko dula fatshe le ngwana ke a mo bolelela ke mo bontsha bobe ba ntho eo a ikenyang go yona gore nna ke efeng
0: ke a thaba ba matube gore go kene motho a tsebang a dulang a sebetsang ka ntho ena metlha ena mme o nkile bogato bona ba gore o ba bitsetsa ka thoko re a leboa golo ke kopa o botsa potsonyana e le nngwe fela e nyane gore puisanong ya gago le bona ke eng se o bonang e le sesosa se atisang gore e be ka re ke yona ntho e ba diela nna ke peer pressure kapa ba bangwe bogolo ba bona ke dintwa tsa ka lapeng mo batswang teng
4: di a fapa-fapana case tsa bona ba bangwe o fumane gore o imetse mo ateng gore o leka go balegela ntho e itseng ke motlhokomedise gore ke nnete wa e balegela ene sena se e tsagalang e ba motsotsonyana fela o mokae few minutes o tla lebala ka nthono motlhang o tlapaelwang mono then mathata ke ao a ntse a le teng a ntse a tobane le wena the only thing that you can do ke gore eng sebetsana le sena se o tobaneng le sona batla tsela tse fapaneng and then ke refere ga ke bona gore ka nnete mo o ke buang teng ngwana ga utlwe kapa o ntse a imetse ke mo referela go baka pele ba e leng gore ba na le tsebo e nngwe leletseng gore ba kgone go counsela bana then ba bangwe ba bona ke taba ya peer pressure gore o batla go pilongwa total group ha a sa etse sena se o ba se etsang a ga ba sa mmona e le motswalle wa bona jale o feela lonely
0: mme re a leboa ka tshisego passion e o nang le yona bakeng sa teaching sa go ruta ngwana gobane yeo seng o etsa e se e le kekeletso ya mosebetsi wa gago o tshwanetseng o etse wa letsatsi mme e ne ka re ka ba le matitšhere a jalo ka o fela pho re kgone go lwantsha godimodimo ena re a leboga mme
4: ke lebogile gagolo ske
0: re a leboga golo fela
1: ke maikutlo a matlana mme jalo ka re tsho mme o sebetsa ka batho ba batšha jalo ka go college-ing wa ruta fela ha re hona le clip mo modine re mametse mme o thubana bana ba tsala ho tloba le dilemo tse go bedi 8 years. Mme o ka ipotsa gore ke eng se etsang ngwana 8 years a nagane go nwa sena go betege go ba ka nako ne o bona e le dinampilase tse tshwanelang gore be di amamela ka phaposing ya bokutelo. Jole ke nagana go tshwanela go tiso letseo gagolo dikolong goba wena o montsha ka tlong o mo apesitse gantle go ya sekolong mme ga o tsebe go etsalang ka ena ga le sekolong nako tse ngata o fumana le gore batswadi ba sebetsa ngwana ga tswa sekolong o kgathetse o jalo e motaile ntho eno wa robala o sa tsowa ka nako a tsowang ka yone jale e re tshwanela re be le tsela e leng gore metšha e leng gore ya kenywa dikolong go tlhokomeleng gore sena ga se etsa ga le kapa se iphete
0: re sa ja re sima titšhere fela morwale ona ga o na le ngwana o tshwanetse ngwana o mbona gore o sa bua puo se mo imela o sa le matepe ga le dutse mantsi o bua le ena le ja le nwa o moroma coke eng o kgona o mmona gore motho ga se ena ke mane mo o tshwanetse le wena jalo ka motswadi o eme ka mao o tshwanetse le wena o eme ka maoto jalo ka motswadi e mona re ko utlong gang emonaare gobane ngwana ga bona lebo motho a le lwantsha ntho a e tsang a le mongwe o bone kare motho o ke ena a sa nepagalang mara ga bona batho ba le bangata ba le lwantsha ntho a e tsang o kgona go tlhokomela gore okay go tshwa gore ntho e ne ke etsang ke mathata ga e le gore le gae ba ntwantshetsa ntho le sekolong ba ntwantshetsa ntho le batho mmileng batho ba bagolo ga re dutse ntse re nwa sekupu se ba lwana o tshwa gore ntho e ne e rona empa ga batho ba bagolo ba feta bana ba ba dutse ba nwa sekupuse sekolong o sena taba bana ba ba nwa sekupuse e le wena fela o le motswadi a e lwantshang ngwana o bone kare ko wene kareng ntho e sa tlalang kapa mistresse ke yona fela a lwantsha ntho mistresse ke yone kareng wa disteng mistresse o ne wa disteng fela ga re e lwantsha re le bangata batšha bana ba 1976 ba ile ba ema ba le bangata go lwantsha bothata bo ne bo le teng
1: o jalo ga itsere motho mme se re le SGB ha iponagatse magotlo a taolo ya sekolo ke batswadi ba kgethilweng ke batswadi ba ba tshepa go a tsejwa gore ga mme mawela a bua go a utlwagala jale ga re seke ra ba batswadi ba buang fela kapa ba lerata fela empa re sanke gato jale re tshwanela gore gona jale re a tseba gore re dula metseng e jwang ga ona motho o sa tsebeng gore o dula motseng o jwang go na le diphepetso tse jwang jale ga o santse o tseba tseo go ba bonolo gagolo gore e be ga o kenwa mona e be le beya melao ya gore mona e bangwe batla go kena sekolo mona ga o tlo apara jena ga o tlo etsang ke a gopola ga ne ntse ke kena sekolo ka mmakwane ntate chili ne le yena principal ke ne ke sa rate tae ka pelo ya ka kao fela ga mme wa ka a qeta go palamaya mosebetsing ne ke ntsha tae fela mme wa ka o ne a tlo fumana report mantsibi ya gore o tlile a sa kenya tae sekolong e be jale le bona ba kena go nna gore go ke tswa ka tlong o apere gantle o tsamayo ya sekolong bothata ebile bofeng ke nana ga o ka ba le go se ka ba le segeo dipakeng tsa matitšhere SGB mmogo le batswadi wa bona
0: mehala ya llangwane se fela bodimabe ke nako fela taba ena e maatla e re tshwereng gobane ke bothata dikolong tse ngata makeišeneng a mangata di-chemisty le tsona di lokela gore di tiise letsogo nthong ga e beneng gotho bronclear ena e rekisiwe ka pasa ga e rekisiwe ka pasa
1: ga re na tšhelete e ya utlwagala fela ka nnete ga re na tšhelete go rebileng re le bokamoso wa bana re mokgathalele
5: atsadipapadi go riathelela le Bongani Tšhabalala
6: ke lebile gagolo bana beso mamedi wa tshebeletso ya lesedi re ko neeletsetsa bobedi tsa dipapadi kwano riathelela re tlele ka tsa papadi ya rugby tlhopha sa Glasgow Warriors se qadile ka boitukisetsa papadi e maatla ya di-semifinale mafelong a na a beke eo se tlo e bapala kgatlhano le sa Bulls mane Murrayfield tlhopha seohe sa mane Scotland se tlotse sena sa Pretoria makgetlho a mabedi ka ofela mokgatlhelong wa league motlatsi wa mokwetlisi Nigel Carolan o re maatla a o tlhopha sa Bulls se a sebedisang nakong ya papadi e tlo ba teko e golo bakeng sa tlhopha sa habo athe a re shebahe letlhakoreng la ditimalo tlhopha sa Glasgow se ka nna se bapala ntle le scrum half George Horn ntle le gaebe mohlomong a ka fola pele go phatlhalatswa setlhopha se e lebang papading eo ya pele go ya magaolagang dibapadi tse ding tse e lemetseng ke Jamie Dobby e ka setsena jalo le Hugh Jones tlhopha sa mošwelelela se tlo bapala le sa Bulls ka maqebelo se tlo phatlhalatswa ka labohlano lena Hotsa papadi ya tenese basading se papadi se maemong a borobedi le fatseng Mira Andriva o phunyeleditse bakeng sa di semifinal tsa French Open ka mora ho hlola se papadi sa mane Belgium eleng Sorana Kirstie. Andriva ya dilemo tse le shumele metso e rubong o bapetse hantle ho lotlwa papadi ha ine thagoa me a hapa jwalo ka 6-2 love 6-2 3 nga hlaka 6-2 love le 6-2 3 ka mora metso e mashume a mahlano a nang le metso e supileng ha jwale o sasaletswe ke ho hapa papadi e lengwe fela hore a phunyeletse bakeng sa magaolagang a Grand Slam lekgetlo la pele e leng se tlometsa sebapadi se hlwahlwa ka ho fetisisa se ntseng se hola papading ya tenese lehlakoreng la basadi. Ho tsa bolo ho fela ho le jwalo ke matsatsi a robong fela a setseng pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di emetse ka tjantjello. Bafana Bafana e kgutlela boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlo la pele ha e sa lotloa ka selemo sa 2010. Fumana dipapadi tse 34 ka kotloloho ho tloha ka la 10 o le mong kgweding ena ya Phupjane ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadisemmuso ho ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa ho SABC Sport. O ka boha dikalane tsa thelevishene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapa wa mamela dialemoya tsa SABC. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela ka la 10 kgweding ena ya Phupjane horeng ya borobong bosiu motsotso o mong le o mong wa leeto lena o a qala re mmoho ho sena re pelo e nngwe tsena tsohle di tlisetswa ke SABC Sport mahasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Haria mane se hlopeng sa naha ya Ghana ke ile ka o tsebisa he mamedi hore ba tla phatlalatsa hlopa sa moshwelelela se le ba ntlhodisano ya mopo wa lefatshe mme go fela go le jwalo galale ya hlopa sa Manchester City e leng Antoine Semenyo e ka setana le galale ya mehleng ya hlopa sa Arsenal la Thomas Partey ba tsebaditswe se hlopeng sa mokotlisi Carlos Queiroz se le ba ntlhodisano ya mopo wa lefatshe. Partey he o kgethwa tjena hlopeng e le ha se ya bapalla hlopa sa Villarreal mme ha jwalo ntse a emetswe ke dikoso tseo a ile nga hlalosa lalo jalo re ha molato tse wa tobane le tsona tsa tlhikifetso ya motabo Semenyo yena o ikgotha tsena ka mara hore a tla bapala hantle hlopeng se wa satswa ba karolo ya sona sa City mo a hlabileng dintlatse le shumo le motsumong se tleng sa pele fela hlopa sa the Black Stars se tlabe se di hulwa pele ke mo kapteni wa Leicester City e leng Jordan Ayew me papadi ya satswa le teng ba tlo e bapala ka jeno kgahlano le hlopa sa Wales man Cardiff pele ba le ba North America we duksetsa pa tlhodisano e matla golo mo e leng gore ba ho group L mo na le dihlopha tse kang sa England sa Croatia le sa Panama. Tse ke lo tsa bolo se re dikwala le ke nyamanye semane mane ho tlwala ha hlopha sa Liverpool se le dipuisano nga jwale le mokotlisi Andoni Iraola ho re tlo ba yena ya kena di etsa mokotlisi ya satswalelekwa e leng Aaron Slot. Mokotlisi Iraola he mamedi ya satswa tlwa hlopeng sa Bournemouth mafelong a sehla ho tlwala ha ile yena thato hatsi ya o ka kotlisa hlopha seo sa Liverpool jolo ka ha a rata mofuta o potlakileng wa mapalo e leng seo se hlopha se se hlokang ha jwale tebelo ko re e banga ka tla hlopeng seo atle le mo tlatsi wa hae e leng Tommy Enflick se re tla utlwa he mamedi la lo jwalo mohlomong pele beke na e fela o re na be se hlopha style tsa phatlala tsona ya hore mo kotlisi yona se le wa bona simuso ka pa jwang e o le letswallo la mane na heng ya Spain ke bua ka mo kotlisi Andoni Iraola mme se re tla bona he hore e be e banga kang ka marapo o tla gona na ho thusa hlopha sena ho sebetsa hantle papiso le tselo re bona se sebetsa ka yona se tleng se sa tswa fihla pheletsong tla sa tataiso ya monghadi Arne Slot kapa che dibile ka lo tsa o keneng go tshwara tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi tseleng hape tla beletsa o qetela dimetsotso nyo mashoma mararo ka mara hora ya bohlano bana ba isu kitseo
7: bongs ola o go tsosa dutsu ska tsama ka mara mabenkele le sepetipeti hona le voice note ke batlang o utlwe le lebu le momamedi ka tabene re ntse re bua ka yona.
8: Okay na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo abwa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ha go le botsi bla molbong zito le mwamedi ka nete ke potulile ka kwa ka Johannesburg ha ona letho le leng hore le se letla le hilwe mebileng ha jalo bona la hospital petse spalla ha monna tsana mebileng yohle ke ne go tshwaretsa kana hore ngene bona le tsudi bona ga sa di bona ga tswaga ke tibus _ mokoni @limola 1x # ratella traffic
9: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata Fumanang Lesedi FM lekhubumla 88.4 Kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa
10: Ratella team tawolile bo Tawumpozo e buhloko ntlengwa Let me tell you o kana hana hore yes the chemist said they are aware and then bana bana ba re ba ma motho ba go re go bolela di dey ya selo kae shopotana ta batho ka ntle so bala aware gore bana bana na ba ya shopong tsa bona mola ba loka fela cold drink se ba tswe re tshina shopotana ba tshwana ba tswang ka ntle bana tap shop tab se di na le yona ha ba sa chemistry se bana se ba rekisa e ba ba lo hide the wedding shelf for mara beng ba ha ba fihla ya tswa ba patala thao thao o tsama ba tswe le ngwe se ba khona ngwe ba e bo kae kae ba lo stoka meriana yo fela ba lo stoka meriana yo fela ba tshotla e rekisa dikolong mona le mona di shopping center mo bana bana ba go boka nanke and you know o pretend that somebody but that moment that show bomona hadza le mayemo are a chemistry remember but bana ba get the product so you can think on how dangerous it is now ho reka moriana sho ponya batho ba kantse for now u kona na ho ntsu ka di e so danger in pia hole ene ba tla bona ha se ba le mala e bo hlopetha bona jole ke bohloko
7: re kotsing e fetang ka mogorona hana nga teng re kotsing e fetang ka mogorona hana nga teng ha beneng di chemistry ba re rona re ikwetse ho bo ba letsela mo bana ma ba ifumana nte
11: yo
7: muthena mo mamedi uri ba bemba yona ba se batsejwa aba fitla fela ba re ka sinoma police ba se batsejwa go tshwantse ba fumantswe le phasela mme potso a e botsang gape ke ya gore na ebe phasele eo e boemong ba meriana bo nepaetseng na di-dosage e lekanyeditswe ka mokgwa o e tla e tswang ka teng jalo ka moriana re mathateng
11: amaholonda
7: a re mathateng ba fetse e gotlela ka tlhong batswadi ke bona ba tshwantse ba elwane ga ho go ba ke bona bana le control ya motho ona ka tlhong ha tswa kena e o tla dietsa strateng fela di tlo bona hala ka tlhong ka mo go bana botlhoko gore ngwana ha ka dile o dietsa ana jalo ka 2026 ka 2029 o thata kona tla be bohla o tla bo le boima bo reverse kore fela ke batla bua ka mabitso ona diteng di bini tse re di bonang ka jeno hore ha sa le mafolo ha sa tshwana le pele la bua la tsama la etsa dintho motsama motion ah ga le ma le ke batla utlisa fela voice note e bongzito
11: a utlisa bohloko
7: e utlisa bohloko e utlisa bohloko
11: ka re sebeletsa morao
7: ya
11: anzer bua bo di yale moyo mona ka ra
7: ha o kwala ka mona
11: ba le batho ba ka nqane ha o kwala ka mo hobuli ha
7: o bui
11: ha o bui manda
7: yo

0: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka thuranja kapa ho feta. Ho di pragmatic play slots tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Khabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme bahlodi ba robong ba lehlohonolo. Ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
2: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Ulukile.
1: Momedi. Wa ina lwe.
0: Eng. Na ke sangoma. Momedi re ke na mitsotso ke. Sangoma, isangoma dinetse.
1: A dinetse. Le ke re ke yone mitsang ube.
0: Mm.
1: Ke wa. A ke re ba re letsa le be.
0: Zo ke jalo ne.
1: A ga jeng go bona hle ka go.
0: Ka ne.
1: Le ina lo.
0: Eng.
1: Uthi etsa le ka le maikutlo ho.
0: Eh.
1: Ha o thabela ho kwa. Ha o thabela ho kwa.
0: Eh ka njo.
1: Eh.
0: Ele ele.
1: Eh.
0: Eh no jwalo.
1: Ha o kwa ha o thabela.
0: Mm.
1: Next. Ha o ikutlo.
0: Ke re bona o ka tshora jwale jena na. We regret to inform you.
1: Ha ona next.
0: O ga. Ka di tebo la la bi. Ho jana fela ke ga tshela afternoon drive re tlo kena jwalo mme ho tshutlela sa rona se bitsa fela ka hore ke hustlers Tuesday me re tlo bua jwalo le Nkateko a sewela me mo mme Nkateko wetsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang jwalo ga ba tlo fete le wena hore o tlo ikutlwela hore ke eng sena se ntse hore Nkateko a be kwano le rona ho ra tshela afternoon drive
1: ka hustlers Tuesday
0: ke la bobedi la hustlers Tuesday

0: Kipiso ra makula bona he ke lebitso la pina le pina na re be hantle mo hlo re nga botshelela me re switchela ga mo ifo di taba wa matshotlo ga itira ka ke di bone matshela le mo ifo ba hlophisi ka ofela ba ntse tla mathata ba sentse ba ene me ya mo hobe ya hore nga besupa bana beso re le laka letsa tshibetso e mo nati kitseo
1: ke le buile ha holo skim sa drive le sebeditse mo mamedi ho felo le jwalo lenano le kenang hajwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM me hopolo re lono le tsetswa ke SABC News re ikemetse harghete nku kapere empapele ho mo re fetela o kene modupi hore balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: Ditaba tsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Lori mo letla tlhaka o seng ntle le mo letla kwela ka o kgetha dibaka o phole. Empa o tla futhumala ka leboya le hole. Mpumalanga letla kwela ka o kgetha dibaka o phole. Empa o tla futhumala Lowveld. Northwest letla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a ijadileng a diaduma ka borwa bophirima. Free State lori mo letla kwela ka o kgetha dibaka o bate ho fitlhela o phola ka mafafatsane a ijadileng a diaduma ka bophirima mme ho foke moya. Northern Cape ho tla thiba ka moduseng a dikagolong tse gotlileng le lebopo. Ntle le mo letla kwela ka o kgetha dibaka ho foke moya mme ho bate ho fitlhela o phola ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Western Cape ho tla thiba ka moduseng ka leboya bophirima. Ntle le mo letla kwela mme ho foke moya mme ho bate ho fitlhela o phola ka mafafatsane a diaduma. Mpa ho ka lebellwa ho kgetheha ha lehlwa le lesesane dikagolong tse phahameng. Kagolong ya ka botshabela ya Eastern Cape di tla kwela ka ho kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Ho ka lebellwa ho kgetheha ha lehlwa dikagolong tse phahameng ka leboya botshabela. KwaZulu-Natal le tla kwela mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa botshabela. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella hona mona ke kgutla hape ka tsa ho ra ya bosupa. Le kenang a jole ke la ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

0: Dimo a semolao.
1: Ke metsotso e mashume mabedi le metso medi ka morao hora ya botshelela. Hopola re lenano le ntseng le kena ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. Haratela pele re fumana hore ma Afrika Borwa a ka lebella maemo a batang haholo a lehodimo. Ho yella mafelo a tlang a beke muso wa profensi ya Western Cape. O kgothaleditse baahi ho itukisetsa maemo ana e leng a tlang ho itemohelwa. Dikarolong tse ding tsa profensi ho tloha tsatsing la hosane ho yala bone. Ba disebeletso tsa boemo ba lehodimo ba nehelane ka temoso ya boemo ba borobedi bakeng sa dikarolo tsa Garden Road. Le temoso ya boemo ba bone Central Karoo. Ho tloa hore ebe maemo ana a tla re ama ka tsela jwang re se re na kwano mohaleng le puseletso Mofokeng ho tswa ho ditshebeletso tsa bolipi monghadi Mofokeng kgotso o amohetswe lenaneng la matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
2: Ha ke le boe kgaitsedi ere ke o dumedise le ke dumedise le mamedi.
1: Mohlomphehi, na ebe o ka re hlalosetsa haholwanyane ka maemo a lehodimo ao re tlang ho itemohela ona ho potoloha le karolo tse fapaneng tsa naha ho tloha tsatsing la hosane.
2: Nnete jwalo ngwaneso, ga o letho mantsibeng a tsatsi la ka jeno, dipula tse lebeletsweng ke tse bobebe mang le bopone le borwa la Kapa Bophirima le gona Kapa Botshabelo mmogo le dibaka tse mabapi, mme dipula tse di tsamaisana le tlhubu la mogatsela. Ga o tlhokomediso kae kapa kae tsatsing la ena la ka jeno, fela gare ya tsatsing la hosane maemo a tla fetoga gagolo. Go na le tlhubu la mogatsela le leng gape le tlase lebake phetho e golo. Tlhubu lena ga le tsamaye le le leng le tsamaya le system e re bitsang ka gore ke cut off flow pressure system. Jwale mane le bopone le borwa la province ya Kapa Botshabela le gona dibakeng tsane tsa bo Mossel Bay ho isa ka mane ka Plattenberg Bay, re ka lebelela gore go be le pula e hleng le maatla haholo. Re beile diperesente tse legolo tsa pula mono, ebile ke gona mo re beileng level 80. Le bopong le borwa la Kapa Botshabela e ka start le gona le bopong le Botshabela la province ya Kapa Bophirima kona mo re tlhileng re beile maemo ano a tlhileng a le mabe gagolo. Ntle le mono bogareng mona ba diprovince tseo tse pedi go tla ba diperesente tse 80 go isa go tse 60 go ntse go lebeletswe dipula tse maatla le go ja pula eo tlabe se maatla jalo ka lebopong kwana mo re lebeletseng gore e tla ba level 8. Ntle le mono bogareng mona re na le level 6 just le yona level 4, mme ntle le maemo a dipula a tleng re ka lebeletse gore a be kotsi haholo. Re ka lebelela gore mona dithabeng tsa Kapa Botshabela tse leboya go be le maemo a go kgetega letlhwa bosiu, mme letlhwa le eno le lebeletswe mona masepaleng wa Chris Hani ka setele ka mane ka bo dibakeng tsane tsa bo Buckley East jalo go kena ka gare ona a re sotoka kuting. Go tla botlhe go na le maemo a tleng a bata golo a tsamaisanang le go kgetega letlhwa le tleng le maatla.
1: O ka re tlhalosetsa gore na temoso ya boemo ba borobedi kapa ya bone e bolela eng go motho ya mametseng mona?
2: Temoso e ne ya borobedi gantlentle re entse ka kopanelo le di-disaster management kapa bana ba dikoduwa. Re entse jalo gobane ga gopola gore matsatsing a mmalwa a fetileng kapa dibeke tse mmalwa tse fetileng go bile le dipula tse tlileng tsa baka tshenyo e golo gagolo mono lebakeng tse borwa tsa province ya Kapa Bophirima le Kapa Botshabela. Jwale he ba disaster management ba galeditse gore mona tlase kapa fatshe go santse go na le matamo a ntseng a tletse metsi bogolo ke 80% ya 100%, mme ga a tseba ga matamo a tletse a tla tlhaba ke segola sebe segolo gagolo. Ntlha ya bobedi ke gore go ntse o na le dibaka tse dingwe tseo go tsona go ntse o sa kgone go tsamaya. Jale ka mantswe a mangwe ena pula e tlang ya tsatsi la hosane letsatsi la labone ke pula e tlabeng e tlile e baka tshenyolo go feta maemong a ntseng a le teng. Jale re ka lebelela gore ketalo tseno di etsagale ke diketalo tse tlatlhediwa ke tshenyo e golo ka mokgwa gore e sentse le teng e tla senya lofe kapa o tla ba le tshenyo e golwanyane go feta mono. Go feta mono gape batho ba tla ame gagolo, mme re a tshepa gore jalo ka sentse re bua tsena moeng go tla ba le boitlhokomelo bo bogolo gagolo gona tla tsatsing la hosane ka tsatsatsing la bone.
1: Ntate Mofokeng, ha re phethela re bone ka mokgwa o theko ya parafini ntseng e nyoloha ka teng, mme ditlamorago tsa sena ga setse jesang ditheoelang go badikojwana di magetleng. Molaetsa wa gago ke ofe go batho ba sebedisang mekgwa e meng e kang tshebediso ya mashala bakeng sa kwa iphuthumatsa?
2: Eo ke thate thata golo mme, fela he re ke itsho gore ka nnete go tlaba jalo. Re na le batho ba bangwe gape ba dulang diterateng, re na le bao ba sebedisang parafini jalo le mo khaifa paneng e jalo jalo ka so bule mashala jwale re tla tlhokomela gore ha ile bosiwo gentse ge re skela ga tloela mashala ana antse a tswela pele go tsha re a tsoba gore antsa ga sengwe e ka bang kuti ya ketela e tsamaya le maphelo a rona jwale gore re etse tlhokomediso ena ga se fela gore re bue ga monate mo radiong ke gore setšhaba se itlhokomele le tsona diparafini tsenana jalo ka motlhomo batho ba batlang ba tsamaya ba seke ba tsamaya ba sia diparafini di ntse di tuka go feta mono ba bangwe ba teng ba sebedisang motlakase be ke ba tsebang gantle gantse ke tsabang mona tla tlhola nako nngwe ba sia le dihitara tsena tsa bona di ntse di gantshitswe jale re etsa boipuletso ke gona gore ga re tswa ka matlong re time dintho tseo tse etsang gore re di futhumale ka tlong ntle le mo re ka sebedisa dikobo re ka boela gare sebedisa dijase gagolo letsatsing le laboraro tsatsing le labone gona go re tla le ka go tloba serame ntle le mono ngwane so re na le gape maemo a lewatle le tlabe le galefile gagolo go tloa mane cape point o isa ka mane ka East London maemo ana ke a mabe gagolo jale le tsone diketsalo tsa mawatleng di tlamehile gore di seke tsa hetsagala ga o le tsena gobane di tla tlenne di bake kotsi gona mo mawatleng
1: e ntate mfokeng re lebetse nako ya gagolo ka buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang
2: ke a leboa
1: mamedi eno re buisana le ena ke Poseletso Mofokeng go tswa ditshebeletsong tsa bolepi le balegodimo tsa Aforika Borwa mme puisano eno re beya ntle metsotsong e 28 ka morago hora ya botshelela e re nako ya rona ga eme mona re fetele go mokete monyobo gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba
0: weso khotso re thagola matšhaba Zimbabwe Civic Engagement Forum of Zimbabwe e ipiletsa ho mmuso wa naha ena ho thusa ho lata baahi ho batlisa lapeng ho hlahlama bothata ba dikgotlang tsa botho sehlopha sena se akanya ha e le matswallo a Zimbabwe a lekgolo 46 a ntshitsweng dibakeng tsa ona tsa bodulo Daggafontein Springs Botshabela ho Johannesburg Afrika Borwa ho hlahlama matsholo a boipelaetso a kgatlhanong le melata e tlhokang mangolo a boitsebiso a ba dumellang ho ba ka hara naga ena boholo ba baahi bana ba dinaga disele ba re maAfrika Borwa a ba file nako ho fihlela ka la 15 Phupjane ba be ba kgutletse mafatsheng a habo bona ho seng jwalo ba tlantshwa ka shishi mokgatlo ona o tlhokomedisa gore mmuso wa Zimbabwe o potlake ho thusa ho kgutlisetsa baahi lapeng ba iphumanang ba le kotsing gobane ba le Aforika Borwa ntle le molao General Stole ke setho sa foramo ena
3: These people were evicted, some of them by the landlord. This happened after the raid which was done by the officials to combat the issues of illegal mining and everything. But after that, people started to take the advantage, knocking on the doors of the foreigners and kicking them out and all those sort of stuff.
0: Kenya. Ke batho ba babedi ba bolailwe mohwantong o kgatlhanong le sebaka sa tlhokomelo ya batho ba nang le tshwaetso ya Ebola se tshehetswang ka ditšhelete ke Amerika se haufi le diahelo tsa sesole bohareng ba Kenya. Ho tlalehwa ha bafu ba tlhokahetse ka lebaka la ho ntshwa kotsi letsholong la boipelaetso le aparetsweng ke merusu ha bahwanti ba kwaketsana le mapolesa a torotswaneng ya Nanyuki maobane ka mantaha maipelaetsi ba re tshebetso e tswela pele sebakeng sena senang le mealo e 50 le hoja lekgotla le phahameng la dinyewe le laetse gore ho kginwe tshebetso setsheng sena sepheo ka setsha sena ke ho fana ka tlhokomelo ho maAmerika a fumanwang a ena le Ebola a le Kenya le dinaheng tse mabapi moporesidente wa Kenya William Ruto o tsitlalela gore setsha sena se tla bolokeha
4: These facilities are meant to make sure that there is proper screening and if there is any positive identification of people who have Ebola, then immediately they are isolated, they are treated so that we avoid any spread of the disease.
0: Senegal. O presidente wa Senegal Bassirou Diomaye Faye o tsebahaditse ditho tse ntsha tsa kabinete ya hae. Ditho tsena di kenyelletsa ditho tsa mogao wa motswalle wa hae e moholo Ousmane Sonko Sonko o lelekilwe kabineteng e le tonagolo matsatsi a le 10 a fitileng. Thamsen Dibesai, BBC.
5: President Basiru Jomai Fai made the announcement in a televised address.
0: USA. O president wa America Donald Trump ore o lebeletse tumellano e tlang ho libisa katolosong ya nako ya pehofatshe ya dibetsa beke e tlang e leng se tlang ho boela se ka libisa ho bulweng ha Strait of Hormuz. Sena se hlahlama phatlalatso e mmoho ya pehofatshe ya dihlomo dipakeng tsa Hezbollah le Israele e entsweng ka Mantaha le hoja ditlhaselo di ntse di tswela pele le letsatsing lena. Ho ya ka mohlodi o atamelaneng le boraditherisano ba Iran, Iran ha eso arabele tshisinyong ya moshwelella ya tumellano le America e reretsweng ho fedisa ntwa le ho ntshetsa pele dipuisano. Bonolo Maribe, SABC News.
6: U.S. President Donald Trump says he remains optimistic that a ceasefire agreement can be reached soon.
0: Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka lapedi Phupjane selemo ke 1962. Brazil e hapa mohope wa lefatshe wa FIFA ka selemo sa 1962 e le bompudi ba sireletsang mohope ona ka ho hlola naha ya Czechoslovakia ka dintlha tse tharo ho e lengwe papading e bapalletseng motsemoholo wa Chile e leng Santiago. Le ha o le jwalo, ntlha ya sehlooho tlhodisanong ena ebile papadi ya mantshano mokgahlelong wa pele wa tlhodisano dipakeng tsa dinaha tsa Chile eo e leng baamohedi ba baeti kgahlanong le Italy. Ebile papadi e aparelwang ke merusu moo dibapadi di neng di lwantshana ka ditebele mme sepolesa se tlameha ho bitswa le ho kena ka lebaleng kgafetsa ho namola dibapadi. Ka kakaretso ke dibapadi tse tsheletseng papading ena tse ntshitsweng ka lebaleng ka ho fuwa dikarete tse kgubedu ka lebaka la boemo bo neng borena ba dikgoka papading ena. Papadi ena nalaneng ya FIFA e tsejwa ka hore ke ntwa ya San Diego. Chile e tswile boemong ba boraro tlhodisanong ena ka moraa ho hlola naha ya Yugoslavia ka ntlha ho lehe. E boetse ke lapedi Phupjane selemo ke 1964. Mokgatlo o lwanelang tokoloho ya Palestina e leng PLO ka bokgutshwane o thehwa letsatsing lena. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 2022 ho hlahlama kopo ya mmuso wa naha ya Turkey. Mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o dumela ho fetola semolao lebitso la Turkey, mme le leng la mabaka ke mabapi le ho ikamahanya le meetlo le ditlwaelo tsa naha ena le ho kgema mmoho le maano a naha ena moruong le mebarakeng. Ka nqe nngwe e ne e le ho qoba ho ikamahanya le nonyana ena e bitswang Kalakunu. Lebitso lena le ne le ba hlabisa dihlong la Turkey e leng Kalakunu. Re sa utlwile tsena tsa Turkey le Kalakunu, re phethelana lane. Selemo ke 1835 ha lesedinyana la New York Sun le makatsa babadi ka ho phatlalatsa ditaba tsa moraorao tse tswang kgweding tse reng ho na le batho le diphoofolo tse phelang kgweding ho ya ka lesedi le ngotsweng ke Andrew Grant le qotsitsweng ho Edinburgh Journal of Science. Le hlalosa hore ka tshebediso ya telescope e kgolo, setsebi sa dinaledi John Herschel o sibollotse sebaka se kang lefatshe le hoja se makatsa ka dihlodilweng tseo a di bonang tse kang dipudi tse nang le lenaka le le leng le hoja pudi e tlwaelehile ena le manaka a mabedi. Empa ena itse ha John Herschel a e boha ka telescope ena ya hae o bona e le pudi kapa tsona dipudi, mme pudi ka nngwe e na le lenaka le le leng. O boetse o bona diqwaha tse kgutshwane haholo tse ka lekanang le namane ya kgomo ka seemo. Diqwaha tsena di boetse di na le boya bo ka moriri. Ha o di shebisisa di boetse e ka ke batho le ho ba le maphelo a kang a mangkgane. Empa ke diqwaha dintho tsena tsa di bonang, empa di boetse di na le setshwantsho se bonahalang sa motho kapa batho. Hape hape dinale mapheo ke yana e ka re a bo mangkhane Heschel o ne a etetse Afrika Borwa Cape Town selemong sa 1834 ha tla bona tsena ditaba tsena di ile tsa kgahla moqolotsi wa ditaba wa New York Sun e leng Richard Adams Locke eo e leng moithuti wa mehleng wa University ya Cambridge o ile a nka monyetla ka ho ngola sena a etsetsa hore lesedinyana la hae le ngoke thahasello e phahameng ya babadi mme o ile a atleha hobane Sun ile ya rekwa ka bongata batho ba batla ho utlwa mohlolo ona le ha o le jolo ha morao ditaba tsena di hlahelletse e le tsa bohata hore tsena tse ho tlalehwang di bonwe ka nnete monna enwa e leng John Herschel tsena seo a tlalehang o se bone empa e le phetelletso le mokgabiso wa tseo tsa di boneng ha ebe di fela di le teng empa ho bonahetse ha sena e ne mpa e le boikapelo bo tlang ka yena bo ileng ba kgahla moqolotsi enwa wa ditaba ya nang a tseba hantle gore ke boikapelo empa a bona a ngole ka ditaba tsena le yena a di fetisetse pele hore New York Sun e fumane babadi ho fetse ha e ba jwalo ka nnete e ile ya rekwa haholo New York Sun ka mora phatlalatso ena Machaba a fella mona mogahlela o qetela wa matshohlo o santse o tswela pele.
7: Samente ya ane e cheap ene e ka ke ya makgonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bonahala pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumanwang ditonositse mme ba ne pele. Ka Afrisem o atleha di sa tloha ha o aha. Hobane ntho tse cheap ha di tshwarelle. Hape mafelo a beke ke a di-braai e seng ho lokisa meaho botjha a tle ha di sa tloha ka Afrisem e etseditsweng maemo a Afrika Borwa hore e tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice
1: ke metsotso e 21 kreya re lebile hore nyane ya bosupa hopola hore lenano le ntse le kena jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM ere nako ya rona ha e metjena re lekola ditaba tse amanang le kontinente ya Afrika
8: taba tsa kontinente ya Afrika lenano la matshohlo harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya bosupa ka phirimana
1: Ka jeno re shebile ke tsahalo e kgolo e amang dipolitiki le ditokelo tsa botho. Sena ke nyewe pakeng tsa naha ya United Kingdom le Rwanda mabapi le tumelano ya ho romela baphaphathei ba batlang setshabelo Rwanda. Mmuso wa UK o ne o rerile ho romela baphaphathei ba kenang naheng ka tsela e seng molaong hore ditaba tsa bona tsa setshabelo di sebeletswe Rwanda. Le ha o le jwalo leano lena le ile la thibelwa ke makgotla a dinyewe a UK ka lebaka la matshwenyeho a polokeho le ditokelo tsa botho. Ka morore mmuso motjha o eteletsweng pele ke tonakgolo Keir Starmer o hlakole leano lena Rwanda ile ya isa taba lekgotleng la matjhaba e batla tefo ya ditjhelete. Bekeng ena lekgotla la matjhaba le a hlotse nyewe ena mme qeto e bile hore UK ha ya tshwanela ho lefa Rwanda tjhelete e nngwe hape. Potso e kgolo jwale ke hore sena se bolela eng lefatsheng haholoholo mabapi le taba ya baphaphathei le ka moo dinaga di sebetsanang ka teng le bothata bona. Re manolla sena ka o buisana le setsebi ditabeng tsa kontinente ya Afrika Dr. Victor Shale. Dr. Shale kgotso wa metswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
9: Mme ke di bona ka leboha re dumetse ba mamedi.
1: Mohlomphehi. Ho ya ka pono ya hao qetena ya lekgotla la matjhaba e ama jwang ka manopakeng tsa dinaga tsa Afrika le dinaga tsa Europa?
9: Ke dumela hore e ba thuto ya bohlokwa. Ke a kgola mohlomong ha ke qale mona ka hore nna ke le mo-Afrika ke bona qetena e le qeto ya bohlokwa haholo. Bahlodi ditabeng tsena kaofela kapa majalefa. Ditabeng tsena ke maAfrika ke setjhaba sa maAfrika hobane qetelleng entswe ke mmuso wa Rwanda ya hore e iketse kgatampi kapa thotokolo ya batshwaruwa ba tshwereng lefatsheng la Engelane mme ba belaelwa ka gore ba moo ka ntle go molao jale ga ba loketse gore go nkuwe dikgato tsa molao nageng eno e be ba kenya difofaneng ba tlangwe ka mahlatlhela ba fitlha ba bewa nageng ya Rwanda ditšhankaneng tsa teng e le gore ba gwetlha mono ditoronkong tsa naga ya Rwanda e ne le qeto e madimabe ebileng e nang le tshobotsi ya gore e gatikele ditokelo tsa mantlha tsa botho gobane go ne go sa tlhake gorena ga motho a fumane a le phoso nageng ya England jwale a isa nageng ya Rwanda tshalo mogao ya koso tsa gae e etsiwa ke mang bo gamolao kapa babuele kapa thuso ya go ba le babuele gore motho a lelo a fumane toka magotleng a molao Rwanda ga e ba o tla tlhaga ka pela go magotla ke efeng ke dintlha tse neng di sa tlhaketseng e leng gore ge ka nnete ke qeto ya botlhokwa gagolo sena e ba thuto go dinaga tsa Aforika tse e bang di ntse di na le thahasello ya gore di ka nka karolo mananeong a kangana ge bone naga ya Uganda le Kenya na FTLN go phatlhaladitse go bonagala le yona e batla go nka qeto e tshwanang ka batshwaro ba ba tswa nageng ya America ge a tseba naga e Swatini le yona e kene moregong o jalo le mmuso wa America thuto mona ke gore jale ba tlhokomela ga o ka ga ba le phetogo pusong ya dinaga tsena tse ba kenang selekaneng ka go fapaketsana ka batshwaruwa ka tsela e ne e senang ponaletso ga go na letho le tla tlama batho ba kenang ditulong ba batšha gore ba ikamaganya le tumelelano tse jalo ga e ba ba sa dumelelane le tsone mme naga e ka iphumana e latlhetswe gagolo mono ke ditšhelete jalo ka gare bona naga ya Rwanda e tlotswe ke nyewe e isang go dimilione tse le kgolo tsa diponto ke tšhelete ngata gagolo eno e baneng ba etsega ka pele go magotla a molao
1: nna o bona tumelano ya UK le Rwanda e le motlhala wa ka mo dinaga tse ruileng di ka fetisetsang mathata tsona go dinaga tsa Aforika
9: e tlile e ne e le motlhala o motle gagolo wa go bontsha ka moo dinaga tse nang le mokgwa wa go iphedisa tse nang le maatla gagologolo tsona tsa bophirima go kenyeletsa naga ya manyesemane ya England le bo America di sebedisang maemo a tsona gampe ka teng gobane taba eno ya gore jalo ka go fela go bua gore taba ena ya go tsamaya wa batho migration ga se go nang le motho a ka e thibang ke setho gore e tshwana le motho a ntseng a le ka go gametsi ka sefa ga gona mosao nalaneng ya batho lefatsheng go kileng gwa bonagala batho ba setiswa go tsamaya go tloa dibakeng tseo ba leng go tsona go ya go tse ding ka mabaka a fapaneng e leng gore melao e e tswang gore jale taba eno enkwo e letlolo tsa molao e le botlokotsebe bo bileng bo etsa go batho ba tshwago ele ga ba tshwego e be ga ba tlaiswe ka pele go magotla ba fetisetswa mafatsheng a mangwe gore jale ba lo phanisela teng mo melao ya teng e ka nnang ya ba ga ipapise le ditalelo tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho ke ntho e sa nepagalang mme taba eno ke thuto e golo go dinaga tse nang le thahasello e jalo ya gore di gwebe ka go fapanyetsana batho ba tsietseng ba tlhokang tshireletso ka nako eno gore tsalebe ke mo dinaga di bonang e ba sediba kapa mohlodi wa moruo wa tsone
1: nna Aforika e tshwanetse go ba le leano le kopaneng mabapi le go amogela kapa go gana ditumelelano tse amanang le baphaphathei
9: taba ya bophaphathei ga se taba ya bobebe gobane tlasa dipalelo tsa melao ya matšhaba batho ga ba phaphatega gobane go na le se ba supitsang gore ba kope tshireletso molao wa matšhaba o tlamaya go ba fue tshireletso e jang mme le Aforika mona re a tseba gore ke ntho e teng bothata e ba nakong eo e bang motlhomong maemo a jalo o ka fumana gore ga gona tshebedisano mmogo e ntle tabeng ya phapanyetsano le kamahelo ya batho ba le ba hlaka ke sebeletsa Afrika e lokgetse ho tsitisa ditaba tsa yona jo loka ha re tseba hore se hahla sa batho ba phaphathang se fukutsehe tsela ga ya tseba go ba phaphathei tsa ba go ba nne ba ba le ya dintwa ba phaphathei le ho ja ke ke ga ke ba phaphathei ka mogotlwa ile ile ke ba ga nngwe ba tsosa ke le phako se ba ke se sengwe ya se se lo ja he hangata ba tlwa lo ba bitswa go fela ke bana ba tsentse di economic migrants ke batho ba ba batla magolo a matala jale ke re mogono wa ho tsama ha batho ka kagetso ha se ntwe ka fediswang ke mang ka pa mang ebile ha e ka ba tloa e le teng le di bebeleng ha e jale batho ba ntse ba hlalosa ba ne ba tloa dibakeng tse ding ba ya ho tse ding thuto e kgolo Afrika ko hore maemo a bophelo a maAfrika a ntlafatse hore ho se ke ba iphumana ba ntse ba rohana ba tsamaya ho ba le ba le tsietsi ba tsamaya ho bane le boikgethelo mme taba eno ya hore ho be le dinaha tsa Afrika tse sebetsang le dinaha tsa bophirima ho nka monyetla ka tshotleho le tsietsi ya batho jwale ho etsetsane dikgwebo ka nnete le yona he qeto ena nyewe ena a kajeno e bontshitse hobane ka sesosolong e ne e le nyewe e kentsweng jwalo ka ha o boletse ke babuelli ba tsekang gore go sireletswa ditokelo tsa mantlha tsa botho gona naheng eno ya England mo baneng ba dumela gore mmuso wa bona tlasa tonakgolo Sunak o ne o fositse ka gore o etse kgwebo ka tsietsi le tlokotsi ya batho ba tlhokang gore ba tshireletswe ba phaphatheile
1: mohlomphei ke metsotso e le shomele metsemedi re ya re lebile gore ya bosupa Dr. Shala ke kopa re tsholela fela hanyane re fetele mabenkeleng mme re tlabelape re tswela pele ka puisano ya rona
10: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke metsotso le shume re ya re lebile hore nya bosupa ho pala hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM Dr. Shala ha re tswela pele ka puisano ya rona taba ya hore UK se ke ya lefa Rwanda e ka baka ditlamorao difeng moruong le dipolitiking tsa Rwanda
9: ha ke kgolwe hore qeto yeno e ka ama moruo wa Rwanda hobane ka nnete mme ha re se batla ho bua nnete ya Modimo fela taba ena e ne le taba e kwallang mehagong ho feta tlhokahalo ya tshehetso kapa tlhokahalo kapa sekgeo moruong wa naha ya Rwanda hobane ditshenyehelo tse ba naha ya Rwanda e ne ile ya ba le tsona sethathong ha ba ntse ba etsa ditukiso tsa gore ba tle ba amohele batshwaruwa bano mmuso wa maesimane tlasa tonakgolo eo ya Sunak ba ne ba ile ba lefa ba kenya letsogo gore ba busetse ditshenyelo tse jalo ho mmuso wa maesimane moo Rwanda e fihlileng jwale ya hlabeha teng ke ha mmuso o motjha ore ha re sa tla tswela pele ka morero ona ke fella hona mona ke le Rwanda re a ga nne le ke bela re etsa ja go bana le go na ga nne go popantse menwana ya maoto le matso go dumela gore ka mogadi le motse kana go tlebe re unne molemo wa tšhelete kana e kana e leng gore go fetwa hona ha lona ke tahlehelo ya mo uno go rona re le na e leng gore ba bua ka ntho e seo a se gore go ne tlile go theke tšhelete o ba ka bareng ba tseka gore ba ka e fumane ke mokgona ba tlotseng ke nyego e leng gore ga ke kgole gore taba eno e ama ka pele-pele moruo wa Rwanda e ke nnetešhe ba latlhegetse gobane motlhomong ba ne sentse ba kopantse dipalo tsa bona gore ga ba bua ka moruo wa bona o tlo bo gotse ka tsela itseng mme e nngwe ya mekolokotwane e thusang gaga moruo jalo e ba motlhomong e tlebe le yona ntwa kapa mogono wa ditoronko ka tseba Rwanda e itshetlele ka bogwebe e boetse ka bogatlhaodi le ka bogwebi ba dirafa tseo re tseba bogolo ba tsona ditlhako DRC empa re a tseba gore e boetse ke naga e gwebang ka masole a yone gotlhe moo go tlhokagalang tlatsetso ya masole jalo go patala Rwanda ke engwe ya dinaga tsa pele tse bang teng jalo ka ga re bone nteng ena e nentse e kupa mane Cabo Delgado Mozambique e leng gore motlhomong ga ba etsa dikgakanyege tsa gorena ba lebeletse gore ba be le mouno o mokae tšheleteng moruong wa bona ge ka re ge ba latlhetse fela ga e le gore taba eno e ka ba e se nonyeditse moruo wa bona gagolo ga kalo ga ke kgole ke belaela gore ba ne ba tseka fela gobane ba dumela go bana tokela gore ba tlatsiwe matsogo ka dikgato tse bona se ba dinkile
1: nna sena se bontsha bofokodi tsamaisong ya matšhaba ga golo re shebile taba ya tshireletso ya ditokelo tsa baphaphatheng
9: ke bofokodi ga golo ntlhente teng ke bofokodi ba dinaga tse gafang kankaka tseo bophelo ba batho e bantsa le bofetola taba ya thekisetsano ya pakeng tsa batho ba babedi ba dumelelanang kapa dinaga tse pedi tse dumelelanang empa ke bofokodi ba system ya matšhaba kapa tshebeletso ya matšhaba a kopaneng tabeng ya tshireletso gobane ke gore na jale melao le melawana e dumelelaneng boemong ba matšhaba e reng ga ditokelo tsa dihlopha tse dingwe tsa batho le matswalelo a dinaga tse dingwe a gatikela ka tsela e ka keng gobane qeto e mefiene e gatikela taba ena gore taba ena gore batho ba loketse gore ba fuwe toka le ga e ba entse ditlolo tsa molao e ne e beteditswe ka ntle ka festege jale ke gore na tshireletso e baneng ba tla e fumana ke efeng ga e ba dinaga di ka kena dilekaneng tse jalo kore wa bona gore qeto e ka keng o ka nna wa re e ne o etse ebile e ntse e na le ditshobotsinyana tsa thekisetsano ya batho ya ne e ne e bitswa slavery ya mehleng ya pele gobane ga gona tiisetso ya gore na batho bano ga ba ya nageng eno e go thong ba ye go yona ba ile go tshwarwa jwang ba lo sebediswa jwang qetelelo ya bona e tla ba efeng
1: mhlomphei go ya ka wena tharololo e tsitsitseng ya bothata ba baphaphathei lefatsheng e tshwanetse go qalwa kae na Europa kapa Africa
9: baphaphathei ga ba Africa fela ba lefatsheng ba ofela gona jale mane Russia le Ukraine mo ntsong o lwana baphaphathei ba bangatago bo Syria mane mo ntsong o lwana teng kapa gona jale le bana mo naga ya Iseraele e ntseng e thuthuge ka dibongo baphaphathei ba bangata Middle East gotlhe e leng gore baphaphathei tshireletso ya bona kapa tshepo ya bona ke go fela dintadi fela gobana fela dintadi tse dilwana ka gare go dinaga le dipakeng tsa dinaga baphaphathei ba tsaya ba teng sekgatlha sa go fetoa ga maemo a le godimo se baka gore go be le baphaphathei gobane maemo a digogola tse nkang batho matlo le diphoofolo kapa komelelo e ba ka ntlala ya boja dikata e etsa batho ba phasate obola dibakeng tseno go ya moo ba gopolang go ba ka fumana thuso e leng gore ga ke tsebe ga e ba nka dula mo nakage ke na le tshefeng ya gore na pheko ke efeng e ka etsiwang pheko di loketse go ba ngata go sebetsana le dintho tsotlhe tse bonagalang e le tsona tse bakang mathata le bodutu bophelong ba batho lefatsheng ka ofela
1: ga re phetela puisano ya rona na dinaga tsa Aforika di tshwanetse go bega meedi e thata mabapi le go amogela baphaphathei ba tswang ka ntle go kontinente
9: go fitlhela gona jale ga gona sekgatlha se go ka rabiwang ka sona ka nete sa gore kona le batho ba tswang ka dilo continent ba kena ho Africa empa sa bona boholo ba batho ba tswang Africa ba yang na entry hula na ba ba papa ke mo so mo di nantsi ka ba sambo Pakistan le di ba kentse empa ha se ka sehla se se ho di mo hakana melao yona e sentse le ke hobane naha e nngwe le e nngwe e na le melao le tsamaiso tsa hore na batho ha ba tswa ka ntle ho naha eno ba loketse ho tsamaiswa ka melao e feng ba fumana bojaki jwang kapa botshabedi jwang melao e jalo e teng mme ka lebaka la ho jalo ka ha ke tshwa ha hona ntho re ka reng ke koduwa dinaheng tsa Africa ha ke bone ho na le phephetso e kalokalo ya ka ha tuitang ka yona mohlomong ntho e teng ke ena eo re e bonang eo hangata e nang le ho qhoma ka dinako tse itseng ha ho selemo ena e tla fumana jalo ka ha re bona diprovinse tse kang tsa bo KwaZulu-Natal moo jwale ho thweng batho bao e seng baahi ba Afrika Borwa ba e bang ba mono ka ho sebetsa kapa ba ntseng ba batla mesebetsi ba kgutlela dinaheng tsa habo bona ke crisis e nngwe e fapaneng e boetseng e ntse e supa bona bothata bono ba hore ha ho sena kutlwisiso le tshebetso e nepahetseng ya hore na ho tsamaya hwa batho ho tloha sebakeng se seng ho ya ho se seng ke ntho e loketseng hore e mane le jwang hobane jwalo ka ha ke santse ke boletse ha se ntho nang le motho a ka e thibang ehlile batho ba tla nne ba ntse ba tsama tlabe re lo itshwella le ba tlasa ka mora rona ba ntse ba tlo tsamaya ga gona ka moo batho ba ka se thusang hore ba tsamaye kapa ba kgethe hore na ba batla go phela kae kapa ba tla go sebetsa go kae ke hore fela go be le mokgwa e nepahetseng e hlakileng ya gore na ba thusa jwang hore moo ba yang ba kenye letsogo ntlafatsweng ya maphelo a batho ba moo ba tswang teng ba boela ba nne ba kgone gore ba thuse ba ba setseng ka morago gore le bona ba phele
1: Dr. Shale re lebetse nako ya gago gagolo ka o buisana le rona tsatsing le ka jeno go fitlhelela nakong e tlang tlhompheng mamedi yeno re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa kontinente ya Africa Dr. Victor Shale mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la ka jeno motlhophisi wa lona ebile morapedi segwane motlhagisi wa lona ya ba mokete monyobo ra laolela kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke siamalako ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke kene modupi la ka lebitso ke kidibone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mabri motle wa tsweso se re FM ke o dumedisa hle la bo bedi bekeng ho hle mo mametsong le teng dumela lena le kena ha jole he mo mediki la tsa di papadi la bo bedi bekeng re shapa pere mamedi ho le ba o renga ya borobedi nna le bitso la ka ke se vidi mo le fe ke le go la le gabane ba sebetse mo bo hle ba keneng ka mogao yena tsepile 77 bana ba iso 365 selemo pota wa ya wa ya rentse rene le tsana ena tsepi he mo mamedi jwalo so tlile we so le modikitse mashume a tsheletse le metsitsiletseng ena khaso ya se aba e ratwang ke bohle e hola meria le bohle ka tsietso le lerato mofuthu o dulang go file ona ka mehla ge le sia le moyeng ge kopana le wena di drateng o re le bohle mo medi Mamedi nala ka le biso ke CVD mole fe ha ke tsamaya ke le monhle ke tsamaya le mohlophisi wa lena la tsa dipapadi e leng Thabiso aizo motlong a mehe le sumbona mamedi ke dikopantse we sudi a chetsa di fresh di boleng me ho hang o ke ke batla ho fetwa hle mamedi bo sumbona renyolwa le dikakapa me ka ubere papadi nya bolo me re tlotla re buisana le bona mamedi e ka taba ena ya di bona se di hlopeng tse fapaneng e bile ka nnete re tseba o re selemo sa 2025-2026 se satswa phethelwa jena go utlwile Mohamed hey hlokwana la tsela ditlalo tsa mamelo di sundowns 100 million ba tla arulelana ka nnete e ka tshebetso entle o ba e bontsitseng ya o hapa CAF Champions League jole he Mohamed re tlo kena go yona ka botebo ka tla utlwisisa o ge ha se tabanyana fela ke tabahadi e o re tlamaile ong re le jwale re tlo ile kola le meka u bere ba ile ba e ba pala bolo di hlopentse fapaneng ba dile me ba tsaba hantle tsena gore ha o tlua hlakoreng la megolo le di bonase ka nnete se hlose ka nsena ba tlamaile gore ba re fe ntla ka tsela efe ka ba fetwa hle ke tsena le tseding ho lena la tsa dipapa di gantsa sa le ba le tlhama medi ba fana ba fana ba fitlile touchdown ba kene ka hona ya Mexico re le bohle ha ile mona ba tsamaile hantle go tlile le Dr. Daniel Jordan le mo president wa Safa Wilian Ntefatsa Lucy Bisa o re lentleng ya mothusi wa mokwetlisi Helman Khelele le hlogo ya tsa tshireletso Mdumba Thantho di monate di monwaneng wa botshelela ga o le bona sebakene letong le bang America re bua tsena hemo wa medi wa tsebo ge ka nete Mexico Canada le yona America ke dina tsa welong re ha o tlua hlakogela nako a tsheka nnete re tsamaya ka tsela tse fapane gona ge ka kwano ka o Central African me he bona ba ka kwana jole ga tseba he mo mamedi re mo thating wa jwale dintho di tla tsamaya ka tsela e sa tshwaneng ke ka ho ibile re tla nne go hopotsa gore le papadi ya pele e tla bula papadi sa mohopo wa lefatshe e pakeng tsa Mexico le bafana bafana e tla bapalwa ho reng ya borobong mantsibuya ho ya kana kwa Africa borwa empa pele ke kena o sona e re ke tsetse
1: Para hula ha shop right like a shop ka di low duma deals jalo ka di 6 pack tse pedi tsa di 3 cm tsa Savanna premium dry cap a light cider ka 199 randa o fumane 1 gig ya data ya connect mahala le 750 ml efe ka paipe ya golden chip ka 164.99 fela di fumane o fitela ka di 7 tsa June ha o rekise sebaka tsa tso dilemo tse 18
2: na kontsa tahlelo bophelong mohau e ka pama tsi diswa maholo wena ha lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana pomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Mafikeng toropo ya nalane ya buitshepo e province ya bokone bophiri mamela le sedi fm le khubula 98.4 taboka kena ho sabc plus app go mamela le sedi fm ke molelwa
4: dipapa le sebidi molefe

0: tse di hlaella
1: yo se di go lo ba ka ntse le gore go bua fa le ka ena Fernando da Cruz ke lo ba ka ntse le gore di pegolo di a tlhakella ka gore Kaizer Chiefs ba buile go tsela di puisa go lena me bona le ba bang ka mo campaign ya makhosi ba ile gore tsaba itumela gore ba tle ya lo ka mo practice ile gore ka tsinki a tsama e di kiwi ya lo ka pa se se tona se mo tloga bua ka sona gore o ka tsitse ke sona sa go moroko ya lo sela tsa AE pa me Paul Bella gape o dule kwa le ka 2023 me moroka phone tsentse ile gore go ne ba tla tlhopa se ile gore a ka skatisa
2: se batisa ga mafabiso yeso ba tlo sa chabulile
3: papa di go le sedi FM.
4: Dipapadi, ho lesedi FM. Holy City.

0: Mamele motle netsotso e dilo hantle ho ema shuma ma raru ka mara ho ra ya busupa e ga o litjena he ke wa moele e ba ngosa tswa bulela se almoya sa o tswale kae mama di gintsa taba tso bona ta ka le tse tshisang ha ka le tse fresha ka le a ke ba tlotla ho sore hey o ke fitue go pete mo ka me lo tse ba ke 5+7 dutsifatsa ha bo ka koleng ska ba ba le motho a tswa ga mono go ba no tla fetwa ke ntwa botlhokwa mona go neletsa hone utlwa entse go fa bogone wena William Sore ba ntse ba reng ha ba qeta o fihla ka mona ka Mexico ga le tsena ba di kopane le dika ka fahle papa dinga bolo re kopane le mo ka Uber fees di chere mo go tlisi mo loyi ga itse motho ke a re isa la bona tletse bele tsenga le sedi le ka ngwane se ngwane so
1: a e jang de tsholo dielo wana o tlile bana ba ma medi ba batle
0: a re tswile ga itse motho ke eng ka ga mohala wa o buela mogao nyana tse
1: a ke tse ga itse ya motho empa ku a ku utlwa hantle ga itse ya motho o hlakile jalo ka segolo malo a tate
0: ha ke hlakile ga itse ya motho bona re shapa pere re mo wena ngwaneso mawa mona ke a tsiba go la re patela tabahadi ya ba di a fihla gore o se o le mokwetlisi wa se seng sa ditlhopha mona ke re monna ene o sebetsa ka thata jale ke a ipotsa go baneng a sa re jwetse gore o sa le motsomotle FC ntse ya jwang sebetso ka moo
1: ya ya khaitsida motho wa tiba ka nnete hobane jwale re sa le teng le sehleng sena ho ABC Motsepe Free State sopensang sa motse motle FC khaitsida motho re sa le teng re sebetsa hantle haholo khaitsida motho le talente wa e bo pensa sa motse motle khaitsida go di bapari di teng le ha e nkoko mo khaitsidi mpa le go to tsona jwale re shebe di papari ka ho hlohle khaitsidi mo re ka di fumana tafala no bo pa
0: khaitsida
1: FC
0: a e tlhakile nngwana e sogea leboa ka nnete ga ntse le lwana le lona ntshetso pele mo ebile ke a dumela ka boiphitlhelo bo botshwereng boo a sekolo se ya kena ntate go a sebetseng
1: kgaitsedi ya motho
0: kgaitsedika re tlo tlameya re tsamaya re le babedi nna le wena bosumbo onana lovers o ntse a le tseleng le ena le peter o tseleng ebile ke a utlwa peter ena le mona mo a leng teng go ntse ena le modumonyana ka morago mamedisentse re kopa go inele matso metsing fela he ha ba se ba batla ba le boemong bo botle go ka buisana le gona e bang e tla ba pele go ga borobedi re tla kgona gore he re ba kenye re buisane le bona re utlwogona e be maemo a ditaba ke afe tlhakoreng leo kgaitsedi motho le pele re ya kae kapa kae wena ngwana eso ke batla ke re le fela ka kampo ya bafana bafana ke bana ba fihlile ka nete Mexico re gutlele fela ka bogotshwanyane tabenyane ya papadi ya bafana bafana le Nicaragua tsa singlala bohlano mona moteng ne ke shebile the principal ya ntate Victor Hlungwane a e hlalosa ha monate ha buisana le bo andile le bo mazola ntlheng ena hore hantle ntle ho ila etsala jwang ebe bafana ba iphumana ba bapala ka dibapadi tse le shumele metso medi tshe ha ya ya kae kapa kae mpa he ya ba phoso ya bonwa na ka nnete be ke phoso ya linesman kapa ho sebetse ile jwang na le gona re tlameile reng ke boikarabelo ntlheng eo re le sehlopha ho baneng ke bone hle e dubile batho ba bangata
1: jale bo chocolate gel yona ke le di bile batho ba ngata ga itena motho le nna ile hlela batla empa perikano elelele ka lebaka la hore ha se hlopha sentsa se bapatsi ho kena se seng ba letsa phala ba etsa bonnete ba hore pele se bapadi se kena sane sa skenela se a tswa ka lebaleng ga tsedi ya motho keng jwale ga ke ukwisise mo gona ka nnete ebile jwang le rona re le botsamaisi ka mona ga tsedi ya motho ke a ipotsa gona e re tshegetsiwang ga tsedi ya motho ya tshegela ba letsa phala jwang ga tsedi ya motho ya ba ya tshegela le match official jwang ga tsedi ya motho bana ba ka sheba ka lebaleng ga tsedi ya motho a papadi bapala kana le moletsa phala bo hareng ba le bala kana le bo motlatsa moletsa phala ba babedi ka mahlakong kana le mothane reng ke mesh commissioner a shebile ntho engwe le engwe e etsalang ga tsela motho go thusa moletsa phala le go thusa bo motlatsa moletsa phala ga tsela motho
0: hey ga tsela motho kutla motho ba ga nna ntle nengopotsa hantle la mohlamonene wa opola tebo mokwena ha paliswa ka yellow card ha le sotho ya la ya go hang ke ke be ga itloela ntena motho mo itsa ga hantle ntle le gona tlameile ke ri itokolo ho ntsona le bohlaswanyana bo etsalang ka ha go setlopa go ba nentlameile ntho tse ka ntsena re se ke ga di be fela mahetleng a fourth officially le wena o tlameile o bona go tswile ena o kena yone ho tlile ranche la ya la isa ya kai empa he ma ikutlo ka papa neng ka itsiria motho ne re re ka nete tle re qale ka yona le pele huwa kae ka paka empa moya go ofe ga itsiria motho ka mo papa dieo ya labohlano o bona ihlilegele malala la o solo ka jole se re shebile hore se re qalelletse ka di countdown re bala matsatsi e seneng tla be re kena papa dingena bohlokwa matsatsi nga robong o tlo a jwale
1: malala la o tso khaitedia motho se re le malala la o tsa ho wa ela o khukela mo ga o lona ha le sa le yo khaitedia motho ntlhafela ile mpa ya ntshigela khaitedia motho ka paka se ka ka ela hloko hantle ke mona mme re bona setlhopha se ne se bapala le ba bafana ka labotlhano ge dira motho e ne le setlhopha sa ne se ne re ne se tshireletsa haholo se defender haholo ka puo e tlwaedileng e ne se e le ga e mona ya bolong ne re re ke batho ba pakileng base empa ra bona bafana e hloleya go sebedisa di-pocket kore di-pass tsa di-pocket tsa di-two pass gore in between di-defendera tseo re kgone go penetrata re bone ntlho bane ke bone ba sokotse gagolo bogolo ba nako ba nentse ba e rotatisa gantle ya ka letlhakoro le letone ya ka letlhakoro le letshadi e tla boageng ba lebale empa ba sa kgone go tshwatla molao o gatsile yako wa riaka ke yone fela gatsile motho ya gore re dieile motlhomong go kenya dibapadi tsena tse re ka reng ke di-ball players gagolo tse kgonang go initiata gore jwale mo batho bana ba rokoetse re tla ka nthwane re leng ya rona re re recreative re na le individual brilliance ka nnete re tlo unlocka setlhopha se ne se defendang gagolo ke la ka bone nkile nako e telele gagolo ga e dira motho re sa e lokise le a mokwetlisi a etsa diphetho le a batla e tšhintšha man le mana ga e dira motho empa ke a gola ba e bone ga e dira motho mokwetlisi le technical gore ga setlhopha se defender gagolo ga e dira motho re tlamehile re bapale jwang go ba unlocka gore re kgone go kora ga e tsebene gobane papading ya bolo ntho e ntlang stop ke dintlha ga e dira motho ga dintlha di le seo mathata a ba teng
0: ai e tlhakile ga itsedi ya motho ke batla he jolo ka ga ntse reng ka hanyane go ya ka maemo a o re boneng re tobana le wona re se ke ga sia mogao enana ya o re be setlhopha sa na se ne se tlamaile be se tsamaile sontaga ke mona che ba tsamaile maobane go utlwile le ore le ba neng ba saletse morao ba kene leetong ka jeno go bonala ehlile dintho tse di le gantle empa ha e fitlha go wena taba ena ore bafana bothata ke bona jwale sontaga mme leeto la bona le tla tswantse le emisitswe e so ka e tlhaka le gantle ore e tla tlebe manta hanghang maikutlo a gago o ile wa ba jwang jalo ka moka o bere sebapadi sa metlheng o tseba gore diphepetso tse ding di ye di be le gatlhamelo efe taba ena wena ile ya o fitlhela jwang ko gore ke batla re ke ene fela dieteng tsa dibapadi ore na e ka ba le gatlhamelo e itseng kapa che ke emeng ya metsotso eo e leng gore ga e etsaetse mme e fetile
1: Nick se wena kgaitsedi ya motho ha e le jalo kgaitsedi ya motho e otla gagolo dibapading kgaitsedi ya motho lebaka ke lena le ka odimodimo kgaitsedi la dibapadi go tloga mona o dibapadi go ya kwa ha e mona kgaitsedi mme re tlowang teng Aforika Borwa re kene setleng sano sa gore ka nnete letlhabula le ya tswa o kena maria ma ba yang teng kwa kgaitsedi ya motho go qala letlhabula teng go santse o ya o chasa jale ne tlamehile be ba latlha ba tsamaya nako e sa le teng kgaitsedi ya motho go itukisa le go atlamatiza le boemo boo ba ka moo ba wedaga ewe ka moo kgaitsedi ya motho ya mexico bana o ka sheba gantle kgaitsedi ya motho ntho e ka godimodimo ke ntse ke re nna re dieile kgaitsedi ya motho jalo ka aforika borwa jalo ka bafana go hlwekisa ntlo ya rona nako e sa le teng bana o ka gopola ntle kgaitsedi ya motho bafana e qualifyile go ya go 2026 FIFA World Cup ka di-14 tsa October 2025 ga o bala go tloga 14 October 2025 go fitlhela di-14 May 2026 re bala kgwedi tse tsheletseng kgaitsedi ya motho nako e ka o fela kgaitsedi ya motho go ntse o sa etsa le taba e ya gore go batlele batho ba di-visa tsa bona ditukiso ka kakaretso ka go fela di etsi one tsa botlhokwa gaitsedi tse motho a ka di sheba motlho mo ditokomane tse ba kalang ga o le batla visa tlamehile o bene le passport e ntse e le
0: e tshwara fela jalo kgaitsedi ya ka re tlo e sheba gape ka morago mabenkele e tshwara jalo fela yone ngwane eso
2: e bang o naana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Betjha ka 50 ranta kapa ho feta lebelong la dipere online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolong ya 2.5 million le meputso. Betjha hona jwale o itlisetswa ka motlotlo ke Hollywood Bets. Ikatametse le gauta. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Mosukum Bethlehem Motse o totilweng ke ditaba tse ntle Free State le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8 kapa downloada SABC Plus app o tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
5: Adi papa adi ho Lesedi FM.
0: Mamre motle ile shumele metso supile metso supile hora ya borobedi ho renya borobedi ya go tsoka no tla ba tentle roi kat ke ntswa ke motlong ska ba feto wa tseba he mo medu re ha go si fela e be se ga o fedile ke le hlonolo ha e be bogoko a se tu le se le moya 365 wa ya wa ya ke ntse ke le khitsiri ya ka hle fees mo loyi me ma medi ke le ka o tsebisa o re ka mabaka a ke keng a qojwa ha re no gona ba le lava se botsumbona le Peter kwa ba ni tshentle la ile o re he ba tla iphumana ba le maemong a dumela langwa ga tsola pele le bona ka puisano tsa rona re shebile nthleng ena ya network empahe ha jole tsena re tshwere taba ena ya bafana bafana mme ga itseda motho re ile mabenkeleng boneteng o no hlile o hlalosa gore nthwena na etsa etseng yona achi ha se le tona fela le wena o le sebapadisa mehleng o le mokaubere ka nete o e bone gore ho hang ha ona re ketsalo eo e ga tshwara dipapadi hantle e bile o no sontso o hlalosa loge tla meile be ditokomane tse ka ntsena ga le dilukisitswe ha senthotsa o ge diengwelwe motsotsong wa o qetela ne ke shebile kanara ona jole tsena ba ne sentse ba ntsha diphatlalatso go bohle ba tla mpapadintsa mohope wa lefatshe ba hle ba netefatse go ba lukisa ditokomane tsa bona hantle ka ofela nako e sa dumela e bile sentse ba ge nakong eno re bonang ka nne tore ho etsalang lefatsheng ntlheng ena o re ba bang ba ba ba tla be ba kena di 9 tseding ba sa dumellwa ditokomane di hana jolo jolo ba sentse ba supa ba bamba batho ka menwana o re hleletse bo re ho tla mona ka papaditsena tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe ha o bolelo go jwale ha di fela wena o so dutsudutsi ba lese ne le tikete ya go kena ka go Canada ba re hey melao ya bona e tlo ba mebi hampe gaitsedi ya motho mme he re ile ka nete o so batla o e beibe ile a holwanyana ke tsebe mohlomono batla go e qetelle ka pa re hle re fetele pele
1: re ka fetela pejana ga tena mo tsene le ntlhana eno fela mo fumong ya o hlaisa di tokomane tseo tse mmalwa o latela nako tse ding di tla hlaela gobane ko utlwisa gore ebile ke na le tshepo ya gore bokwetlisi o ne bo tseba kgaitsedi ya motho gore bogolo ba sesopa sa bone ba shebile dibapadi di feng ga ne e le gore motlhomong na ntse bana le kgwao eo ya go bana ba ka lemala o thola gore motlhomong lefomo ga eo ne e kabe motlhomong ba nkile ba bangwe ba tlatseletso gobane kgwedi tse tsheletseng ka nnete kgaitsedi ya motho ka morago re qualify ka nnete tabena tshwanetse e be e etsaetse kgaitsedi ya motho tsotlhe tsene tse ke di buang kgaitsedi ya motho o nna boramolao bare how ona le subjective evidence le objective evidence len ke itshitlhegile godima ditaba tseo kgaitsedi ya motho
0: ge se reka taba tsa gona dingata ebile re sentse re shebile le tsona tsena tsa mogopo lefatshe pele re kena setlong sa rona ena yona nke kebe ka e belela ka thoko bane re a tseba gore neima ke mongwe wa dikgalala tse ratiwang gagolo papading ya bolo lefatsheng ka bophara re bone gore mokwetlisi Carlo Ancelotti ga a tsebisa setlhopha sa gae se tlang papading tsa mogopo lefatshe o ile a mo kenya e ne le ketsalo e leng gore ne e thabise ba bangata re bone le yena neima o ne a thabile empa e nngwe ya dipotso tseo ke boneng ntse e tlaelela ke enana ya kotsi ena e leng gore le ngaka setlhopha bekeng e fetileng e netefaditse gore o na le kotsi e ka nnang ya mmelela ka thoko beke tse pedi o isa go tse tharo mokwetlisi tsatsing le ena sebokeng sa boraditaba ga ba fitlha o tsebisitse ore e kotsi eo go hang ga a ngongorea ka yona a re lekaqailana leo le lemetseng la neima o dumela gore bekeng tse pedi tse tharo le jalo o tla be a le maemong a matlha empa maikutlo ke a fapaneng go na le batho ba bangwe ba dumelang gore mokwetlisi ka nnete re a tseba neima ke sebapadi sa boleng bo o phahameng boiphitlhelo ba gae tsebo ya gae ka bolo empa ga jale tjena go na le ba bangwe ba batho ba dumelang gore motlho mone a tlamaile o fatshe dintsi a dibapadi monyetla a tloelele neima gobaneng jale o isa kae sebapadi se tswileng kotsi papading tsa mogopo wa lefatshe o reng kae o taba kgaitsedi yaka
1: nna kgaitsedi ya motho ke re o entse gantle o mmitsa kgaitsedi ya motho gobane ga re shebe taba ke ena kgetsi ka motho mokwetlisi o motšha setlhopheng sa na kgetsi ka motho o etsa botsotlhe mokwetlisi gore dibapadi tsotlhe tse ka motlholelang papadi kapa tsa motlholela mogope di be teng kgetsi ka motho bana ba nang le go kulanyana go sesanenyana go ka folang ka mora nako itseng o a banka kgetsi ka motho bantho e sa tsejeng ko gorena brazil e tla bapala go fitlhela kae mogopeng ona wa world cup kgetsi ka motho ke bona monkilane ke nnete kgetsi ka motho o tla nne o tlhaele gwane le gwane melomong ya batho kapa barating ba papadi ya bole empa wena jela ka mokwetlisi o etsa bonnete ba gore o kgetha dibapadi tseo tsebang tse o dumelang go tsona gore di tla go solela papadi
0: e tlakile kgaitsedi ya motho mme he gatlhe re wele kgabong ka setlho sa rona bosung bona re itse re tlo buisana le lona ka taba enana ya di-bonus e sentse ebile e lelekelelwa ke taba ena ya taba ya gore hela re ile ra utlwela ka nnetore tse dintsi a ditlalo mamedi le tlhokwana la ka latsela lampha gore taba ena 100 million e fela e le jalo re a tseba gore tse dintsi a ditlhopha bonneteng di ye ditotobatse gore go tla ba le di-bonus 100 million ntata ke re qale ka wena fizi re ke re utlwa gore nako ngwena o no bapala ka yona ne di ba teng di-bonus tse tsa mehope e ikgethileng ko re se re sa bui fela ka gore ga e letsatsi lao la tswalo kapo e le Christmas ga ga nako fela ga ne le hapile top 8 linkile Hoffman's Cup linkile mogopo o itseng ka nnete ne di ba teng di-bonus tse ikgethileng
1: ne di ba teng kgaitsedi ya motho tlo wa kalong kgaitsedi ka mokgatlhela ena jalo o fitlhela Halloween ne magaolagang e ne ba teng kgaitsedi ya motho ene ena ke nngwe ya dintho tse re reng re sa bue papading ya bolo fela kgaitsedi ya motho gotlhe go basebetsi kaofela ga o na le lekenonyana leo ke bonase ke overtimenyana ke ya ka nnete motivationnyana oo kgaitsedi o ba teng o ne o tswang go wena ntse ore mo ke a tiisa ka nnete ke fela mojale le bona ka nnete ke nthwane kgaitsedi ya motho e o bona e reng la go sane ga le tsebe ga ke le mo ke sebeletsa ruri ke etse tšhelete le bokamoso ba bana ba ka le mokamoso ba bana beso le nna le bokamoso ba ka gore ga ke sa fumane tšhelete e ke sa sebetse ka thata ga e no tla gape gabedi kgaitsedi ya motho bane go sane ga eo kgaitsedi ya motho ke bue ka metlha kere go sane ga ne gotho go sane se re tloge ke tsatsing lena
0: gaise da motho rwala ha utlwa ntleng yeo he lona na konya dona ne le fuwa ka o lekana ka pa mohlomong honona le megahlelo ba nge a tsoba le hore bo bo o e ka ba di company tse ding e ka ba ka tshebetso ho ye o bi le megahlelo tla tla ke ba batsha ba satswa fihla ke ba le motse hlano ke ba le motse le shume ha e mona serenyolo wa le me ka u bere jwale ha di no tshwana lona ntlenya bolo ene di editswane
1: di ne di sa tshwane gaitedi ya motho ne di fapana fela ka hore na o bapetse dipapadi tse kae gaitedi ya motho o fihlela mo empa ntho e ke la e rata gaitsedi ke a gola ne re bapala le Congo Brazzaville ka 2002 re lo bapala le Congo o World Cup qualifier e la ba teng mathatanyana na di bona se gona di bona se di bejang jang ka thabela ka nako eo gaitsedi ya motho Bafana Bafana Lucas Gatebe a e sakisa gaitsedi ya motho a e etsa e be ntho e tshwanang ka ofela gore ke cap ya ka ya pele ke ya bohlano ga di 12 win bonus e tshwane ka ofela ga tsela motho tsale mo ra ga tsela motho ke nan ha go ska ga nka o yona wa fihla wa nna nka fihle tsa tsile na ka pele cap ya ka pele a thola go tlhopa se wina ka nna tsale bo thola go mohlomo se ke se sefela fatse so tla wena wa fihla ka sheku fuwe ka tsale mana ga tsela motho win ke win ba ba petseng ka ofela ga tsela motho e le kana ba le mohlomo ba ditseng benke ba keneng e le di substitute le bona e tla bewa hantle ga tsela motho latela gona ba fumana bokae ga tsela motho ka maemo ao a bona ao ga tsela motho
0: wana wana so na go nya ha ha uno ba pala uno yo ikutli jwang ha ile go fumana enyane ho fita ba bang me pelo nya ha u dumela gae tla me ile be ke fumane e batlang ile betetsana
1: enteng le ngwe ga ile motho a tswa e monate ha dipuisano di le teng pele yetsa ha go bana le pelo lo ba pala o sontso o hlalosetsa hore ha o bapetse ipapadi teka u fumana bokana ha o kene kana go itseng o fumana bokana ka ha ona le mahlaine e ntle kibisa ka teng ga tsene motho na go nyeo ya ka e go bana pele go na go yeo ka papile e tsala ne sentse re bolelletswe ga itse dia motho ka yona re na re tlo fumana re tla mogatlelo mo itseng ha o bapetse di papadi tse kae ha o bapetse o fihla kae ga itse dia
0: ga itse dia motho ha re shebe ntleng ena na ya di hlopha tse weleng hore tsona ho hang ha di fane ka di bona setsena tse ikgethileng ho ya ka nako e o sebapadi se tlabeng se bapetse ho ya ka tshebetso ka kakaretso na ha o so ka o kopana le stopa se jolo kapa mohlomong wena e sale tshebetsong ya hao o kopana o fihla di tlhopheng tse weleng go dula ho ntse wena le mogoputso o wa ga re tla o fa tjena ntate ha o ile wa sebetsa tjena
1: di ine di leteng ga tsela motho di tlhopa tsenentse di etsa jwa logetsa motho di sare go fa chalete ya ka mogahlelo ka pa mhlomo ba re ka wine ro fa bokana ka lose ro fa bokana ka draw ro fa bokana ine se taba ene le taba fela ya hore rona mona Maryland ha rena win bonus ha rena draw bonus ha le winner cup le share chalete itse leng ka 50% ya chalete le a share le nna ke a thola empa ga di la motho ke sa khutlela tabenyane ya ka yana ya hore ntho engwe le engwe e buwe ya mpele go ketsa halo yeo e ba teng kapa go pele ntho etsa e ba hantle ga itse motho ha e ba ke le ditaba ga itse motho ba so ntse o tse ba wena fela ka se bapadi re ke kena maemong a ditaba ke tsena
0: mhm ha re shebe ntlheng ena na ya di percent ngwaneso go bana njwe le re utlile ditlalong tse dikuma ma Mamelodi Sundowns 100 meter hey fiz ya no ka ne tshaitse ya motho mpa he ha ke mo ke ntlenye na o re na lona kana go ya lona le ne le ho tswa ka nnete le tla a golelana e le jwalo 100 meter eo ka bo a 8 million monana le tla fuwa 18 monana le tla fuwa 2 le a golelana ene ye sebetse jwa gore ke batla fela o re fe lesedi la hore nakong eo le ha jwale ka nnete be motho a ka thabela ba pala ho lo feta nakong eo kapa ka jenu na
1: nnete ya sala ga itse ya motho le shanelo yona le lebe papadi ya morao tjena ga itse ya motho ya bolo tjhelete e ngata ho lo feta ka nako a le re ba pala rona ka yona empa ne ntse e le teng ga itse ya motho o ne o tswa fela gore motho eo kapa bonyane bo bo tholang bo sebedisa jwang empa na ba e sebetsa ka mokgwa wa tsela ena ga itse ya motho o ne o sena o thwe ka nnete 8 million ke ena ke yalone le jwalo ka ofele o ne o thu mohlomong re ya calculator go leng ka mohlomong 20% ya tjhelete ka 35 percent ya chalete ke ena e ya golwa ke lone di bapadi le yona ne re sa fu yona le yona ho ya ka di hlopa ka ho fapana ga tsedi ya motho gore inkeng ile jwa le chalete go na go le hlopa ke ipatlela fela mo ope e ya golalaneng o lona le jwa le gatsedi ya motho ka nako nya rona ga tsedi a nna ke soka kopana le maemo ano ga tsedi ya gore le winne mo ope Coca Cola cup ka Free State chalete ke yo ya golalaneng ba wina BP Top 80 ka Santos chalete ke yo ka wina Absa Cup ka Santos chalete ke yo ine le tabeng fela gore chalete itseng e tla go lone fela ka dibapadi le tla ya arolelana go latela gore na se re beile bonus structure jwang le thakai o tle mang ha kae jwa lo gaetse
0: hey fela ine tla ka nako
1: ine tla ka nako gaetse di ne sa ine tsa go tsibisa o lo gaetse gobane ka nako e ne e lebeleletswe ka yone e ne e fitlha ka yona kgaetsedi ya motho ntle le mona gae mo o tla dula utlwe sotho bafana ka nneteng kgona ba buang ka dibonase ka matsatsi a o ditatela o ipotse nako e ka go felang te e sa bue e fetiswe ke eng kgaetsedi gobane o se o tsedisala gore ka nnete re phunyeleditse go ya moo
0: ai nna tšhele ka jeno e sa le Mamelodi Sundowns re etse ba re e nne re utlwoge ba fua dibonase ga ke so ga ke utlwa le ka motlhao le mongwe ba re ga e se o kae ke ene so ga jalo gen ke momedi hle momedi kitso hetsa bafana mafana kitso tsa di bonase maikutlwa ha
6: letsetsa le sedi FM hona jwale 086 000 3084
0: rena le wena mohale dumela hle
7: le ga ga kiri ya ka bibidi
0: re tswile le ka ntate
7: ete uwa le fana ka bibidi ya se ka mona ga
0: itse a buti fana wena o tswela kae
7: Maka tsara tabe nyina ya bona se khaitedi ya ga ihlane maza tsinyana ke mona renta te mona e tsharete ngata ho ru khaitedi.
0: O tshoka nnete wa rena no ka e bapala bo.
7: Ha bo hlu go tsaitedi ya.
0: Fela o bona ile nthwentle e hleng e gothatse e fane ka mogolo jolo ka ha fizi ya hlalosa kapo o ntse o le nthlenya batho ba dumela go no tabe nana di bona sa ko emisweng. Majitana ntsa gola ke di bona setsae.
7: Ya le nake bona di bona se ke di e manya ro anda ba thola chalete ga itse ya ka nna ba ba pala ba thola chalete ya bo
0: a sebetsa ntate
7: eh ya
0: wena go bo ifi bona se
7: a me bona sa ye ithole mwa
0: o bona ba no sa ithole ba tlo ba mba ithole
7: a go talo ka ga itse ya ka
0: re le bile le happy ke ke sentjena
3: Khatiso ena ona weekly seditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
0: Fis khaisela motho ha go tlwa mo wa medi ma medi dumela.
8: Dumela tsebe.
0: Le kae sentate?
8: Ke teng le ga bo le tsere mo box back.
0: Abu di tsela box back.
8: Eh. Ke mo ye ya di bona sisibidi. Mo di bona simbara e ta ba ba fe di bona si ene mamiro di sana nse a ikalu ye tanjo ya yona.
0: Ke ka mehla ngwane so ba tsi.
8: E ba ne di bona si.
0: Eh.
8: Eh aba se be di ja ba ne we bona si ba khutare ba fana.
0: O tshwe ba mfela ke nnete 100 million e o buang ka yona o nana e ka nna ba ke yona ba ntseng go ba lwanetse ha ba etetse mogoko AS fa.
8: Ba tsebo re ha ba ile balwana mohope ba uisa kwa ho ntate mdzibe tsho se ke yona ba tirang ka yo
0: a eh ke le buila ho lotle ntate
8: thank you diris
0: ai be go tsa ntate mamedi dumela
9: hello
0: le kae
9: a pilo yo
0: re tswile hle ntate ke mang ho kae
9: ke masa diga nwe
0: Ntate Mahlatsi o tsebe nthwena e kwala ko wena ntabena e kwala ko wena se go tlile fizi itseng ba bamedi ba babedi ba seng ba ntshitse maikutlo a bona e kwala
9: ba bona ba fa nna ke bua ka bafana ba fa
0: e tsho go utlwe
9: wala ka letsa mahlolo
0: okay tsho batla re etsa re be motlotlo
9: ke bua ka letsa mahlolo
0: ba la ke re tsama hlono ntate mahlatsi re le buile utla
9: bye
0: Thank you, sir. That was a give it to a horse. Oh, put a gang on a car and one second. Thanks. I ran so the car, everybody was soon going to leave his mulloy. Hey, the motto. We hlaki se ka nnete ngwane so potso ena na ke engwe ya dipotso tse ileng tsa ke ena mona ho tswa ho mo mamedu re taba ya di bonang se e kila na bua le matsa o feta bang hopola hona na go ngwe ne pirates go utlela gore ye jwale ga ga tsa ke re gutlele yona ba neng ke 2026 ntholi fetule ke go utlwa go moya o tla fokela kae re utlwa lona me ka ubegele reng go utlwa go mo mamedu reng me ka nnete ngwane so e hlakile wena wa etempela gore ha di bona se tsona ha ba di fuwe ba hlankana ge le buila ho logetse ya motho utlwa
1: o khate ya motho ba be di ba batle ke boko
0: khaitse ya ga ha be khotso hle o phlela go buisana ha pele yona na go ngetla fees moloi jolo ka mehla tsebetswe ntle ge ntse le ka ne mamedi le khaitse ya ka hle thabiso aizo motlong ho sane mamedi o ke ke ba batla o fetwa ke le nana tsa dipapa jo nna ge nyolwa le ka kapa we ntwe teng etsa etseng ka Gauteng ka mona mo wa medi go dingenana e re tswang ho yona nana Hai. Ke mo ba itiba go kileng ga ba le bona kwano, nane le nala tsa dipapadi. Jo le thabiswa ge bana ba gona ba thoba batshwa ba ke ba kene dipapadi ntse na sebidi. Nyolo wa ka skating o sane mamedi. Ska ba fetwa ho hang ke la tsa dipapadi. Ge ntse le ka ne hlame ge ga ho be le wena. Mamedi bo monate mana nngwe hlalatelang. Goodbye.
4: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
10: Nesuwe.
0: Ho jwang ka to like?
10: Ke pitsi hantle wena.
0: Ka re ga kapa pina ka le motsena tse mashume a tsheletseng le metse tsheletseng.
10: Go bane e ka o ka kelellong yaka.
0: Ah etle, a ke yona khotsi ya ge yetse.
10: Ke tla o hatisetsa go bona na o kenya mantswe a fe mmono.
0: Ah go melela ngwane se go melela nne se ke a tsiba go mo be hampi bono a re bone getsa ba o manuele. Hona jole tsena ke kopana le wena ha re bo 8 o'clock tse. Ho re ka ineletsana man re ineletsane
10: ntse ka manye. Ke ineletsana sthabia ke ne ka ba ga thoni mono.
0: Wa utla. Oh my darling, no re tla ilukisa.
10: Ke tla ilukisa ga tola ka ke le bile hletsa mo phumulelang ho sasa.
0: Ke na le wena ga tola ka tshebetso ntle mogati ga le boha.
10: Ha se mo he. Mamedi e ke ha ke tloa ho sibidi mo lefe jwa lo le thabiso motlong ke kopane le moifo wa monyaka ke gaolo ya dikete tse thago magolo a tsheletseng mashume a tsheletseng ana le metso e megago. Ah jwa le he bo fani ka ke hlile taba tsa bona ditlaba pepeneneng ha ke sheba tjena. Ho hobe. Ha re ke go kwa ditaba tsena tsa surprise feed.

0: Hela, ngege. Ba ipata jolo ka meno wa gotse monna. Mola duke. Na motho ka nnete o tlamile re a lefe pele ka go bona.
1: Motho go police hlogo monna mpholo. Ntshina ka nnete ya go fumane re tletse tletse ka ga motse monna. Ke khathatsa moya wa motho.
0: Ah, chika nnete go thaba wena ya gona go phumola. O nna tefelo ke ntlo ya gao le bethe ya gao monna. Wa tse a di rona ba ba monna ba kolantsi yana. Oho, mathata.
1: Bothata.
0: Hey,
1: bana,
0: ke ke be monna ke hlasetse. O nkutlwa.
1: Utle.
0: Ke o hlapanyetsa. Ke ile be ka ba patla ke ke be ha ba ba matso go monna. Wa le wa ntse ba hore nna ke thana mai. Mba itla ka tlohella taba tseno ka re ke tlo pota mona go wena pele.
1: Wa tsaba bela ke ipotsa wena ha o so tlhle ba ke o tlo ntlhola kapa o tlile mo kanselara
0: ka bobedi ba tsone.
1: Oh,
0: e ya. Ya pele ne ke batla o korna o ntse ya jwa mona. O bue. La ya bobedi ke batla gore o ntlhahe thuso mo shang se batla o ntse ka o kopa. Wa ntse.
1: Ntse ya utlwa de. Yona e fitlile tlhle bo ya ha. Mme setšhaba se tshepisitse gore ke gona ba molao gore ba tla tla ba o phalela pele be ke ena e fela. Ee, ga letsaka sa bophelo gannete ke phetse gantle
0: gannete.
1: Ke motsu ntate.
0: Ele, ke a utlwa mošhaneso. Monna, go na le tabanyane nngwe ke ena ga ke sa o bona tlhakoreng ya fane monna. Ntse di a jwang gona go etsalang kwa lape mofumadi le ngwana ba jwang.
1: Ee, bona bantle. Ba ntle mona mogolo.
0: Ee, mphetele he.
1: Ba le kgwao ya ka kore ke tshepa gore ga o a tlela mona go tlang kena tsebetsebe ka ngwaneng.
0: Ke ntlwaleng kekebe mona be le boetse lekabane wele ya bofane
1: o keneng a tlatlhile matlo ntate a ntsweletse ka ne a kena ka dikapaga sa lapa laga gobane fela ke ganana le tsela eo a sebetsang ditho tsa ka
0: yona
1: ga golo jwang o tlwa le ka ga ditaga oto
0: atšhe man gotlhe mo ke kenang teng go tšha bitso le ena man ga le kwa le kgwedi di supile ke utlwa bitso leo empa monga lona monna ke sekgone ke se batalae se sa ponweng e ka ntho a tshomong kwa
1: ke tsela e otlo a sebetsang ka yona heo ke tlo ko o bolelele gotlhe mo a fetang teng o sia bao e tla bang matlatsi a utlwa ba o batlang ka melato ga e balwa motlhang ono empa fane kang teng o ikentse setholo kapa sona sefou
0: wa tseba ke ga o motho wa pele wa otla go nna ka tabaena wa tseba le ka mokete wane o ne o le golong mane motseng wa e bona gore ya motse mane ake mane mo ne re kete ke latsatsi la aforika dinga
1: exactly
0: fane o na sa tshwarege gohang gohang
1: ke a utlwa wena o bua ka o sa tshwarege gagae then monna re tswa polaseng ya oto
0: o re nna wena monna
1: then monna eno ke tswa le ena ka ntle empa o na le mafatshe monna neng ya ona ebile motseng mo o gona o a gona o a busa wa laela o buetse ko o sebela ena oto e le letswantle wa
0: wa tseba ebile go na le ntho engwe ke utlwetseng ka ena go tho o nyalang le cynthia
1: wa utlwa
0: motlhomong ke yona tsela yeo a kgonang go owna di-property tsena
1: wa utlwa
0: ee wa tseba
1: ga o lealo he then re ko o fetise mona njeetse he na seo se mo fa monyetla kapa menyetla ya go weba na a ithuise ka bana ba gona jabotsa
0: diaboo itshwere ka iwa lena mone
1: ngwaneno
0: o reng
1: ngwaneno o ne a shebile go kga tšhelete gagaga a e topela mekotleng le disarasareng mme a sitwa go bona a sitwa go bona moo ne re leng teng eno e tletse bana ba banyenyane ba theoetseng ka data empa e ka dua boima
0: o bolela gore bana ba entswe magoba gona mo o tlasang ko tsa rona
1: ke bua kae
0: banna o ga tenke ke bo ntse o reng gantlentle mosimane tuo o ntse o reng aaa bona tebet banna ka ba ka fufulela ga ke kgobetsebetsa ka kannete ke a tlhapa
1: monna mogolo o ko fata ke tšhetšheletse morago ke emeletse thoko ke thoko lefane gobane se tlang ka morago se boima se a tlabega ga se nnatle banna a tlaela motho šhankaneng

0: thutso go makaletse
1: ntse enjwe le me mangwe
0: ke wa tseba hore ke itse ha sa tsile kana dikela ke sa o bona mpo se mogomo o rumpulele hore o ntse o phila
1: ntshagele hle me mangwe ke bile maphathaphathe ka ba ka le bala le ho letsetsa ka o jetsa go ntse ke ntse
0: di helang pule mo halo tla o nyametsa ela o tla nyamela ngwana tuwe
1: Pepe le rato la ka tsarelo di phoso le mingolo e mebe.
0: Kwang, pule na wa tsaba se tupo se se ne menu se se be a ka ka
1: mona. Mo nkonebe ho hobe ha kalo.
0: Eh, la ka fena, ndi le ho thoma thwe. Motho eno ha bone. E le ho menu wa be ile le palapane fela ha tshwile. Ha se di ho kunthwena.
1: Nko thole moya mema mkonela le na kwa matshafu.
0: Thank you Morena. Ha le mona ntse phila. Dule fase he. Ke re nwe die le metsi ane a tinga kwa fall.
1: Ke le bua se me wa.
0: O rontso nyemele se kae na go dilenge.
1: Ke tswa kwa ne hesomo ke tswa lang teng mo mkweng. Ka lo dula matsatsinyana e le hona ho lokisetsa taba tsena tsa tlhalano le mohale. Ke ne ke batla malome a ka ntshware tshware kitie. Ke gone bana le sebete mo mkweng.
0: Eh. Bona teng o ne pii. Malume. Ke mbiya. Ke se tshare. Sa mwana mosotho.
1: Eh. Mo mkweng re ko makatsa. O sa bua ka setlhare jalo itse ga malome a ntse a sebetsana le koloi ya neetswang mo mogale
0: e
1: a kopana le ditlamatlama ka tlasa setulo di mamareditse
0: odielang o ntse oreng swena mongwe o sa kgone ntho ko bolelang yona puleng o ntse oreng
1: wa tseba ke a tseba mogale ke motho wa maqheka le maqhedi otlhe a ka etsa eng kapa eng gore a tholosa se batlang maara ditlhare ga ke ne ke sa nagane gore e ka ba motho a jalo a ka mathelang ditlhare mo mankwene wa tseba ebile le malome o ntshitse tracker e ne ke ntse ke mogale koloing eo a kenya tracker ya gae gore a tla kgone go bona gore nakoloi e tsamaya kae ka nako e feng
0: yes wa tseba ke a mo rata malomeo ke mo rata
1: gagoobaneke
0: a sala mogale tracker no ne e kenyeditseng
1: kea
0: o tsamaya kae ka nako mang a tseba go phetha merero ene ya gae e mebe e
1: ditshelapuleng
0: fela e re ke wena ngwananaka ke ntse ke batla kopana le wena nnete ya sala wena le ena re ke re rule fase re bue taba ene ya mogale
1: gao mema mokwene o baneng le nna
0: puleng ke a tseba o bodile ebile ke kopane le wena o se o le mosadi o ijena o ketse meno ka ganong empa ke a tshwenyega
1: itse o ntshepe obane ke a tseba ntho ke etsang ga ke tlo onega mogale se wa se batlang ke batla fela a kgolo e kareng ke tlo etsa jalo
0: jalo o bo fumanang ga o kata go etsa jalo
1: bopaki bo o tswelelang pele gore mogale ke nte ya selomela kobome mamokwene ebile ke senwa madi o a tseba le ena ga nka tswa ke shwele video e tla tswa bopaki botlhe ba
0: gore
1: o qale go yena gore ke ena a mpolaileng
0: wa tseba empebe
1: ke ka go a lekang go bontsha e kare nna le ena re lokisitse ditaba gobane ga nka gana dimpho tsena tse tswang go wena o tla bona gore ke metlhaleng ya gae empa the more a ntse a sebisa tšhelete ga me mamokwene ke the more a bonagalang gore o boletse leshano fomong ya e tlatsitseng go le gotla reportong ya di-assetse tsa gae tsotlhe me mamokwena
0: fela o tla mothiba go le mogale nkopatlhepole
1: me mamokwene
0: mogale ke noga e mone o thong ke ya mabitla monyekane o tla o finita fela mogale o tla o finita
1: e le gore le gona jalo ga o soka o bona gore na ke kemiseditsa go etsang ka mogale ga o soka o bona gore ke gaufinyane le o tlhola mogale me bamokwena
0: ke tla boka ga duru

0: Ke lebo wa hle mamgwe. Ha o pakiseditse kwa. Ha o tsebitsitse pano e tletse ho nna. Mm.
1: Mas a tukule polelo ya ha o. Tsietsi ho. E ha e ho fela ho kula kula e o leng ka hara yo.
0: Achi.
1: Maybe siwe. A le ke ne ke le bolele hore na. Bothata e be le bofe bua.
0: Achi le wena mamgwe. Le ipata nako e telele. Se etsa hetse mamgwe.
1: He? Yo. Hela masedi kwa tlhala ma go tsiemo la tukeng.
0: E sa le go tetela mo tlhamoneng. Mo tlhangwane o ne o bona hala e ka o tshila a o.
1: Ha re tloeletse ke re mo. Wa tlhala ma go tsiemo la tukeng.
0: Mamkwina, wa hopola bana na ba ne bo no thubela ke ile le motsepitile.
1: Eh, ke hopola hanne.
2: Nga le bala fa.
1: Empa hopola. A ke taba yo e feletse fela, e feletse mo e mo. Ka re totele se tsebile go na bana na ba batho bana ba nyame le kae. He, ente nang ka ofitisisa mapolisa ke. Le bona ba ikuetse fela ka ga wa itsala letho.
0: Mamu kwena.
1: Bana na ba batho ba ba tlhajwalo.
0: Mamu kwena. Go hela mapolisa a batho a itse mo sebetsi wa bona. Mo lateng mapolisa a bana phoso ya letho.
1: O tla mpolelo ntse ba tswela pele.
0: Mame. He, bana na ba ha ba la hleya. Jwale ka ha ke ba bone ha fane. Ke re ke iponetse ka ana a ka matlo a mabedi.
1: Helang, helang, helang. O ne o le kaya go bona ka matlo a mabedi.
0: Ha ranting.
1: O mo ile etsang ranting wena.
0: A mokwete ka go ntlisa botlhoko. A ko mphe metsi ke ntho ke bone. Ausiwe ke re.
1: A ko bue mebe se tlwele o tlhatlha matlho o kena o melela kaanong.
0: O, mamela, ke tshohile mamokweng. Wa tseba ke. Ke utlwile fane a bua le nkekebe. Ebile a mo tshosetsa. Ebile a mo tshepisa ntho tse ngata tsenya go tsang.
1: O reng?
0: Ke sa mametse seo. Ka bona ngwanana yane e ke ne ke mo ruta ka tlatse. Yo ntse o theo nyametse ka mona ofising tseo tsa bane.
1: Helang, helang, helang. Maybe see.
3: Le tlola ntho se thata kana-kana.
1: Ngwana tuwe, o reng o nna? E se kampa go wanthetsa. Oh, tseetso na ba dipheta. E se go ntse o batla go boelana le fani. Ka ha ikile a ba motšhaufa wa gago.
0: Mmamo kwena a ko tloeletsa botšhaufa ba ka lefane. Mamela ko bolele ntho ke e boneng. Ke re ya re ke re ke bua le ngwanana eo bane a mphoka jalo ka tshintshi e tala a nkgalemela mpe manyeo ebile a ntlosa mono gogang kore ga ke tsebe a ntlosa jalo ka eng ka ntša e bodileng. Fela ke di bone ka gonne
1: le motho ka monahanang ka tseo maybe ke sa pheta hape ke re na e sentse ba tla go boelana le fane
0: mama go ya ke a mo pele ka mojolo a go eme pele ka fane re bua mathata ana e ke a boneng e ka ba ke ne ke o batlang o fitseng ya fane
1: ke hona ke tshwe ke na e sentse ba tla le boelana le fane na
0: mama go ke ya go ba hle ba tsheba hona le ntwe le mongwe ke ipotsa yona hona jwae
1: o ipotsa
0: hore na e be tsholwane o sebetsa le yena na
1: o ntse o ipotsa gore na tsholwane o sebetsa le yena gobane
0: o sebetsa le fane
1: ke re na
0: mamela mo ne ko o bolelele se ka ntakela wa tseba ke maoba mona ke ne ke bua le tsholwane ka banana bana ke re re ke re o bolelela maponisa
1: yaba
0: tsholwane a ema godima tafole a rotse dieta yaba tsholwane o halefile tsholwane wa mohalefela a ntse a betsa helang mamokweno
1: ga o dietse
0: ke makitse go tsholwane go etsagala eng ke re fane a re fane ke re o mo tloele le maponisa o a tloela nna tsholwane and the principal ke
1: wenaenake
0: nna ke tla bua le fane wena o tswetebeng ena
1: mebise mamnage le tloele gona mone fela o mphuthele tsona o di tlise wena ngwaneso
0: ngwana
1: ke thabile gampe poleletsetseng
0: ke re ena taba e kgwadi e kgwatshang ga re di tlogele di gole ga mmogo re tla di bona motlhamo
1: ke gona ga ke ithokile mo montlisetse tsona ke tla di boloka ka fubeng sena sago
0: eta ko yo mo bolelela tsholwane gore ke ne ke na le wena le wena leleme la gago le letelele gore oa tena mamokwene
1: ke
0: o tshepile ke a o rata
1: ga ke na tlola ke re fela teko tsotlha
0: mmare tse tsona ke a o kopa mamokwene o thole o re tu o sekaba
1: Zip
0: at a blip.

0: Bomampudi ba belana ntho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Ba ba mona. Ha ba hloke ho ba lebaleng. Hore ba be bomampudi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. E etse ditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya sepoto ya Season of Champions. Betšha ka 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwara maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Sekeledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetshe hlahala. Ka nnete o qobe ho ya ditshipe mono le ho bo mme ha ba kgathatswa ke selume ha ba ile matsatsing. Ka bo ona o hlatswa madi, o fana ka phalo hidimo ya madi, ha mmoho le ho beha tswekere le high blood taolong. Le bakeng sa majwana a diphiyo ke bua ka di-kidney stones. Sireledi sentsa seso le nyoko le ho thusa bakeng sa serame sa masapo le manonyeletso a opang. Hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula o re ka nnete o kgone ho phama diphateng. Bana le sireletsana e le moriana wa bana wa bobusung ke bo mososo o thusang ho ntsha tshilana ha ba qeta ho hlaha. Le nakong e ngwana a kgutswang a tloswang letsweleng ka yona. Sireletsana sena se thusa bakeng sa ho ntsha lebese le ho ntsha leleta. Le ngwana sa holeng hantle ka baka la ho kgathatswa ke manyu wa bone ka ngwana ho haellwa ke phepo. Le ngwana ya dulang a kula ke ho kgathatswa ke letswejane o hloka sona sireletsana sena. Se hlatswa pelo ya ngwana hampe wa bona ngwana e le ngwana jang a holang hantle le poropotlwana e shahlileng e maramarama e bohehang. O ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho. Letsa kapa WhatsAppele nomoro tsena tsa mohala e leng +2 6 6 6 2 1 2 0 6 2 +2 6 6 6 2 1 2 0 6 2 kapa 072 0202 371 072 0202 371 ke bakeng sa Sireledi Super Healthcare le sireletsana. Ke itse wa ba letsetsa kapa ba WhatsAppele ho 072 0202 371 kapa +2 6 6 6 2 1 2 0 6 6 2 ho tswa

0: Lesedi FM. Miliwena. O tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa kamehla. Seo o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 66 le metso e tsheletseng e le teng.
1: Mahlonolo ke ao.
0: Lesedi FM. Ke molelwa.

idumetse metsotso idumetse metsotsana idumetse honga ya go nna le wena ge tiane o fitlela o reng ya loshimele nna le metsi medi le tsatsiki la bobedi le go di na phupjane pepile matsatsi a mabedi fela ke go di ya botshelela ya selimo sena sa dikiti tse pedi mashuma mabedi ana le metsi e tsheletse Lenana o lena ke re mmoho tshebeletso ke le sedi ntswa ke ke nna monga le biso ke mo radia ntate mpesi e moholo bana nyane mmone e una hla ipabola ka ngwana ngwana nyana ka nna ho lelele jena ho tshabile le fatshe nkodi mafamo wa habo lifuli ka moela o sia selwane le saule Mama di hagi di lekole hle re tla hle di tshokele ka mogwaletsela ya mofuta ofeng pelo ka di tlhophisitswe ka mora hora ya ni ya borobong metsotso nye mehlano ya yona ge tloke na lenanong la lenaka la motheo mo ke tla sheba taba ena ya motho ya nan le sebiti se se swiwe utlwa motho e mo ebile ka go ga utlwa gantle ge ke e phethe e tletlhe e otlegaga go ditsebeng tsa go mong ge tlo bua le go shebisana ka taba ya monna kapa mosadi wa ya nang le sebete se se so gore ka nneteng o ila go fitlheletse kae ke tsho tsena gobane motho yo wa mofuta o bale e ka ba monna kapa mosadi ha na le sebete seo se se seo batho bano ha e le ntate basadi ba gae ba kenang dikamano le bokapa ba banyana ba tlo dula ba tlhokagala ga ba nkele nako e telele e ka ba ke mosadi o dula a tlhokalelwa ke banna le ga ka ba ba le ba lesome bitsong la bete sena se se seo ke ena a ntse a ba qeta fele re batla utlwa le ga e be ka nnete botho ba batlhano o dula ba ilela ba le jalo kao fela re tla keke re utlwa utlwa ntho ena kapa ga e le ntate e be ke basadi bao ba setlhotshwana bao e ba batho ka nnete tshe ba keke ba itshwara e montse le poya go thubu yena tlhao o etsala banka bophelo ba ga ena ko nyeo he gobane ke a gola ka nna nyala le mosena le mose tla o sa fitsa selemo ebe o sa nyetse mosadi e montse a mo qeta nakong motho ga tsebile go na le boemo bo mofuta ba fela moetsi wa rona o tla tlhatlholola gore taba e ka setlhogong e leng sesosa sa sebete seo se se seo ke taba mofuta ofeng dula le rona metsotsong yane e metlhano ka morago ra borobong le mme manani makao mme ga re tloa mono ge tlabe re kena go sesiu ke kgwedi ya batšha mme ge tseba rona batšha ke batho ba phelang bophelo ba mofuta ofeng nakong ene re leng go yona ntho nngwe le nngwe e ka tswa e etsala le go sane fela go bona ge shebile gore na ge le batšha o tla dumelana le nna kapa o tla ganana le nna o ntetsetse nomorong tsa mogala tsa rona tsa ka metlha le mogweng wane wa WhatsApp gore na kore ga e be re se re bua nakong ene e re leng go yona ga o tho motho o nyetswe re ka re ko bane o letlhonono ga otho wa tseba nnye o nyetswe wa nna o letlhonono a kakang nna lenyalo ke taba ya gore ke ya letlhonono le hlohonono le tsa mali di ntho tse itseng tshwantse ke ntho e ntle ya ke re ke le hlonono o le thabele le o thabise jwale ho ba neng boemo mbo bong ha ba ke ntho o tshwantse ngwe thabetse ya o thabisa e le ntho le hlonono o hula ka fane se ba lo mo leng hona teng mo montso go ke le nyalo ke mpa ke botsa fela ka moyo o tla mmente o ikokobeditseng hone ka ngotso ke dikho wa tsa motho a hatang ka dikhonso a o pele ke dikhonso na o ikokobeditse ba la hata ke mono fela ke itlhokela fela ge e shebishebisaneng ge le batho ba batšha gore kapa ga o nyetse ebile ke e shebile ka o bo mokele ka mona wa tsa ngwana mofokeng o nyetse jo nna ngwana o letlhonono a ka kangwe o nyetse e ka motho ga a nyetswe ke taba ya letlhonono ka wena ke ka kutlwisiwa utlwa ga o nyetswe ke taba ya gore o letlhonono ba sa nyalwang ke ba madi mabe kae kae motho e mo wa gutla ge ntswa ke lenyalo a sela mang le mang ba bangka ne re tshwantse re tshware mesi ena masika ga re etsa a lelelele mone ge o thole re tshwere ka morago ka mo ha lelelelelelelele
ga ntse re tsa o makotu be re tshwegelese ba banka re hle modimo go bopetse taba tsa mfuto fa ba bantshwantse motlhaleng yalo re phedi o thole le rona digaseng mane le dipisentsentso re phe e sentho tsengata ba bang go hona o dula mabo gona mono go dudise dingwetsi ha botlhoko ka re re tseditswe taba tsa mfuto fa ga sela mang le mang fela ga ke tse botla isheba ka ditlole le ngwaneso a ko ishebe ka mogomo ngwaneso re qoke mane go sisiwa tsoa go renya le shomele motsolo mo re shebisana taba mono ke re tlo sheba gore ka nnete gatello e o ifuang bohadi mo ha le iphumana le dia ho ba le ngwana kapa hona le teiso shebile abuti ga usi le qeta lenyalane le banyalani ba batjha hona le gatello e tlabe le ifua hona mono abuti ke ba habo wena o ngwetse mono ke ba bohading ba ho bathong gona gabe ge bo ya thoge so pepe tlisang ke tlotlolla nyeo mekokotlo go thole o fumantsa How king abuti yo ne ba monkela khone monna ke ngwana ngo thusetso o bua go fedi gapumpu o tshele mo o thole le emeletse batho bana le mogalo wa bona le go batla ba le bana neng fela ka bakala gatello o thole le iketella sena le babynyana e le samo yetsetsang le ditekanyetso le samo budgetelang ngwana o sa re buka re batlo le thusa ka moka mong ha sa sena male o sheba bang hape wa batho bana bana ba le dutsi mila le mo ba le dutsi fitlela mo ha ba sa dikena taba tsa rona ke re tlo ikoka eno ke shebile a o sila botuko na taba tsa gona di sebetsa bang hopolele education educator development ke lenano le teng ka moka hora ya le 10 a go re ke bonena ke fitla ba metsotsong ya ne wa shebile metsi mehlano pele hora ya borobong go bane ke na le kgwebo mo ke na le kgwebo ke ke etse tsena fela ke bone ntswa ke le tsibula bang le ga tompopo ke le bile thobiso ya mino athi kene mo dipuntsa ga balla ditaba gaitse di ya ka go balla tsona ditaba tseno le sibidi mo le fe ke le bile hlele thabiso motlong le sebeditse e re ke nke pine monnati kwano ya loiso o tempo ke le tsonya mino easy on me easy

0: He's on me. Ke lo iso sebeletso nya le sedile metsotso mehla. Mashome di metsotso mehla no pele ho hora bo robong. Mohaleng kwano ke na le ntate kwano ke na go ya bana ba ba bullet ke utlwe taba sa re tshwagetseng tsona. Ntate dumela wa mohetse sebeletso nya le sedi.
1: Tswa tsona.
0: O phetse ba mongaka.
1: Ke tsetse a ntle mosadi yake.
0: Ah le nna ke phetse ke ntate mang.
1: Ke ntate matladi mokwena di plazing tse
0: ya kwena njwetse ka tabatsa ka ka bulete u no itse bijwang ine le ha ona le bothatha bofe
1: buete ke be ke tsile ka ba ka la o mamela radio ya ile ke na le bothatha ba o sa maya ni tsotsa mai hantle. Ee, bona na le ke ra ga re ka botlolo ya bulete ya be le gore botlolo ya bulete matsatsi a mabedi ya laboraro hei ya mpontsha mosoro
0: ei
1: ke mona me le gore nka nnete se ke utlwa ke le se ke le na le balance maoto monana se ke na le maatla se ke tsamaisa holo se bile ke rata ho tsamaya ho tshakela kae kae ke mapea kae ke tshakela mo lapeng lena ha rakadi wa ka le familing ya bomme wa ka kile wa bontsha ona ka mokgwa ke leng ka teng ba mpona na ke a tsamaya na ya ba ke a ba bontsha ka mokgwa ke tsamayang ka teng ke re elang. Ke le bulete ya bulete ke ena eng ke di tsentse ke nana.
0: Ke taba tse thabisa.
1: E ha le mpona ke le tjena.
0: Ntate Mokwena taba ena e utlwa etse bile e hlakile bolo ka metsi a sidi ba re le boetse nako go fileng yona ho tswa ho bana ba bulete ba loka ba la ba o hlwaya ba ga go re ntate Mokwena a hlalose na bulete mo etse dise taba di feng ke le buile ntata ka.
1: Ga nne te mosadi yaka.
0: Ke le buile ntate.
1: Ke nna le wana
0: ha se mo he a go ga ke tloa ho ntate matladi mokwena valo ke etse tjena
2: bulete ke le go le ditlama tse kopaneng ha mmoho ho lwantsha kapo ho thibela kokwana hloko e ka bang e batla ho hlasela mmelo wa hao bulete ha o e sebedisa ge e tlo o thusa mafung a mangata a o kgathatsang hobane ha e qala e kena ka hago mmele wa hao e mmathela mane ho lokisa system ya mmele jwale e be methapo enono e seng e sa tsamaise madi hantle e tlo buleya circulation e ba ntle ha circulation e le ntle di-white blood cell e leng sesole sa mmele se shapa kokwanahloko e nngwe le nngwe e teng ka hago mmele jwale ha o fihla ka monana ka Bloemfontein batho batsho o tla thola bulete ebile e na le lotion le vaseline ya bo teng dinomoro tsa rona ba bulete ke 0838 2311 482 3148 plus 266 566 9914 plus 266 533 82900 plus 266 632 82900 kama nini ka Welcome Lucky Boy Muti Shop o tlo ithola bulete lotion ya boteng o bo thole le vaseline e monate hona ho etsa mofuto o monate ka thabantsho ka manene ba hlabani pharmacy o tlo thola bulete le vaseline ya teng e etsang letlalo le letle hona ho botshabelo ka monono ka Metropa o tlo thola bulete le vaseline ya bo teng le lotion tse etsa letlalo le letle hona ho ha o matha o mathela ka mane ka Mount Fletcher Transisto Complex o tla thola bulete wa osidi Eastern Cape Heshele Naledi Hankupane o tla thola auswaka ka monono osidi Ladies Ponte ka monana ka kwakwa impilo herbal multi shop o tlo thola bullet lady brand o tlo thola bullet dr ngaka metsi thabantsho o na le bullet bugs cosmetics bethlehem o na le bullet.
3: Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdoor. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba masidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Mametse re mmoho. Ho lesedi F.

0: Ha ke o lebo re ka te mo mamedi ke o dumedisa. Moga wa MK o ginnena kwa na botho ba se thosa ona se ka sehlonga mabotho mokwena zondi ka opanya ha lihlo. Na go nyana e di phubutso tsa bo bodu gahlano le sona ditswalampele. Moga bolela hore o laetse mokwena zondi u fana ka ditokomane tsohle tsa moga di rekoto thepa ikastana le dinthotse dintse amana le moga tse matsohong a hae. Ore o kgethile Phila Sande Mkhize ho nka maemo ao hang hang. Mokwena Zondi o hlaheletse lekgotlela dinyewe la Cape Town morao tjena ka dikoso tsa boqhekanyetsi mme a lokollwa ka beili. Moporesidente Cyril Ramaphosa o re nyollo ya ditheko tsa oli lefatsheng ka bophara ka lebaka la ntwa ya Amerika le Iseraele tse pakileng Iran e lebeletse o tswela pele ho ama Afrika Borwa hampempe. Moporesidente o ne a teka ditekanyetso tsa kantoro ya hae bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026 le 2027 palamenteng. Ramaphosa o boletse ha inflation e ikastana le ditheko tse ding tsa ho iphedisa tse ntseng di tswela pele phahama e le tsona tse amang bophelo ba batho hampe ka ho fetisisa.
1: The effects of the surge in oil prices and other critical supplies like fertilizer are likely to undermine much of the progress that we have made in bringing down inflation and the cost of living. Together with disruptions to the global economy, these developments are likely in the immediate term to slow down our economic growth and to hamper our efforts to create jobs. We should anticipate that conditions will be difficult for the next while.
0: Bakhani ba bang ba ditekesi Kimbali ba bolela hore ho nyoloa ha theko ya petrol mo round tena ho ama industry haholo. Bakhani ba bang ba bolela hore ba tshela magetlo a fetang a mabedi ka letsatsi. Ba bolela hore ho nyoloa ha petrol ho sane ho tlo ba imetsa le ho feta. Lefapha la mehlodi ya diminerale le petroleum le phatlaritse diphetoho tsa mafura bakeng sa Phupjane. Petrol e tlo nyoloha, mme theko ya diesel yona e tlo theotheoha hanyenyane. Petrol e tlo nyoloha ka 1.43 litara. Diesel e tlo theoha ka tjhelete e pakeng tsa 3.25 le 2.62 litara ho ya ka crate. Bakhani ba sebedisang diesel ba bolela hore ha hona phapang e kgolo.
2: Ke tshela gabedi ka letsatsi, ga gona gape profit. And we are worried le no gore ha change di price tsa di taxi di ye ko godimo, batho ba tla go eletsa ba tsamaya ka dinao.
3: No yana go thata, di customer ga di palame jaaka pele and gape no yana petrol e tlhatlhoga yana. E re tlisetsa mathata ma intsintsi ga re kgone like le go bankanya like tsalari tsa rona ko gae kgotsa yone petrol ba bona e leletsa e le gore e okoditse sem cash ya rona like too much.
0: Re diphethela ka tlhokomediso ke ena. Ba ditshebeletso tsa boemo ba lehodimo Afrika Borwa ba entse tlhokomediso ka o fetwa ha boemo ba lehodimo. Ba boetse ba lepa serame se kenelelang masopong. Pula ya ditlwebelele le moya o tsukutlang ka matla dikarolong tse ding tsa naga bekeng yona ena. Maemo ana a lehodimo a tlompefala go tloa go sane nakong eo lehlwa le lebeletsweng go kgetheya dikarolong tse ding tsa Western Cape le Northern Cape. Ba boholonga ba kgothaleditse baahi go beya leitlho maemo a lehodimo le go nka mehato e e tlhokagalang. Rabulipi ke Celeste Fori.
4: It will move into the Eastern Cape side by Tuesday. Together with this cold front, we are expecting some isolated showers and rain to start on the southwestern and southern coastline early Tuesday morning and then persisting up until Wednesday afternoon on the eastern coast side, and then approaching Thursday, we are also expecting some isolated thunderstorm development over the central parts of the country.
0: Tsena tsa hora ya borobong ibile e le tsona tse etelletseng tsa ho qetela pele di fella mona. Ditaba tse latelang tsena di tla haswa hore nyane ya leshome.
5: Ke lebohile haholo hle kgaitsedi ya ka Kenny.
0: Ke itebohetse.
5: Ke eo taba mamedi ke metsotso e mehlano ka morago ra ya borobong mokgatlhelo kwa bobedi. lenane o lena la re mmo jwa ntse ke mametse Kenny ha a bontsha tlokomediso o tsona go bana ba bihwa bolipike lo khithia Eastern Cape Western Cape jwalo ka mona ke pula ke moya e pupukang go nna sentse ke hatsetswe go ga ke ga tena go ye ke leng ho yona e tshele gale go ke kutlwe ka ke motlhogisi wa ka ke saudi fela he re tlaitsang ha ona motho ana le matla o di matla o ka nnete ke go la hona di nthotse ke ka di etsang fela tlhao ha re na matla o di ma mabedi ke re ke na ntle ho lena ka la motheo sentse ke na le moitua ka mohaleng kwano nkhono manani maka o dumela ke wa mohela tshebeletsong ya lesedi
6: dumela me motlong se budisa ka le khabane
5: o phitsi ba mmaguna
6: a ke phitsi mo haung wa modimo mme
5: eh e
6: ya koko
5: ha re tla re kene ditabeng tsa rona re shebile taba yena ya sebeti se se sweu che ke hopola ke la nna ga ka ga itshwa rona motho wa sebeti se se sweu ke motho wa mofuta ofeng ha o lokela ho hlalosetsa motho a sa tsebeng ebile ke eng e tla bontsha hore ka nnete ruri motho enwa ke motho wa sebeti se se so e ka ba monna kapa mosadi jwale tabe e re tlo e sheba ho ibatalatsa ke hore na batho bana ba ntseng ba hlokahala ka lebaka la ha e ka baka la sebeti sena o kilo e ba ya mofuta ofeng ha tla lebane le bona hobane bona ba se ba ile ena o setse ka sesila ke batla ho ukwa o a sebe ho sebetsa le banka bophelo ba hae boemong bono ba mofuta ofe fela o hopotsa molomo ditjaba motho a re o na le sebeti se sesweu go na le tse itseng e leng matshwao a ikgethang ka ena re be re tise re re ka nnete motho yona ke motho a sebeti se sesweu ke ha ebe ho etsaetse banka ena o hlaile ka tsela ifa
6: lesedi ga mmogo le bamamedisitse bamamedi ka kahle koko le bamamedi motho a hlaileng gotho o na le sebeti se sesweu ke motho ya a hlaileng ka maoto a sa hlang jwalo ka batho ba bang re mo bitsa flata gobane o hlaile a futaletse ka maoto ke yena e rereng ngwana yena jwalo ka a hlaile ka morago a futaletse ke flata ka mora kgweditse tharo ngwana ena o tshwanetse a tsamaise a etsetswa lelomolo la motho a hlaileng ka maoto a ye fitisa ditekong tsa bokgono le bontatemogolo tse ba neng ba di etsetsa batho ga ba hlaile ka maoto goreng gore a tla seka na le sebeti seo se sesou tla utlwa bokgono ba re jo ngwana mang eo o pepile ngwana o hlaile ka maoto kogo fela ga le kgoditharo ba senne ba e mopotisa bane ko topong ka nnete ngwana eno a ka qeta basadi kapo ga e le ngwanana o ka qeta banna ke ke bokgonitse ba go jetsa bajolwalo jale ga batho bana ba ntse ba tlhokagala ga o le mosadi ba ya tlhokala batho bana o tla tlhokala wa pele re notise o tlhokala wa bobedi re manedise wa boga gore no motho o motho eno o na le sebeti se sesweu motho eo ke folata o hlaile ka maoto le ga ba babo ba patile ga ona go banna ba ka tsamaya ka tatelano e tsena go yena e monga gopotsang taba a re a ke le moetseng wa tsena le tsena motlhomong go kaka ga emisa and-e batho bao ba ntseng ba tlhokagala go yena hantse ba monyala a nyalo laetswa jang o tshwanetse a hlape o tla ilela monna wa pele
5: e tshware gona mo go monna peleng gone manane ge tlo fetisa mabenkele ga go khutla mona ge tswele pele mo morisileng teng mabedi re ke tlheka
7: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Na o mosotho ya sebetsang hole le hae ha o hlokahala ka jeno na lelapa le na le tjhelete ya ho lata. Haeba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe. Karabo funeral cover ya LNIG Holat itla o thusa. Ba isa mofu hae Lesotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa SADC. Ibile ba fa lelapa la hao tjhelete ya grocery dikgwedi tse tharo ka mora lefu. Se o lokelang ho se etsa ke hore o romelle lentswe lena lesedi. O le tsebile le ho +26662 448775. O ngola lentswe lena lesedi o bo le romella ka mokgwa wa WhatsApp wa ho +26662 448775. LNIG Holat. Insure your unsure. Ho na le melao le dipehelo.
8: Lesedi FM. A ke mole.
5: Mamedi mesotso le shemele metso imedi ka mora ho gaena ya bogobong ha ba ke hona o no qala ho bulela sea le moya go amohetse le wena mo re leng hona teng re ho lena ka la motho bo re shebile tabena ya monna ka ba mosadi wa CBTC se se jwalo ka ntse ke bisana le nkhono manani makau a bontsha hore motho yenwa ke motho e bang ka nnete nako nya tlhaho ya hae o hlaile a hlaha ka maoto modimo we ntse o ngwana a hleka a ho so hlae mahlo a bone mo na ma Atlantic jwale ha o qala o hlama auto hlo ho ile yona e qetela ngo tse bothata boteng motho wa mofute o valo o re bile ho wa dimi o sebetsi le bitso lena o ke folatha ke yena motho a nang le sebiti se se so fela he ona di diketsa halo tse itseng tse bang wa qhithiswa ka paki o le molwa ka lona ka tsona diketsa lo tseno ka dintho tseno hore a se ke a qeta batho bana motho a mofuto ba lengwana a hleileng ka tsela e ba loka nnete ha e ba ke ngwana nyana o tlo qeta banna le mohlanyalwa ha e le ntate o lo qeta basadi ho ga o le jena e be re wetse matsohohlong fela ha re tswele pele nkgono manani e gile ga ya mabenkeleng mono o hlalosa taba ya hore le ha e ka ba ke le thentere le eno ka nnete wa nyalo batho ba bang ka nnete lenyalo ke lenyalo o mong fela tshwanelang hore ebe wa mo ilela ke yana wa ho qala bana ba bang ba nkuwa e leng ho bona e le metswalle ya hae fela kapo e sebetsa ba mo
6: yelo a monna wa pele a mo dishileng letswele e yena ya tlang ho mo ilela le ha yo hlapa a beo le mo dingwe ona ha yang le fatshe a hlape thapo ya hae a mo aparele thapo se sutunga ke re thapo ga ya tswa go gabile.
5: Mm.
6: Yena wa bobedi ha so ka itse ha sa gona o dila matragane.
5: Okay.
6: A be lo thoko mano tswa o dile mono ke mohatsa ha e maga o dila mono ha di le matragane ha bedi ha ilo a iswa ha ha ba go tlapa. Ha o tle o lo hlapa tsiya ya monna.
5: Mm.
6: O thulo tlosa seripi sa monna.
5: Okay.
6: Hore monna e lo atla se ka nna mo gathatsa ha ka tshola e mong gape.
5: E ya mkhulu.
6: Yale. Yena ha mo hlapela ha be o le ha sa be o la sa itsa letho o sa hlapa fela o hlapa seriti o sa ntse a hlapa fela a hlapa diriti tse mo tsa bona di shitisa ho yena ke di kile se bile o le neng le
5: e tshwa ha ntse ha re tle mona he nkhono manani e bile go kwa ntfotsa o di tshwara jena hey
6: o mua taba tse thata tse batho ba sa
5: o buitse mohatsa motho yona wa matswathaka wa hae koge e leng yena a ileng a modia le letswelele na ka nnete ne le eme le itsetsepa ke yena fela e bang ka yena o iswa gabo ka legare a lo motlapela wa bobedi ore o mpa fela a tlosa seriti motho e mong ya mametseng o ipotswa seriti sena sona se tloswa ka gobane ka monna wa ka ileng a ntia letswele ke a bewa ke fue legare ke ye hesokwana e be kgomo tsepa ke ena e wa mona ka kgomo jwale yena wa bobedi e ke tlosang seriti se a ke se tlosa ka tsela ka eng le gona geng kgono go tlakisa
6: a kere yeo wa bobedi o nyetswe ee ga e ba a nyetswe gwa ba gwa tlhabiswa le ena kwa tle nne banke megato e mengwe itseng empa ruri sesothong motho ga a dule materase a bedi
5: ga o phete thapo ga ngata e gabolo ya monna
6: olo batla o feletsa fela lebitsong la lerato le tshebedisano mmogo le kutlwano ya lelapa leo gore na le utlwisisa jwang batla o phethela empa ba ntse ba tseba gore go nna le tse dintse ba sa lokelang go di etsa go wena
5: ya re tlhakela
6: ya le tlhakela
5: e tlhakileng gono
6: go nna le go gong ke ba e ba sa tshwanelang go etsa go wena ba o nkile o le ngwanana a letswelele eneng o duletse monna ga o thapo wa tlhobodiswa gantle wa feletswa ka legare wa feletswa ka kgomo e ile o tlatswa wa kgotlisa o tlatsiwe ga o thola molekane e mong gape a-e ke nnete ke monna gao yaka o nyala gape ka dikgomo go lokile empa a tsebe gore thapo ya gae ga o tlo e apaa ga o a tswa go thapo gabedi ga o tlatsiwe gabedi kore go ngata ka o nna golofatsa batho wa bewa fela gore ruri jale re motlosa seriti sena sa monna enwa wa gae go yena ebe o ya tlapiswa empa ga o be o le moriri gabedi o be o tse moriri wa pele wane wa dikgomo tsa
5: ee mamedi ke metsotso e lesome le

0: ha o bolo ku ikeo ha se nna tlo kiba wona ha o batle kholo o batla o hatise lentswe kapa o ngole jwale le ha o hatisa wetsa molaetsa wa gatiso seke wa buela mo nang le lerata le ka morago kapa ebe o santse o buletse radio ntse ke bua tjena ka mona le wena wa hatisa ntse ke imame ke ikutlwa ka morago ka moo tima radio hatisa molaetsa wa gago o topalele o ye tabeng o seka ba ba molaetsa wa molelele jwale be re usagesa utlwe le gona o no batla o reng ke be ke ye toropong ke gutlwe o ntse o qoqa jwale ya tabeng fela ka kotloloo o re potso ya ka ke gore le gore e be re nkgono manane o fa karabelo ke phetwe ke thu e sengwe o nletsetse ka WhatsApp ha e ba o tlhoka go ntetsetsa o utlwe lentswe laka ho 086 3003084 ke mo o tlo nthola teng ngwanangkgono ka tsela ya mofuta o bale re re fetise mabenkele ga ke gutla mono he re tlabe ntse re tswela pele le moetsi wa rona ka ditaba tsenang kgono manane re tshwarele bolo fela re fetise kgwebo a se moo he
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: Maboloka Herbal Tonic ke moriana o thusang bakeng sa ga o na le serame sa masapo le tshwiya mofetshe hlahala tswekere kapa high blood le ha o le motho ya nang le mofutso o mongata nako tse dingwe la o qeta go tlhapa metsotso e metlhano o lekane o se utlwa se utlwa le tsuka le naka nnete le sitang batho lebanta letheka le botlhoko le selumi le kgophole popelong taolo ya dinako tsa basadi tsa go ya matsatsing le di-ulcer maboloka e ntle bakeng sa taba tseo kaofela go fumana maboloka Herbal Tonic o ka ya mane Bloemfontein batho batsho le mane Mdaweni Muthi Shop Thabantsho Bahlabani Pharmacy Velkomo Grace Med Bethlehem Bucks Cosmetics Kwakwa Impilo Herbal Medicine letsetsa bana ba maboloka health ton Herbal Tonic ho nomoro tsena wa ba letsetsa kapa ba WhatsApp le ba maboloka Herbal Tonic ke +266 5007 1061 +266 5007 1061 kapa 078 369 4161 Maboloka Herbal Tonic
2: Tebeletso e ratwa Lesedi FM
0: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM ke metsotso e mashome a mabedi metsi mmedi ka mora hore ena ya borobong nkgono manani maka o ke boetse ko amohetse hape potso ke ena naka mona ka WhatsApp-ong madume ha fele mentswa ke ke botsa nkgono manani mono hore abuti yeo kapa ausi yeo wa sebete se se sesweu o kgona gore o abele bana fela ko gore na ditlamorago tsa sebete sena se sesweu se nka motho eno a keneng dikamanong le ena hang fela ha ba kopanela le bae ke hangwe kapa be tshwantse ne be magetlo e be le gona e mola hlamfatshe nthwe go bane tshe motho ba ka nna ba qala go kopanala le paelena e bile go bo sontse o dula motho mo ba le bana
3: hello
0: nkhono wa nkutlwa
3: e ya koko
0: e motho ena ha o re go ba le ngwana a se go na le kopanetse le bae ka magatlo a makae go ntsona le gore le qala le o kopana ntho di re patla modimo a le ntshetse nthwena ntse le etsa jwale le eo motho wa se

0: di se se se ka ba usika budi ho etsa hala hore ba be le bana ngwane wa hai o kotsi ngolo ka kang hai ba ihle mpa idutsi mo hla gona ne ba qala le o kopana
1: ai a se tshwaetse
0: oho
1: ke tlao
0: oho ke tlao ha se o wa se ntwe ka fitela ho motho mo hai ba le go
1: ibile ha se na sa re ke le putso
0: okay
1: ke tlao mwana hana taba ka hlautla hola
0: ei
1: ke tlao ke tlao a se na tshwaetse o tswa go na o pechi e jwang se di khanya
0: ah e upetse ngono manani e re ke bone fela mona ngwane no we so o re mona
2: madimento kana le ngono manani tsokana ke kopa go botsa akere ta ke tsa example kan tla ke re ke a nyalo monna ka wa tlhokafala and then ke a mo sapela ke tsa dintho tse ka ofela a ke o ke apara le thapo ka wa bobedi a ke tlo rwala thapo so ke kopa go botsa gore pitsa yona ke ntse ke tla kgona o enwa na ska wa pele ke ile ka nwa dipitsa ka wa boithuo ga a tlhokafala dipitsa ke tla kgona o enwa na ke morongwa ko lexite
3: o setswe ke motho ya nang le sebete se sweu o bonagala ka eng ga ebe ke motho wa mme ke Michael Leko ka
0: tlhoosaleke bua ka yone o tsebe bale ke ukwa nna o feta motho yono a buang ga o nketsetsa molaetse o gatisitsweng se ka bulela ka dio ke ikutlwe jale o tsebe ke mametse ntho tse pedi
4: dumela
0: alopa
4: mme le nkgono moo Ubane yale habanyali bontati habanyali wa hlokahala o hlokahala e mong hape o na le sebiti se se swiwe wa hlatsuwa hape a sa ntshetswa le tho dikgomo a sa tshelwa le ka nyoko wa hlapua o hlapelwa eng bang ha nyalwa ntse le gagabe ya hae bang ba bangata e se re ba bone ntse ba hlapua monanang motho a sa ntshetswa kitsho le petsana tje ke le mathoma ke Newcastle ha ke le uwe
0: thank you ndade
5: mela mentswa ke dumela mme ke kopa go botsa nkgolo mono gore na motho ona ha le sebete se so o tlameha batho bana ba hlokalang ko gore ga o tsotele gore na o hlokala ka lefu lefeng kapo lefeng velevele ga fela motho o a tla ba monyetse a hlokagala kapo e le monna gae kapo e le mosadi gae ga fela a hlokala ga o tsotele gore na o hlokala lefu le jwa nna
6: dumela mmentswa ke dumela mmentswa ke mmampoleteng ke ka mona ka nofese ke kopa go botsa nkgone gore na le a saileng a sahaha sa nomale o sa iya saha ka thipa na ena e ka ba bothata boteng go ba le ena o sa iye ka maoto ke kopa go botsa nkgono gore na bothata boteng moo
0: re ke etse jena re seke ra tlo ipherekanya nkgono manani
1: koko
0: gatlhe re kotse ena ena ya mamosadinyana gona mona tšhele ke lekile go phamiphamisa ke utlwe fela ke a utlwa gore le ha motho a tlaile ka maoto fela e ne le tsela ya operation na ke mona ke re o bua ka tlhao ya motho nakwa tlhao e mmatlang ka ntle go go tlhao ka bo yona ha a tlo tlhaga e le tlhao e se ka taba ya dithipa ke re mo se le dingaka tse seyang e le tlhao ngwana ka tlhao ka nako ya gore a re ke ipatla ka ntle ka nnete mma ya piti ke mono ka mahlaba ngwana go bo go phosotlho go na le ke tlhogo pele e tswang jwale yeno folatha go tswa maoto bakeng sa tlhogo ga re batle ga re bue taba ya di-operation tsa go seya dithipeng motho e batla seya ba tlo ntsha ka karolo eno ya maoto e seng mo go yentseng motho mo tlhao ka bo yona e iketseditseng mosebedisi a ke tsebe kapa e tlile ke yona taba eo a ke re e re leng dima yona
1: e shakile go
0: aske a iphirekanye ye motla re nna ngwana ka ke o tlhaitse ka o ritswa dikhipeng ka operation o ntshitswa a ska iphirekanye tlhau ke yona re bua ka mogha wa tlhau o mo yentseng ka tsela le re ke e shebe dipotso tsena ngone be sentse ga gabela hona la o sia botsitseng hore hona le lifule ikgethileng ba hlokahala ka mogwa o tshwanang o bontsha gore ke ditlamorago tsa sebete se se seo kapa tšhe ba tlo tsamaya ka tsela e bang motho ka nna ba e ba ka tsela e feng o tlhakisetsa mo mamedi
1: a motho a tlokagala a nyetswe ke motho a nang le sebete kapa a nyetswe ke motho a nang le sebete o kgathatsega ke tlhogo o kgathatswa ke sebeteng ka gare go yena o kula ka gare go letshwafo le na la gae motho yo wa kula e na le sebete o tla bona sa sanda tunyana mona godima matswele monane tse kang ditlapedi ke sebete se se seutsile jale o se a tswa wa tsamaya e mongwe o ntse a tlhokala fela a sa tshwarwa ke next a ithwaballe fela ke motšhiso wane wa sebete sage ga ba tlhoka le ka lefile le le le tshwanang o ntse o tshwana le ga o kulwa ko tlhokaga o ya le maatla gago a bophelo bona a makae
0: ntate o botsitse gore ke gola ene sentse le taba ileng ga ya gabela gore ba bangwe thole ka ga o nyalo gangata o nyetswe motlhomong ga o tlo phetha thapo le ga ebe eo wa bobedi o ne o nyetse a ba o tlhabela la ba tlhabisetsa gobane ntate ore ga e ba o sa ba le kakolo ya dikgomo dipakeng tsa malapana a mabedi empa e le wa bobedi wa pele a sa ile a feta monna wa pele a feta ka nyalwa ke monna bobedi ke ntse ke le motho a sebete sena fela be ke sa ntshetswa dikgomo nna ntse ke tlolokela go motlosetsa serithi sela le ena le go ja o sa ntsha le namane
1: o tla setlosa ntate wa ka ka moo ka newcastle ko utlwa ntle ebile lona le setsong ka thata o tla setlosa gobane le ga motho a ne a kutsiwe motlankana mohlala se ke tswa tseleng motlankana a ke batla a utlwisise gantle motlankana a mo kwenegele go no uwa gabo motlankana o tleng tshanku ke tlhatswo ngwanena wa rona bomadimadi bono boo ngwana lona mokentseng bona a bo bonang ga mo kwenegele ga e le ngwananyana na kwenyela motlankana ke ne ree motlankana ngwananyana ba gabo bane ba ntshanku motlankana a tlhatsiwe le mona sebetseng thapong o tla tlhatsiwa ka nku o phothurelwa gore o tlo seke wa na le segeti sa motho enwa wa gago o no ntse o utlwana le ene ga fela o tlhokaetse ka madi a gage
0: morongwe o itse ka monna wa pele go na le pisa e teng ya o tlhokagalelwa ka yeo e ke tlo tlosa serithi sa ga eo ntse ke loketse le o nwa pitsa
1: o tla e nwa ba e potela kwana e pitsa
0: a ntshe motšhesona
1: a ntshe motšhesona seka tsamaaaetsa baba morongwe o tla e nwa pitsa go fitlhela banna bana ba felelela a qeta go nyala
0: ee nkgono ka bogutshwanyane ma dipone a ko re go utlwa bane ke bona potso tse ngata tse e leng ke di bala di-voice record ke nana e setla ba se batla o lata lekunutung la e le go sane ba buisana le wena gore sie dinomo ga e bang ke kopa botsa nkgono mo ga jwale ke na le jwale ga ngwana jwalo a le teng nka etsa bang bakeng sa pheko ya gae e ka bontsha le monyenyana mme seo se qale ga ile motswadi ela bona ngwana ga o tlhaile ka tsela efeng thuso e lokela e qale ga a le mokae a le nakong e kae obane ba bantšhe se e le mekutla gadi ke monna a ditedugadi ke a o siki eno a tiileng o ntse a qeta batho ke gona o bonagala ebile mang a ka ba gopola gore wa tsa ngwana seketekete o ne a tlhaetse ke gona ke bonang sesosa gore keng ga ntse a qeta banna kapa basadi o sa le mogolo o sa tile o thusa bang ga a sa le mogolo ga ntse a le monyanyana go tlhokomeile le taba ena o lokela gore a etsetse ditshwaneletseo kapa lelomo le leo ga le mo kae bonyane ge bane
1: sone a sa le monyanyana ba le munyane mo tla golo mmemtlong o ba ne neng jwale o tla gotla gona mo tshaga tshaga a ditlo mo Kenya ka le hafing ke tse ditho tsa gona
0: eh
1: a o mo tla o na ke tsha ha le kgwedi ditlhago
0: eh
1: bo mmene ba o go hane ha o le monna o le mosadi so o tsofetse uno u lo mola go ba ne neng uno ntse o phetelwa moetlo o ka tsela e tshwanetseng e ba no le bua le nane o le na la ntwe ba bangata ba seng ba fetuge
0: la lena ka la motho jwale yeno a sa le moholo a ke ba le ya ding ke ganeletsana ka yena tshebetso yeo motho nga moholo tshe be o tlo ike we iketsa ka pontse mo ba ne ge ke be ga tshwara mo nna ga di a meno a tlileng
1: ke a bo jutu ka mo Kenya ka la seng mo tlhuletsa ka nqane ka nna bone
0: ei
1: a ye fetwa ye ba ngwana ge motswale bobedi kwa
0: a nkgono manani e utlwaetse e tlhakile ke le boetse nako go fileng yona tshebeletsong ya lesedi e polokehle o utlwile maemo a legodimo e tlile go tlatlhe go phole go tloa tsatsing la go sasa ke dumela ke utlwa mesong fela ke dumela molemong wa bomamedi ke bona dipotso tsa bone empa nako e sese ka letlhakogeng la rona ba ka kopana le wena ka mokgwa wa mogala kapa WhatsApp go 071 909 4776 mamedi ke a gola wa ngola 071 909 4776 ke tabe ena ntse ke a bona kona dipotsong tse di batla o subutlhelelana bale nako e ya le naka e re feleletse 071 909 4776 nkgono manani ke lebuile haholo bakeng sa tsena tsohle tse go fileng tsona mme ke a dumela e se le lekekeletso molemong wa bana ba rona ke gona ntse ba bang ba bona ba tla nne ba be le bana ka nnete a se mang le maa kare nna se ke qedile ha ba le dikoba se ba pepela le gona dipetlele mona e ntse le gona gore motho a bule matlho nakong eo a tlisang bophelo lefatsheng le baoki kapa dingaka di tla mo jwetsa ngwana go tlile ka mokgwa ona e le o tlhao e se gobane bona ba mo entse operation a fetie dithipeng ke a gola e re tlaketse ke lebileng kgono ka nako go fileng yone ba le bosiu bo botlhe
1: o ba jetse bana ba gago gore yo nna nawe founu tsena sentseng kena o ya bua sentse ba kena ga ke no gobala ba nkopisa tlhogo ba jetse ba tla mpounela go sane
0: sentse le utlwa ke kopatlhe le motlweleng a phomole a gabele ditaba tsa lona ke bosibu ka nnete bakeng sa motho a dilemo tse kana mo feng sebaka phomole go sane he be se le motlwelela tsheyake le no ke le fa ena ka ofela nkgone manane ke lebuile ke a ba tseba a o tseba le re dinkie tsena he e mong ntho ena ka nnete ya motšhesa bile wa ipatla wa ipatlisa gore basadi ke dulang bo mokele ba tsamaya ke qeta bana ba batho ebe ke tlhai e mong e tsa nalane ya bophelo ba gago bo mmangwane bonkgono ntse ba le teo se o ka botsa o ka tlhola ba itse ba ntho ena empa fela ba bangwe ga ba ka ba o sebeletsa boemo bono bo o tlaileng ka bona mamedi ke ya go sisiu mme sisiu mona re tlo shebana le taba ena jwalo ka re le kgweding ya batšha jwalo ka batho ba batšha ga tseba ntho nngwe le nngwe re phela gona bale bakeng sa gona bale ntho nngwe le nngwe ya rona e tatile ebile a go ntse otho he ke tlo emela re bona motho fela le a santse a le kogo motlho mo mo dilemo tse bo 18-19 ebile go sebediswa lentswe le la gore ke le o mover ile o sentse le ha nyalwa ko go ntho eno santse a bitsa lenyalo ditloa fela ntho ya bo malapa makopana ha e o bone ka ga le nna le buisana eng le tlabe le re tukise le re fitise ka manyalo fela ha ke re shebe ntho ena gore re le batho ba batjha na o a dumela ka po hanana le nna hore ho nyalwa ke shebile bo mogel o ka motho ka nna ke batla ba Mrs. Mama ho nyalwa ke le hlonono ke taba o gore o le hlonono gobane o nyetse kapa tšhe ke ntho eo ya modimong tsa o abetse yona ke letlhonono leo kapa tšhe gobane ke a gola gaebe ke letlhonono ke gopola fela ga le tlolelwe mafura gaebe ka nnete go na le ntho tse batho ba ba ka bangwe ba di etsa gore fela ba nyalwe ke utlwa e le kotsi ga e le bana ko go na le matsapa o ka bangwe wa etsa wa tswa kore wa kenelela gore fela o tlo thola lenyalo ke utlwa ge ka tsela e ba le e kotsi kapa go rutlise letlhonono le o le re buang ka lona ke le hlonono gore re re o nyetse kapa tšhe a se mang le mang a ka nna a fitlha boemong bo bo jwale ntse re na bonkgono wa rona boragadi rona badutsing ma bo rona mono balaba ijela bo ya batho a sa fitlha le go jaga boko se seng go ga ba bang re a ya diboko mono re be re futlhe wa ukwage re bitswe ma-return soldier e mong go gang ga a so fitlhe e mong shebile o tlodisa batswadi ka ditaba wa ikisa mono a emelele batho ba mono ba be ba mofe go nku kapa o thola fupagisa moshanyana a ise tšhelete ga bo itle ka omonye kanthe ke tšhelete ya gae ke ena ntsa ntshitse dikgomo o tlo bone gona boemong bo bongwe go utlwe re ferekane gona go re le batlang gore ge be re fa bašanyana re fupagise bašanyana ditšhelete gore ba le go nyala ha ga re bue ga re bueng o ntse gopola re itlhophela taba ena ya ka mona ka Ziakala. Mzwakewe.
7: Ziakala, Mosambi. Ikutile. Itse sa ho feta pele. Bona, ha se mokete o mmino fe. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanne, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau, Tisetsa Mullo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tlabe di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho kala ka 350 rand ka sesong. Sefete, ke Ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag Love Every Moment. Hashtag Ziyakhala mo Sun City.
0: Mwana to o tloba mono a ke gato o tseba ke kopa se ke ba ikolota ge ka tikiti ho sa ganya tjena ge ka tikiti ya hao ho sa ganya Ziyakhala u bone line up ya gona e kotsiwa u kwile fela mo o se ha re se ah ngwana o ke na ngwana mo jele wa bona go ye ka utswe ka mane ka hotel o tle ka mona ka mo kwa motso performer ha u kwe ka go wa chaka mona ke gabe ke tletse ka mo fela ke go utlwile motswake wa hlalosa gore tikiti e qala ka 350 ka ya website ing o ye mane ho suncity.co.za ka pa ticket pro di qala ka 350 ke sekipe e qala mo ho ya hodimo fela ke motho le motho a idikanyetsa tšheage le kaneng ge se meno o se o ka tshoga nna ke batla yane e godimo ya VIP ntwa ke sa nere ke ke mmone tjena ka pela ntshitsa ka tjena ga re se ke be ga ke panya ke panyena ke se ka mmona e ka ke bona e ka o mola a gole go tswa go wena mogotsi wa ka bale ge ka ntekete tleng bagotsi tekete e santleng o utlwile sa nere o tla ba le teng mono DJ Khotso bo Shandesh Mafikizo no Kuli Chana bo Enko bo Kuzani Youngstana ho tlo ba monate hampe o kwile le Big Zulu o tla ba le teng ha re eng ka mono he bakeng sa Ziyakhala mo Sun City mamedi ge bua taba tseno he banana ba ka ha go utlweng ho nyalwa ke keng ke le hlonono o bane ba le ha e be ke le tsono re tlo le lekisa ka tsela tse dingwe ga be re ba bang ba ikise ba le o tlodise batswadi ka ditang o so dutse mono le moshanyana ga ke so thole le pelesa ko o lwane gore ka moshanyana eo nna motho nka mo gabela ka monna monna ga o feng ausiwa ka e jang o bolela go tswile bang le ka tlung ha ntse wa batla mona o go hlodisitse ditabo tso dikentse mohatsa wa muthi eno a sontsedi a sontsedi la mputse ke le yemise taba e e hloka o galemela o le ka hoetsa ba ha go tlweng ha go tlweng ha go tlweng ha go tlweng ke go gena o o le sedi hi
8: hello me
0: nkwa le radio gaitsedi aka
8: okay ke a kwala eh mmpa mmetso
0: ngwana mme eno
8: wa nkuka
0: ke a utlwa gaitsedi aka
8: eh u bua le mase pa morusi botha botho mona le sotho
0: eh
8: eh ame o tsoha e bobele wa tse lenyalo ke mpho ya modimo ke ntho hlangwe modimo me ha o sa nyalo ha wa tana o no se le dise eng o no ba tlo nyalo
0: o etse
8: e ke ke bona mo tlo ta ha o entse ntho tseng tsa hao e ho sa ne se le sala
0: ya hlaka ha o ke
8: nga go thaletsa batho ha o go batla o nyalo o kopele nyalo ho modimo mme o tla o fa motho motho a tla o rata batho ba gale ba ne ba ba fuya lenyalo ke modimo go ona se na ntho tse tse ngata tsena ene ne ba dula le gona ntse ba ntse ba dule
0: ga itse di akata ba ga e tlhakile ba utlwa
8: ke a lebo
0: ke lebohile ga gona a re ke mpho e tswang go modimo mme go ke tsebang ka go ke o tsebang ka modimo ga re fe mpho tse tshwanang se gangata a re fa ntho eno ka o fela ha e bona re fa motho e tshwanang ka ofela nkebe ha ebe re le bafutsana re le bafutsana mpho ha ebe re le bakoki nkebe re le bakoki ka ofela jale a ka fa gona lelapeng la bana ba motho fela e mong o ka thola o mo file yona mpho ya gore a nyalwe e mong e be ena a le o poka dingwetsi ga bo mono a di dudise ga botlhoko kore wa bona na modimo nalo jalo ka abuti a re ke taba tsa ntate modimo ka ofela a le o lesedi rato laka
9: I want to let the I go over to kill a cockroach. While in your loom.
0: Puts on a cacour. Jalo Cabatrava, Charicariki, Kitabaya, Yahoo, like you how to knit. Capache, he came to with him, fella.
9: I came to with him
0: as a tabaya like.
9: Can you talk about a hot
0: loom? Fella, come on, come home, one got thing. Jalo ka hore ke sebe re ke keng ga ke la ke ha ebe ine le la ke go bane ha ebe bo emong ba bang ho batho ba bang ba hona leng ya lo mo di bima je like ya o tsantsi be bima
9: so
0: thora go ge ebe ba le segidutsi go re tsena sequence ha o sa dutsi hantle o so dutsi tsena ka letla go le leng o so mpa o so bisa di ga go ska thu go tlile go ga ebe ne le hlonono cheke u kwa taba tsa ofela ke hlompha le maikutlo ha o u kwa thora my friend o
9: thank you my darling I can help you mo
0: ke le buile bye bye
9: bye bye my darling
0: thora re le gale tsa ke le sedi hi
9: hi ntwana ga ya
0: re tle kae
9: re tle o go leng go go le de tsholeta mo
0: ei
9: mo ke mo tumo le pa gaiso
0: ngwa deso
9: ande ntse e le mone o tswa le gato ha o sa itse ha o le tsebe and how you think ba bona le go mo ke mmame tse mo ha o sa tsebe go bona o phela ng fatshe ha o na motho ya ntse
0: ei
9: ei ba o tsamile wa na o itse bo o mang o tswa lwa ke mang o tswa kae wena
0: e utlwa e
9: o no ka tswa le gato ke e
0: ke le buile ga itse di aka wa utlwa
9: o le buile nna o tswa ba tswa bo ntate o tla mme ba lo ke bona ba tse bo bona ba ene kae ba tswa bo mme o tla mme ba tswa ba ene kae o ba le gato la bona ba ne ba le ba bedi ne re se ba gago
0: okay
9: thank you gato la
0: thank you mami di posa ya ka ke utso ya ka ke ena jolo ka re le kgweding ya batho ba batjha na re ka re ha o thunyetswe kapa ho taba ya hore o nyalo ke taba ya go tshwantse re o laki o le hlonono ha o nyetswe re go le hlonono ho ba no nyetswe kapa cheki ke nthwe bang o ka ba wa yetse sa matsapa ge be ge tse gena hana ke re tla ba le mogopolo wa hore re go ba neng o le hlonono ho ba o ntsotse ba o tswa kae ha ke tsebe fela ke botsa fela ke a botsa jeme
10: tso mentswaki
0: mme
10: heish lenyalo lenyalo ke le hlonolo ka pompho ke tswa hunta te modimo e bileng e welang batho ba sa lebella a bona mentswaki ha o le morwetsana o lebeletse lenyalo o le galla o keke wa le bona lenyalo le ikwela fela mphena e tla fela motho a sa lebellang ya modimo ya lenyalo ke le bua mentswaki ke masikobela putsane wa le jantsi
0: masikobela putsane wa le jantsi a re bile o le batla o le lelekisa o kebe o tla le togo ya ngwanaka
5: hello o se ntjaki o bua le nthona potlaki wa skila lenyalo ha se laki ho ya ka nna
0: ke
5: ke ntho itlelang fela ba e be e ne e le laki kannete ne re tlo mathang ka o fela
0: dilaki moo
2: nka ke dumela dumela lenyalo ke kabelo o e abelwang ke ntate modimo a se laki ke kabelo o tla thola ke le mammalo ke le je ke nyetswe mosadi ke ditsebe tse kgolo tse ke nyetswe o le ntswaki le motho
0: ebe ha ke le thole ke le toko
2: lenyalo ke kabelo fela o ifuweng ke ntate modimo
0: tanki ratolaka
2: tanki ntswaki wa le mme Alina Chemise ka mona ka lewetina lenyalo ke kabelo ngwana mme
0: a re ke le mama lo mama lo machama hule oho halleu dumela
11: halle halle mme ntswaki a monate le kae
0: ha monate ratolaka
11: Eh ya mentswaki.
0: Mm.
11: Le nyalo ke kabelo mentswaki.
0: Eh.
11: Go bane ka nnete le nna ne ke le gate mpaneng hanka ba ka bakanyala mentswaki ke la ba ka tela ka nnete.
0: O tshwantwe mase kubela putsana e hlalosang ke nnete.
11: Ne se ke tla nka dura matsatsi a mabedi fela. Ebe ke a khuka mentswaki ne ke le logala ke go betse bosisi. Ke bo tsoga nna ke a joang a sa nyale mentswaki.
0: A o nana hle.
11: Ke Paulina ntse ke le ka mola ka bomo fa ntong hospital pa ka ngwana na mana bo re la thunya mentswaki.
0: O nge sa nna.
11: Ke ke le mo hola ka jwa di ntse ne ona ke le maga ke sa le batla. O bane gale ke le batla.
0: Ko go no ipona ho ape ke di don't touch Paulina.
11: Jo mentswaki ne tsoga ba le bitse ke ke ba se ipone ke le nna ke a ntse te mo gana modimo. Ke ga ke bona motho a tsana ke motho a ba tsama ka ba tsogane ba tsogane e ga ke itsheba ke fitlhoga e ka re nna ke motlenyana o fetare no
0: ba tsoa ngetile
11: ka nnete mntwae
0: mwana na ba buvele ke le wile u kwa ga tolaka
11: ke ho ntse mntwae o ba la ntse ba me tsaki
0: ba ba ga tolaka a re ntse ke kine ke a re ntwe bua ke mme masikobela putsana ke itse ba hantle a u sibo ipona ka di joint tashiu ke mabu itina lo ke nna matshepo ke tla ba matshepang ma ona le gona o siwa ka ho thuto le toroe wa ukwa o si ntho ma mosadi mona o ka mogone ke le gatantswa ke a re meng ha ke a le thola le ha ile ha kana when tsa handle be ha o ikisa le ha bo bashanyana wa ukwa le se di hi
12: ntjaki
0: ndade
12: le di le ga
0: ha monate
12: a bona te mora
0: eh
12: ye ho tlhotlhela ga le nna ga le tlhona ga ke laki le le go utla ga di ke tlhotlhela ga ofe ma re ga le nna ke nana le le nyalo ke le kwa a ke re ga le pele ke tla nyala ya se ba pele go na ke tlo nka motho ofe wa di ke jo di fe na ta mang ka tsela e fe e le go tsofa tsa nna mo tlhomo le ba haiso e ho ga se ba pele ke
0: Eh
12: re la ho ka ba ba motle ke nnete wa hata e ga o hata o hata ke ke ngwana mme ba re mekhwa ha ha e tsona
0: ke ka ba ya
12: ka bua le tsona di tshelete o bile le eng o be motle
0: tso tso na le tsona
12: mara ha o sa kgone ke ka ba sa tsama ka tsela e ke hloka ka bua le bua
0: ke le buila ho lo khajedi ka ke bua le mangwe
12: le le Carlos ka mona na ka sports mo
0: ke le buile Carlos ka sports ka ke le buile hle Carlos
12: Thank you,
0: my darling. Thank you, Kaizeli. Akalisedi, Dumelang?
13: Nantwagi.
0: Mwana mme.
13: Legae.
0: Rite legae. Ke kopa metsi. Ile o be tsa tsweke. Shati. Mo tlhamane e ka ngotla re kokolola. A ke se ba bile ba mopikitla le mahetla. Hu. Ke kujwe se toge ke lo re ke bula khule go motseng ata ha ke re ke sa makale ze go motsene tseng ata di lokena heso o tse o hlalosa togo se ke bona ke ile lesika mono ba le tshege le huba le le kae fela o kokela motho a hae o tse ke se ya go nya fele banana baka o itokisa ha o tlo swela molemo twa dumela
13: nantsa ke le kae
0: ha mona tele kae
13: Me machavela kopani ka 97 a sare skolo a dula sa solo ke dula hele bogone ha iso ne ra nyana ka 2003 le ka jone ntse ke na le so ho ka o na le go distance e ka e re kopana mahlang a thaketeng hele bogone ha dikolo dikwe ya ba o fitlhela ve re nyala ka 2003 le ka jone ntse ke na le ke ka ho direng ke mpho e ke fongile tate mo tsini
0: ha ka ba nna igise heno mono
13: o ha next
0: You quite a high jerry, I can't believe you woke
13: up. Then I will be a cement.
0: Thank you, bye.
13: With you, woman, at the bye.
0: Bye bye. So, to a while, I keep talking. Who was in a cabinet?

0: Yo, le khale. Yo! Azibakile, ntswakile nyalo la no, khale fosa hle ba shimane ba no, ba stoutu a bohloko. A eretlanyalwa a eretlanyalwa khale shem. Yo, ba o eretlanyalwa khale shem, khale fosa. By force. Hi Didi. Le foseng he bana ba ka pele khutle. Ish. Ey ke re ke bapala molaetsa mongwe ona bile ba o hlakola. A go go fela ke utlwe fela wona na be sentse ke ya bona ke tla ikwala ka yena.
1: Eh re tla ga menzo ke. A monate. Nya ka lo mfuke mona ila Sfontaine. Chemistin ke saka mane ga qwaqwa lenyalo ha silaki lenyalo ke qeto enkuang ke motho wa ntate ho ya ka ho bona tsela eo e motho wa maitshwereng ka yona e bile lenyalo ho ya ka nna ke hore ska se ke hlalositse ke hore motho wa ntate a ba bona hore mona mme o tla kgona ho nhlokomella lelapa ebile o tla kgona hore a he lelapa lena a phele lena nako e telele lenyalo ha se laki ke qeto e nkuwang ke motho wa ntate ho ya ka mme ho bona mme hore na o itshwere jwang. Tanki mme.
0: Tanki ntate, tanki ntate. Ha se laki. Le mekgwa a itlileng tsena le seabo se seholo ntlha ke mong eno wa ukwa he ena ya gore ke tla ya ha mane nkgono mananimo la mphela a busi wa ka kgutla moo ba re bile ga ke ga e ka go wa le batla wale kogo o go modimo ga ke sa nyalwa. Ha se ntho eo santse o ne o ebine ka ke e tla wela fela ga e wela gobae bale o tla bo o ikise mo bale e be bela re tsebe na re lata dikgomo ba ngwena mongwe a se bona o tse o le pele kwa fela ge mamedi ke yona eno taba maikutlo ga utlwile a fapa-fapane ka mokgwa ba mamedi ba rona ba bonang le go sheba dintho tsena taba ena ya gore ke lenyalo keng fela utlwa ba ngwanang yena re ka fose rona re na nako ya papadi bashimane mane ba apala ka gore mamedi ke lebohile gagolo ke lebogetseng le maikutlo a go bile ke a tlhompha ka tsela e kgetheileng e tadime ke gora ya lesome tshebeletso ke a lesedio le kgota legaso la Aforika Borwa tsena tsa go qetela ditaba re boetse re diballwa ke Kenny Modupi.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: O batla ntlo e nang le thepa e felletseng ka theko e tlase. Hashima Tet Invest e na le tharollo. Fumana lehae la ditoro tsa hao ka 40% ka tlase ho ditheko tse tlwaelehileng tsa ntlo. Re thusa motho e mong le e mong le bareki ba blacklisted. Re ngodisitswe ka tlasa NHBRC le NRSB. Ho tseba haholwanyane, mamela lesedi FM ka la di-4 tsa Phupjane 2026 quarter to 9 bosiu. Kapa letsetsa 087-0126-743. Kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 062-027. 2652
2: Hashima Tech Invest
1: building in your future faster and smarter
2: Afrika Borwa nalane e boetse ya ipheta tso hle dikala ka motsotso o rikekeng rao le bala Afrika Borwa gahlano le Mexico ka la loshume le motsolo mo mphupjane hopola maemo a fitile mo tantang ineng e gangwa ke le role e ba motlotlo bo ha ho gakolwa ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC plus ho renya borobong bosiu mme o latele diketsahalo di ya le moyeng tsohle tsa SABC na ka bophara sena ha se papadi fela ke pale ya rona boikgantsho ba rona nako ya rona All of us, all in. Kau fela. Ho SABC fela. Mohasi wasi muso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba ke metsotso le shebele metsimbedi ka morao rena ya le shome mamedi ge ho educator development e le nenane wa thuto ge shebile taba yena ya young teacher teacher e sa lenya e santsaneng e tlase dilemo moedi wa rona ke molebuheng chakalani yena ke teacher ka manika imfundo yesizwe ka manika Sasol Beck me thandisha balala ke na tlhopisitseng ditaba tsena ka ofela lenane o lena lona o ditlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano le CD FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives jona ka sego wa mohetsi mona ho educator development ge shebe ibile ho potsa molomo ditaba go kgwedi ena ya Phupjane e hloile e le kgwedi ya batjha mona Afrika Borwa me si mbona ge buisana le motjha eo e leng titšhere ho utlwa haholwanyane ka yena ebile re shebile lona lekala lena la leng ho lona ka sena sebaka ge ke moamohele moleboheng chakalane moleboheng dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi lenanong la thuto
3: ere ke qalopele ke dumedise momamedi wa lesedi FM moametseng a le teng ke boele ke lebohe tetla eo ke e fuwe letsatsi le lena gore ke tlo bua sealemoye se seng ha kanakana sa lesedi FM
2: ho lebohile ebile ho thabile nna hore ebe moedi wa rona qhanolola rato la ka o iketle ke lapeng e ka ba ntho e ntle haholo hore motho eno e ke buang le yena yena a nqoqele hore na moleboheng chakalane ke mang a ko re fe setshwantsho ka moleboheng hle re motsebe
3: o ka go kgutshwanyane fela nna ke mme Chakalane ke mme wa maleven C ka mona ka Sasolbeke sekolong se seholo sa imfundo ye sise ke mme wa setšhaba ke mme wa ngwanana e botse wa taung ngwanana e mosesana ke mmetlhakalane eo he
2: ao batho re leboa ga kakang ga re shebe go tlwa o ntse o le sekolong ebile o ga tseba he sekolong nne ntse o na le ntho eno ga re le dikolong mane o thole se remiswa ka pele ka mona o thwe checka gola lona ka gore le ba moraontsene fela ntho a o tseba sekolong go tlwa o sa le sekolong gore o labalabela go ithutela eng ga o se o tswile high school moo ke ntho e matho e mongwe le mongwe kapa ngwane mongwe le mongwe a nang le toro godima yona ntho ena ya boditšhege ke ntho e ileng ya runya o tlwa o le mokae
3: le o tlwa ke santsane ke le ka sekolong se phameng ka mane ka ikaelela ke bala credite go na le ntate ana ruta sesotho ete ke ntate motshwane e ne re ha ruta kutlwa wa tsaya keng ka tsatsi le leng ke tlo ba ntate motshwane fela nna ke le mme lerato la ka la tichini ka nne o runya go yena ke bona lerato le e le gore o na le bontsha go rona re le bana ba gae kaofela ko ga re rata ka o tshwana ka tsela e lekanang tla ke tsa tshwetsere ka tsatsi le le leng ke tlo ba titšhere
2: tselaneng a ruta ka yona e ne le motho a utlwisise yang
3: o ne le motho a utlwisise yang a thanolola la o ka bathe ga o utlwisise a o fa tetla eno ya gore o botse o kile a bona o utlwisise go sena ntho yana ya go tla tshaba o botsa bogole ka tlelaseng e bontse go modimo ke tlo botsa go tlo mphoxa o tloetsang o nageetseditse mothati wa gore re kgone o bua environment ya gore o be free ka tlelaseng ya gae
2: o ntse a le teng ga o utlwela
3: ntsaleteng
2: na wa tseba hore o entse o bile di susumetse ho se o leng tsona ka jene wa tseba ka patch
3: ono wa tseba dilo re na tso o motlotlo
2: wa
3: tseba
2: a
3: bile wa ka ntshisa ho le ka bo di past question paper ha ke na le tlhokanya ne ke hloka ho yena mo
2: ho go jwale ka nnete be o latela taba ena e leng toro go wena ebile go bile le motho a itseng a latlisa tšantšelelo e feteletseng kapa e kgolo gore ebe ka nnete re o bona ka jeno um molebueng le ena ka nnete o etsa seno sa ileng a gatlhwa ke sona ke titšhere o qadile o la qeta neng gore ebile o bo se o kena o etsa tišing ya o se go o bona sekolong o la qala ka o qadile sekolong se feng mme o ruta dithuto di feng
3: oho after matric ke ntse matric ka 2017 ka ha ne ke tseba gore ke tloetsang ya ba 2018 sentse ke kene CUT ka eng ka 2018 19 2021 ka graduate 2022 ke ne ke e sa di language fela ha jone ke ruta fela Sesotho fela ke ikwetliseditse gore ke ruta Sesotho le English e mo thapo ya lape
2: ke o tshwere matric ma
3: ke tsere ma level sekolo sa gona
2: 11C oh ke high school
3: mo marato a pelo ya ka mare ha ke tende bo 10 mane le bo 80 jalo jalo mo se tlang ke ya le bona ka 12 ka kwa
2: ha mona tjwa
3: eh
2: nako e sale o le teaching mona mo lebogeng o bona bana ba gona ba rata puo ya bona e le mpuo ena ya letswele o bona ba ithasella wa tseba ngongwego ya ka ke goreng e ka re ba rata puo tse dintse ka thoko ebile motho kwa ha bua English ka re o phethaetse ka o fetisisa lona le buang tsetsa lona ha le ka go le shebela tlase mola yena hodimo Zulu ebile ba inyenge fatsa ka re ba e swabela motho ha potepote ho ya pele mola mohlomo o tswa ka mohlomo dikgato tse mmalwa fela ho ya pele tshwantse a ba sa fetotse leleme o sa qotsitse wa dimme.

0: a sebedisang a tlogelo o batla wetsa gauletsi ha ngona o bona bana le thasello lo gata puo ya Sesotho bana ba gona e sa le o le ka gara teaching
1: a tsaya dilemo di tlhaka go fapana le baithuti ba fapane jale a kere tšheotlane o batlise mo wena o batlang teng ga ne ere ka lebaka la obane ka moka sa solve kere gaufinyana le Gauteng kile ka bone jale baithuti ba bangata o fumane gore ba tlhaka mane ka Gauteng ke batho ba bang batlabe ba sebedisa bo phela bo mara ka nako e kibala mokoko kile ka bone ke ipotse motho o jalo wa kopanya o adimme ke bo phela ke bo mara
0: gaoesala
1: bo jwanong bo o kile a bona ke ntho tseo sa ukwisitseng fela ke re motho o tla mokisa mo o batlang teng jale ga re tsena wa utlwa ga ke bala mokoko wa lecredi le bene ke bala wa lecreditan ka utlwa jalo go na le more yang teng ba di sebedisa bo dikapuo bo maele ke ba jetsa gore mokoko gore re go phethaetse re go tonne ke lebeletse o bona maele ande o seka bua le ele le e leng gore ga o tsebe tlhalotso ya teng me ke utlwa motho a re go a se re bodiphirisaise
0: fela
1: ditsabateng gaona mo ditsamaelelang teng jale o bua nnete fela ke bone ka nnete go na le more yang teng
0: ke ntho e ntle eno o tsebe e o etsa le wena o le motho a rutang thuto eno ka nnete ka nako ya sephetho ke tlo bona ka bana ba gao ka nnete ba beile diporesente tsa puo eo kapa tsa thuto eo go ka bane a kere le lona e ka nqengwe e se go ga kalo le ditlhodisanong fela ga o na teachere kapa mistress a batlang bana ba gae ba feile be oa botswa ka staff room ka bane ka management meeting ore jale o jetse molebong jale o le a sebetsa ba mogotsi ga e kaga bana bao ba utang ga re bone eya re batla ditebele
1: tsepake tshokena dipheto tsa matrici ditsela ga ke sheba Sesotho ka nnete pelo yaka e kgotsofale ke nene ke bona fela station fela ke tlo fumela ntse ba sebedisa dimara
0: eeaga o keke
1: legaleng nenkekere ka baka sedumala gohang
0: ga re shebe diphepetso ntho nngwe le nngwe e na le diphepetso kapa diqholotso bophelong bo re bophelang mosebetsing o mongwe le o mongwe ona o dula o na le diqholotso tse bang ka metlha le matsatsi e sale o kene lekaleng lena o kopane le tsone tse dintšhe o ile wa ditlhola tse dintšhe ga di so e ka mogiti ke difeng sekolong moo gobane jalo ka o bontshitse bana ba fapana ebile bana ba tswa malapeng a fapafapaneng le semelo sa ngwana ka bomong bae nkekeng ntswa ke ga tlo tshwana le molebueng ga tlo tshwana le tshidi kapa thabo ke bana bano ba tswang malapeng ano a fapaneng le mekgwa kao fela e ntse fapana ka phaposing le sekolong ka kakaretso le go o ba rutang le be bang ga o ko bo fitle ka tlelaseng ya bone ke ba diphepetso difeng sa le o le sedi kwa dikwentse
1: yo a tsa kuso tse dingata sentsake fela e ga nka ka bee nka kage ka sesesolong gagolo re na le baithuti ba kwatileng
0: sure
1: ba kwatile ka tsela ya gore o tla fumela gore batswadi ga ba sa phela ga mmogo ne e be mongwe o sa phela kwana e mongwe a phela kwana jalo o fumele go ngwana o batla go ba bona ba phela ga mmogo jalo o etsetsa rona mosebetsing o be thata gobane ke motho a kwatileng fela la go amogalemela ka mona ka phapising o shatile o batla mosebetsi ke motho a kwatileng o shatile ao tsebe gona o kwatetseng jale bothata ba e le gore re na le bona ga jale ke taba baithuti ba rona ba kwatile bongata ba bona kore ke batho ba kwatileng go na le ntho tse e tsagalang ka matlong nako nngwe mme o dila ba rwakana ga a tlameya go bala ga a kgone go bala kore ke ntho tse ngata tse tsalang ka malapeng ka mona ee ke yona fela mathata e le goreile a ka setlhogong gagolo nakong ena ya gona jale
0: e be bale le iphumana le kena dipakeng jalo ka batswadi a ke gona le batswadi ba lapeng lona le batswadi bano ba sekolo taba ena ya dikgoka ya bullying sekolong e teng mo go lona
1: ga
0: le so iphumane le kena nyeo e jalo mo imfundo
1: ga e seka yata gakalo ke nana ke obane baithuti ba gona tsa ke batho ba banyane mohlomongwe ga dilemong tse diya ke tsene kabana le mathata ao a jalo
0: ga o soko ga le so iponele galemelana le bo mokele ebe ba le ba tse ka moshanyane mongwe ka soka sekolong ka
1: mojalo
0: ka tichere a ntseng a le monyane dilemo a ke re shebile nako e na le young le vibrant ke go ke o nagana mo lebogeng jale a ke re bona ma 2K ba bone nako tse di e ka lethaka tsa bona empa fela

0: le la iqeta sekolo ebile le lo ba ruta o sheye mo mmelonyane o ntse o thole mmele o monyane a yona ke a gola ke thakaka ga o bone ebile nako tse dingwe ba lebitsa bo mizo a ke mizo fondoven o thole ba letlwaetse tlolo ga rere ebe le batho ba sa atamelege bana ba letshabe ke ke bone go na le ntho eno fela ke kere go tswa mothong gore ngwana kapa bana ba sekolo ba o atamela ba tshwanetse ba o atamele molemong wa gore ba utlwise ntho o ba rutang yone fela ba nne ba gopole go na le moedi wa tlhompho ba o bone o le motswadi go nne be le moedi seng ga o mogotsi wa bona o fitlhela boemong bone ba gore e be le ga o ba galemela ga ba utlwe ntho o e buang ba ga keng o thole le ngwana sa a bone ka mong ena ga ka o feka bana ba bashanyana kapa nako tse dingwe go na le metlae eno ya a kere jalo ka kere le ruta bana ba ma-2k ba tsebang lesela ba tsebang maaparo ga misere tsatsing ena e kgona jalo o apereng ga o apere ee go na le moanke bo sa rwala dieta tseno ko gore ke bana bano ba jalo ba bua maikutlo a bona ka bolokoli bona baesana dikgago go tse jalo sekolong jalo ka kere le ruta bana ba ma-2k bana ba tatileng ba phelang bophelo ba bona gona ba le bakeng sa gona bale ntho engwe lengwe o bona ba etsa gona bale ga ba ntse ba re ga ke tlamela se ke le bokana ke gona aa ba phela bophelo ba bona ka tsela ya bona diqholotso tse tshwana le tseo tabe ntlheng ya tlhompho bana boemong ba gore ba bone e kareng le ka gore le lona ntse le lebanye le matišhere a manyane e jang yona
1: jo e ngata ja sekolo sa gona mo sole ka ketsise gore ke sekolo se sale le sejane brifela wa rona nako aneng a hira bongata o nkile thaka tsena tsa gona tseno jale ko re bathonyana ba banyane bongata ba gone esile ke batho bana ba bakananyana jale esile a ba re shebile ba re bone gante re dithaka tsa bona o fumane motho ona wa gore wa bua gore yona jalo o sa nna ke thakagae and-e a kaleletsa jalo wa tlameya le go mofemele o tlamea se mogalemele ka pelenyana gore a ke thakagae thaka sa gago ke tsona tsele and-e mogalemele ona pele a bana ba bangwe gore a sekebe ba nagana gore ke yona tsela e gantle ya gore a bue le nna o tlamea tse
0: bakeng tsa ka
1: ee go na le moedi gobane jalo ga o ka thola ya ba o ntsa etsa dintho tsetse jalo ba tsena oo go kgona go bua ke
0: leo
1: kgona go bua ke yago ntioo jalo e be ba thelela ba lebala gore nna
0: ke motswadi yona ke bana o tlhomobe sebakeng sae di tloa fela
1: ee thaka sae tse diditeng o mojentse go thaka sao ke tse nna o anyanga ke thaka gao
0: nna
1: mogalemela ka yona nako eo ba sa le teng bagotsi ba gae
0: ya
1: bonako ngwe tsa fumana gore motlho mo o na re o gatlhisa bona
0: ee a kere ba jalo go na le bana bano ba o thole tshusumetso ya mekgwa e sa lokang e sa nepagalang e ntse le tabe eno ba bona ba mofe maatla nthong tse sa nepagala ntho tse mpe tse snacksengyana o thole a wena mpentse ya gona mo ke ene mogotsi jale nthe a ke re ba ntse ba sedutsana le o thetsana ka ntho tse dingwe tse se jale jalo ka o bontsha gore aa motima meno nkata fela
1: goreo motlaisetsa meno bane wa tlaisang mo fela
0: ke molebe
1: ebe jalo o sana moe etsee jale le nako o batla go uthuta sa kgona re tswele pele o batla o theuwe mešhale le
0: mešhela
1: wa theuwe mešhale mešhela wa theu and gopole jalo re labalabela distinction batadinaledifela o thuke 2020 jalo botse le fumana jwang o tla dula o theuwa mešhale
0: ga o keke ga re shebe molebong re shebe ditabatabelo tsa gago lekaleng lena gobane ke a tsebang le ntse le na le lokoloile ebile go dumeletsile go nne le bale go ya pele se go bona ko wena o tshwere bane ba go na le ke a tseba go na le go o tshware go tho HOD kapa o ho gong sekolo mo ko wena o ba okametseng le go latela mangwele o nang le one obane ga o keke wa fitlha lengwelo le sale o lotshwe ga o ne o tswa CUT mane e bontse o tshwere le ona o fitlheletse le motse 20 kapa 25 o ntse o dija ke bona ntse le maatlafatsa tsebo ya lona thutong sekolong mona se go bona o se o na le eng o se o na leng dikiri ya eng ntho eo ke a tseba ebile e ke qholotso go matišhere a mangata ditabatabelo tsa gago ke lefeng dikaleng leng ge ka bona o sole go gong kapa go bone o fetela pejana o kaya bo diyunibesithing kapa go bone o le kaekae makaleng a thuto se re sa o bone ka mono ka imfundo
1: ka mona ka imfundo ka mona nako e tlang ke kelampone ke lampone ešile leeto lena le sale letelelenyanaae e nngwe ya ditabatabole ka godimodimo ke gore ke batla go bona fela ke le mo mamatitsego a tlatlha ga o bua ka puo e na lapeng e nage se sotho se botswe mona lapeng mona ke ntse le kholo selemo ke na selemo se ke na le setswa nne le le kholo le kholo le kholo le kholo ya a se tswa
0: ho be le tabena ya di award tsa ma teacher o la ka wa ijela masapa hlohore le wena ka nnete bane o ke ke wa tshabang mogo se nangwe
1: le khale
0: o tla ke o go lahlele le wena o kene ho bathong wa mo
1: ba me di fihle mo
0: o tshwanetse
1: ba batabele se tile hlekile le ba mono ke yona le ba mona o tshe fizi le dali se ke le teng ha thongwa mabitso ke le teng mo
0: ka mokgwa ho leng ka teng nakong ya gona jale ge la nna ga bona le nakong tsa go feta ke sa tsen a fela e se ore se ga e sale ge ntse re bona o so ka bona le marangrang o tse ebile ga e se ka fitlha mane TikTok-ong o tse baletseba ke lefatshe ka o fela ntho ena ya bana ba nang le mekgwa e sa laoleheng go tswa malapeng a bona balo ka o supile gore e nngwe e ka godimodimo e bang ke bothata ke taba ena bana ba ke bonang ba kginne bana ba kwatile bana wa tseba keng bana ba kginne mane ga ke tsebe e nka e kana-kana ke e bakwang ke fela he tse dingwe tsa dintho o se ile wa bontsha gore nakong ke ntho e tlwang lapeng ha so o e latelela wa thola gore ngwane nwana motlhomo batswadi ba leeto lao a rogana kapa ba rogane o ntse batla e kare batho bana ba ka kopana kapa nako tse dingwe o sa setse e le kgutsana o na le botlhoko bono ga tse bo o bontshetsa o motho kapa go na le maemo a phelang tlasa ona mo madulang ke ona mo etsang e dule le ngwane enwa e kang o ikwatetse ka tsela ya mofuta ofana ke la ka ga bona dilemong tsa go feta ge bona mo bana ba kgonang go phamisetsa matitšhere matsogo o thole le ntse le titšhere o thoe ngwana mošhanyana itlisa o titšhere mona ke a gola le bana ba bananyana o thole ka nnete ebile a ikutlwa gore o sa ka tuniki ena ka iphamisetsa godimo gampe kore a etsa dikaratimo ga ke re shebe maemo a jalo o bontshitse gore ka mono ka imfundo ntho tse ngata di batla di otloloile fela jalo ka ga o le titšhere o na le dikholiki tsa gago dikolong tse dingwe maemo ao a bana ba tswelang matitšhere mata o tshwanela ka nna o ntse a tshwana le ga tswela mmae maatla kapang tata e lapeng gobane ke batswadi ba bobedi sekolo mo ntho tse tshwanang le tseno o bona e ka ke ntho tse tla galemela kapa jale di qadile gobane re sheba le ga re sheba mekgwa e jalo bana ba tsuba dintho tse ngata gagolo ba bangwe ba bona nako e ba etsang dintho tseo ga boeneng o susumetswa ke ntho eno a e sebediseng ke ne ntse ke shebile doctor nngwe ka mona ka pele nomi o tlhalositse gore Foreisetata porofense ya Foreisetata go bona etse gore dikolong tse ngata bana ba sebedisa ntho ene o thweng ke vapor e teng ka dibukeng tsa bona ka moo ba pamotsa ke di-flavor ke balala le bashanyana ka tsela e tshwanang o ngongoreswa ke taba gore e ne ena bana bana bokamosa ba bona ba bo sotlelang ka tsela e jalo bane bo lematsana vapor eo mosi one o lematsana le matshwafo a bona dikolong moo ntho tse tshwanang le tse jalo ka go bona gore bana ba kginne tse dingwe tsa dintho le ntho ena o phamisetsa matitšhere matsogo gore o so bua ka kakaretso gobane o nka letlhakoreng la gore la botitšhere re shebile dikolong tse bangwe matitšhere a mantse a tlelapuwa ke bana kapa bana anangyana ba ikisa bo mistrese mone o sa bona ka motlelapa ntho e jalo ka nnete go galemela bana ge ba kenye taong go ka bona go etsetse bang ratolaka
1: a sa ko setse jalo ka o se o tshile gore bongata ba bona ba sebedisa dithethefatsi ke nana ga ke tsebe wa bana ga o ka fediswa ke gore batho bana ba e le gore ba di rekisa ko ga ke tsebe ya thibela jang ke nana mathata a magologolo a qala mono mo na mo ba fumanang dithethefatsi tsena tsa bona mo tla fumana motho a go ka phaposing ya bokutlo la go bua le o bone ke ka leba gago ene le a mo lwantsha o bua le motho antle o bona ntle gore ka nete ena wa llantshe and-e gape go ba thata gore re ba galemele ga re le sekolo mona o fumane go o bisitse motswadi fela galemele mamma ga go bua le ene e bo ke gore motlhomo keditse motswadi wa thata ga motswadi wa thata a sa letse mo thata ke a go galemela ka nna a sekodisa maticha nna motho o nthusa go galemela eo
0: le gale
1: ga nthuse ba nako ngwe wa gore o bisitse motswadi o kotlele tlo thusana mo a tla ko jetse le nna ga ke tsebe ke mo etseng le nna ka nnete ke tlhotse jolo o ipotse ha a tlotse ngwana hae e le ngwana hae nna jolo ke tlo mo etsang ka nnete ha re fela o tlotswe le yena ha a sa tseba nake ha yena e le motswadi a sa tsebe nake nna ke tlo etsa nna
0: le tebolele ka ngwana a behelwe ka thoko sekolong ke ntse re mo senyetsa nako ya dithuto
1: ntse re mo senyetsa e fumane motsadi papa ke a o galemela hle
0: bafana bafana hle ya ko se ka tella matitshe a mo a o se mo so so helang se mo so so mo so so se a fela o galengwela ngwana eya
1: eya ka nako wena o kwatile hampe mona mo teng mone o tlile botlhoko o batla ga re thusana re bone re sebedisana jwa gore motho ne a bele ao papa ao songo-songo ya mama tle ga ke go apolane ke o tshepise laptop jalo o tlo e fumana jwang ga o ntse o etsa je
0: ee
1: yo
0: hei wa tseba ke gore ke a iukwa ke ya moshato wa gapa ga o e gape fela ke bona re tshwere tau ka ditlena gona gona go a e sa le gobane go na le ntho tse ileng tsa tlogelelwa nako e telele mme o se le thata gore ka nnete re ko bolele kore ke nngwe e tlholeile go galemela ntho tse dingwe o ile wa tla wa tlhole ya gore di galemelo di sa tloa ona tsena ebile ga ba pate o ka ba bona le batswa sekolong ka uniform a sekolo sa bona ba eme kgoneng mono mosi ona o tlolela godimo mona
1: a ba tshwe mang kapa mang a ba tshwe letho wa se te bone mosi fela o seo ga a matsene gore jena ga re ka ifomoke o jana we kanete ga letsene empe aolo o utlwa ga e etsetsa strate mo mang le mang a bonang o utlwa
0: goreaoo
1: sa tshile letswane ga a sa tshile letho
0: go latela sena mosebetsi ona o sebetsang wa botitšhere ebe ke o ka kgothaletsa bana ba rona ba ntseng ba di dikolong ba ntseng ba tla grade ba bangwe ba primary high school lemo se tlang gore ke lekala le bangwe ba ka le latela mme ga e ba e le motho a re ka nnete lena ke batla go etsa teaching ke gobane fela ke batla go sebetsa kapo tshwanetse o bona le eng e leng ka gare go wena
1: a ke a ko o jetse ga mosebetsi wa rona botitšhere ga se mosebetsi o tlamehang o ye motlhomong ka baka la ore ke batla go sebetsa kapo ke batla tšhelete o tlameha o bene le lerato gobane ga o kala motlhomong o batla go tlisa ntho ana gore o batla go sebetsa kapo o batla tšhelete o tlo etsa diphoso tse ngata ba bangata matitšhere ba e le gore ba felelwa ke mosebetsi ntse ba le banyane ka lebaka leo la gore kore o lebetse gore o tlile mosebetsing o feng o tlile lekaleng le feng o etsa diphoso tse ngata tse le gore di qeteletse di mo qhelletse mosebetsing ka thoko
0: ya
1: o ba ne fitile go latela ntlo tsa tsameleng wa tse go latela o etsa diphoso tse ngata tsala e tlhoka le go tse fela ga di batla o sebetsa tsamme o tle ka le rata e ke le bona ba bona le bona bona thaka sa bona di reetsa jalo ipotsa ha o etsiwa jalo e be le go ga se mo sebetsi yone le go wa rata o tla o e tlo ba mathata ja jalo wa tsa go nna ba go tsitsa mo kwa tsa mme ke ntwe ke ratile ke ratile galo wa tse ba le rata wa ke
0: eh o tla mamela la o le bima
1: le ha o le bima wa tsho ga ke ratile ne ke ratile galo ke ha ke tonya ma hona jole tshi
0: ho phethela ditaba tsena tsa rona mo leboheng ke a hopola motho ene re buang ka ena e bang ka nnete o mo fa thuto ena hore ho sane be ho itseng bophelong ke mo e ba la tshwagisana le motswadi ka ofela ke ba bang batho ba bang be bang ha e ba ho le ka tsela tse ding ke bona ba ka kenya metsi ka moedi ke bona bile ba ka phethatsa go le toro ya ngwana e phethale e le nnete ba no tla ba fumana tshietso ho tloa lapeng di homework ke utlwe maikutlo a makatsang gampe go batswadi mona ga le ba file ko go bana ba se re etsa mosebetsi wa matitšhere jale mona o ba re le fa bana kubuadi ba fa bana bana kubu ya mosebetsi gona ebile ntho tsena tsa bona a re di tsebeng fele se re le matitšhere hela kore ntho eno o bile o e bua le pela ngwana ntho eno ke ke ukwe e dia ngwana moyeng ga ke tsebe e ka re ga o mo fetsheetso le a ebe o sa tsebe a ko lekele ke o mmitsetse a osenyi ona wa next door kapa lekegeng 12 la selemo sa ne e le gore ga e ba ukwa e ka ntho tse e seng o bue mantswe ano a bima pela ngwana kore le ena a ke tse o mo ruta goreng go sane o ka reng go bona batswadi o tshietseng bana ba rona thutong tsa bona gore le bona ka nnete be go itseng bophelong re ikotle sefuba ka ofega
1: motswadi wa tsaya ko jetse ka re ba ka tsiba gore bana ba ke ba rona le bona ga se bana ba rona fela ee ke nnete re matitšhere fela rona re tlo bana le bona motlho mong 12 years eno e tlabe ba ikene sekolong go rona go tloa grade one go fitlhela sepenzale shum. Fela ka mora grade 12 fela ho fedile leto la rona le bona le fella mo botse ho tla ba bang hape ntse tlo ba ntho e jwalo fela e jwalo fela jwalo ha ile go motswa di tsa khalemela ngwana hai hore a etse mosebetsi a hai molemong wa hai e tlo ba botata ba yena to phela le yena bophelo ba hae ka ofela
0: need
1: jwalo ha ile hore ha go le go thutsa ka khalemela ntse re papa ba la she papa wena ho ba tlongola papa e papa ye no tla ye tsala le 37 rona se re shebane le ba bang ba 16 le ntse re ba hodisa hape
0: Molebo heng chakala nekile buile ha holo hle o be le busu bo botle bo ikgethileng ho sasa ke mosebetsi o iphumolela ho sane ga twela ka khele buile tshebeletsong ya lesedi
1: ke le buile ho re a se tse ke le ba ba meti ba ha mo le sedi FM
0: thank you ga kwa
1: thank you
0: a se mo he mamedi ga ha ke tloa ho molebo heng jwalo ke fitise fela kgwebo ke tsebo o qetella taba tsaka
2: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: Lesedi ke mollelwa metsotso le shumele metsirobong pelo hora ya le shumele na le motsolomong ke le buile ha holo hle molebuheng chakalani ileng ditsheke ka manika imfundo yesizwe high school ka monoka sa solbeke thandi chabalala ke le buile ka ho hlahisa tsena ka ofela maleba le ba le magobong titiano o hle a thilena no lena lona o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC education ho le Lesedi FM SABC education Enriching Minds, Enriching Lives. Libe kenyetlang. Kiletati.
1: SABC Education. Tutwa ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlehileng. Lenaneho la re mo.
0: Ke taba mme di hopola hle hore nya le shumele motsolo mong ke mane mo gona le se hloho taba wa tseba la bobedi tjena ge hle ge tshware taba mo no ge shebile taba yena ya khatello e bang banyalani ba batsha ba ifua kapa ba tobana le yona khatelwena ho tswa lapeng leno mohlala ke sa tswa fika le bohadi ke sa thabetse lenyalo kogi ho monate kore jwale monate ngo ke santsaneng ke thabetse ho re ka nnete ke nye mohatsa ka o nyetse ba ba motho la bile ba ya bo di honeymoon ba ke batswe ba siye mo firifirwana wa batho wa medidietsane bo ha ka mona ke nwa tie ka fo kore wa ngutlwana ke re o ipotsana ntsa etsa wa ka fo yeno ke mang ha o so ho hopotswa wena o fitla o fitla jwale le iketlile lena le moralo wa lona wa bophelo hore dilemo tsena tse tharo mohatsaka tshwantse re bokeletse mohlomong thole le sebetsa le babedi ntse le bokeletsa lebelele ha lona ya pele tshwantse le etse hore lebelele ha lona ha o tlo dula mono ha mme matsale le monna o ntse o thuke ngwana o fela kapo ho thuvula mona etsang hore le nne le thabelaneng ha le kopanang tswa ha o ntse motse o phewe dikgobe ge be mono o le wa monate le tse le tle mona ha ntse le kopanang jwale hobane ke ekutlwe Mr. Kula Tshware pohotse pedi ha dithulana ho utlwang bohloko ke jwang jwale o feta go bele ke nthwena re bonang diqholotso le diqabang tse ngata pakeng tsa matsale le ngwetsi kore ke bona le dutseng ka e le ngwe sebakeng se le se nako e telele e mong le e mong ha tswe le mona hobane ebile bobedi ba lona le fitlhile ka lenyalo moo ga le tlolwana ga batho le tswa e se le ga bo lona ke utlwa e le ntho e ke sa ikwesise nna le fitlhile ba moo o thole ngwetsi isa utlwane le matsale ho hang ke ngwanaka ke re le ena ke monna ga jwale o ne o re o etsa leba o ukwele ntho e makatsang ngwana le waka o fetile e sala nyala batho ba modimo ntho tse ding di utlwisa botlhoko bile le a tetebetsa jena jwale gatelelo eo go ba bang ke a tseba e teng di sa iketse di honeymooning di batla gore bonyane le ka mora dilemo tse hlano ke gona se le ka la polena kapa la gala ho ba le ngwana ke bana batho ba batho bana ke bana mme wa mono he a mosadi he matebo bathong ga be ge bo ya batho ge so tlolle mekokotlo ke bona o tsebe ba le ya qala nthwane ba u dutsi mona jwale le a buti u thole le bo ntate ba bang kapa mono ha bo buti wa ka bo mang monna ke eng wa na monna o tshwa go batla dipitsa ntho tsa bo gogwela mono ga tla o fa bi o pitsa mono ke eng wa na e ka go na le kgaello itseng wena the le na le taba tsa lona ke tsebe bona ba ne ba hateletswe ke mang ba gannwa ke mang go ibe bana le bana a ke motho le motho ke dikgetho ya gae jwale se le tla sa gatello ntho engwe le nngwe le etsa e le tshosumetso le gannwa ka tlhofa balo lebe le ngwana le ntse e sobe nako ya gore se le motlhoka wa ikwa jwale ntho eo ya gatello eo ya go iphumana le seothole le di ya go ba le ngwana a ke tsebe bale ke bo mang jwa le bona ga e tlabe le fitlhile ka pele ga le a diya tshwantse e be ke neng ha la bosiu mona o shoshotsa batho bana ba ntse ba emeletse ba batla go tlolla mekokotlo motho o gagathisa hampe wena o ntse o etsa shosho a ntsa ka fela he ngwana a sa robala le ha o shota malehe motho yane ha dikene ha o roma ausi wa ka ha o roma papa we le ka legato bale ntsho yeo a ko nqokela ha ba ka nete gatello ene ke buang ka ona ya mofuta ona o tla sa o phela le yona kapa o kile wa feta ho yona o tseba ditlamoga o tsa tendila tsa o fa kapa e hlile o ntsho ba sheba ka nkong hantse ba buang a ba nna nna ke tlo nka taba bona bale e se ka reng o so buelwa mantsi a bohloko o tla go mangwana ma a o siba gona ba ba gomelejwe gore hona le puo tsetse mpenyana tjena tse mpetse sa gateheng u bo bona o le tla sa gatello so entse nthweni go bane fela u kwa puo tsetse sa thabiseng ho tswamelo mong ya ba ba ba ba di ka ba bona ba la na o tlo go mangwana ka uisi a ke mosadi o ke ng hana ka bo basadi le ba le gore u tlo ile nthweng gore a ntshintse le o kwa motho e ka ba tshwantse le ba be mona ha hona le nthweli yetsa ha ke tsebe ke tshusumetse ke maikutlo a bang kapa ke mekgwa e bang eno ebile ga ene pala ge tlo ikoka he taba ena mane goreng ya loshomele e nang le motsolo mo e re ke tlo fetisa mabenkele okay ka mora mabenkele ge be ke nka pina ge tsebe o ya mane 11 o'clock taba ke
1: tsebemonnaga Bafana Bafana ba ile ka na tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le

0: rere le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane Halo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloha ho lesedi FM. Ke molelo.
1: Ka nnete ri eme le bona ge ba emene o keng ba fana fana ke matsatsi a go bomfela pele ke tle re fitla mono ge ka ofela all of us all in ka ge ka ofela e jolo ka o tseba ba fana ba fana papadi ya bona ho qala itlahle ba baisane ho di moletlase le bana ba Mexico mme re ba lakaletsa ka tlhole mahlonono hleka la ga bona e squad se ile nkwana ke sefing ba setseng ha se o ga ba itse hantle fela re ke keng ga fingella ka ofela e yeno a se hangata le ha lifuli hlaile ha se ka ofela mang le matla ba ile lifuli la ba uno thu motho o na tsamaela batho ho ya ho di moletlase o thole mohla e leng yena o ka ofela mabaka bang a tshwere ba bang gore a re tshwere ka diwashene ga ga finyella fela ya re ke ba ileng ba ile ba sayang ha baya mme bao ba ileng ba tsebe ba emetse naga go fitlhela qalong ya leeto go fitlhela qetellong ba tsebe re na le bona la re se mono ka nama re na le bona le ka moya le ka tsotlhe le ka dithapelo gore ba nne ba phunyeletse go fitlhela mo o tlagata modimo teng e ditabatabelo ke tsa rona re re e ka ga ba ya finaleng fela he ditabatabelo ke tsa rona phethagatso ke ya motho ya re bopileng gobane ke ena a tsebang le rona leeto la bona mogopeng ona e tla bala mofuta o feng go tlwa ba qala papadi ya bona ya pele le Mexico mamedi e re ke fetise mabenkele ga ke gutla mona ke be sentse ke nka pina ke tsebo gagamalela gorenyane ya leshomelenang le motso le mong ke atla
2: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e seile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
3: ha eba o batla tsohle tsena reka 6 pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel Flying Fish motsietsi o official wa FIFA World Cup kuna le dipehelo South Africa be sharp ha se abri dilemo tse ka tlase tse 18
4: dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mamedi ntwa ke mo kgomo se teng sa ha sa mamorato lesedi FM

Metsotso e robong pele ho hora ya leshome le nang le motso le mong ke nyolowe letswa kae jwalo ka le teng bokeletsong ya mmino wa ka ke ma o tlobotse ngwanana ka pele batho ba o ba hata dikhonso ba mpisa ka mabiso ba ntshepisa lenyalo.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi ke molelo a ke motsotso ka mora hora ya leshimelena le motso o le mong mogahlele o nabile ke wa ho qetela ba lenane o lena la re moho ntwa ke ke nna mongale bitso ena ke ipine monate ya inkwe kwesi. Inkwe e ke le bitso la pina ke mponi pejana ho mono ila ba tswa ka ya ge wa ka ke mang a ba nyolwa mama Winnie Tipe ka mana ka Brandfort a re o ye lala mai lala ha o tsebe na pina nuna ka mehla le matsatsi ha ke utlwa ho etsalang bophelong ba ka Mantiti Mosebo ke lebuile haholo o mametse tshebeletso ya lesedi ka mohelo Mofokeng ku lebuile le wena le ntate Sekake ntho ya bohlokwa ke lebuile hle Mokwena a re Lesotho Trackers ba mametse kaofela bomme le bontate Ntswaki ge ka gena le wena o futlela goreng eno ya ho qetela ke lebuile hle ntate Sekake ntho ya bohlokwa Mokwena weso mamedi re re re shebe hena tabena he e o ke buang ka yona re ke ne tabeng he se re ke ne tabeng ha re etsa tje ka go bona batho ba bamba ba tshwere boima ho loka ka manyalo mono kgatello ena ba phela le yona bile ba bamba fitile ho yona e re ke ke utlwe ka nqena ke sa boetse ke etsa kgweletso ha o mpha ha o etsa VN o etsa voice note voice record o tlo mpha yona ke kopa o ihatise ho thotse hle hona le ngwe nentse ke re ke mamela ka thoko ka mona hantsi ke letsitse pina motho eno o batla o tlo bua jwale ke mametse ho bua ke mo ho bua nna le molebogeng fela o ihatisitse ke utlwa molebong hantse ke bua le yena re hlahella hodima polelo lentswe la hae ke hore ha ke utlwe tlo nsebeletse ke tlo ekiba e re ke etse tjena re ke etse tjena pele he ke utlwe mona
2: ka mo hao scoutu za strone mona wa bona ntho e bua ke nete tswile matso ho ba ke tse ba handleng ke le ka feta ho yona ke ne ke nyalwe e le ka December ka June se ba tonne mahlo kgweditse tsheletseng fela se ba tonne mahlo ntate matsale o tla re ha nwele a nna re hao re tla re neketsane namo
1: bathong
2: tla nehelwa ka matsale he o tla o lata o dudise fatshe a re a o bolela rona ha o so be le phetho nyana o yutlwang o re e tshwanang le mphetho e ha ke so utlwe letho e bo manyeo ho batla hala hore ka June ha dikolo di kwetswe o tsamaye o ye kwa na Rustenburg monneng le na ta khojwa hore mafelo a kgwedi engwe le engwe a tle haye ko ho tla etswa traffic engwe fela jena na ko ho be le tshenyo engata ya chalete o tla hatla haye mafelo a kgwedi engwe le engwe le wena fela jwa lo tlamelo nonyulo ye magweng kwa ho yena yo a eh le ke le fuwe le bo dipile so thwa ke di royal jelly dina le no tsika ntle ka mona le o nwe dipile sitsena ha tlotla nwa pile sitsena watla itsebe o dula ya ke ya le bo ntwa kana ke itseba hantle ntwe no buang ka yona o dutse se buwe thank you bye
1: bye masika uto kwa masika uto na fwa di royal jelly the note ya o pema note ba o di we mele pidisi tsena note itsebe ho pema a masika uto ke le buile rato la ka ke maikutlo a ha ke a utlile ke temo haleng ho 0863003084

0: Only Human Jeffrey Osborne ke metsotso e mashumi a mabedi metso e mehlano ka mora hora ya leshomele na le motho le mong re ke qetelle fela maikutlo ka mona ka WhatsApp be sentse bile re ikwala ena taba ge ntse re shebile taba ena gatelwe ba batho ba ngata ba ifumana ka re ho manyalo ya hore be ho bonahala mahlong a batho bao ba dia ho ba le bana ba so ikemisetse jwale tshwale se le fuwa gatelelo ena ha esale e be ba le tshwantse jwalo ka maska utuwa tsa bana ena maska utuwa le ya totobatsa ditaba gore e be ba fuwa nyeo tseno tseneng di thoruwe dinotsi ka ntle mmamedi ha ke re notsi e sia pudisane e leng pholenenyana yane notsi ha e oloma ha e ba o hopola hantle o tlo bona ntho tsena batho bana ba e sa le ba ditseba ba mo fa ntho ena e theuweng dinotsi ka ntle le notsi ka bo yona ha e o dula e o pema wa tseba e o sia e o entseng ga e ka ya o loma wa ruruwa ke re sentse le ukwa Sesotho ga wa ruruwa e tlakile ga e entse mosebetsi ya o loma notsi e re ke etse tsena ga e ntse ba loma notsi jena ke etse jena
1: ukaaaeele ngwana e bateng no salerewe oa no tlanatho mannye o tshwara moo mannyeo oto hela gabe o batla o bitswa jalo ka mamma le mammang etsa ke sa taba sa o dilotse mapalesatlaoleaa
2: Mozimi le ntepo molongene ma nentswa ke kopa o chaise hlame kopa o chaise ke ba tlo robala ke go no robala o tlabile e bile o tlo se tsama u al ka bo puya e bo tsoza se funa nga bantwana se funa nga bantwana o tsibelwa la o sa selile o tata o selile ka khu
0: se funa nga bantwana ke mola wa u ka he batho ba haleo
3: ke mo tlo nne ka mane
0: Eh la mukwena.
3: Ah eh, le ganga kwela ka ba tswa ya ke le ka le ba. Ka ba ga di go lo ke.
0: Fela na le ke shebile bophelo ba hona ba le ntate bishop batho ba modimo le bona bophelo bo bima ha kaka.
3: Mara ba go na go tlo go shebi le mpa mara. Ke le ga di go mo tsara na ke le ba.
0: Ukwa mukwena weso. Ha ke ya ke le monna ka ha ke tlo bua le bana. Ha ke so bege di hona bale ho latela ka mogolo na le batlang ha ke ya ke ha ke ba batle ke hona ntse ke tla foroma bale lona le ke tatetse e bile le ke fa gatello
3: nna motho nna ha ke ga tswa mo di mara go bola pele ke pepa la nna
0: ha ona ta ba se le tla ba bona ka dipaka tsa mabitla la bona ntate bishop a le tlo re etsa balwa bathong a ntate
3: ke aeoeaaannete banna ntate mong a tlolla le ntate mong jale ke ntate
0: ha wa tshe ha ditlo a bo butleng o fa gatello e kana e be bale ka nnete le mogaeno ha o so monna o bua o be batla pitsa mono ke eng o hanang mosadi o zukudise batho ba modimo ha a ke re santsaneng re bokele tsa bona maemo a bophelo na boima ba ngwana tshe
3: ye o tlo mo bua o bua le de mana ba gwena ha hore era monna
0: tsa o etsa fela ga ke so gopolele gore o se o ka goa botswa motho fele o thole ga ke so ikemisetse o sa le teng o thole ngwana a tlhoka le teni yang ka dikuputsela tsa ditiring ke a bathong a ntate biso ke lewile bokwena tankie a re rabe re boe le se le tla ba bona re tla ba tisa se le thotse e ne ke gatellweng e ke ketse tsene fela be se ke qetelela taba tsaka
4: lentswakana
0: aleo
4: lesedi duma interimo a ditaba tsa godi monate nna ntate wa ka mane selabetse matamong o ra o entse ngwana iwane gore o tlholwa ke nonyana no ya na kala sentente bana ba bi di ba lwena o flaga bana ba o flaga no ya ya lo hatella o ite bana ba ga ya la ashe bi cost of living is too high ai tshwere se di nwa entiri mo na metu ma ga ke o batwa ga ile go khethe ya la motho mo khethetseng ha o to mo rata ma
0: re kutlwe ke bona melaetsa e ya nako e latelanang 11/28, 11/29, 11/30 bekeng ka ofeng ga ile je e re kutlwe mo
5: ela ntsa kempesi o bua le esiletetswane pinville tso 9 empa nna ke dula Klosplat Extension 2 Soweto ha jale ke tshaketse lapeng ga itse diaka bua nnete ga nna jale ke letsitse motho e ne ke mokata gago ka lebaka la mme waka ke letsitse motho e ne ke mokata gago se ke dila le ene ke sa ikgethela ene ke mo rata haholo ya ntsa ke mpesi o bua le
0: okay ke ukwa fela ke ne ke hona mone ke batla ho bua teng ke bona re ipotoloa re ya qwaqwa tsheseng fela ke bona re lata le mane he re seme fe ntabazwe e re ke tla ka mona e re ke bona Okay, motho no le boapina fela ke batla maikutlwana ke a bale fela ke fete jo o sentswa ke ha ba tswa di bona he ba siele hle ka o kgethela motho ha re bua ka o kgethela motho mosadi re bua ka gatello ya hore le qetelle le ho thwile di ya ho ba le ngwana ha ke eng re batla o kgalemela re pepe okay are hi le ba tabeng ya bana teng ku utlwa gore ke ba le okay ne ke ipatlela fela mono motlong bohloko bo malapeng mo utlwe basadi ba rona ha ba kgalemela bana ba kgaitseditsa rona ho thwe basadi ba iketsetsa bana yo ke utlwa hantle tla pepa le je nna mwane wa ka jwale hona mona itse ke kopaneng le wona mona tshe yena ha se mo motho eno a nyetsweng teng ke lapeng e ntse tshwana fela gatello ya motswadi-tswadi ka nkane ke gatello ya motswadi ka lebaka la kgomo go ba tshe ha o so itse e ya ka nnete o tsebe lebaka le teng undumedisise aba hlalosa ke tla e bua sentse ke bala bana o sebedise puo ya sengesemane mono yang assista okay ngwana ha bo wa monyane ho yena o bile le ngwana pele ho yena I was forced to have a child I ended up with two kids kamora emo luckily the same guy inentseli ke bana ba motho a le monthu yena a qetelletse a ntahlila ntlweletse ka ngwana sa batla hula nyana totla di antsa le monyane infant ho nkutisa mbohloko ka ufitisisa ke tla bala sentse ke fetolela mme wa ka ke yena motho a ileng ang hatella ampha hatello ya go ke be le bana mme ha tloa ratile bana baka empa ke nna ke moetsetsa ntho nngwe le nngwe ngwana ka wa ngwana na o 10 years wa moshimane yena wa moshimane o 8 years bophelo bo boima bothata empa ke ba rata hore bana bana baka ke anonymous yena mpa fela le ya ka lapeng e ntse tlakile le bohading ke gona ntse a tla ba le matsala tshwana le mmeno wa gae batswadi
6: Eh mentse wa jap tia ka le yena ke mohlahlama o na le ngwana o ngwana o mshimane. Bo malume ba ne ba le teng mona na ba re eh ngwana wa ba o tiwa ka ngwana wa o tshwana le nna. O tshwana le nna kae. Be ke ya o mutwa ga tlola ga pula e mthana njwala. Ha ya tlola ga khona. Ha le ke le lela malume o. Iteng fetala mona na pa ke ntse mfana ka le ngwana la. Iteng fetala. Thank you mentse wa ke.
0: Ngwana a tla tsana le ga ngwana. Ga ngwane ngwana o tshwana le wena a tshwane le ntatae. Hei ntswakana he ha iyo ndwetse na hle nna ebile ke latlhuwe ka mora gore ke be dikamanong tsa 4 years ke sa kgone go ba le bana fela wa utlwa e ne se taba ya gore motlho mono ntse le iketlile nakong he motlhamane le reng le phamela mapoko ebe ntho a di etsa le fela ntse se hampe. Ke modimo a tla phethatsa e ka nna ya o lomane otsi e be sa o ruruise e ke a kgola go phumana e o lomene otsi a o la e ka sia e be e siisile pudisane eno o tlhotlhoge fela seno se setse ga se ka thata mamedi ke lebile. Ke lebohetse maikutlo a gago ebile ke a tlhompha ka tsela e kgetheile maikutlo a tsweleng kwano ke maikutlo a gago ga se maikutlo a tshebeletso ena ya lesedi kapa e sebisi ga ona mo re jarang boikarabelelo bofe kapa bofe ka maikutlo a tswileng kwano fela ka o ikgetha ge a tlhompha le wa ananela e re ke late okay ne ke re ke nka ena e kgutshwanyane fela ge ke a bonana e ka nna ya nkisa kae ke nke fela e ne e bogutshwanyane ba dipone love to me leave me

0: Please don't leave me, love to me. Tshebeletso e ratang ya lesedi re hahamalla metsotsong e mashome a mabedi pele ho hora ya leshome le nang le metso e medi mo ke tlong ho fetisa kgwebo teng he ebe ke a tatamala ke a petlella hore ke lo fitla horeng ya leshome le metso e medi mo ke tlang ho sia matsong a lenaneo la re qhoba bosibu e le botsamaising ba Pitso Zumane Ponto wa celeb a di se horeng ya bobedi mo zwa ke kachela re ke hlaeka mo
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Glenn Jones ka Gina Bell from now on tsebeletsong o iratang ya lesedi FM ile metsotso e dulang hantlo ye le shume pele ho hora ya le shume le nang le metsu e emedi wile a feta Celine Dion if that's what it takes tsebeletsong ena ke mane ke bile ke shebile taba ya hae mona o ne ke ke lentleng ena ya lesedi motho a se la boga re ntatwa e bile ona bile a tla ovetsa gore ha le tlo fetwa ke dinonyana hona le gatello e sa hlokeng ho hang e bile motho a ba le ba le e be le bapiswa le diphofolo diphofolo hona mohlang dipapisang le batho diphela bophelo ba tsona ho bana ke diphofolo ha o tshe o fetwa le ke nonyana ha e tlo fela e sentse e wotla ka thu go bona gatello e ka luka no nya na tlo tsi hle e mule tshudi tlo fela o thole ka so go benga mono e tla tshwantse nka vang ntse e tsa se e haela e haela ka mono go tlo tlo go ane le la tsi jwale wena tsi tenga re zone kwa di emela ha ona na ha itse tsa go thu modimo o santsa o hlonono fa tsi ka mafahla ha o thulisa le nalane ke lane na go ngalle ka nako e leng e be nthwane e ka nonyane Hey batswadi. Yo sho sho sho sho sho sho sho sho. Butleng hla ke le butleng. Tabena ke a gona ke le babedi le motho aka. We are in this together. The OJ. We are in this together.

0: We are in this together, the OJs, tshebeletsong ya lesedi FM. Mamedi ke re fitla pheletsong ka pa bogutlong ba balena la re mmoho ka tsela ena. Le hosani ntse le letsatsi fela ka jwalo ka matsatsi ka ofela. Bakeng sa go suthela kgaitsedi ya ka goreng ena leshome le metsemedi ka re qhoba bosibu o tla be a di beya goreng ya bobedi. Ho o motswa ke kachel e hlokometse ke e motsho moratuwa antseng a ditheola dikalaneng di fitle dube man horeng ya bohlano ho lonane la makumane e re gutle fela na la boga go la meyalo la boga go la leno le ikgethileng ke a tseba ke la meyalo ke la dikamano ntho dingata
1: a re re ha ga batlo ntsha legato fashioneng go bane le hlotswe ke modimo ke ka ho renang le lona o le gothalletsa gore ntho ena ke ntho e teng ke ntho e phelang se ka be se re iphelela fela go na le ntho tse re se re di-normalize bophelong mona tse sa lokeleng gore ka nnete re di etse kare ke tlwaelo wa bona jela rona re boela re le gotlisa e
0: lelaao
1: re fa motho tshepo eo e leng gore ka nnete ga sa batla letho ga sa batla letho ka nako eno se olmedi pela gae mone o ga sa batla letho ate se olmedi tenena
0: mothotharolola
1: bophelo ba ya theke yone ene empa ka lebaka la bana o la utlwa bohloko wa golo
0: eo
1: re ga sa batla letho
0: selekile ga o ratwaneng re phedisanengre
1: itlhokomeleng re sebedise ntho tse go lokelang go di
0: sebedisaa ke re ntse ke bua tabe ya gatelelo e batho bangwe ba e fumanang a botile ga bontse le ena le ausi a monyetseng o tho le gatelelo le botse gona ngwana ge galemelane nne re gotse le na le mogalwanna go na le batla go etsang go qalelela lelapaneng fele ntho eno ke taba eno ya gatelelo ya bang ga ebo mmaweno batlebe ge e boya batho go se otlolole mekokotlo wa kokwe gatelelo eoe jalo ka otsho go na ntho se re ka disebedisantse re ipolokile motlhamane ga jale se re le redi
1: ye sebile beken tsa go feta mo nane re bile re bua ka taba ya o tlo utlwe ke ntho e tlwaeleileng gore na e be ba o amogetse jwang dikamano tsa gago di jwang le tsa gabo motho wa gago mo o jolang teng kapa mo e leng gore o na le mosadi teng di jwang dikamano tsa gago le bobogading ba gago he re ra ga utlwa dikakata bosio ore e ra bampatleng pa ntseko he ra ga utlwa dikakata jalo re tla disheba headingata mamedi o tshebeletso ya lesedi metsotsonyelesomelemetsomehlano pele go rapele e ke madlang ka kankena re sheba ditaba tse e tlotlaileng gagolo marangrang a dipuisano e ne ntse ke shebile ditaba tsa kamane ka bokagiso mo monne mong a tshwerweng a tshwarwa mabitleng a ntse a epolola ngwana jale ka nkena ke ditaba tsena tsa ke difete tsa june mona wa marangrang batho maikutlo a fapaneng ka nqena basotho lente ba bangke bana ba re he tsena o na le tate mo arabela a re hela le rona re le bafokeng tsena be re sheba e lela boraro tsena re sheba gore na go marangrang a dipuisano ke eng e tlotlaileng gagolo ga mamelo ponto wa selabo 5+1 ka mora metsotso e leshome ka morago ra ya penya
0: kgaitsedi ya ka tshebetswe ntle mamedi ga re teane go lwana lena la re mmogo the ke ke wa tsaya ke re na le BB Winans yena ke bona ba feletse the Winans love has no color.

0: ganong la RQB.
1: Ho tloha ka matjeke, ho fihla le ineng komobu, Lesedi FM le kgema le wena.
2: Mamedi wa tsebeletso ya Lesedi, ke metsotso ya leshome le metso e mehlano ka morao hora ya leshome le metso e mmedi. Ke le monate le kenang le bitswang ka hore ke re qhoba bosiwo. Le kenang manta ho ya labohlano, empa nna ke teng manta la bobedi le laboraro. Ka jeno ke laboraro kgwedi e na le matsatsi a mararo, ke kgwedi ya Phupjane. Selemo ke sa 2020 le metso e seletseng ke 2026 ya Afrika Borwa. Hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathangkampeng opere dumela motho o motle. Le biso la ka ke piso solve access humane le rato la hao. Empa morao ntjena ba mpitsa ka hore ke ponto wa selebo. Ha manene.
0: E ba le ponto wa selebo. Ho tswa ka gita.
3: In the middle of the night.
0: Hashtag Hamamelwe.
2: Hamamelwe ponto wa selebo tshebeletsong ya Lesedi utlwa kwano gitla ho ya jolo horeng ya bobedi. Ke mokgatlhelo wa pele. Mabedi hledingata tse leng hore o tla di utlwa ka jeno. Re na le ditaba tsa legato. Sehloho ke sa legato ka nqano hore a pele. Ha e fetile ka metsotso e 30. 5 play at 1 ka nqano metsotso e 10 ka mora hora ya pele. Ebe metsotsong e 10 le metsotso e 5. Pele hora ya pele o tla be o fumana ditlabolane etse o tlo fumana metsotsong e 10 le metsotso e 5 pele hora ya pele mabedi o tlo fumana ditaba tseo e leng hore di qoqeile haholo mona ho marangrang a dipuisano. Ke tla buisana le wena hloko dibedise mo kantufo ao o ko tlhoba bosiu le ena ka jeno metsotsong e 30 ka mora hora ya 10:20. 10:16 ke metsotso ka mora hora ya 10:20. Pina tse pedi tse re o qaletseng ka tsona ya pele ke ya Malaya e bitswang ka gore ke Sekelantshia. Ile a tlhatlhangwa ke pina e monate ya Meki Howard e bitswang ka gore ke Come Share My Love. Se kile ka o jwetsa ka re laboraro tjena re bapala tsa legato tse ngata go feta tse ding jalo ka e le gore re reke laboraro la lerato dikamano le meyaro. Na le pina e mone e bitswang ka gore Ntshware e bitswang ka gore ke Sharing Something Perfect. Ebe o sharwa e mona e perfect. Re tla utlwa mabedi. Ke tla utlwa ka mmino ka jeno, mmino monate, mmino wa lerato, rose colored glasses, Millie Jackson le ena o teng kwano le 10:17 metsotso ka morago ra ya 10:20. Mametse Lesedi FM, Lesedi FM, ke molelwa wa ratwa wa lelwa. 87.7 ya jalo 106.6 ke hlokometse hore le baithuti ba kenang ditsing tsa thuto e phahameng ba ntse ba tsamaya jwale ba ya hae ba seng ba qetile ho ngola. Ene se fasine ke ene. Maoba mona jona e tla tla ka bona bana ba lona a ile se fasike di jwa ke borore le hai li se chalete hai ni se chalete hai lo qata mai kwana lo tshatlala mai ya 6 tshatlala mai ya 6 tlo motho a le mo tshatlala mai ya 6 impatse ba gore o ja papa ka tamati ya tswila le ka ntle ka hantsani hai kwana lo tshatlala mai ya 6 lo na le shebile gore le kodumetse le kodumetse tshelote le hleule a ba khotse batswa dikile jwetse ba khotse ba fumane NSFAS ba ithuti ha ho re shebile bona bana ba kera bo di university bo Central University of Technology Durban University of Technology ska nna ba tlotla ba ge he ba ya ha ya ba tlotla ba ga ka kgoza ga jwa le tshantse ba eje tshelotena thuse e kwana le thuse ba tsodi ba lona ba sokola ba ga dipokola ka ba ka lona nna le batla ulile le ntse le lutwa ka mogagana go e ka ofela ba ga botsa ba a ke le mutle ya le ka mogaga ha e kwana le fitla le tata le shawo kwa tshatla ma ya 6 motho a le motshwatla ma ya 6 ja ka ma ya 6 ya tlopogotsa tlopogotsa ba tlopogotsa le disoso tsena tse ka ga kentsene ha a tsamana motlhanga tsamaya o pakela tamati ka tlase e bana o tsela tamati le ditapole ka tlase ya ketwa ya diaparo ka godimo ga ba tlotlwa ka seshabo a fitlhe ee tle le bale tint food tseo tse ka di rakeng amo di dibale batswadi ba tsamaya ba ya gae mabeditlhe ke ba shebile ba pala ba dibese ba bamba ya kamane ka bo Limpopo ba bamba ya kamane ka bo Eastern Cape ba bamba tsamaya ba ya kamane ka bo Qwaqwa batla khutla segane se lodimo a gore taba a moera bo pontwa ba fitla ditogopong tse kgolo mona. Re nne re ba hopotsa re da thutwe pere go tsohle. Thutwe bohlokwa, thutwe ke nele gore tla o bulela mamati. Wa utlwa he. Jole le tsa mae hantle he le boloke di tlhompa le fitla e kwana. Bana beso ba o ke ba rata. Ha ke bua ka taba ena. Ya bana bana ha ba khutla malapeng kwana ho fumana banki di. Shabonyana sena se se tsensa sona. Ke pula botha ditse ka gore ke boeng gwenya.

0: Motswedi FM ke molelwa.
1: Ntswaki Roy Cat Motloung Mpesi re a leboa. Le monnati le naneo ho tlo reng ya borobedi ho tla ho reng ya leshomele metso e mmedi. Jwale tsamaya hantle ngwaneso o lo phumula. Nna le wena se re tla kopana beke e tlang ka Mmanta. O sebeditse hetebele. A ke re ke le tebele, tshwanetse ke o bitse ka tsa haeso mo. Bitse ka tebele, a ke re le bakwena ntse ba re o sebeditse ponto ntse ba re bakwena re le matebele. Jwale sa re ke shebile mamedi e wangangisana maganga mo. E magangaga monate nneng a thusa. O se kgona le o romamele di-debate, dingangisano. O ithuta, o tsebe o mametse dingangisano o tlo kgona o ithuta. Ne ke mametse mone ba ngangisana ka taba ya Basotholand. Batho ba remang re batla Basotholand. Ba bang ba rela le borena bo nwa se ba bakwena. Hantle-ntle, tshwantse re batle lefatshe ho ya ka diboko. Fatshe le nwa se. Wa ithuta mamedi, o ithute dintho tse e leng gore ka nako e nngwe o sa di tsebe. O utlwe. Hobane ho marangrangmo hantle-ntle ho tshwana le radio mona. Radio mona ona jwale tjenana ke mametse ke batho ba rutehileng ho nfeta. Ba bangata ba rutehileng haholo. Ba bang ba tshwere di-masters, di-honors. Ba badile mamedi. Ke ka hoo ka mehla le matsatsi re rutuweng hore tshwantse ponto o fihla mosebetsing mora o hlomphe microphone. Hobane o tlo mamelwa ke motho wa moholo o wena le a rutehileng ho feta. Jwale ke a tseba ebile ke le hlomphile bo mme le bo ntate. Ba mametse tshebeletso ya lesedi. Ba mametse yona baletse le ba baholo batswadi ba ka dumelang hle bo mme le bo ntate. Bo mme letsatsi le monate hle modimo a nketsetse lona hantle. Ne a le ya tseba ke ofela ngwana lapeng heso mo ke tswalang teng. Empa ha o mametse kanong ka mona ke ke banana yo ke ofela. O tla dada gore le ke ida ka hlekefetswa nako ya apara teng. Thibashe ba babedi le betsebele betsotso. Ka bora hora ya le shebele besebedi ke batla latela 20 kgone brati e bitsang ka hore ke nomthandazo ayo mari pina la kipina ya ant

0: 086 000 384. You know, you could se fuba ka ena wa ha o motho wa go qhuba busule ena ke la boraro ka jeno mamedi la boga go lala gato dikamano le meyalo ho thu ba sa di barata ho ikutlwa ba bolokeile ha o jwala le ena o gatana le ena ho thu ke batho ba ratang ho ikutlwa ba bolokeile 086 000 384 086 000 384 ene ke motlotlo sa le re qala la boraro tsena hore ha re qhuba busiwa le la boga go fela ge ke re fe monyetla batho ba dikamanong tsa legato le batho ba nang le basadi le ba nang le banna ka nnete ba ke ba qhuba busiwa le batho ba bona o dula utlwa batho ba buang ka moo ba ratang batho ba bona ka teng boholo ba nako ba bua ka gore mang ke mme wa ngwanaka tsena le tsena dumela le sedi
1: kitso dumela shapoholo
0: ee shapoholwa
1: bolokile go jwanga
0: ga monate ke bua le manka
1: ga monate nna ke leboga mosekidi wa mane koko ka John Thabadima a tlafela ka mosebetsi ka monaka Midrand ebile ke godima N4 ba lekelebile ka monaka Nel Freight Bombela
0: ke a bona batho ba qoqo le bangata dinthogonthogong mona o tswa qoqo kae
1: ke tswa katlehong pela selomane
0: o tswa katlehong ngwana mme a re utlwe
1: ee ya kore keke ka mona ka Midrand a o shute motho a ka naledi ka mono ka kwakwa yena ke le tanta Jeanette Mpho a o si yone ke moagi wa ka nako tsotlhe pelong ya ka ke mo rata go feta le ntse rata ke mo rata go fetela a kula sontaga
0: le yena o tswa kwakwa
1: o tswa naledi kwakwa le yena
0: ne le kopana kae
1: le kopane gana kwakwakwana
0: ebile le tswile kwakwa le babedi
1: ebile re tsile kwakwa re le babedi ebile sebile a fumane le ga e ka bake ke kgwapo-kgwapo
0: ona mme modimo a leetse gantletle a o tlhomphe o mo tlhomphe le
1: wena oati wa ka itebogela motho mogo
0: a leboa motho e moo
1: a re leboe
0: ee ke otaba o ngopatsa sa nne gantse ga atlhe motho e mogolo atlhe motho e mogolo dubela le sere
2: pitsogo
0: go jwa
2: re tsile o tsile ngwana morena
0: monate ke bua le mang go kae
2: mona o tsere nkate kwa bashimane ka qalabotla 89.2 re ke tsene le lerato laka e leng tharollo le thapelo ke bua ka lerato laka pitso ke madi a ka ao ke batokwa o tlhomphile pitso ga re ye le bona bosikola
0: oka yena o tswa kae
2: kore ko jwetsa ka madi a ka pitso konto ke bua ka bana ba ka ke bona marato a ka mme wa bona a sa dieslang
0: se le monate ntate wa utlwa
2: o tlhomphile lerato la
0: mametse tshebeletso ya lesedi hallo
3: yo ntate Pondo dumela
0: ee o mang go kae
3: ee ke Pule sekelwana mo ba entre ke feta dihuku ke tswatlhole ke ita dihuku ke aka jo tla ka Durban ke mona ke tla ka mona ka Pitori ka mo
0: a re utlwe
3: ee ke re ee mana ke qhoba le mohatsa ka mona Eastern ke rapa pa ya mara wa tam se go ga
0: o dula kae le dula kae
3: ke stress matlwantlwana
0: a thoma matlwantlwana o kae o matlwantlwana ngwana jwale
3: ee o matlwantlwana nna ke le go mantle Toronto
0: ee o go melela tshelete ha ya etse dipetoo
3: ha la ke rume tsa de pon ha la ke rume tsa ka tao hola molwa
0: o ke a le bo a utlwa
3: tangi ba tsa go kolota ba se ba ke sa ba le ba
0: a ina la ipata tla go tselegela nkolota a ke tswa ga di mona ke a le thola le ho ha nkolota ngana
3: ha la ke go ya mme la re be tshitse ka phere tsela shi nda lo
0: ya lo mpatala ne ngompatala ne
3: pala ka ya account
0: Sa wa nkolota ene la wa ntse ba lo marandra mona qeta o iphapa
3: ah ke go tla fix back e mo
0: tla fix back ke ke sa du di fix back le se dia o re fix back o re le se dia fe
3: ah allo allo la ke ke fix back ya
0: ah o tloetsa ngona o tloetsa ngona ona le megwa ya ho patala batho ne ba le ho nna o tlo batla
3: ke tlo patala ke ke tlo patala skolto sax
0: ah o ka mpatlwel
3: okay, chao, kwana mme tangi.
0: Le Serie FM, le Serie FM. Ke bolela wa rata wa lela. Kae ka pakae? he batho ba modimo ona ba letsela o tse he batho ba modimo le ska ba le ba le tshosetsa bo a usile lona bo mmemono motho a o vetse go toga kela maqa 6 ka pa full check-in aska nna re o tla bona hata kronstadt o bona hata kronstadt jwa ngona le di cash center le di e-wallet ona ba letse na le nthotse ona le megho e mengata o re o ka ba rekela motho ntho online na ona ba letse na ke batla go rekela motho wa bo gauteng a bokae kapa bo fix betse ke mo rekela dijo le bankeleng mabankeleng a deliver nga mo rekela ntse ke le gona mo ke re mphe di address mo etsa je are di bela ke se di hallo
4: ja bondo
0: ke banga
4: aw tsone se ntshala la ka mona ka tsala bo tsa class empa eno ka Spain ke ho le nyana ke a nna R 35 fike tsa ka mane ka ntho ka le ka Sport ke se le bino ni
0: eh
4: e ha dad
0: rutlo wena wa ha o ke mang motho
4: eh ha nna gore ke tsara wa ka motho tshando vanesa ka mane ka ona qala bo challenges eh se le tsaka nyana ke mqedetse ke le ke nyana tse mmalwa mane
0: alright ke re ngwana mme utlwa
4: ha ke tsona bondo
0: eh ba o file motšini mo ntse ke utlwa ke engwe motswalo wa manager
4: wa ke ntwa magwa
0: ke le wa utlwa
4: thank you bondo
0: metsile sedie e o khala botshidi tla be tswela le supervisor
5: bjale
0: eh ho jwa
5: hey tala
0: ke manga
5: wena o ma
0: eh
5: ke gna wena o ma
0: ba mpitse ka lebi
5: la ba mpitse ka o ke o tap ya o tap prat extra tsogo matatwetsa
0: le le ngoma le bana na ba o tsebang ka lona o ma
5: ona ponto ka ta makai ba extra sogo matatswetsa
0: ke ya go utle wa ha o ke ba
5: a gola wena o tsoge nna empa fela o ntlobetsa mogogo metla
0: o ja o hlobaetse
5: hal na na fela go re ke sentse ke tsaba manano wa jwale ke ga e kona ponto o ntlobetsa ke mametse wena fela o tse
0: ke le bo wa na me utwa
5: aw ntame
0: na ke re hlobetsa ya thaba dumela le seri
6: nda tshepon pele ga
0: bua le mang ho kae
6: kra mo mana fenteng a bopishu
0: eh
6: ha ke bo tlo go tse hlaileng gore sa ta mong ke ke se bonda wa tswa go tsiane la hlamano e fenteng go tota ofi Kronstadt mola chabato
0: tsala jana
6: e hona le dikira tshe sa ba tswa tshela ba ra dikimo ke nda dira mo mana bona
0: ba tsheletse ka ga bisene
6: tsun ta busi
0: aw
6: ta de bo ntho bo hloko go bima ka hona ka
0: e ke tsa le bo hloko ma
6: e ba tsheletse ka ga re ka mo no mana mme mari ba ke go sane batatswa Kronstadt ba ke go nna go pshimo
0: e so tsaka di le bana ba mo di ke re bua ntate
6: bana ba no ba ka ba tshinetse ka radio ke tshie le le bon
0: ke mame
6: ya ba tshinetse ka radio na mwana mme ba le hai ha ke tshie go rena majong di tshwereng ke tshie mara se ke tla utlwa ba fihle
0: e ha se ke sima
6: ya ba tshinetse ka radio na mwana re hai la utlwa ra ba fitla ba nkang ba kopanya le ya ntenta ke
0: ya le bu
6: thank you baby
0: le shumele metso e meraro pele re fitla horeng ya apele o mametse sebeletswa le sedi FM ke mollelo wa ratole hey aba tsitsi la di fitla ba hetle mona di otla ha bo hloko ka nnete di taba tse bo hloko be di otla la bo hloko dumela le seri
7: ne ka ntate tsimane
0: ya re utlwe mme
7: le ka ntate tsimane
0: tselega
7: Ke
0: ba morena ha re sebetse jwalo laboraro re fa monyetla batho ba dikamanong le manyalong ha e le laboraro
7: keba
0: bosu le bana ba ba fileng monyetla bophelong ba bona ke kopa re se ke ra e
7: senyangke
0: e seng gampetlhele ntshwarele ke a tseba ntho ga di leng tšhadi di ya go tlwaele empa tsena tsa rona di tlo tlwaele ya ka jeno mo mamedi wa tshebeletso e ratwang ke lesedi FM 87.7 roba jala 106.6 happy happy happy happy birthday lesedi FM happy birthday e ke nanong lena fela ga e le laborago tlhe re ntse re tlo thola monyetla wa go ba tsosa gang fela ke tswa mona go dikalaneng empa ntho na re etsa ga e le laborago tsena fela ke re ba fe monyetla bana ba reng ba rata bo darling dumela leseri
8: ai Poldo
0: ee go jwa
8: o tla bua mola
0: ho shapo ke bua lwana le kae
8: eh ke ka mona ka tebe
0: ila wa lwana na
8: ke ka mona ka tebe le ntati
0: o o ka tebe le ka mo
8: e ntati
0: go tla hlalo sa vale se ka wa lwana ke re ke nke le go mo le thebe ke TV
8: ah u ba re
0: o etsa ndebe
8: ke ndi ke thiba thiba di eta ka mona
0: eh u bua lwana ke manga o gabella mmogo
8: ke mme mapoloko phiri
0: mmapoloko phiri o hokae
8: fumane fubane modumo ka re giwe
0: o fubane fubane modumo jwa fubane kwa pala ba ne modumo modumo nya thaba
8: tate ta sa thaba modumo ke yana molo hantle
0: e thaba yona modumo nyeng ho di sitse ntate
8: ntate wa ne o skoo bi ga wa ngwa ni
0: e thaba yona ka o di bana ka bodi e e se ga wa bua ka thaba modumo
8: e yo pa ke o go go ga thaba mo mo la o ga ba ha di
0: tseba o tseba ntate manga
8: manga ke mo tseba ho ka mo ga di di ka mo
0: e ka dino tsing ka mo
8: ntate
0: a e re fela ke re ke o le bua utlwa
8: e ha o tsebeng ntate go gumo ka pontare thaba mo
0: ye tswang
8: ntate go gumo a
0: a
8: o tsebeng ntate ke di tla ntate ntate mmadi e tsa rwa moziba
0: ke tsaba batho fela ba bileng ha o finyane le nna ntate a ke na tsaba batho ba bangata ba ne ke motho a mmasparing kwa
8: fondo go le wile o ska o sitha ba modumo
0: a ipa fela ke sina nako mono ke limpitse tsa tsile bodadi
8: ke tla o heletsa ke ka di 27 ba shagana ta ba ya le ha ga tsaba modumo mo
0: ya le bua le tsa tsile bodadi o tlwa
8: ntate go le wile ke lo re go bua
0: eh ke uta oh selo ponto se mono wa no tsama ga ga o tsama ya hotle na ba ngwane o tsama ya kae e kwa o hlwa thaba tse boima ga kana ntwa a ba loetsa mo ka mafi o se mari jeng ka baba ba di ba o katela ke le sedi FM dume Mesele Sedi FM, khotso.
9: Khotso, tate ponto.
0: Hey, shapo huzwa.
9: Amnati.
0: Hmm.
9: Hey, uwa lezi buze lutata. Mwana Bloemfontein.
0: Bloemfontein kai?
9: Ki mwana nurutu kwa ki msebezi. Msebeza vuna sembrek.
0: Otileka msebezi. Wana yi mao khabela mwo?
9: Ki noma meso. Odindal.
0: Hey.
9: Kena le noma meso ba utingala
0: so mungile ka pa tshenze lutwana fela
9: a ra kwana
0: hlompe o hlompe utwa
9: okay ke a le bona tate ponto
0: uta tsagano ba tsagano ma ke nka wa o qetela go jetsa tshwereng dumela
10: alo ponto
0: e ho jwa
10: o dikile tate ponto le kae
0: bua le mangai
10: o bua le Petros Mutibi
0: tate Mutibi wa di calendar
10: wa di calendar ranta te ponto
0: ala ngwana wa sebetsa mo uno sebetsa te marina
10: eh ya ntate
0: oh a sa sebe
10: e a sa sebetsa mo uno mushanyane u bua le hakitse bo rena nka etsa jwang gore nka di fumana tate ponto ene sele ya re ya bobedi ke se ke sa di fumana
0: ntate wa regisa di popcorn mo o ka se re ke o siela mohlang o tlang ntlong e
10: ya ntate ponto mara tsela ka tsaitsang ke ka o tshwara pele ke be ke ya ho ye Musiya
0: alright o ke ntate Musiya
10: e ke ntate Musiya ntate ponto
0: ke a leboha utlwa
10: ke a leboha ntate ponto
0: mamela tshebeletso ya lesedi ha re ya pele e supile metsotso pele ho hora ya pele Ponto se ka nketsa content creator tlhabone ga ke sa apola ebile o re a bitsa content creator ke ntate Musiya o tswa ba fetele Lesotho bane ke na la motswalle o thong ke ntate Musiya ga kopane e le ga ke ne ke nka mazimba ya dipopo ke tatile bale ke sena tšhelete e tshwatlhegile ya gore tle ke bopatale tle le tuberisetsena o teng wa itshebetsa mo mamedi o rekisa wa rekisa bo dipompong tle o rekisetsa bana ba sekolo o rekisa bo dipompong re ka thata nta le batho ba motse ba ntate o teng mo ga o tsamaya o lo fitlha o ya bo ke stadium flat mo la tseba batho ba dulang ga o funyane le bo mo small ntate Musiya le bitso la ha ke a tshepa ebidio tsa babetso jalo tshebeletso ya lesedi a fair bo ke bolela wa rata rata o yebelela ka le yaro botlhe atse ya ka buya ka le yalo 30 a fo ndo mphechelete a hle mona ko mphechelete tsa ba re ba mafitema dumela batho ba ka mo ka bothabana morena mafitemmo tsantsa nruta ntate ntate ya ntsa re fobane kae ka motho ntsa ruta modumong yeno monna bitswang ka gore ke Teboho Matshwao mathisa le bo mafika disumane e la we o thiba mera amukwa e la we da tlola bohokage bona batho ke ba o kolo ye me ka re meso sepelo ho rapi this is a serious affair in the middle of the night stuck in the middle of the night la ponto wa sera bolo serious www.lesediafm.co.za DSTV channel 806 as ABC me kgwa e fapaneng yo ka gonang ho mamela jolo tshebeletso ena ka yo le sense ke re ke o lakaletsa katlego le mahlohonolo le enwa motho ya itlhammeng ka wena gona jwa se ke a fetolwa ke lefatshe ya se ke a fetolwa ke metswalle tle a hopola gore na gobaneng a na le wena bophelong ba gag mina beso tsopela go hora ya o ke tikala tsa sila tsolo ka jeno happy happy happy happy birthday to you ke tika bona tsenga ta mo tla o pate mahlonga batho ba sa batleng o bona o thabi re nyelo sa pondo re tle re pele ge bona o gana ga le ganna jwa ke a bona ke nameletsa le lekunutu mo na ba re da bona pondo ntso go yetsa jwa thaba modimo ke re lo botsa motho bitswang ka ke manka mohlomong tla lo qoqaela hore se sotho sena seo ke se buang se monnate a kana ba ngutile sona jwang kolong sadi se se sane emotional safety and vulnerability mamela tshebeletso ya lesedi ho thwe basadi ke haga dikamano tsa legato ba hloka ho ikutlwa ba bolokeile ho thwele ba fenthwena e bitswang ka hore ke emotional safety ha o dule bohloko mo a ko mohake a ko dule pela ha mona a ko motshware ka letsoko mo pikipiki tlemenwane ena o ko hule bo lotolena la haelela o tshware mona no motono na o ko pinya pinya ha nyana hantle jalo ba go ba feng tshene bitswang ka gore ke emotional safety ha ke tsebe na la nkutlwa jalo ba go bogwa bona ba batla dipuisano tse sa fetofetoeng ba re be ho to be consistent go hlokala consistency when it comes to communication artla nthonyene ya mana jalo le dipuisano ba re letse ntho ene bitswang ka gore ke consistent communication se ka fetoa ya ba o teng ka jeno ya ba o sana ga oo bakeng sa hae. Ba re ha ba le ka ga dikamano tsa marato, ba fe emotional safety, consistent communication. Ha ba qeta go thuba rata go hlomphuwa. Go thwela ba hlomphe. Hlompha basadi ba lona. Ba bang basadi ba qetella ka pa batho ba lona ba qetella ba tswatsileng gobane ha le ba hlomphe. Tsole go thwela ba hlomphe hle. Ke ditsebi di tshojwalo. Mona ke o fa rena ba sa di ba hloka eng ka pa batho ba o si ba hloka eng ha ba le dikamano tsa lagato. Ho thwe ba rata batho ba mamelang ka pelo ya bona ka ofela. Ho thwe ba ananela di batho ba mamelang. Vele le ba mamele ke le tlwelo ba kena hano ha ba bua, ha ba hloka ho bua a go benteng ba ke nsa bona la ba fentsebe. Ho thwe ka nnete ba rata batho ba mamelang. Le ba ba tshehetsang kgolong ya bona. Ba ka ba rata go ba tshele, a wa tshehetsa. Mo tshehetse le kgolong ya hae. Motho enwa. Go thwe ke tsona ntho tse e leng gore ba di batla tseno. Jwale e nngwe mo ne o thong ba e batla golo, ba ka ba batla dipuisano tse buleileng. Tse buleileng. Go be le nnete go yena. Motho ba e rata go. Ba jwale ba re ska wa dula bua ka taba ya bophelo fela ba ka nako tsohle. Ka nako nngwe o qoqe fela ditaba tsa mosebetsing le ena. Ko qoqe ditaba tsa mosebetsing le ena empa ka tsela e o iketlile. O sa halefe. Jwale ho thwe o ska dihloho tse tibileng haholo le ena motho enwa. Jalo ho tuba rata nthone bitswang ka hore ke a physical touch motshwage. Tshwao motshwaga le tsone nneng a le ya kae kae. Tshwaga motho eno a ka. Tho motshwaga le tso. Tshwaga phadna. Ho tuba rata quality time. A go kgethe hore ka jeno a ke strateng ha ke lo dula le metswalle ke tlotla ke shebella bafana bafana ha ba pala le Mexico le partner ya ka. Ka utlwa he. Mona ke buela batho he ba ntseng ba tshepa gore lagato ke ntho e teng ke ntho e hlotsweng. Ka utlwa he. Jwale ho thwe ntho engwe le ngwe e etsang ho motho wa hao e bohlokwa ho yena. Ke ka ho hopola dinthonyana fela tse nyenyana tse bontshang kananelo matsatsing a fetileng. E seng fela lebele sehopotso sa hore le na le nako e kae le ratana di-anniversary ba re kapa di-holiday ba re fela le ka nako tsohle. Tshwantse o be le di-moment tse special. Jalo mamiro tshebeletso ya lesedi ke tswana tse o hetse ke ne ke re ke ofe ga ke ga eletsana ga eletsana gore go sane motho a tsebe gore na lerato le nwesetswa jwang. Le nwesetswa jwang bale le utlwa gore na ba rata eng. Ka utlwa batho ba bantsi re ba re ae motho o ne a qeteletsa cheata ena ona sa mofe nako ena ona sa mofe emotional support le di eng jwale go thwe di atlhoba ba di batla ntho tseno jwale banna bona go thwe ba batla go tlhomphuwa ka ga dikamano tsa lerato ka mona ba rata go tlhomphuwa. O tla motebela o sa motlhomphe monna bophelong ba gago. Go thwe o tla motebela o sa motlhomphe monna bophelong ba gago. Go thwe ba rata batho ba ba tshehetsang dikamanong tsa lerato batho bana ba banna go thwe ba rata batho ba ba tshehetsang. Jalo ho thwe gape ke batho ba bo e leng gore ka nnete ba rata go gamogo. Jale o na le batho ba rata gore ba kgathetsa ngata batho bana ga ba tla go gamogo bjale ho thwe ke batho ba atle ba ratang go ya fatshe ka botebo. Ke ditaba tsa bona tsena tse e leng gore di a tlhagelela mo mamedi. Jale ba batla gore go be le ntho tse o di etsang tse ka bontshang gore a ka o tshepa. Ke tsona tseo jwale he ho bua ka kananelo mona le tlhompho, respect and appreciation. Jwale o ko ananele le ntho tsenyane tse wa o etsetsang tsona, otho banna ba rata ntho eno, o ko ananele le nthonyana tsenyenyana fela tsa o etsetsang tsona. Ke a gola ya utlwagala taba ena. Ho thwe sebaka se thotseng se etsa gore ba kgone go iketla ga monate, ba rata mo o nang le kgotso teng, mo o senang drama. Batho ba banna ba rata dibaka tse thotseng tse senang merusu ga o le dikamanong tsa marato kapa e ba le ka gare lenyalo mmoo. Ba batla go ba ka gare go sebaka seo ba ikutlwang ba phuthululile, a comfortable a space. Ke tsona tseo he mo meretshebeletso ya lesedi tse ke reng ke tle ke ofe motlho mo itle ko eletse wena ga o le motho wa ausi kapa o le motho wa mosadi go motho wa gago gore na ke difentho tse o ka agang dikamano tsa rona ka tsona. Jalo otho le bona ntse ba rata go gakua ko mohake fela mo gagolo, empa he otho bona ba rata go aga dikamano le lona gape ka tsela ya gore ba nne ba fumane ditlhoko tsa bona. Jalo go thwe ka nnete ntho ena ya motho a tla ba sa mohanela ka ditshebeletso ka gore batho a sa fane ka mabaka a tlhakileng kapa e batho ba ntse ba tlile ba kena dikobong motho wa pege a holo fela ntate wa pere wa ntse o thwe ntho eno ya mo tšhetšhisetsa magao bophelong ba gago. Jalo go thwe ka senye semane, men grieve the kind of emotional and physical intimacy that makes them feel uniquely special and wanted. Ke ditsebi ditšho jalo mamedi a seponto wa selebo. Jwale o ka bona gore na wena o tlang ka fe mantswe bakeng sa o ikaga le go aga dikamano tsa lerato tsa gago, empa ke a gola le utlwile ka respect and appreciation le emotional support. E metlhano metsotso ka morago ra pele o mametse lesedi FM.
11: E ba le ponto wa selepo go tloa ka gika hashtag ha mamelwe.
0: E metlhano metsotso ka morago ra pele ntate Gauta Mofokeng o itse dikgomo di ntse di le bohlokwa. Itse kgomo e ntse le bohlokwa nyaleng bo ntate re sa tsotelele maemo a bona jwa dikgomo.

0: le morethetho wa setso sa Sesotho.
1: Ha se mo Sesotho ke bo hlaseng ba ha bana.
0: Lesedi FM ke mollelwa.
2: Ke mollelwa tsebeletso ya lesedi. Di rentse ya mansecha.
3: Di taba tse a mansecha. Ona le ponto wa selepo. Lena nong le RQB. Ho lesedi FM fela.
2: Mamedi re tle re shebetse ya manjalo sechaba etse teng kwano he. Taba tse ileng tsa tlhama hobane ke tse bontshang ha mokgatlo wa Umkhondo wesizwe o beheletse ka thoko mosebetsing. Mme Mmabatho Mokoena Zondi o beheletse ka thoko botho ba hae. Botho ba Mmabatho Mokoena Zondi e leng chief whip ya Umkhondo wesizwe. Taba tsena di ile tsa hlahella tsatsing la maobane, ba bontshitse a beheletswe ka thoko ka hopanya hwa leihlo. Diphuputso di tswela pele. Mamelo ya tshebeletso ya lesedi, phuputso di tswela pele. Jwale re tle re ye re o fetse dingape e tse teng kwano, o tlo utlwa gore na di tsamaya jwang. Ba ne di tloqeya ditaba tsena hape le mane ho marangrang a dipuisano. Ha re shebe hae hape Lefapha la Thuto profensing ya Gauteng le itse le keke la tatela jwalo ho aha dikolo tse ntjha, empa ho ntso na le thepa e nngwe e ntseng e sa sebediswe ya dikolo tsa kgale. Jwale ba itse bana tata Lefapha la Thuto mane profensing ya Gauteng ho ka aha dikolo. Jwale ntle le moo hape tse ding ape ditaba tseo re nang le tsona kwano momelo tshebeletso ya lesedi, ke tse bontshang hore ka mane ka Uganda ho tlalehile dinyewe tse ding ape tse ntjha tsa batho ba tsheletseng ba nang le Ebola. Jwale palo ena ka rona ha eo e nyolohetse palong ya 15 ya batho ba seng ba tlalehilwe jwalo ka Ebola. Bana ba tsheletseng palo ena e lokollotswe letsatsing la maobane. Ke tse dinye tse reng re tle re di fetise mamedi ya tshebeletso ya lesedi. Ntle le moo hape boradibese Afrika Borwa ba bang ba bona ba tlalehile ka nnete hore ke palo e phahameng haholo ya batho ba ntseng ba tsamaya Afrika Borwa ba yang dinaheng tsa Afrika tse haufinyane. O ka hopola hore hona kgoding ena mafelo a yona ho na le batho ba reng ba fa jwalo batho bana ba hlahang dinaheng tse ka ntle ho fihleletse ka la 30 ba senang ditokomane hore abe ba tswile ka rona ya bona. Jwale ba bang ba na le tshabo ya rona le se seng se ka etsahalang. Ke ka ho he re fumanang ditlalo tsena tse kang tse ntshitsweng ke ba bang ba boradibese ba bontshang ho na le palo e phahameng haholo ya batho ba ntseng ba tsamaya Afrika Borwa ba ya dinaheng tsa Afrika mo ba tswang teng. Ba bang ba ntse ba tsamaya jwalo ebile ehlile ba sentse ba nkile thepa ya bona. Ke tse dinge mamedi tse ke reng ke tle ke di fetise o tlo utlwe na di ntse di tsamaya jwang. Tlo utlwe gore na di ntse di tsamaya jwang. Ha re se re qetella re sheba ka mane ka Western Cape le teng ka moo Lefapha la Thuto le kwetse dikolo ka mane ka Eden le ka mane ka seterekeng sa Central Karoo bakeng sa matsatsi a mabedi. Ba ntshitse polelo ena letsatsing la maobane ka baka la dikgohola tse ntseng di tswela pele ka hare ho profense eo. Ke tse dinyama meditse ke reng re tle re o fe tsona tse amang setšhaba tse amanang jwalo le naha ya Afrika Borwa. Jwale Afrika Borwa e se e fihlile ka mane ka Mexicoa. Afrika Borwa e tla bapala le naha ya Mexico dipapading tsa mohope wa lefatshe tse bulang FIFA World Cup 2026. Ho setse fela matsatsi a robedi pele papadi tsena di tswela pele. Mme o la ba le bothatanyana ba tlamehang ho tloha ka sefofane Afrika Borwa, empa ke bothata bo ileng ba rarolleha. Jwalo ka re bua tjena ba se ba le moo ba lokelang ho ba teng bakeng sa ho itukisetsa ho qala papadi ya bona ya pele e tlang ho qala ka la 11 kgweding ena eo re leng ho yona. Mametselo Sedi FM, Sedi FM ke molelwa wa rato wa lelwa kae kapa kae. O hlemoeleng gore re mametse ena tshebeletso o le gona teng. jwale ke tlhokometse gape o marangrang a dipuisano ba ne ba bua ka go na le abuti mo ne a ile a tshwarwa mabitleng a shepa a shepile ngwana ona sa mo shepile ke tla tsho jwalo ke se ka ga a shepa obaneng ebile le ke se ne se le tswile se le le ka ntle a sa sentse le lebitla a sa sentse le lejwela lebitla jwale ke ditaba mo mamedi jwalo ka ditaba tse di ne ke re tle le utlwe taba tsena di etsetse ka mane ka kagiso mabitleng a lo shepa a lo shepa ngwana a mo ntsha ka lekeseng jwale a gana o bua nakong eo ditho tsa setšhaba di mo tshwereng mono gore o romilwe ke mang batho ba ba etsang ketso tse mo mamedi na ba iketsetsa tsona ka botsona kapa go na le batho ba ba romang o ile wa ka ba tuma nakong ya go feta mona ka batho ba utswang makese mabitleng jale moragong tsena o sotlhelela tse dingape o thwe bana ba bangwe ba sebedisang dithethefatsi ba utswa ditshepe tsena tse tegatetse babitla batho ba sebile ba tshaba go tegatela babitla a be ka bona gobane jwale go na le ba bangwe ba sebedisang dithethefatsi ba utswang thepa ena mabitleng thepa ena mabitleng ba isa di-scrap yard tla ke re bua ka di-scrap yard mamedi lenaneng la RQB nako e tlang ke re se ka seke taba eno gore na motlho mong di bapala karolo gape jwang bosodung bo e tsalang ka rona e lesomelemetse supileng metsotso ka morago ra pelo mametse RQB leponto wa sele botshebeletsong ya lesedi le la boraro go di na le matsatsi a mararo
3: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela
2: mamereke nako ya 5 play at 1 pinane sa tswa fitlha peletsong ke ya sedimothabane e bitswang ka gore ke kgomo.

0: lenanong la RQB.
1: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke nako ya sehlo sa letsatsi. Ya re ke re bue he, re ke re shebe ditaba. Ke ditaba tsa bohlokwa jwalo ka ditaba tse ding. Ke batla le ke le nka rabela haholo lona batho ba ka hare ho dikamano tsa lerato le batho bao le leng hole le bona. Ke batla le ke arabelwe ke lona haholo batho ba ka hare ho dikamano tsa lerato le batho ba hole le bona. Bana ba ka hara di long distance relationship. Nomoro tsa mohala ke 0797585066. Mumamedi. Ha re ke re bue he, re ke re utlwe ke le re fe malebela rona ba bang. Kajeno re qoqa le batho ba ka hara di long distance relationship, ba ka hara dikamano tsa lerato a tsetelele. Mamedi, re bua le batho ba ka hara di long distance relationship. Dikamano tsa hao le motho wa hao wena di jwang, tsa hao le motho wa hao wa hole le wena di jwang dikamano tsa hao? Mme o di matlafatsa jwang hore le dule le thabile? Ha ke re feng bana ba ba malebela hleng? Na le batho ba sa batleng long distance relationship le moo e hatileng empa ka nako e nngwe o latela maemo a bophelo. O rata kapa o sa rata, ntse o tlo ratana le motho a hole le wena kapa motho a o tlo tla ba hole le wena. O tlo etsa jwang? Ha o kopane le nna, re kopane Joburg, ya ke thola mosebetsi Limpopo, jwale se ka ka lo sebetsa hobane o batla motho a o finyane le wena. Yo ya notla kopana le ena modimo a ka mohlono lo fatsa mohlomo e re go kopana le motho entse nne senye be o thola mosebetsi Bloemfontein kwa o tlo thibela motho o lo sebetsa hobane wena o hloile long distance relationship. Ke ka mpa ga batla go na batho bana ba ka haga tswana na ba di matlafatsa jwang dikamano tsena tsa bona gore ba dule ba thabile. 0797585066 ha re nge malebela 0797585066 ke mo ka siang voice note teng. Nahana ona bale tsena ke re ne ke itse nna ke ka ratana le motho a hole le nna ebe ke re ke ne ke na le motho Fixback jwale ke be ke thola mosebetsi le sedimo e le mosebetsi ya togotsa ka jwale ke tla ke nanga mosebetsi yo bana ke ga ke batla long distance relationship ya ke shebe ntharollo dume le seri
2: de bond
1: eh abut
2: o bira ga motse
1: ha mona to ka ga dikamano tsa magato tsetelele
2: ya de bond.
1: Ula ka ya motho ha wena o hokae?
2: O mothatha o go state nna ke tebe.
1: Boxberg.
2: O mothatha nna ke tebe nta.
1: Oh, o mothatha wena o ka mane ka tebe.
2: Ye ka mona ka tike ka ke simone ka mona.
1: O tshong wena o kwa Zulu Natal ena o ka mane ka Eastern Cape.
2: Ee anda.
1: A re utlwe ena le gona jwang?
2: A la de ponta tsa nna le mothata ka mana tsa tse hulele le motho wa hao ka fela ho teng go go mohlomphe e ga ha fihla o mo fela gato e ska ga ka o hole e be wena o tla ba le botla ba tla e mong ha o fine le wena
1: o di matlafatsa jwang hore le dulela le thabile ke ntho tso di tsa mohlomong letsatsi le letsatsi ka pa beke le beke ka pa godile kgwedi.
2: Go ile go ile nda te ponto ka go sendo sengwe tla me ho sengwe bua lena ke mo founele.
1: Mm.
2: Ga kwa ke ke bi medi se ke botsa ba pronounce a phela ba.
1: Mm.
2: E ya nda.
1: Le taba o letsetsa motho wa hao wa ho le wena e bohlokwa.
2: E bohlokwa na te ponto ba ne tla metso tse ba ho na ke nana o go bitlwa ngo tshile ba o tshile bile tsa le ba mantsi bua.
1: Re ya le bua utlwa.
2: Nda teng go ja ba tla tinga te ponto.
1: Alright ntate tsatsi le monate. Mamedi wena o di matlafatsa jwang? Ge qoqa le batho ba ka hara di long distance relationship. Fela ba ke ba le fema lebela. Ge qoqa le batho ba ka hara di long distance relationship go ko gona di jwang dikamano tsa bona, nne ba di matlafatsa jwang gore ba dule ba thabile. Mamedi uteng kwa mo haleng. Ha re nke motho, ho le sedia fema modumela. Re ke tse tsena go utlwa ntle ntate mona. Re tse tsena mona rutlwe. Dumela.
3: Yeah, Bondoslap. Wa tshaba ga blo fande ka tsafaka. Ach. Ona mena ke bona tsela mona tsa. Ke bona le mona tsa. Na ke phela yona Bondo. Maru kwa o kwa na na ke blo mo fande o Harrismith ke blo fande ni mona. Go bona re phela na mna ndi ho bua le hantle. A fonelana video call. A khodi fela ke hai. haitlaya wa manati wa manati ke ne go tsepana fela ponda ona ntwe e thata go tsepana fela ba la sa tsepana ona le utlo tla luka ka relationship tsa distance a le we ponda go mamis ke ka tafalta ka pa fande ka motangeng
1: re le bua mamedi a re o di boloka hape ka go yena mafelo a kgwedi o dulantsa ikela ha ya lo bona motho wa hai a re nke mamedi uteng kwa
0: How do I point to a slip? Ke ukwa se tlo sa mfete u dula ntong a ke tla dula ke ntsha magaba mo tsala go tsha nna mosadi a ka dula tsakane mashona and nna ke mona ke fitlile mo 2018 mara ntse re kgona kopana o na le bana le koloi le nna ke na le koloi ke a kgona go etsa ke hai batswadi ha ba sa ba lefiko ba ngotse fatshe mfete ore ha sa batsamaile o gotlile hae re le boithu bashimane ko wena ntate mole gobane ke nna morena ke mofokeng ke ntšha magapa namana akanyisetso lekgotsi le legolo lekgotsi la boy boy from Riverside Kaizer Chiefs for Niger
1: releboe batho ba rata bolo le bositšhira dube leseri hallo
3: ponto nna ke di matafatsa ka gore re tshepane go utlwane re tshepane gagolo se ke se buang le ena ka founu go utlwane ke a leboa
1: mamedi ga o tshwajalo fela ga o nka rabe ga se o araba potso o tshwajalo potso e re na di jwa dikamano tsa lerato le motho a gole le wena o di matlafatsa jwang ba utlwa ntate e ntseng motlhala ka taba ya homoletsetsa letsatsi le letsatsi le ya builweng ka taba ya gore o ya gae kgwedi le kgwedi kore dintho tse o di etsang go di matlafatsa tse o di etsang e seng tse o tse o tshepang gore tshwantse le di etse e seng tse o tshepang tse o di etsang o etsa eng o di matlafatsa jwang dikamano tse o di matlafatsa jwang ke dintho tse o di etsang gore dikamano tse tsa lona di dule di phela dumela
4: okay what's up go metse ponto ke re ke ntho e seno no wa bona nana tse ke debe no mo ma nga e ke kamane ka lesotho mapuche mpaka ya kwa ka hai ke mphagane gabo ya so ntsala ka lesotho eno ntsena ga e kgona tsena fela wa tsa go kgona go bua le motho wa gago letsatsi le letsatsi tsatsing lelele ga bone kore ga o bua le wena o kgona go magaba ka nako eno o file ka o mona pela gago wa bone yao yetsetsa voice ntho video call maraba ai changing pc ya ka ntse re mo pela ha mo ya ei mo hloka le bitso ga re bene ka mona ntate
5: khotso ponto khotso mongaka go toka politing ke taka kole mathangang pe mo pere le tebele ma chacha ke bitso ga ka Rustenburg ponto wa se bua se hlose thata wa se bua se hlose thata ha se na le phoso ha fela o nyetse motho ya ikhumphang ya sa qhaphuzi ntontse sa lokana yo ponto nna ke mathate ka nnete ke mathateng goba ga ke le teng moferefere wa gae kore se ntse ke rapela o bona fela go motho yono ga a batlo o mpona ke le teng o batlae ke nka ba siko jala tseba o tsamaya di-guest house-ng mona gotlhe mo kore o moferefere go le ga ke le teng mono motseng ga a e lapeng ga lefole le teng motseng mono go latela moferefere wa gae ga a bona bontate o a tshaba loya lefung ga ke le teng mmekisa ga e mo mafung ga ke le teng ka nnete yona ga e na le phoso ga fela ona le motho a itswetsitseng ore ke ka gara lenyalo ke rata motho wa ka o nna ke mathati tebele mašaša ka ga Stenberg o ke kotsi e tshabeyang.
1: Mamedi molaetse o moo keneng mona o re dumela Pontu a sela bo bua nnete fela long distance relationship e monate fela ga le le for batho ba bodimo a ke tata obeme diqetelelo mona gore ga ke tseba ga ba wa utlwisisa e monate ga le le for nto tse batho ba bosiwa di buae ba re monate le le for
3: ne ba tshwanetse ba ipe gantle bomme ba nana Pontu ba long distance relationship ntate ga o thuke eno thulo ke bao ntate tanke ipandelela sekakanane openg ntate long distance relationship e monate abuti Pontu selep long distance relationship e monate yona ke ka Frankfurt ena KZN so communication ke yona e tlisa
1: mamedi moo ke o fositseng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng a ntle re pela-pele tshebeletso ya resedi ga ke tswa teng mona mozwakekatšhela ditheowa dikaraneng o tlo reng ya bobedi ya goreng ya bohlano reng ya bohlano ke makumane ya lesedi ya femo ya goreng ya botshelela mantshe wa Mofokeng le Moifo ba tla ba teng be re tla thago reng ya botshelela go ya goreng ya borobong nna ke sebeditse o lekane sa kopaneng ke dithabang palo tsona thoka meriti di a kopana ga ke ne ke tshwabalo ene le a ke re kopana mafelo a beke go di a ropa bomamedi bo monate ba naneng o tlatlang go latela tshebeletso ena ya lesedi Aforika Borwa a good morning and a good night.